0: taas niya kay gunting. Pero i-make sure, kay ensure nga sa katulad sina, kung ang teacher mag-require nga magdala sang gunting, as much as possible, dapat imo nila sining balon nga hindi lang pointed nga gunting or scissors ang dalon, kiti may harang hindi pointed mo para bala makalikaw sa, ano bala, sa trouble sa pagpasulod, kiti pwede na magamit sa kinatawag pagpanghalit sa isig ka estudyante bala. Pero so far, no, first day of classes for the week, matawhay na, no? Wala sila sang so far recovery abi or na recover today nga mga deadly weapons sa katropa Sofia.
1: Wala man katropang Jusel.
0: Okay, sige sige. Katropa Sofia, salamat gid ha.
1: Salamat man katropang Jusel. Report.
0: There you are from RG Hitsanova Memorial National High School diri sa Haro with katropang Sofia Joy Talagara. Check lang naton ang Haro National High School with katropang Princess Osita. Ang Haro National High School, tatlo kiskwilahan na naga-iniping-iping mo. Haro National High School. Haro High School, or Haro High School, Haro 1 and Haro 2 Elementary School. Pero may lain-lain nga entrance ang mga estudyante. Medyo gamay lang gid ang espasyo dara sa Haro National High School. Ay ila sini nga entrance daw diri sa Fajardo area, no? Dari skilid bala. Buo sa pagkagutok man dara so far ha. Gamay lang gid ang espasyo sa Haro High School. Ang elementary naman, ang Haro 1 kag Haro 2, ang iya sining main nga entrance ara dabla malapit sa crossing sa ginatawag ta sining stoplight, na kita sa stoplight, traffic lights, ha? Dira ang main entrance nila eh, lapit sa main road or main highway pagkadto ikaw sa tsenda sang Haro. Ara karon sa Haro High School, upod ta si katropang Princess Osita, our student intern from West Visayas State University College of Mass Communications. Kamusta dira sa Haro High School, katropang Princess?
2: Good morning, katropang Joseph. So, ay, kita dito doon live sa Haro National High School. Agad na good sir, kaya maamatika na binapatuman sa eskulahan para makabilin ang luwas ang mga estudyante, kasubong man ang mga personnel, pag mga teachers dere. Kanina, as early as 5:30 isang aga pa lang, antik magsulod ang mga estudyante sa eskulahan, nakita natin na stricto na gina-inspeksyon sa ang mga kabataan sa entrance gate. Isa-isa na ginapaagi sa body search, sa ginapacheck ang mga bag gamit ang handheld metal detector antik sila pasulod sa campus katropang Joseph.
0: Okay. Pero malawig ang pilahay or dasig man lang ang checking sa mga bags sa gates ng Haro High School, katropang Princess?
2: As atin pag-observe kanina, katropang Joseph, since ang guard kanina ay tatlo sila kabilog, bali ang nagapang-check sa bag, isa sa main gate, tapos pag-abot mo, after mo mapas ang main gate, nara pag-exang duwa ka guard na nag-check sa mga bag sa kada students na magsulod.
0: Mm-hmm. Pero before mag-flag raising ceremony, halos nakasulod ng tanan, ha? Nga may estudyante.
2: Ay, hindi pa katropang Joseph. Kasi na, samtang nag-flag ceremony, may mga estudyante ng Japan na nagpasulod. Kag, ano man ang mga guards, may araman na presence ang police kagina nga nakita natin dari sa Haro National High School, katropang Joseph.
0: Okay. So far, sa pagpulupamangkot ni Modera, may na-recover gid man nga deadly weapon sa managsulod yung estudyante kung wala katropang Princess?
2: So far, subong katropang Gopil, wala man kilasang na-recover or na-confiscate ng mga weapons. Wala lang sang gunting na taliwis, gina-confiscate sang guard, ginapabilin sa guardhouse, ginabalik lang baso nila pag after na sang class sa hapon. Kaya ginapaandaman lang man ang mga estudyante na if nagamit sila sang gunting, dapat hindi ang taliwis na gunting. Dapat ang corners sang gunting sa babaw, ang balang na gunting na hindi siya maka hindi siya pwede magamit na ano na pambuno para sa estudyante para man sa seguridad sa mga estudyante.
0: Oh, kaysa art subjects sa mga kabataan labi na gid kon senior high ang strand mo abi arts. So kinanglan mo ng gunting, pang drawing, pang design, pang cut, kinanglan mong cutter. Mo nang problema no nga dapat i-address eskwelahan, mas better siguro kon may mga gamit pareho sina ipabili na lang sa classroom hindi pagdalon sa guwa para hindi madala-dala sa mga estudyante. But good to know nga amo na nga measures karon nga ginahimo dira mga guwardiya. So far why man problema being na monitor dira complaints coming from students, from parents nga nagdulong sa mga estudyante nila dira sa sistema sang pasudlanay sa mga estudyante katropang prin.
2: So far, sa pag-observe natin din upang Jusel, wala man sa mga campaign, sa mga parents dere. Kahit makita natin din na na-observe din natin ang ila principal, ang ano good, personal good siya nga nagapang room-to-room inspection after some flag ceremony, ginapang check na ang mga room, ang mga estudyante, ang mga situation sa ang students sa classroom ko, ang kamusta man sila.
0: Mm-hmm. Sabagay ti is for safety and security man sa mga kabataan. Kiti may iba ni mga kabataan na rin nagabalon tood. Kung may metal scanner or detector na dati laban-laban ang maghuni sinadara kutsara kag tinidor mo. Ang mga nagabalon bala, kiti may ara yasa nagabalon dala kutsara tinidor, may balunanda, sudan, kagkanon, no? But so far, good to know nga okay ang sitwasyon dira sa Haro High School. And so far, ano, may estudyante pang sagwa sang classroom or sagwa sang compound sang Haro High School o kung nakasulod na tanan for sa pag-attend sang klase nina katropang princess?
2: May ara, paiban ng mga students, siguro mga late, nag-aalalabot, subong, bago pa lang. Or basta may ara, man na ang iba na bago pa lang nag-aalalabot, ang ila class is mga 8, mga ano na, katropang kursi.
0: Okay. Ikaw kagi man late sa eskwelahan sa high school, why? Hindi may isipin, no? Kaubra ka na excuse. Kaubra ka na excuse letter. Because, dear teacher, sorry for I am late because I woke up late.
2: Yes, katropang
0: girlfriend. Oo. Sa college, kagi ka na, haboy ka, choka, professor mo kay late ka, why? Why man, why? Why man ti mega pang haboy chok dira siya sa West Visayas State University College of Mass Communication? Why naman chok ginagamit subong eh, di ba? Oo, haboy lang malahin yung story ay, no?
2: Tapos katropang Jocelyn.
0: Okay. Sige, katropang princess, salamat gid ha.
2: Salamat po, Jocelyn. Live report.
0: There you are, si katropang princess or princess Osita from Haro High School. Tistingan ta abilidad sa mga third year students sang West Visayas State University College of Mass Communication. Sa kay Professor Rafi Garang, pwede na mabuyan, sir? Ah, sa kay katrupang Dave Kim, pwede na mabuyan? Thank you sa ato sa ring mga student interns from West Visayas State University College of Mass Communications, katrupang Princess Osita, katrupang Sofia Joy Talagara, katrupang Lois Jenica Tabukanon, katrupang Malia Ha Andre Taytayan, katrupang John Lawrence Cabaya, kag katrupang Mark Hill Bagaan. Thank you very much. Mga situationary reports gikan sa nagapanghunad diri nga mga high schools or mga dalakuan nga mga high schools diri sa siyudad sa Iloilo. So far, smooth sailing ang pagpasulod sang mga estudyante. Why man sang dako nga gamu bala or complaints, bisan pa nga may delay gamay. Bangod kay ti ginaistrikto ang pagpang-check sa mga bags sa mga estudyante. Kalabanan nga problema, may na-confiscate nga mga gunting, pair of scissors nga pointed ang punta. Ha? Gina-advise niya kung magbakal ka mo sa mga kabataan ninyo sang gunting, ang hindi pointed ang punta niya, kay kung pointed, gina-confiscate sang guard, kuwaon ng galing pagwa. Ha? Kay kinanglanon man na mo sa mga art subjects kinanglan, no, nina padala

0: Eko, good morning. Good morning lang kay Miga Yunis Gumban, kag kay Ma'am Kizuna Ramen, sa kay Maribel Mesias Tugunon. Good morning sa katropan Yosel. Thanks sa, sa greetings. God bless. Oh, the birthday ni Maribel sa nagligad mo. Belated happy birthday, Ma'am, ha? Sa kay Tutong Talibo. Good morning, Tutong, ha? Sa kay Emily Altiliero dara sa Haniway. Kamusta ya dara sa Haniway? Kamusta yang Abangay National High School, da Emily? Sa kay Angelo de Monteverde, good morning. Kay Ma'am Monica Somagaysay Galarpi. Ma'am, good morning and thank you for listening. Sa kay Ma'am Lucille Capio dera sa Hong Kong. Hunyo na subong, manog Hulyo, no? Oh, manog pa uli ito. Si Ma'am Lucille Capio. Amo nang inahambal nga pahuwaye man ang kali sa Hong Kong dollar da Ma'am Lucille. And good morning kay William Dakinan, kay Ma'am Hermites. Niya City High, may alma mater. Sa City High nag-graduate si Ma'am Hermite, ha? Birthday man ni Ma'am Hermi, nagligan. No, belated happy birthday. Buda mo si nag-birthday ang tropang Alex Hunyo, no? Sa kay Baka Baka Vlog. Good morning, katropang Yosel. Baka Baka Vlog. Baka Bakahil, handa. Importante nga ti may patupa si Meta, ha? Sa kay Christine. Christine, good morning. Sila yung sa tanan niya, mga listeners. Kamusta ng aboard? Sa kay Christine. And understand na araman na sa Ichong Kiong. Good morning. Sa kay Ma'am Kizuna Ramen. Good morning and thank you for listening. Kamusta na da from your area, ma'am? Ano na sumong malamig o kon na mainit as of now? Sa kay Ma'am Idna Puray, thank you for listening to this XFM. It's already 8:21 in the morning. Sa ato sa inyong pagparagad, ginadulong sa inyo sa Santhon Plus Coffee Mix, Coffee for All. Wala sang coffee beans, wala sang sang cup nga kape. Ha? But taste like e coffee. Bangod kay may mangosteen powder, may soya powder, kag may moringa powder. Sa mga kabataan na edad di makatuig bala, namiini ang Santhon Plus Coffee Mix. Para nga in man bala mga kabataan, di nga daw ka-out ka sila, yakon mga pia, mga nanay, kagtatay, mga magulang bala. Pwede man sila patimplas ang kape niya, tiari mo kape o katingala niya, Santhon Plus Coffee Mix, pero ay coffee mo, why coffee beans bala. Santhon Plus Coffee Mix, may isoflavon pa, nga nagbalanse sa mga hormonal imbalances. Pero ma'am, malanganti, kon ano kuya, conscious kuya sa akon blood sugar. Don't worry, ara premium D3 coffee mix. Magluwasin na may VCO, may malunggay oil, may vitamin D3. Nga naga, pabalik sang insulin sensitivity. Amuna naga-trigger sa inatawag na type 2 diabetes. Ang early stage niya, insulin resistance. So ipabalik naton ang insulin sensitivity, dulaon tang insulin resistance. Amuna ang inatawag nila nga, i-reverse naton ang imusining nga condition. Ipabalik nato sa normal. Pwede na, bisan sa kape lang gani, because of the presence of vitamin D and vitamin D3, presence sa malunggay oil and virgin coconut oil sa premium D3 coffee mix. Sa mga butika, just like Mercury Drugstore, Rose Pharmacy, TGP, South Star Drugstore, All Green Pharmacy, Generica, Watson's, pwede nyo inima bakal. Oras sa XFM 100.7 Iloilo, it's already 8:23 in the morning.
1: XFM. XFM.
2: Yes, to help!
3: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
4: Welcome sa programang The Secret of Health. Ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy. Pag-usapan po muli natin ang mga sekreto upang makamit ang malusog na pangangatawan. Atin po muli pakinggan ang sekreto ng ilan sa ating mga kababayan kung papaano nila nakamit at napapanatili ang pagiging healthy.
5: Santhon Plus Cold.
6: Ano ba ito? Unang na-detect sa akin sis, tapos meron na naman fatty liver. Meron din po akong emphysema. Marami po ako naging sakit talaga sa totoo lang. Tagal-tagal po yung nagihirap. At yung nag-try ako sa loob ng ambuang ginamit ko yun, Santhon Gold, no? Pakiramdam ko, walang namamagana rito sa kanang bag. Nawala rin po yung hingal ko. Sabi ko sa pag-inom ko po ng Santhon Gold, na-test ko na rin po yan dyan. Nakaramdam ko ng ginawan.
5: Santhon Plus Cold.
7: Yahoo!
4: Ang sikreto ni nanay, araw-araw umiinom ng Santon Plus Gold sa isang buwan. Napagamit ng Santon Plus Gold, nawala ang kanyang hingal dulot ng karamdaman na impaisa.

0: Si Ma, ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold na nakakatulong sa ganitong karamdaman? Ang Santon Plus Gold ay may sangkap na standardized extract ng garlic na nangangalaga sa pagkakaroon ng malusog na baga. Ang mga bioactive compound ng Santon Plus Gold, kabilang na ang allicin, ay nagtataglay ng anti-inflammatory at antioxidant properties na nakakatulong upang bawasan ang pamamaga at oxidative stress sa respiratory system. Ang anti-inflammatory properties din ng Santon Plus Gold ay tumutulong upang mapagbuti ang tungkulin ng baga sa pamagitan ng pagbabawas ng pamamaga sa daluyan ng hangin na ginagawang mas maalwan ang paghinga.
1: The Secret of Health.
0: Huwag hayaang masira ang iyong baga. Ugaling uminom ng Santon Plus Gold araw-araw.
1: Vision X. Marami na ang natulungan.
2: Malaki ang pasalamat ko sa Vision X Plus Capsule. Itulong talaga ang nakatuno sa akin teredyo. May nagsabi kasi na kailangan ko magpa-opera para matanggal ang teredyo. Takot ako talaga. Bago ako nag-desisyon, sumubok muna ako sa Vision X Plus Capsule dahil may nagsabi na effective daw yun. Nag-try ako for 2 months, Elsa sa Panagos.
1: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
0: Alam mo ba na hindi lang baga ang napipinsala kapag ikaw ay naninigarilyo? Ang paninigarilyo ay matagal nang kilala na nagdudulot ng sakit sa puso at kanser sa baga dahil marami at puno po ito ng nicotine. Gayunpaman, maraming tao ang hindi nakakaalam na ang paninigarilyo ay maaari din na humantong sa pagkawala ng paningin. Ayon sa mga pag-aaral, pinapataas ng paninigarilyo ang panganib ng pagkakaroon ng AIDS-related macular degeneration, katarata, glaucoma, diabetic retinopathy at dry eye syndrome. Kaya napakahalaga ang pag-inom ng Vision X Plus Soft Gel araw-araw, lalong-lalo na kung ikaw ay mahilig sa pagsisigarilyo.
1: The Secret of Health.
0: Tinutulungan ang ating mga mata ng mga antioxidant na matatagpuan sa Vision X Plus Soft Gel upang maiwasan ang labis na pagkasira sa mga maliliit na ugat dulot ng mga kimikal na nakukuha kapag ikaw ay naninigarilyo.
1: The secret of health.
0: Mata ay ingatan, kaya huwag kalimutan uminom ng Vision X Plus Soft Gel araw-araw.
1: Santon Plus Coffee Mix.
3: Ako si Ad, dati hindi ako nagkakape, pero nang masubukan ko ang Santon Plus Coffee Mix, inaaraw-araw ko na siya. Masarap at nakakatulong pa sa katawan.
1: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
0: Mapaagahan, tanghalian o hapunan man, masarap isabay ang pag-inom ng healthy na kape. Kaya uminom na ng Santon Plus Coffee Mix. Sa lasa at sustansya, mapapaibig ka talaga. Kagigiliwan talaga ng buong pamilya. Pwede kay lolo, pwede kay lola, pwede rin kahit kay bunso. Ito ang natatanging kape na siksik sa nutrisyon, kaya napakainam ipainom sa inyong mga anak. Puro natural, walang side effect. Ito ay mayroong mahalagang sustansya gaya ng protein, essential fatty acids, calcium, potassium, and folate na nakakapinipisyo at nakakatulong sa paglaki at pag-unlad ng mga bata.
1: The Secret of Health.
0: Kung gusto mo naman ng mga pangpasigla at pangpagising na kape, subukan mo ang pinakabago na Premium D3 Coffee Mix. Premium sa lasa at hindi nakakakaba dahil ito ay pinatamis ng stevia. Premium din sa binipisyo dahil taglay nito ang vitamin D3. Pinapatibay ang mga buto at pinapatatag ang resistensya ng umiinom nito. Kaya pagdating sa kape, choose wisely. Mag Santon Plus Coffee Mix at Premium D3 Coffee Mix.
1: The Secret of Health.
0: Maraming salamat sa inyong pakikinig. Ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Litooy. Antabayanang muli ang ating programang The Secret of Health.
4: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
5: Yes to Health.
6: XFM.
7: Happy
8: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
9: Playtime Entertainment, born for happiness.
10: Playtime Entertainment, born for happiness.
7: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen, isang powerful combination ng putas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
10: Xanthone at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
11: Premium D3 Coffee Mix.
10: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at Vitamin D3 ka pa.
12: Bili na!
10: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
13: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin?
14: Mag-Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan.
15: Santone Gold Herbal Tea.
14: Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar.
15: Santone Gold Herbal Tea.
16: Mabibili sa mga butika.
17: Ooh, wow! Gwapa ni Goroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
18: Ha?
17: Oh, ma? Ikaw na?
18: Oo, gwapa sa kunay. Tungod ni sang Claire Skin Herbal Soap.
17: Claire Skin Herbal Soap?
18: Oo, Claire Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
17: Hala, tingala ko naghuben ka.
18: Oo eh, ako paya. Kabalukay na yung Claire Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Claire Skin Herbal Soap with Glowtag Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
17: Ma, baklan mo mang kusina ha?
18: Oo, abaklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Diin tagali mabayad sa tusyon mo.
17: Oh, gali, diriyo.
18: Ay, dali na.
19: Get ready, Cebu!
20: The biggest and most colorful running event of the year is here.
19: Join the Windsor ColorCon 2026 on July 18, 2026. Starting 3 a.m. onwards at City de Marie.
20: Choose your challenge, 6K, 12K, or 16K and run for a chance to win amazing prizes.
19: Four lucky winners will take home a brand new Honeyclick 125 version 4 motorcycle. Plus, win 4 iPhone 17, 4 MacBook Neo laptops, 4 iPad A16 tablets, 4 Sony wireless headsets, 4 Huawei Watch Fit 4 smartwatches, 4 JBL Go 4 speakers, 4 Huawei FreeBuds, and many more exciting prizes.
20: Register now or visit a registration booth at Abellana Sports Complex every Wednesday to Saturday.
19: For online registration, message Windsor on Facebook or visit windsor.ph.
20: Don't miss the fun, the colors, and the chance to win big.
19: Windsor's Color Run 2026. Run, celebrate, win!
21: Happy!
8: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
9: Playtime Entertainment, born for happiness.
20: Playtime Entertainment, born for happiness.
22: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea?
23: Girl,
22: di mo kailangang magtiis.
23: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
22: Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o dysmenorrhea.
23: No more!
22: Santon Plus Herbal Oil.
23: Ang pamahid na all-in-one.
22: Sa presyong magaan.
23: Santon Plus Herbal Oil.
24: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C, bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sansone Vitamin C. A ang alkaline na vitamin C.
2: Sister Pain.
3: Ako si Sarah sa aking tutupan ni Lilo.
11: Sa aking call center agent.
3: Burmig, hindi ako nagkaka-migraine tungkol sa pulaw sa trabaho.
11: Ibagay niya ito siya kung sa
3: Sister Pain.
11: Resigda, sige di madulang pagsakit sa akong ulo.
2: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
12: Symptoms persist. Consult your doctor. Pagbibili sa mga butika.
21: Pa-diet na kubuwasa.
25: XFM. Patrol!

0: Pagod ka na ba kahit hindi pa tapos ang araw? Ang kombinasyon ng malunggay at spirulina sa Santon Gold Herbal Capsule ay nagbibigay ng natural na sustansya para sa dagdag sigla at lakas. Hindi energy drink, kundi natural na suporta ng katawan. Santon Gold Herbal Capsule.
1: Santon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape, amuang Santon Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong palabor. Hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kaglota. Bangod yara na sa Santon Gold Coffee Mix.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Santon Plus Coffee Mix.
3: Ako si Lizette, isa akong diabetic patient, kaya medyo maraming bawal. Sana dito ang kape, pero hindi ang Santon Plus Coffee Mix. Kakaiba to, dahil ito ay may soya, bunggay, at santong na maganda sa kalusugan.
1: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa, mabibili sa mga butika.
4: Vision X Plus. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang nag-iisang kapsula na may tatlay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene, at vitamin E. Mga kilalang antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata, gaya ng cataract, glaucoma, tiridyo, at iba pang problema sa mata na nagdadala ng panglalabo at pagkabula. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Mabibili sa mga butika.
5: Masaya ang buhay, kaya inuumpisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay, at vitamin D3. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo. Ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka. Kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
7: Celthon Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Celthon Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkudbot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Celthon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
8: Kung mamati ka sa XFM.
9: Sang una, abi ko kung ginaabot ang nobya ko, may regla.
8: Kung mamati ka sa XFM.
9: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko na kung ginaabot sa wala kwarta.
1: XFM.
10: Katropa mo!
11: Exciting!
12: Mga katropa, exciting!

0: Oras sa XFM 100.7 Iloilo, alas 8:41. Bullseye. Padayon sa ato sa ring pagparagad sa panatuntunan na Bullseye, diri gihapon sa XFM 100.7 Iloilo. Pod sa gihapon sa inyo sa ring katropa, katropang Josil Banias. Bullseye. Sa mga mensahe nga aton sa ring nabaton, good morning gid kay katropa Rodolfo Dilapos Jr. Kag sa tanan nato sa mga katropa patrollers, ang mga taxi patrollers ta. Good morning gid. Kag sa tanan nga mga suki sa ato sa mga katropa patrollers, sa mga pasahero subong, good morning. Ara kamo sa ginatawag sining safe hands. Ara kamo sa maayong mga kamot sini ha. Good morning gid sa inyo tanan. Kag sa kay Jenny Halyurina, good morning sir. Kag sa tanan sini nga nagapamati. Kamusta na dang Lebanon kay may feedback kita na baton. Dug meken kita na kay Israel ang Lebanon kon sigihon patana kay Iran kasuporta ang mga Hezbollah nga nakabase dito yas Lebanon. Ang Lebanon is just like Iran. Ang Lebanon and the Lebanese government is being controlled by Hezbollah. Ang Iran, same word Lebanon. Ang Iranian government is being controlled by Iran Revolutionary Guard Corps. Tiyang IRGC is just like Hezbollah. They are controlling the government. Even though nga may mga soldado ang gobyerno, pero may soldado pagid yang Hezbollah. Sa Lebanon, may soldado yang duly constituted government of Iran, pero may IRGC pagid. Nga ini sila loyal sa supreme leader of Iran. Ang Iran may supreme leader, may presidente sila. You see? Sa Lebanon, may ara sila presidente, pero may grupo gidiya sang Hezbollah, kagang ila sini nga grupo, may kaugalingon sila ya nga mga soldado. Amo nang masakit, ladies and gentlemen. Tang Hezbollah is a tawag dato sini kaliado ini sang IRGC. Ano pag ginagiyera man sa Israel, kay ginagiyera man sa Hezbollah bing Israel mo. Ang problema right now, ang Iran, kay may pinalukpan sila sang missile nga fuel tanker. Singaporean, if I'm not mistaken, nga fuel tanker. Pinalukpan nila sa Strait of Hormuz. Tenga hambal ni US President Donald Trump, sila nga palukpan nyo ha. We will obliterate Iran. In short, ladies and gentlemen, we will erase Iran in the map. Amo nang pandam halin karon sa US President sa kay Donald Trump. Sisiging bombardiyo karon sang Estados Unidos dito iya sa Iran. Kiti tani nagalinong na kami na pirmahan na sining agreement bala ang Iran kagang US in order for a peaceful resolution sa problema dito. Galing kay ti may grupo yang hindi kontento mo sa nangin agreement. Rason sini ati nataki nila tong fuel tanker ang isa, ang ano ang US ay mat may mihimo siya agali ha. Inatake man nilang Iran. Ang Iran kahibalo ka mo kundi nagbalos dito iya sa Bahrain kag sa Oman. Binumbahan nila to ang US military bases sa Bahrain kag Oman. Tikon di ang Estados Unidos nang ires tapat. Tambal ni Donald Trump ay US President Donald Trump, we will erase Iran in the map in the Middle East. Di marapuyot posibleng inaway yang parabuton sa may Iran kagsang US. Kiti makumporming Jolie constituted government of Iran sa agreement with US hindi gusto sang IRGC. Tawag na pistok sa IRGC. Hindi man kontento ang duly constituted government of Iran. Or if not within IRGC, may mga grupong hindi kontento sa ginagrihan sa Iran kag US. Amo ni sila ang nagahimo dito sa pagpangatake. But basi maglawig ang gira das Middle East lahaw. Anong epekto ya? Epekto ya? Ati mamahal naman ng gatong eh. Amo nang pinakipekto. Kung magmahal ang gatong, sino mawawaw? Kita. Ay, hindi lang ang may mga salakyan, pati may mga negosyo, 'di ba? Kay mamahal karon ang transport cost sang tanan sini nga mga goods. Kiti mahal ang gatong. It's already 8:46 sa to sini nga pagparagad. Sa kay Ma'am Mary Ricabar, good morning, Gid. How are you, ma'am? Siya, happy Monday, SM. Take care, stay healthy. God bless you and your family. Salamat, Gid. From Pastor Rosendo Dolendo Mihi, sa Baptist Student Center, La Paz. Sa tanan niya mga Baptist boys na good morning, Gid. Sa kay Pastor Bols niya, good morning. Blessings to you and your family. Sharing this verse of the day from Psalms chapter 4, verse 8. In peace, I will lie down and sleep. For you alone, Lord, make me dwell in safety. God bless everyone. Again, from Pastor Rosendo Dolendo Mihi, sa Baptist Student Center, La Paz. Selling niya from Psalms chapter 4, verse 8. In peace, I will lie down and sleep. For you alone, Lord, make me dwell in safety. God bless everyone. Thank you sa kay Pastor Bolsa. Ambal ni Jenny Aliorina, magamo gihapon diri sir. Ceasefire pero every day bombahanay gihapon. Ati sige gihapon pang bombardiyo dito ya sa ano, Lebanon. If that's the case, iba si tubuan, nervyos iba naton sining mga OFWs nga totos Lebanon kay gaingaw kuno kaga naga sinigasiga gihapon tong kawaan. Bangod sang drone, bangod iya sang missile. Hi, it's already 8:47 sa ato siring pagparagad. May natabo, ladies and gentlemen, sa Alimudyan, sa Kinaspan. May nag-inaway dito sa tumbuan sa Bilasyunan. Ang hambal nga tumbuan or tumbo, ang hampang, muning masamibla sa pulis ang Kara Icruz. May tatlo kada ka pisoson karon ang kalabanan na gamit nila ning dumaan bla kay galagting gid na kon makatupa si simento itumbo mo na tawag sila tumbo pag tumbo mo magtatlo ka hari daog bangka magtatlo gani ka ano ga magtatlo ka kuruna daog ya ang taya ti grabe nga hampanganay ini ha ti may natabo dito sa Kinaspan kay may namatyan nagpahampang sila ya tumbo. Tangin after man na sang namatyan, may tong nga makuha, makon mo na 10%. Ti kadalibot karon kon may taya da 10,000, bot tambalon sini kadalibot kada tumbo kada padaog may isa kadibo nga tong mo. Amo ning ang iban sini nga namatyan galisin siya nga pwede kimik pasugal kay bisan sa inog pangapi lang sa mga naga pulaw bla, naga upods pamilya. Pero ti ang tong kong kaysa solve man balairan sa mga namatyan alin sa kinanglano nila simbahan pagkadto iya sa lungon kagimbal sa masyon makagulugunan siya paganikon kay isang namatyan mo galing kiti may patay na sila bangod sang tumbo or Kara Icruz bangod sang pusoy bangod sang Lucky Nine bangod sang pusoy dos amo na masami ginampang pusoy bahig pusoy dos tumbo Lucky Nine. Ti nag ano sila nag kinagamo hibaloon ta kon ano gid ang root of the conflict or the cause of it all kay may duha ka nagkalamatay tuloy din di manigani magliliwan guro ama nagkalamatay mga biktima ginkilala kanday Ariel Ambong 41 anyos anak ni sa sang barangay kapitan sang barangay Agsing Alimudyan. Ikaduha na patay kon biktima mo ni si Francis Alminaza 39 years old taga barangay Bangkal Alimudyan gid ha nasa labat lang ni sa sang bala iti may nagpalupok mo may naniro mo ang suspect si John Leo Ambong Alba ha alias si Bambam 30 years old, taga barangay Kinaspan, Alimudyan, gid. So, ibaloon ta, andugang sininga detalye, if we can get into the line of Police Captain Chrysler John Ledesma, ang hepe sang Alimudyan Municipal Police Station. Ginabawal ang sugal, actually, bisan sa minatay. Pero kung kaysa with due consideration sa sitwasyon sang pamilya, ang mga barangay officials, just like the barangay captain or the barangay council, ginaallow nila ni pang sapin-sapin sa kinahanglanon nga galastuhanan sang pamilya sang namatyan. Yadi pang tong mo. Kiti, nakagawian na to no tradisyon na ini. Nga kon may namatyan gani, damo ang nagaupod sa pamilya pulaw. So parang ang pamilya will be entertained. Nga hindi man tapat gid subuan kedo sila-sila na langgid. ang nagakadto nga mga tao ginapakapihan, ginapapamahawan, ha, tinapay, kape, gatas pakadto sa kun kaysa pati saging nga tinanok, balinghoy nga tinanok. Importante may pamahaw ang mga nagapululaw. Ti parang hindi pagtuywon, ang iban gamuno, nya pwede ka sugal, pwede ka pusoydos, pwede ka laki nine, pwede ka tungits, o hindi gani, pwede ka tumbo or kara ikrus. Amuning masami sininga hampang, pero hindi na pwede. Hindi pwede. That's why nga, sa mga katulad sini, bisan pa hindi pwede, pero ang konsiderasyon ara lana kon kaisa sa kapitan. Tikon ikaw kapitan, maluoy ka naman lang. Kahit yung pakitluoy isang pamilya, si mamal, tikapyadi pa man ang tong sa amon. Bisan inugbakala na muna kapi sa mga nagapululaw upod sa amon. Labi na sa mga kabaranggayan, balab. Balantaman, hindi man gidamo ang manggaranon yung barangay mo. Kalabanan sini mga pigado man bla. Ha? Why man sang luxury of money nga gastuhon para sa pagpalubong sang pamilya nga napatay kun ang inihimo nila pang sapin-sapin amo ang tong halin iya sa sugalan. Tiang tumbo nga niya katropang Alex actually hungod gid niya ginahimo ang inatumbuan. Actually da mga 1 meter by 1 meter man mo. 1 square meter man lang na. Ugaling solido na nga tumbuan pagkatapos sa mahining sa babaw. Ang iban siya ni, paghuman, ginahabuyan nila sang simento para maghining ka magtapan. Para nga tidira, ihaboy ang tatlo, yaka pisusun, ti kara ikrus mo, kung hindi hari, corona. So ibalon ta na karon ang update sa ato sa ring pagparagad diri gihapon sa palatuntunan na Bullseye kay masakit tuod ini ladies and gentlemen ang natabo. Tisunod sa information nga nabaton ta nga ang tumbuan ara sa namatyan. Ti may presensya magani kuno sang ano mo barangay kapitan ara kuno ang kapitan sa barangay. Samtang may tumbo or nagasugal, ti ang postana is nadradlagko. Kung kisa galabot linibo. Ha? Ang report nga si kapitan mismo, ang report siya niya, nagpusta. Pero, nagapalawag lang lang, butamalon siya ni Pago. Magamal ka Pago, utang, namal nga saklibo akonda. Pero wa isang cash nga ginataya. Hasta nga, ang report sini nga nagbaisay si kapitan ang isa ni nga si Ariel bla, ha? Si Ariel Ambong, anak man sang kapitan sang Agsing, ti kinaspan ang natabuan mo. Si Ariel anak man sang kapitan. Kiti way kwarta si kapitan nga ginabutang galawag lang niya isak libo akon, pero way cash nga ginabutang kay kinabanan sang panganay sini, money down. Naginitay. Hasta nga si Bambam, nung suspect, naging traman eh. Ha? Tubong-tubong man istorya. Pero tisuli lang, nagabot siya po sil, Bambam. Binaisay na mo. Tiniroy si Ariel. Tiyan na sa labat, isa pag ito ka napatayib lang si Alminasa. Tiyan mo nagkaroon ang problema, ladies and gentlemen. Tani, kunwais kapitan, guro to mag-intra, pwede pasaksaway, no? Galing kang ginhalinan sa baisay, si kapitan mismo, nga sagi lang kapalawag. Sagi lang niya kambal isang libo akon, maperdes niya, tayo kasado lang isang libo, amo nang masami mo. Niya, 500 akon, maperdes niya, kasado. Diba? So, tayo amo ni ang pinakasimple lang niya ginhalinan. Could you imagine that, ladies and gentlemen? Lawagay lang sa pusta, bikon why ka mo kwarta man lang, hindi ka mo sagik palawag, ah, kag hindi bla sagik ka sinugan. Konsiderasyon lang man gintani na sinamatyan mo, galing kiti ay ambot na lang gid. Alas 8:55 dari sa XFM 100.7 Iloilo. Sa kay Apple Tabanda, good morning in dari sa Leon. Kag sa kay Ma'am Lourdes Tixon Gayoso dari sa Taiwan. Good morning and thank you for listening dari sa XFM 100.7 Iloilo. It's 8:55. Ginadulong sa inyo sa Santon Plus Gold Capsules. Premium D3 Soft Gel Capsule kag Santon Vitamin C. Amo na ginatawag tang Ultimate Try. Kaya nga, may ultimate source kita dari sa vitamins and minerals, food, supplement for healthy body and stronger immunity. Sunstone plus gold capsule. Kaya may mangustin, may ampalaya, may malunggay, may garlic, and spirulina. At the same time, ang premium D3 soft gel capsule, nga may vitamin D, kag vitamin D3. Ang vitamin D, nagapapagon sa ato sininga tulan. Ang vitamin D3 nagapanami sa ato sininga digestion also. Kag nagabulig para mapabalik ang insulin sensitivity sa mga may insulin resistance para hindi ma-develop into type 2 diabetes. Amo na yung premium D3 soft gel capsule. Dugangan mo pa sa Santon Vitamin C, which is the ultimate vitamin sa kinanglanon sa aton lawas para magpagsik ang lawas ta. Ang vitamin C, iyan na papel, papagsiko na aton lawas. Kaya mo nang staple food man sa lawas ta mo, sa vitamin C. If it's vitamin C, make sure nga Santon Vitamin C. Why? Nga, bangod kay ang Santon Vitamin C, alkaline based. Bisan wala ka pa makakaon, pwede ka makainom nga hindi magsulab ang imo sininga sulok-sulok. Alas 8:57 sa ato sininga pagparagad dari sa XFM 100.7 Iloilo. We'll be checking katropang Phoebe Borstibor Morales abi. Kay dumduman yun ning natabo sa lapas. May tigulang nga ginpatay. Dumduman yun tong senior citizen nga ginpatay sa balay niya. Actually, yung nag-star sa balay nila, isa lang siya eh. Ha? Isa lang siya at the time. May timbang sila sa balay or may timbang siya sa balay. Kaya ang yasining pamilya, kabataan na to na sa abroad mo. So, ang timbang sa balay, at the time nag-day off, ang suspect happens to be isa sa mga salaligan nila sang una. Amo ni si Jerry Lima. Nagkadto sa tigulang. Siguro gin timing niya gin niya ay timbang blas balay. Pagkantos balay, tinami man akomodasyon sang malam. Ginpakaon pa siya gani, makitaan sa CCTV. Ginpakaon pa siya. Pagkatapos, natabo, gin ano ya, gin kuga ya, ang tigulang. Ipagkuga sang tigulang, ladies and gentlemen, yinudyod ya pa. Tapos na nga napatay ang tigulang, may ginpangdala sa nga mga valuables na sulod sa plastic. Pagwa iya makitaan, nga nakahudi. Nakahud bala sa iya sining ginasuksok nga daw sweatshirt. Pagkatapos may dala nga plastic, nga stripe, may unod sining nga mga valuables. Karon ang suspect, ladies and gentlemen, si Jerry Lima, nga anay sa laligan man sang pamilya nga tagaliganes. Waay na siya sa pamilya, bangod may mga cases before nga si Jerry Lima ana involved man nga nadulaan salig ang pamilya. So, ginpahalin. Pero mayo gyapon ang relasyon kag pagtamod sa iya eh, sang pamilya, sang tigulang, kag sang tigulang mismo. Kitigin pa kaon pa sa gani pagkantuya eh. Karon na natabo na lagyo si Jerry. Tuli daw taga Kapis iniya si Jerry pero nakapangasawa dira iya sa may Liganes. Nga pati gani ang mga kabayawan sini daw kontra man sa iba niyang kabayawan kay daw may mga cases before ining involve ining si Jerry Lima. Karon ang natabo sini nadakpan sang City Intelligence Unit. Ha? CIU. Why? Ang report niya na ba tunta nga si Jerry Lima may ginabanda nga pusil. Maghambal kita ginabanda, may ginabaligya nga pusil. So ang pusil niya sininga ginabaligya, actually pinagi sa kilala niya, textmate niya. Kay natural gid ina kon kay sa katropang Alex, sa makatulad sini sa iya, kinanglanon niya mo. So may baligya sa nga pusil, reportedly. So ang iya sininga textmate, ang iya sininga chatmate, ginibo, ito gin-entertain niya man eh. Ha, kikinanglanon niya kung date-date, daw uyab to ang iya sininga textmate mo or chatmate. Karoon ang chatmate yan, Lugits Police. Siling niya ang ka-chatmate ko bala, daw mo ning suspect siling niya sa pagpatay sa malamda sa lapas mo. Tinanugid siya sa police, pag panugid sa police, ang police gin-operate. Sige, halang diskartihi lang. Kay i-entrap ta. Lasta nga nagsugtanay sila, Ngang ginabanda ni Jerry Lima nga pusil or ginabaligya, baklon abisang chatmate niya, sige, para ka date eh. Ha? Ti pag agree nila, makita ay sila, kag ang rendezvous or meeting place, Uton Plaza. So kahapon, noon time, sa Uton Plaza, nadakpan si Jerry Lima. Kay ato siya dito, para makipagkita sa bandahan niya or baligyan niya pusil. Hindi gamiton niya kuno pang date mo. Ti karon kay nakaredy ng Taga City Intelligence Unit. Sang Iloilo City Police Office. Dakop si Jerry Lima. Nakapurmada pa si Jerry Lima. Oh. Backpack pa. May dala sa backpack. Pagkatapos, nakasapatos. Amuning sitwasyon niya kahapon sang madakpan siya sa Uton Municipal Plaza. Sang gin-entrap siya sang kapurisan sa pagpamuno sang City Intelligence Unit. Nang pamangkot sini, ladies and gentlemen, kung ano ang posible masunod sini nga isina, what would be the next plan sini sang pamilya? Kitang pamilya, actually, manggarano nini mo? Mga landlords, tawag na to sini. In short, sini malapad man kadutaan, may mga propiedad dari sa syudad kag sa probinsya sang Iloilo. Siya na lang gani nabilin dara sa balay nila kay ang pamilya ya to sa abroad ato sa gwa, ha? Ti ang balay dako ni ti at that time yan natabo ang tigulang actually. Karahot pa man pang sinalay. Pagsik pa eh, amo na gani nga timbang malang isang upodya during weekends, why sa timbang kay nagapauli ga day off man ang timbang. Di natabuan, ganyan nagsulod ang suspect, nag-aisahan nun nanggid ang tigulang. Tibangod sang demand sang kwartay, amunay ko nga ang nangawat dito, pinataya pa ang tagbalay ni Jerry Lima, Wiley One, nga pinatay siya, amaya pa sang una. Di makitaan mo nga amaya, actually, amaya pa ang nagbukas, mo amaya sang una nagbukas ang gate. Kung makitaan, sa ato sa nga live feed, this was secured sa CCTV sang balay. So, tigulang pa, panuktok yung tigulang pa ang nagbukas siya. Pinasulod pa sa atmayad, ginsapupos sa atmayad, ginpakaon pa sa dito sa sulod. Pagkatapos, patyon yung tigulang, bo, pur, Diyos, pur, santo. Ano nga klase kabatasan sa tao nito, no? Amon na kung kaisang, kung sa trabaho, ganis na mga intel. Kaya ito sila nga mga pulis, soldado, anambal nila. During the time sila niya sang trouble, trust yourself. Ha? In short, sini, saligigid ka o galingon mo, kag sa ka o galingon mo lang gigkalubos nga magsalig. Sa upod, delikado, ti pareho siya iya, gisaligan sa tigulang, kiti daw mayad man primero, galing kiti may problema sa eh, may ginihimo sa nga sala eh, pinahalin sang ama niya, pinahalin sa pamilya eh, ti pagkatapos balikan mo kag patyon. So that's it, ang natabo, ladies and gentlemen, kag ara karon sa, ano na, sa custody sa ato sa mga kapulisan, si Jerry Lima. Amo ni ang suspect nga nagpatay sa tigulang dira sa, ano ganina, Ledesco, no? Ledesco Village, La Paz. Ibalon ta na karon, kay may naka-schedule nga press conference to be presented before the media ining si Jerry Lima. May reward nga ginpatong from the city government pagkadto sa pamilya. May gin-commit sila sining reward mo. Angot sa natabo, bala? Iti may kwarta man yung pamilya mo. After all, kung sa pamilya lang, in terms ang ariglohanay, iti may kwarta niya katropang Alex. Ang ariglohanay, iti it's more on monetary considerations. Hindi mo na mapabalik pa mo ang kabuhi ni isang napatay. Iti para sa pamilya, ti sininti mo sa kwarta ni kon magareglohan ay kaglaban-laban ni manekbayad Jerry Lima. Ha? Kaya ti nga, mo gani, nangawat gani sa amaya kag pinatay amaya eh. Ha? Kay why man na kwarta eh. Ti laban-laban ma dunot spirituan ni Jerry Lima as gini mo, yan mo. Ha? Kung ikaw man may pamilya, may kwarta ka mo, ay mo libugin niya dako, bis kwarta. Pagkatapos ti magkinasuhay pareho sini, do you think mapariglog? Mahambal nga ti istoryant lang na, amo ni masarangan ko, bayran talang kamo, may kwarta mo, di ba? Ti laban-laban, ang pamilya si mahambal, ay sos, damo pa kwarta mo sa amo na, madunot kasperisuhan. Pusa! Galabot, pila ka tropa ka Alex sa reward money? 550,000 pesos. May nagapin naman, kuti sa kaisin o makadtong 550,000 pesos. Ha? Ti makadto na kung sino nagatag informations police eh. Police lang man kay balo sina kung sino hataga nila eh. Diba? Ang 500,000 halin niya sa pamilya. Ang 50,000 halin niya sa, ano di, sa birno. As a matter of giving monetary reward sa makatudlo that makalead sa pagkadakop ni sa suspitsado. So, amo na ang latest update we've got so far sa kay Jerry Lima. Nabulanan gid man, no? Nabulanan gid man. Kag madakpan ining si Jerry Lima. Amo na gid siling hindi ka ba kapalagyo sa malaba nga galamay sang kasuguan. Pwede ka kuno makapanago pero hindi san asta san o makapalagyo ka. Ha? So ti ang iban sini nagasiling sa subong nga terminolohiya, karma. Ha? Kadasig kuno sang karma. Why naman kuno sang mirisi eh? Diba? Why naman gani sang ti mo? Ang uso subong karma. It's already 9:07 sa ato sining pagparagad. Sa din ko nung press con katropa Alex, so I don't know, no? If we can check with katropa Tibor. Kaya daw ara sa Campo Delgado karon ng press con pertaining sa pagkadakop ni sa kay Jerry Lima. Ha? Dari iya sa Uton area. Tanda man niya classic tao, mag-discarte, no? Dito yaman sa Uton din nala, no? Galing kiti amo ng hambal nila katropa Alex. In every man's success, there's a woman behind. In every man's fall, there's still a woman behind. Tinahulog siya sa weakness niya. Galing, uyab man katropa Alex. Pero may sawa ni siya. Ha? Kiti isang na-interview na to sining bayaw katropa Alex. Sa pag-check na to sa background, may record ini siya sa ila barangay. Ining si Jerry Lima. Bot kon ay, bawa na yung bataon pa ning Jerry Lima, tuloy. Ambot ko nga nahimu yung man ini. Nang sulod sa pinsar siya, nang sulod sa kukuti siya ni man. So, bagay ini nga alato bangon niya. Pag hinulsol siya, ito subong katropang Alex eh. Nagumpisa ni kahapon sa nahuwasan sa guro. Amo nang hambal nila kung pwede lang mapangit pang ito niyang siko siya ni para lang mapabalik ang tanan. Sana maibabalik ko lang. Ah, damo ng timsong subong ni Jerry Lima. Sana maibabalik ko lang. Kay limitado katamang ginhatag yung sining information pa eh. So far sa makatapos sa media, sa investigasyon sang polis, amo nang gusto nato sila may baluan. If we can get into the line of Katropa Tibor, hindi gani, sa Taga City Intelligence Unit, nga mo ang nag-lead agud to madakpan ining suspitsado. Alas 9:09 sa ato sining pagparagad dari gihapon sa palatuntunan Bullseye sa XFM 100.7 Iloilo. Ginadulong sa inyo sang Vision X Plus, ang Vision X Plus nga may lutein, may beta carotene, may vitamin E kag zeaxanthin, kinanglanon ta agud to mapabilin ang good eyesight. Nga ang nga nagapiraw ang aton sining panulukan. Dala ini sang pterygium, dala sang katarata, dala sang kakulang sang sustansya para sa ato sa ninyo mata. Ito yung primary nga kinanglan sa mata, tada, lutein, beta-carotene, vitamin E, kagsiasantin. So makuha na ito nini sa mga prutas, utanon, wild berries, gid ang pinakabunan sa ninyo sources. Pero kumo kay kulang ang ato sa ninyo ginakaon nga mga wild berries, lumboy, ha? Pagkanto sa mga mulberry, pila man lang sa aton katanom sa mulberry. Iba no ay pagani guro kakita sa aktual nga itsura sa mulberry, di ba? So kung gusto ninyo nga mapabilin ang good eyesight, ini paghulata nga nagapiraw ng imo sa ninyo panulukan. Sa subong pa lang, make it a habit to drink sa pag-inom sang Vision X Plus as a supplementation para ma-maintain ang good eyesight. Mabakal ini sa suki ninyo mabuti ka kag pharmacy kag sa clinic may libre nga konsultasyon ara dira sa A Young Building sa Yulo Street atubang na sang Midtown Hotel. Ara da si Dr. Empinado from 9 o'clock in the morning bukas ina. Ara man da si Ma'am Gina kag si Ma'am Isen agud to nga mag-attend sang inyo sa inyong mga queries o kon pala mang kutanon kag ang ato sa inyong consultant nga magahatag sa inyo sang giya. Kung ano mga dapat niyo sining himuon sa pagkaon, anong dapat nga tutukan ninyo, kag anong dapat sining i minimize. Ha? Eat moderately. Hindi lang sa ilimnon ang drink moderately, kundi eat moderately. Para ma-maintain naton ang healthy body, ma-maintain naton ang good eyesight. Oras sa XFM 100.7 Iloilo, it's already 9:11 in the morning. Mabalik kita sa report with katropang Phoebe Bors, Tibor Morales, sa ato sa ringa pagparagad right after this. Oras, alas 9:11.
1: XFM.
2: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
3: Kung gusto mo ng kumpletong suporta sa kalusugan, Premium D3 Soft Gel ang sagot. Vitamin D3 o Cholecalciferol para sa immunity at buto. Lauric Acid mula sa VCO para sa antimicrobial support at oleic acid at antioxidants mula sa Moringa Seed Oil para sa puso at cells. Isang soft gel, kumpletong alaga sa katawan. Premium D3 Soft Gel. Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Mga butika.
4: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Claire Skin Herbal Soap. Claire Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Claire Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
5: Tila ba may hangin sa tiyan?
6: At masakit sa pakiramdam?
5: Kabag yan!
6: Mag Santone Plus Herbal Oil.
5: Isang pahid lang,
6: tanggal agad ang kabag.
5: Santone Plus Herbal Oil.
6: Ang pamahid
5: na all-in-one.
6: Sa presyong magaan.
5: Santone Plus Herbal Oil.
7: Para laging healthy, uminom araw-araw ng Santone Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C. Mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang pangkalusugan. Santone Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C. Available na sa inyong mga suging butika.
8: Sister Pain. Ako si Danny, isa ka bus driver. Upuntugin sa nawadlaw ng pagbiyahe ang Sister Pain. Hindi ko nadaan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Ganit kita ka mga driver, mag-inom isang Sister Pain.
9: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
10: Symptoms persist. Consult your doctor.
9: Sa mga butika.
11: Katropa, yari na ang atong winner sa atong weekly draw sang Santone and XFM libu-libong papremyo.
12: O si Bethany Estrid Siliero sang Kalinog Iloilo, nagapasalamat sa XFM kay Dr. Revelito Uy sa akon nga nadag-an ng 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-itraman sa Santone at XFM libu-libong papremyo.
11: O ikaw man katropa, may chance ka pa magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santone and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga yes to

0: Approved supplement.
1: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santhol kag Vitamin D3.
2: Kasi si Lunasa sa una, gainom ko siyang ordinary lang kape. Pero sige, aslum sa nga konsyon. Isa ka pala nukap ako sa Premium D3 Coffee Mix na ang akong ginakape. Adlaw-adlaw, okay gina nga akong tumatsyag. Wala na ko gasuka-suka. Wala naman ko gina-atake sang acid. Premium D3 Coffee Mix kid, ang the best na kape.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santhol kag Vitamin D3 ka pa.
3: Mabibili sa mga butika.
1: Premium D3 Coffee Mix.
4: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santhol Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santhol Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santhol Gold Herbal Tea.
5: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, hamis. Miss?
6: Ha?
5: Oh, ma? Ikaw na?
6: Oo, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Claire Skin Herbal Soap.
5: Claire Skin Herbal Soap?
6: Oo, Claire Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
5: Hala, tingala ko naghuben ka.
6: Oo eh, ako paya. Kabalukay na yung Claire Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Claire Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
5: Ma, baklan mo mang kusina ha?
6: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang bala. Di yung tagali mabayad sa tuition mo.
5: Oh, gali, diriyo.
6: Ah, dali na.
7: Kating babalik-balik lang, gamit na ng Santhol Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santhol Plus Herbal Oil. Tanggal ang kati-kati. Santhol Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.
8: Kung vitamin C, tandaan, Santhol Vitamin C, ang alkaline na vitamin C, ang pinakamalakas na pampalakas ng ating immune system. Tulong para maiwasan ang anumang uri ng sakit. Santhol Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
9: Sister Pain.
10: Si Sairan, isang bye-bye Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapanita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Sesta Pain. Hadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
9: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
11: If symptoms persist, call your doctor. Mabibili sa mga butika.
5: Madayat na kubuwas ah.
9: XFM.
12: Patropa mo.
13: Exciting.
14: Mga katropa. Exciting.

0: Hora Sex FM 100.7 Iloilo, alas 9.25. Para sa ato sa ring pagparagad sa panatuntunan Bullseye, good morning kay Ma'am Lourdes Tixon Gayoso ha, dire sa Taiwan. Thank you for listening to Sex FM. Well, kung anong natabo sa alimudyan, ladies and gentlemen, yagin tunaan sang kamatayon sang duha. Duaktualing patay dari mo. Sa natabo sining pagkatiro. Isa dari ang plano nga tiruhon gid. Isa naman, ladies and gentlemen, ang nasalabat. Ang natiruhan patay dari si Ariel Ambong. Nasalabat si Francis Alminasa. Ang suspect si John Leo Ambong Alba. Will be checking sa sinima tinion ang interview sa kay Police Captain Chrysler Jan Ledesma, ang hepe sang Alimudyan Municipal Police Station. Courtesy ni katrupang Will Talaron sang Zaraga News Live Station.
1: Sir, information lang sa sining natabo nga shooting incident diri sa Barangay Kinaspan, Alimudyan, Iloilo. Kung sa dinti, duwa yun ang patay diri, Police Captain Ledesma, sir.
2: Yes, sir, no. Miara kita kina, sir, nga shooting incident nga natabo sa barangay or sityo Buksukan, Barangay Kinaspan, Alimudyan, Iloilo, no. Sa tapna alas 12:05 sang aga. Kag na-inform kita, sir, no, sang alas 2:45 sang aga man sining adlaw June 28, 2026 sang isa ka duty nga security guard sang Aliusan District Hospital nga may mga duwa kita nga biktima sang shooting incident

0: niya gin na dangup sa Alyosan District Hospital, sir. Kaga ining mga biktima naton si alias Francis, 39 years old, male, single, kag call center agent, no? Kag residente sa Barangay Bangkal, Alimudyan, Iloilo. Kag ining si alias Ariel, nga 41 years old, may asawa, male, kag delivery boy, kag residente sa Barangay Agsing, Alimudyan, Iloilo. Nga nanon sila, no, na tiruan, no, base sa initial naton nga investigation sa aton nga investigador, na tiruan ining duha ka biktima, kag ang aton nga biktima nga si alias Francis, nag sustain sang gunshot wound sa iyang right part sa nganangan, right side nga nangan stomach, no. Kag ang aton nga ikaduha nga biktima nga si Ariel, alias Ariel, may gunshot wound sa left side sa anang stomach, kag left upper chest na, no, kag sa ari sa iyang kamot, no, kag perpetrated or ginatiro sila ni base sa initial natong investigation ni alias Bambam, sir.
1: Okay, sir, sino si alias Bambam, kag taga diin?
0: Si alias Bambam, sir, no, ano ni siya, no, ang 30 years old, male, kag married, kag taga Barangay Kinaspan, Alimudyan, Iloilo, kag isa ka empleyado sa Alimudyan na local government unit, sir.
1: Okay, sir, ano gid ang rason nga ang natiruhan o kung tiniro gid ni alias Bambam ining mga biktima nga ini?
0: So base, sir, no, sa aton nga initial nga investigation, kag karon, sir, nagakandak kita sa sang ano, no, sang thorough investigation wherein nga kaginara pati kita aga nagandak nga follow up investigation mismo sa lugar kung sa din natabo ining insidente, no. Ang may pag-bias-bias, sir, no, sa between sa kay sa aton nga biktima nga si alias Ariel, kagay sa initial naton, sir, nga investigation, no, kay alias Bambam, nga kung sa diin nga initially nga nakita naton or na investigaran naton dugto nga nakuha naton nga information nga si alias Bambam gintiro niya ini si aton nga biktima nga si Ariel, alias Ariel, sa mismo da sa natabong insidente, sir.
1: Okay, so sinugal ang rason?
0: Yes, sir, may sa pasugalan, sir, kay ara, sir, may wake, no, or umiara, sir, nga patay nga ginahaya mismo sa lugar nga kung sa diin nga ang himatayan na pariente si ni alias sa Bambam nga muna, sir, ang last 2 weeks na aksidente sa vehicular accident involved dyan sa Banwasang San Miguel, sir.
1: So for clarification lang, sir, no, unahon ko lang, ang puisay between Ariel nga biktima kag si alias Bambam nga suspect.
0: Yes, sir, na sa aton nga initial nga investigation, sir.
1: Which is tiniro ni Bambam si Ariel.
0: Yes, sir, base sa initial na tong investigation.
1: Alright, paano ya, sir, naigo si Francis?
0: So based sa aton nga initial investigation, sir, during kapag tiro ni Bambam ni si ano, sir, no, si si alias Ariel naton, sir. Amuto, no, sir, no, ang nas hindi pa gin naton maano, sir, no, ma-establish, sir, no, kung anigo or ano ang armas nga nakasalabat sini sa aton nga biktima nga si alias Francis, sir, which is, sir, nga layo ni siya sa ano, sir, no, layo ni siya nga bahin sa Gatambay, nga bahin sa kung sa diin natabo, sir, ang insidente, sir.
1: Okay, so possibly si Francis nasa labat lang.
0: Yes, sir, nasa labat.
1: Hindi na, sa target.
0: Hindi, sa sir, kag wala siya to sa mismo sa kundiin nga tatabo ang pagbinaisay kag pagtiro kay alias Ariel, sir.
1: Sir, masaling mo dumidyo layo siya. Magsini ka nga layo, mga pila ka meter, sir, si Frances.
0: So hindi ko gid ma-estimate ang exactly ano, sir, mo, pero kung lantaw naton, sir, kung kagina, kung lantaw naton sa pag-ocular inspection namon, kang pag-conduct namon investigation sa area, kung sa diin posible na tabo ang pagtiro, kag ang posisyon ni ano, no, ni alias Ariel, ni Francis, sir, layo, sir, pero makita sa, sir, kung lantahon mo, hindi ko gin ma-determine kung pila ka meters, pero kung lantahon mo, makita mo man si Ariel sa lugar kung sa diyan siya nagapungko, kag sa area kung sa din din naumpisa ang pagtiro, sir.
1: Ah, so posible pa, siyempre to home it may concern ang pang pusil eh. Ang bala, yes, sir. Yes, siyempre, pag palupok, siyempre, kung sino lang na maigo, amo na maigo. So posible, rason si Francis niya na nasa labat.
0: Yes, sir, nasa
1: labat. Bisan malayo siya.
0: Yes, sir, yes, sir.
1: Alright. So, din niyang igo ni Francis, sir.
0: Si Francis, sir, naigo, sir, no, sa right side sa ngayang stomach, sir.
1: Okay. Sir, may impormasyon kami nga nabaton, no? Abase dito sa area, kung sa din, mga pamilya man gani, sa biktima ang nagpalabot sa amundiri sa impormasyon. Na ginapahayag, sir, una ko nung nga nag-inaway, inibase sa impormasyon namun dito, no?
0: Yes, sir.
1: Ang sugalan ko, no, sir, halin sa tumbuan, eh. Sa tumbuan, inang Dokara i-cross bala, sir, no? Tapos, ginapahayag ko, no, una nga nag-inaway, ining si Barangay Kapitan sa Barangay Kinaspan, Alimudyan, Iloilo, kay doon ginapahayag, ara man siya kuno dito sa sugalan, si Kapitan sa Barangay Kinaspan, which is doon si Kapitan Henry,
0: yes,
1: no,
0: yes,
1: sa Kinaspan. Kag una kuno nga nag-inaway, nagpuisay sa sugalan si Ariel, na biktima kay si Kapitan Henry, which is ginapahayagan ko, no, nga, nagataya si Kapitan Henry sa tumbuan nga wala man sa ginapatad nga kwarta. Kung maganda huwag pago, wala pa siya na, ang term siya na pago, nga o mataya ka lang, pero wala ka man sa ginapatad, I mean, gahambal ka nga, may taya ko, pero wala ka man sa kwarta nga ginabutang gara, which is pago panawag.
0: Yes, sir.
1: Which is ginapaya ko na doon naglabot, ang ano sa 5,000 ang pago ni Kapitan Henry sa kay Ariel,
0: yes,
1: sa tumbuan. Rason niya ginapayag, si Ariel, mauntad na kuntane, dito nag-umpisa ang inaway, kag sang nagapuisay na si Kapitan Henry kay si Ariel, ginapayag nag-intra ko namin si alias Bombang, kag amo to tiniro niya si Ariel. May impormasyon ka mo sila, sir?
0: Yes, sir, no, sa amo nabi nga pagkandak, sir, subong ga kandak pagi kami sang no thorough investigation ginapadalman paginamon ang pagkandak investigation. So sa ang amo nga ano, sir, nga ang galo hindi ko pagid maambal ang kung ano gid no, sir, no, kahit isang times ito ang wala pagi kami sang witnesses nga makahambal, no, kang kung ano gid ang detalye, no, but then, sir, based sa mo nga initial investigation ang kagis during kang pagkadto na mo dugto sa lugar mismo after nga na-receive na mo ng information nga nagkadto kita sa hospital, kag after sina nga na kuha nato ng information sa mga biktima, nagdiretso kita sa Barangay Kinaspan kung sa di natabo sina ang insidente. So pagabot naton, sir, initially wala kita at minakita nga lamisa sang tumbuan or ang mga part or ano ang mga nga may tumbuan sana. So ang amon lang nakuha dugto nga information nga nagbais ining si alias Ariel kag si Bambam initially, no, kag dugto sila nagsugod kag natiruan ni Bambam ining aton nga biktima kasi sa Ariel, sir.
1: Pero, sir, na pamangkot nga man ang mabumuloy dito or especially si Kapitan Henry sa Barangay Kinaspan kati yan ni Barangay ato to siya the time sa gabi nga to sa sugalan.
0: Yes, sir, no, kaginas ang pagsaka naton nga magkandak kita follow up kag mismo kag gabi kinakaaga dugto pagsaka naton nga nag-ako man si Kapitan nga ara siya da sa himatayan mismo kag iya ginpayag sa aton nga ang ginbaisan ni Bambam kag ni alias Ariel ang diyan sa sugalan, sir.
1: Okay. For the record, sino ang Kapitan sa Kinaspan?
0: Ang Kapitan sa Kinaspan si Henry Canindo, sir.
1: Barangay Kapitan Henry Canindo.
0: Yes, sir, yes.
1: Ay, yeah. Pero wala niya gintuad niya part siya sang pagpuis-puis ni Ariel, ginibiktima?
0: Initially, sir, wala man ginapayag ni Kapitan sa ato na, pero nakambal siya, nga ara siya mismo da sa himatayan, sir.
1: Alright, sige. Sir, anong mga recoveries naton sa crime scene, sa area?
0: Yes, sir, no, kagina mismo kaga, kang pagsaka na itong dugto sa crime scene, dugto, sir, nakuha sa nga ton nga investigador ang isa ka fired empty shell sa ginapatiyan natin, sir, nga, no, no, nga caliber 9mm. But then, gin-request na natin sa aton regional forensic unit for ballistic, sir, para ma-determine natin kung ano siyang caliber sang firearm, sir.
1: Okay, ano pag-it, sir, ang nakuha natin?
0: And then kagina sir, mga nagkandak pagkikita na follow up kita, nagsaka kita sir no, kang kagahon na mga lasays para makita na at masanag ang lugar.
1: Mm.
0: So during sa aton nga pag follow up investigation, may nakuha kita dugto sir nga isa ka ano, fired bullet or slug nga nakita na tunda malapit mismo sa area man kaginwitisan man kang isa kakagawad nga na-recover naton dugto ang isa ka fired bullet sir no nga ginapatian man naton nga caliber 45. So gin requestan man naton sa aton nga regional forensic unit for ballistic para ma-determine gin naton kung ano siya nga klase caliber sir.
1: So una naka-recover ka mo sa basiyo sang 9mm yung si earlier kag subong slug sang 45. So buti lang sir duwa ka armas ang posible naglupok sa retabo kagabi nga pag tiro.
0: Yes sir, possible sir no, but then sir ihulaton lang naton ang results sang aton nga request sa aton nga regional forensic unit para matul-id ni naton or ma-determine gi naton sir ang mga fired cartridge kag ang fired bullet kung ano nga caliber gi sir.
1: Yeah, pero sa inyong investigation, anong armas ang ginamit ni suspect ni alias Bambam sa pagtiro kay Arian?
0: Sa subong sir, hindi gid naton mano pa sir no matulid sir no kay wala pa gid kita te witness nga na istorya gid sir no nga nakakita kag nakatudlo. But then sir may ara kita nga mga na istorya ng mga tao nga makabulig sa aton nga makahatag pasanag sa aton nga insidente sini sir.
1: Okay, gin patawag paton sa soko sa may soko kita diyan pa sa kasulbo.
0: Yes sir no kagina sir no after naton sir follow up sa area sir o kang incident sir pagbalik naton na station din sir nag-iubra kita sang mga request sir no sa aton soko especially sir ang autopsy kag ang parapin test sa aton nga mga biktima sa cadaver sa aton nga biktima kag the same sir nagi-request kita for ballistic examination sa aton nga mga pieces of evidence nga na-recover atong empty fired cartridge or shell sir sang ginapatian aton nga 9mm caliber kag ang fired bullet or ang ano sir, fired bullet nga ginapatian naton nga caliber iya kang caliber 45 sir. So ang ano pagi sir nga gin-request naton ang verification sir no, of firearm sir kung sino man ang panagiya sang amo na ang mga armas sir.
1: Yeah sir. Sir may ko kita may nadala sa investigation naton nga ipa-profile test naton ang biktima nga si Ariel.
0: Yes sir, yes sir.
1: Kaya since nga duwa ka posible armas ang recover ninyo kay tiyambal mo may basiyo kamo sa rin nga na recovered same time may slug sa 45. So posible duwa gay ka armas. So I think posible ayan posible nakapalupok man posible ayan si biktima.
0: Yes sir no para ano sir gin ano nato sir gin request na lang naton sa aton nga soko nga kandakan sa nga para pintes sa aton nga mga biktima sir.
1: Okay so kamusta subong ang suspect?
0: So ang suspect sir at large gyapon sir no but then sir continuous ang aton nga pursuit. I already instructed my personnel kay especially ang aton nga mga intel personnel sir no nga to determine ang whereabout kang aton nga suspect kaya pwede pa naton madakop ni siya based sa aton nga hot pursuit sir.
1: I think taga dira man sa no sa Kinaspan.
0: Yes sir, taga barangay Kinaspan sir.
1: Yeah, sir, ito earlier man gani nga kwansa ng empleyado siya sa munisipyo diri sa Banong sang Alimudyan.
0: Yes sir.
1: Mm-hmm. So anyway, ini statement from the mayor sang Alimudyan, Mayor Ayan Kirito Fitch.
0: Yes sir, no, aling kagina sir, wala man si mayor intervention o kung ginano sa akon nga mga gintawag or ini statement nga ginano sa akon kundi nagano lang kami sir nag ang amon niya ubra nga pulis ginubra lang namon sir nga ara lang kami sir sa amon nga duties and responsibilities sir.
1: Sir, balikan ko lang ang ego ni Ariel sir. Tilagi diyan ang ego sir kay din.
0: Sa subong sir no hindi pa ginaton ma-determine ang exact nga ego sa aton nga biktima nga si Ariel kay hulaton pa naton sir ang results sa aton nga autopsy. But then ang visual lang nga makita naton to sa biktima may igo sa iya sa dugan niya sa iyang kamot sa iya ding ano nga wala nga kamot kag sa iyang left ka mga iyang ano sir nga iyang stomach sir.
1: Okay sir, ang sa dugan niya ni ginapayag lapos kuno sa likod.
0: hindi ko gisir na naman mambal kung lapos pa sir no kay why ko gid na ano pa sir no nakita gid ang gunshot wound sa biktima sir
1: si Frances isa lang.
0: Yes, sa photo nga nakita ko sir si Frances isa lang iya nga pila sir sa iya nga stomach. Ano sir no ang gakandak mga kung kita hot pursuit operation sang ano no sang aton nga mga kapulisan para nga maaristo ining suspect nato nga si alias Bambam and the case of homicide sir ang gina-prepare namon para i-file sa subject nga suspect sir.
1: Sir, sa family ni Bambam wala sang impormasyon nga ini ang mag-surrender sa inyo dari sa kapulisan nato dari sa inyo sa Alimudyan Pente.
0: As of this time sir, why pa kami sir ka ano sir sa istorya gid sa family o kung nagadto sila di sir o kung nga naghatag statement nga amo na sir kung masurrender or hindi si alias Bambam sir.
1: Okay sir, anyway, gatanaw sa buong si alias Bambam, any message siya sir, gatanaw sa buong siya mo?
0: Sa ano no, sa kay alias Bambam, hopefully nga magsungka na lang ikaw kag atubangon mo kag i-ano mo ang konsekwensya sa natabuong insidente kag isa pa na nga makabulig sa imo no kung ano ang natabo mismo ikaw imo nga side pwede mo mapahayag para maano naton matuloy gi naton kung ano ang natutuod nga insidente nga natabo.
1: With this information, Police Captain na Ledesma, sir, salamat. Mayong gabi.
0: Thank you, sir. Kaga.
2: There you are, si Police Captain Chrysler John Ledesma sa interview ni Katrupang Will Talaron sa Saragan News Live Station. So, ang natabo, direct, ladies and gentlemen, maybe na isay. Pero, out of the picture, sa investigasyon sa police, ang punong barangay sang kinaspan. Kaya to dito. Ang report niya daw siya kunong ginhalinan kay nagapapago lang, nagalawag lang laway sang cash out. Wala sang tawag sining money down. Daw dira nagumpisa ko no ang kinagamo, nag-ilintra na lang iban, labi na gid si alias Bambam, amo ning suspect nga paryente sang napatay or pamilya sang namatyan. Ang isa lang ka crucial subong nga dapat ma-determine subject sa tawag nato sini ballistic examination kay ang report sining nabaton kag sa based man sa recovery ang empty shell believed to be compatible sa 9mm. Kiti may ngalan man sa buli. Sa ang basiyo, may ngalan na da kung 45 ko 9mm. So, ang basiyo na recover 9mm. Pero may slug nga na recover compatible to 45 caliber pistol. So, amo na ang ipasubject sa ballistic examination. Kaya ginimistigaran pa ni isang maidid man sa Alimudyan Police. Kaya it seemed duha ang pusil nga nakalupok. Ang slug compatible sa 45. Ang empty shell compatible sa 9mm or iya sang 9mm. Ang pamangkot, anong armas ni Bambam nga gingamit? Kung ang iya armas nga gingamit is 9mm, sino nagpalupok sang 45? Amo ini ang gusto naton sino yung ma-establish right now. Pero ginaimbestigaran pa sang Alimudyan Municipal Police Station. Hopefully we can get into the line of Police Captain Chrysler John Ledesma for this clarification so far, ha? Kiti importante ni kiti there will seem to be somebody nga nagpalupok pag isang pusil. Ang pamangkot, sino una kapalupok? Ha? Nakauna bala palupok si alias Bambam or may iban nga nakapalupok pagid? Kiti it seemed to be may 45 sining slug mo nga na-recover. Kaga na-recover ng empty shell, 9mm. Ha? Ti isa diri sa mga dapat sining magpatag si Kapitan. But out of the picture, si Kapitan based iya sa initial statement kang investigasyon. Pero may mga information niya kuno ara si Kapitan, why niya mag-deny? Ara si Kapitan. Ha? Again, we will not touch about sa pagpatumbo. Kiti hindi dapat ina eh. Pero it seemed to be may clearance ni sa kapitan. The fact, nga ara ang presensya niya at the time sa tumbuan, why ma-recover ang lamisa? Buta mo siya nga tumbuan. Actually, ano mala naman, daw uno guro ang iya siya nga, no? Uno or dos. Kalabanan, uno. Ang iya siya nga, 1 inch ang iya siya nga kadamulon. Pagkatapos with smooth surface ibabaw nga mga 1 square meter guro na nga ginatumbuan dira ginahaboy ang tatlo ka piso son or sinsilyo manda para sa kara i-cruise o kon hari o kon corona daganay sinadarati kun magpulo magpuro or lunsay hari daog ang bangka maglunsay corona daog ang puntos o kun nagataya iway sa recovery dito but tamalo sini pina no na nila eh pinalikaw na nila wala man sang recovery ng mga armas o kun pusil bilib to bi dala ni Alias Bambam ang pusil niya palagyo. Apamangkot sino pagidang isa nga nakapalupok believed to be 45 caliber pistol. These are the things that we need to clarify right now, ladies and gentlemen. Masubo man isa na matyan ba? May patay na sila nga daan nga pangasubo na pagkatapos may mailinaway pagid balahaw. Hindi na nila gusto sino lang gusto sang inaway man mo Dios ko ang problema matuod sini. Kay ang gamo gaumpisa kon indi gani sa ilimnan sa sugalan. Amo ning may idid man ang pulista sa pagkampanya sang sugal mo, di ba? Imo to lugar gani ka tropang January may gina raid man to. Oh, may gina raid man to nga mga tao kay naga sugal man ah. Kanabanan subong ina sugal gasugal sa uma no haw. Kon indi pusoy dos, ha? Pusoy bahig. Amo ginang kalabanan niya ginasugal mo. Why naman subong sa mga tigulang? Gid niya nagapangginggi. Kay balo ka mo maghampang pangginggi. Malayan siya na kay mamati ka sa mga brahas pangginggi. May alas bastos, may espada. Tinayay sang una pa na kalabanan subong niya pusoy dos. Ni gani pusoy bahig eh. Di may tumbo pa gani. That's why, sana sila na naton, may rason man ang pulista ko nga ginabawal nila ini. Pati gani madyong. Ginabawal. Tikon kay sa mo naman nakalingawan sa mga malam. You know, ang iban gani sa mga doctors, kon mga malam doon bala, ambal nga ti gamalipato na kudokaw, siya way kagidga sugal, ang iban siya na i-recommend nila kung kabalo ka magmadyong, magmadyong ikaw kay gandar utok mo. Gandar utok mo because kinanglan mo bahigon baraha mo. Kati sa madyong ya may straight mo. May trayo nga set. May straight cow, 1, 2, 3, pero pariho sila kulor or pariho sila klase. Kon bamboo, bamboo lang 1, 2, 3. Ha? Kon balls gani, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ha? 2, 3, 4. Diba? Size city 8. City 8, 9. Kaya hasta mala na sa siyam. Kon karakter, ti karakter man tanan eh. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Set of 3 or set of 4, set of 5. Depende. Pagkatapos may pong pa kung magpong ka gani duha ka parihos nga haboy sang isa may duha ka da ka parihos abi duha ka ball pag haboy dito karon sang upod mo sang ball pwede mo mapong pero ang chow hindi ka ka chow sang haboy sang hindi sunod sa imo dapat before you pwede ka ka chow maghambal ka chow in between parihos bi baraha mo da karon bamboo nga uno kag tres maghaboy sa dos bambos chow mo na. Tigandar ang utok mo. That's a good exercise para iya sa dementia, para iya sa Alzheimer's. You know, katulad sina. Amoy na ang good exercise. Kung kaysang doktor gamuno, gani mo. Selling niya, madyong kabla nami na nga exercise para si mo sining utok. Ang iban sini, gampang iya scrabble. Kaya ti sa scrabble, mangita ka da sa mga words mo. Ingi mo sining mga pisabla. May mga letters na ti ano kada isugpon kada sang words nga pwede ni mo sinima purma sa Scrabble board. It's already 9:50 in the morning sa ato sininga pagparagad sa palatuntunan Bullseye. Kababaw ng pinanggalingan no sang gamo sugal lang gid eh tumbo lang gid eh kag actually indi pa sa ginatawag sininga chupi ay kundi sa lawagay ha initially pago ah. Tamo nang mabudlay kay bilang experience tahlin man sa uma. Duro man manatayan sa una nga naagtunan tabata pa kita. Adto kita dito para laki no Milo mo. Hindi ka ni Ovaltine. Pagkatapos magkaon ka Skyflex, labi na gid kon may mga halin sa unas Manila, bla na matyan. Makaon ikaw kano gani, biscuit nga ya kay Muaysan ah. Oh. Ti may mga sugal na, de bla? Tiga panilag ka lang, masami sa una nga ba isay, pilo sa kwarta. Kay you know, may pilo na mo. Kung ang bilog nga kwarta, let's say 1,000, piloon mo na half, but tamalon 500 taya mo. Ha? Kung piluon mo na nga nagalakwid, botang balos na taya mo sa isintos. Diba? Kung piluon mo half, and then piluan mo gamay pagin sa kilid, botang balos na 400. Diba? Kung piluon mo 4 times, botang balos na isa mo kalibo, taya mo is 250. Tidira kung kaisa sa pilo, gina nagabi na isay, kaya mahambal nga, hindi ah, siling niya taya ko siya 500, naghumlad lang na, kapin pa kong daog. That's why, nga importante, kung dalagkuhan nga pang sa una, hasta subong, may ginatawag sini nga kabidor. Ang kabidor, luwas sa bangka, tabokis na kabidor, may tatlo ka puntos. Parang kabidor, antes pa man magtagtag kabaraha, kung pusoy dos, abikaron, or pusoy bahig, mambal, pilani, 500, pilani, 400, pilani, 300. Klaro, way na dugang, larga. Tiyan mo na pagtagtag baraha, tagtagtag baraha, pagdaganay, at least, tanan witness, nga ang imo pilo is good for 300, sang imo isa kalibo. Ang imo pilo is good for 400 sa isa kalibo. Ang pilo mo is good for 600 sa isa kalibo. Para way dako nga gamo kay dira nagahalin ang gamo kon kaysa labi na gid kon pierde instead ka ang pilo ya supposed to be is 500 pagkatapos piloan niya gamay para kuno abi 400 lang nya dia 400 sa tanaw ablag nga ngasil niya ho ti dira ga umpisang ba isay sa ti kabay pa nga mauntat ini. Kabay pa nga ti hindi magsigi-sigi ini. Kay ti ba Diyos ko kung kaisang iban sini, pariyo subong inog patanom, inog bakal pa kung tani binhi kagabuno. Pero pag pulis bala, yuyuhoy, abaga, mambal nga, hindi talaga anay siling nga pagbasalan aton sila nga nga talam na nana. Mariklamo nga sawa nga, haw, hubos ko pwede sila nga tos pusuyan, kwarta ko. Damo sina ang nagakatabo, ha? Ang iban sina inog dalawat nila, isa kasako nga bugas. Tagaan ka sawa ya 3,000. Oh, siya to nga lang sa sako ano baklon 25 kilos mambalang tiden ibanaw. Ah, siya lalastos niya bilas yunan. Good morning gid sa kay Ma'am Lucille Capio. Ang kara i cruz or patumbo sa matawan sa namatyan dapat ibawal na kay dara umpisang gamo or inaway kaluoy man sa natiruhan si kapitan patanggal ng pwesto. If not for him, wala mag-start ang baisay. Kay gataya, wala pagwa kwarta. Gusto lang mamago or paguhay. Amo ng problema sa paguhay mo. Diba? E nang hambal, kung kaysa kung hubog na mula, oh, siyen ako na. Paghambal nga, pierde, boss. Siya kasado lang. Tiga init ulo, mus na. Ha? Kiti makasado lang. Buta malus niway sa pagwa sa kwarta, kung pilato ang pierde ya siyen, kasalang. Oh. Ti pag pierde ka ron mo ang 200. Sa lang pierde 200, ya kasado pagid. Ti daway kabla konsolasyon kon gasugal kabla ha. Draga ang pisang baysay, kung kaysa mo muna, yoks, oy tupay mo na. Siya money down bla. Amo nang masamigin mga konversasyon. Ya money down. Ti kung kaysa, kung may agrot na mabal money down. Gekay kasa, kung ha, numduman mo ay kukwarta ha. Tapos ilampos ang binandol sa kwarta, tiga, umpisa na ka ba isay ko kisa labi naging ko kainom hambal nga do katikalon si mo kauyat ka lang siya isang bandol kwarta siya daw hindi daw siya ma ha makusi siling niya kuan mo hindi rin nag-umpisa pa na nasay si istorya ginamo eh sa kay Glenn Amoroso good morning ha thank you for listening there is a XFM 100.7 Iloilo sa kay Roberto Laruan good morning kay Nyek Espinosa thank you for listening there is a XFM it's already 9:55 it's turbo time turbo dietary supplement for men 30 minutes before ng loving mag turbo dietary supplement for men ga panami sa blood circulation nagahatag sang dugang a puwersa kag nagapabalik sang inyo gana sa inyo obligasyon kay partner one capsule 30 minutes before ang loving or if not gusto niyo magnami ang blood circulation pwede ka mo katurbo ha dietary supplement for men ang effect ya kon sa inyo sining inkwentro mga 72 hours mo good for around 3 days hindi man nga permi lang gid yaga flag raising ceremony india ha kon kinanglanon lang kon may impulse syempre pag may impulse gani may reaction ha kon kinanglan niyo naman ang manamit sining ano nga pansit mulo, kap ising pansit mulo. Ara da sa Atria may kap ising pansit mulo da. Ara sa SM City, ara sa GT Mall Pavia, GT Mall Mulo, may kap ising pansit mulo. Carwas, ara sa Quick and Clean Carwas kilid sang Alta Chiera Church. Pagintaan nyo lang si Mr. Franz Fuentes da kung catering services kag venue para sa inyo sa mga large gatherings, bisan mag-date-date lang kamo, manamit ang pagkaon, lutong bahay, ara sa The Crib Kitchen Cafe sa Don Francisco Village, MH Del Pilar, Haro. Pangitaan nyo lang si Mrs. Divina Divine Katibayan. Kaya ang The Crib Kitchen Cafe is owned and managed by Ship Captain Sael and Mrs. Divina Katibayan. Why not a tiyempo sa ato sa ringa pagparagad sa kay Ferdinand Nono Inserto kag Mrs. Vivian Chin Inserto. Good morning and thank you for listening to Rizex FM, ha? Kag sa Caltex gas station, kamusta na mga Caltex boys tada? Kag sa Petron gas station, kamusta na ato sa ringa mga Petron boys da? Good morning in sa inyo, tananda. Dara man sa 3A's Eatery, ha? Sa tabok lang sa Petron gas station, dara man sa Kasya Itiri, good morning. Sa kay Nunong Itiri, ya ginahulat ko yas katrupa Nunong. Nunong, where na you? Sa batsi katrupa Nunong, here na me. And sa tanan nato sa ring mga listeners, there is sa XFM 100.7 Iloilo. Good morning and thank you for listening. Sa pamilya Gregorio, gali, dara sa Santo Niño Sur. Kamusta na dara? Sa pamilya Gregorio, good morning, Gidara, and thank you for listening dari sa XFM sa programa Bullseye. Kag sa Barotac Viejo, happy, happy fiesta sa Barotac Dako. Sa Barotac Viejo, Iloilo. Gapang imbitar si, ano to, Mayor Bongbong Tupas ang fiesta nila. Happy, happy fiesta. And kabay pang masinadyahon lang ah. Ga-fiesta kita, mangita kita ka sa dyan, di kagamo ha. Kung ga-inom gid man, ihi lang lang nyo tinyo kay ginapabukal nyong beer kag whiskey sa limpudwan mo. Why not a champo sa ato sa ringa pagparagad sa technical side? Upod ta si katrupang John Ray Bertiz and katrupang Alex Saspa. Upod ang ato sa ringa mga student interns from West Visayas State University, College of Mass Communications, Princess Osita, Sofia Joy Talagara, Mark Hill Bagan, John Lawrence Cabaya, Malia Ha Andre Taytayan, kag Lois Jenica Tabukanon. Para sa XFM 100.7 Iloilo. Ako naman si katropang Jose Albanias, XFM News.
3: XFM.
4: Mga katropa, exciting dito!

0: Sa tag sa kabagpitik sang taknaan, lain-lain nga mga hitabo ang nagaabot sa kabuhi sang katawhan. May kadalagaan kag kalipay, may kapaslawan, kasakit kag kasubo, kag may araman katanhagaan. Mga hitabo nga tugas ang siyensya, ukon kinaandan lamang.
1: Kasubong, kag wala sa makapugong sa akon, wala.
2: Ugsad ang bulan, kag nagapalaninto kag akon balahibo, samtang nagalakat ako sa dalan. Baboy, kag nagasugata siya sa akon. Baboy nga nagabakya. Hindi. Bagat! Tabang! Tabang!
0: Mga katropa, isa naman kabago kang matahong na drama sa radyo ang inyong mabatihan. Kag magalingaw sa inyo talan, na ginatiguluhan. 24 oras! Oras. Babatihan diri lang sa inyong paboritong istasyon, XFM.
3: Exciting!
4: Palakasin ang ating immune system araw-araw. Magsan Tone Plus Gold. May taglay na bioactive compound na alisin. Nakakapigil sa pinsalang dulot ng virus pati na mga bakterya. San Tone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinatindi. Dahil extracted na ang pagkagawa. San Tone Plus Gold. Mambibili sa inyong mga suking butika.
5: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. San Tone Plus Gold Coffee Mix. Proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
6: San Tone Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
7: Iba ka sa lahat.
8: Santol Plus Coffee Mix, iba ka sa lahat. Tamang tapang, sa lasa, panalong panalo. Santol Plus Coffee Mix, may kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
9: Katropa, yari na ang aton winner sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong pa-premyo.
10: Pusiling ENR buhat ng Delgado Street, Iloilo City. Papasalamat sa XFM. Kagkay Dr. Remelito Oy, sa ako nga nadagaan nga 3,000 pesos cash. Ganit kamuman, mag-intra man sa Santon kag XFM, libu-libong pa-premyo. Salamat din.
9: O, ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM, libu-libong pa-premyo. Hindi pagkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong pa-premyo. Intra na!
11: Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026.
12: Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
0: Karon sa kasugpon sa aton sugilanon nga ginatiguluhan 24 oras sa kasaysayan. Boxing Gloves.

0: Ano, Nay?
1: Oo! Gindubog sa asawa sang pulis ang ikratan mo nga asawa.
0: Eh, nga ha?
1: Mamangkot ka pa? Ano ba ng asawa mo, ha? Di na mo siya ginpulot? Napamatsyag ko sa imo, oh. Dobirhin gin si Pearl na wala nakahimo sang sala.
0: Sinanay bala mo?
1: Ay, ambot sa imo pupuya. Kanugon sang tinunan mo na ginlupot mo lang sa buli mo. Ang asawa mo lang ang ginahambalan to sa barangay, ha?
0: Makadto ako dito, subungkit, Nay.

0: pertanyaan ku sang Bu Angga.
1: Bu Ang?
0: Oo. Pintas ginban ko nung siya ya, kung ginaabot. Naloka, di amor siya abi ko nung mo. Ano pa? Kung abuton siya, tagong sinong babae nga masugata niya. Ginasakit niya. Pagamo ni, isa ko yun sa mga naalita niya, yagang. Ay, sakit-sakit ka dyan sa guya, kuya. Apdi-apdi. Kagin magmas ka niya ang guya ko sa dalan, ga. May nang gana kami nagbulig sa akon. Kung wala, basi ko nakalbo ng ulo ko. Kagin sagad pa ganyan ganit ang buhok ko. Pero, okay naman yung gasga sa guya ko, ah. Pagin bulong naman ni sa sentro. Ate, sige na. Puli na lang to. Hindi na ko di pagkabalaki.
1: Di na nga mga buang?
0: Nagpalagyo. Matapos nga, kintabagan siya sa mga tao. Kagpagabatin niya sa pito sa pulis ga, dayo niya dalagan.
1: Gali. Ate, sige, sige. Balikan ko na lang mga bata. Manyaga na kami. Kaya mabalik ko na yun sa opisina.

ayugin maglusot si Perba. Suno sa mga inuring-huring sa mga tao. Ginpagwa nila nga buang ang among babae nga naghalit kay Perl. Buang gada? Asawa to isang krido niya nga pulis, no? Apang hindi pa ni amo. Gamuhon ko gid ang kabuhi mo, Perl. Gamuhon ko gid!

0: Pasinsya ka na sa natabo, ha?
1: Nag-anuan naman ito yung asawa mo, Yaman. Wolf, yun lang siya manakit, ya? Sino mo yung katuldila ang nagsugid sa iya nga kabit mo, kuya?
0: Naglibog magandang ulo ko, eh. Pero sige lang, kung makapauloy ako, istoryahon ko siya.
1: Eh? Istoryahon lang? Itimalos ko yung adaan.
0: Ah, babae lang. Kaya kastiguhon ko siya.

0: Mikay. Hambalang amay mo, ha? Nga paong tatunan niya baligya ang iloy mo. Kay hindi lang pagkaon na ginabaligya niya, kundi pating iabing ka.
1: Oh, la?
0: Bu Diyos ko, kahuluya! Hamak mo? Nadumugan siya sang asawa sang kadidong niya?
1: Buang to ko nula.
0: Buangan! Asawa to yung sang pulis!
1: Oh!
0: Ginpagwa lang nga buang, kaginpapalagyo, para nga hindi siya madalman.
1: Boy, la?
0: Buho ko! Hindi ito saligan ng iloy mo? May bana na kag mga anak? Apang nagapakutibaw pa sa iban? Bugin pakita giniya kung ano siya sa iya ginhalinan.

0: ikaw man abi mo. Imo gid sala.
1: Hindi na lang ko bla pabasula.
0: Ay, huo na ah. Uti, san o tayo ma-inventaryo para ma-turnover mo na sa akon ang stocks mo diri?
1: Ura mismo eh.

0: bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
1: Pakiramdam mo ba ay lagi kang pagod? Ang vitamin D3 ay tumutulong sa muscle function at energy regulation. Ang VCO ay may MCTs na mabilis gawing energy ng katawan. Ang Moringa Seed Oil ay may bioactive lipids na sumusuporta sa overall vitality. Masiglang katawan araw-araw. Premium D3 Softgel. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santo Gold Herbal Tea.
2: Mapibili sa mga butika.
3: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
4: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
5: Mag Santon Plus Herbal Oil.
4: Garantisado.
5: Maaasahan.
4: Sa sakit ng katawan.
5: Kaya, para sa maginabang pakiramdam,
4: mag Santon Plus
5: Herbal Oil.
4: Ang pamahid na all-in-one.
5: Sa presyong magaan.
4: Santon Plus Herbal Oil.
6: Kumplituhin ang ating lakas araw-araw. Ugaling uminom ng Santon Vitamin C. Mabisa upang maiwasan ang mga sakit dahil sa lakas ng Vitamin C na taglay nito. Mabisa dahil ito ay alkaline. Santon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
7: Sister Pain.
8: Hoy, ako si Dan, isa ka professional boxer. Sa dad na training, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki na dating kung akong lansa. Sister Pain para dire-diretso ang training.
7: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
9: If symptoms persist, consult your doctor. Pagbili sa mga butika.
10: Maka-college na ko.
7: XFM.
11: Patropa mo.
12: Exciting.

0: Kamusta na si Mama Muga?
1: Okay lang man sa paa. Ara lang siya sa kwarto. Nagasagad kutis ang cellphone. Dusun, may ginaistorya siya nga hindi ko man mabatian ang ilagi na sugilanon. Kay ginahutik lang man niya.
0: Om.
1: Hey, basi kun si Lotlot lang ato pa. Kag hindi siya gusto nga mabatian kong iya paghibubunot. Kay basi kun manugid naman ko sa imo.
0: Sige lang ha. Maumpawan nga si mama mo sa pagligad sa inadlaw. Kabalo ko kung anong makapaumpaw na siya.

0: odd?
1: Oo, ha? Kabalo man ko, nga madugay ka na nga nahidlaw maghampang sang madyong. Kani atagan ko ikaw sang inukapital, ha? Pero basta panalagsa lang, ha? Hindi ba pag-adlaw-adlawa, ha?

0: Ga, birthday ni Miga, lutlut. Kapag nga agad siya nga mayroong inom sa iya kalanan. Makadot ah.
1: Sa ano na ako?
0: Karong sa gabi.
1: Maapas lang ko ah. Kay kabalo ka naman nga tapos bulan subong. May meeting kami sina.
0: Ate, oo ah. Apas ka na lang kung makaingabot ka.
1: Ate.
0: Kapag nga agad siya nga daan nga mainom-inom. Kinagihimo siya kung isang paborito, mga sumsuman. Ang kilawin pala.
1: Oh, wow. Ate, sige ah. Dito na lang ako madiritso paghalin ko sa opisina.

0: Wala pa si Popoy?
1: Wala pa. Pero nagambal siya. Nadiri siya kung madiretso. Pagalin niya sa ilaw opisina. Sige ah.
2: Happy birthday!
0: Uy! Sir Billy?
1: Oh, hala. Hinali lang nagkuba-kuba ang tughan ko.
2: Ote, kamusta ka mo day?
0: Okay lang ah.
2: Bawa. Isa ka simana lang kung natula kag nagbakasyon. Doon nagdugang nagid ang kagwapa sa amiga mo, Lot ba?
0: Danya mo?
1: Oy, buang karun ah.
0: Taway ng kabuhi niya, sir mo. Wala na siya nagabaligya. Kaya ginpauntat siya sang bana niya. Matapos ang among insidente.
2: Amo pala. Tingala ako nga daw nagpriska pagin ang iya itsura. Nagdugang pagin ang kagwapa niya.
0: Ay, anong kaunon mo, sir? Kuha lang to ah. Damo man to ilim nun. Kuha lang ah.
2: Bawa. Enjoy kita sinigli. Pero mas manami pag eh. Kung makaupon ko sa pagkaon sa lamisa, ang amiga mo.
0: Pamangkuta lang siya, sir, ah.
1: Ara ka naman. Kuha to pagkaon mo, ah. Kamagpungko, diyo. Di ka kaon ako, diyo balangadaan pag-abot mo.
2: Okay, ah. Madali lang. Makuha ko sa pagkaon. Karoon lang ko manumsuman, ah.

0: sa quarters. Basta pwede lang ko diyan ay makapaligid sa oras sa kalanaan mo.
1: Ay, dito sa ginhalinan ni Pearl. Ginbutangan ko man lang to sang stocks ang ginatulugan niya sa nagligad. Pwede ka to, sir?
0: Salamat gina. Pearl, basi pwede mo lang ko na ay mabuligan nga makaabot dito.
1: Ate, sige. Ay, Lot, buligi ko. Ay, dali!

0: Nagalingin pang ulo mo?
1: Medyo. Pwede ka pangayo, paborlot.
0: Ano ina, sir?
1: Base may sibin ka na, nga ginbasa sa laba mga tupig. Itrapo ko lang sa kuya ko, para nga makuha ang galingin sa ulo ko.
0: Ate, sige sir ah, madali lang gid ha. Kay makuha lang ko. Pearl, dire ka lang anay ha. Mabalik lang ko dayon ah.
2: Ano ka man imo yaman? Hinali mo lang ko gindutong. Makasubsob lang ko sa imo kay. Inhalo ka niya ako sa bibig. Uy, paliyog. Tama na. Buiin na ako. Kabasi kong maabtan kita ni Lutlut.
0: Nari na!
2: Lutkwan, mabangon pangi siya. Apang ngula niya na dalang lawas niya, ano pa, natumba siya liwat sa iligdaan. Kwan, ginaalalayan ko siya. Kag wala man ko kapangaman, ti natumba ko po sa iya eh.
0: Amo bala? Ay, aari galing dala ko nga labador ho. May alaba, abla ni nga tubig kag si Bin.
1: Si Pearl na lang ang pagabayon ko ah. Nga masibin sa kulot. Pwede.
0: Ate. Ambot sa iya ay. Sige ha. Magwa na ko. Kay manghimos pa ko. Ato na mga bisita, abi mo.
2: Dasig man lang niya. Guya man lang kagbot ko ng trapuhan ko.
0: Ate, sige ah.
2: Hala. Paano ni man? Ay. Kaya balang hinari lang kung aging kulbaan niya, ha? Dumangihi ko sa kakulba. Papasiar ko bala, anay? Ibiling ko lang sila nga duha diri, ah.
3: Kung gusto mo ng simple at natural na support sa mata, Vision X Plus, Soft Gel, Mylutin, Zeaxanthin, Beta-Carotene at Vitamin E, mga nutrients na kailangan talaga ng mata. Hindi komplikado, diretsyong tulong lang sa paningin mo. Vision X Plus, Soft Gel, Premium D3, ang bagong Vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3, para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturo dietary food supplement for men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na clavo huwas ka, pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men, para sa mga lalaking tigasin.
4: Handa mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sa Santon Plus Herbal Soap.
5: Ako si Norma Oda, taga si Balong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
4: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.

0: mga katropa, sundan ninyo sa pagpamati ang kasugpon sa aton matahong nga sugilanon diri sa aton drama 24 oras sa kasaysayan Boxing Clubs diri lang sa inyo paboritong estasyon XFM.
1: XFM.
2: Happy
3: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
4: Playtime Entertainment, born for happiness.
5: Playtime Entertainment, born for happiness.
6: X. X. F. M.
7: X. F. M.
8: Yes, to help!
9: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
10: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy, katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Ayon sa isinagawang data analysis sa Pilipinas, mayroong 1.98% na rate ng paglaganap ng mga kapansanan sa paningin at pagkabulag. Ito ay kumakatawan sa mahigit 1 milyong Pilipino na may katarata, halos 300,000 may glaucoma at mahigit kumulang 200,000 Pilipino na may maculopathy at diabetic retinopathy. At ang bilang na ito ay mas lalo pang dumarami. Huwag hayaang mapabilang ka sa mga taong nagkakaroon ng ganitong makaramdaman. Ugaliing uminom araw-araw ng Visionix Plus Soft Gel.
11: The Secret of Health.
10: Ayon sa pag-aaral ng mga eksperto, nagpapakita na ang mas mataas na dietary antioxidant intake kasama ang lutein at zeaxanthin na matatagpuan sa Visionix Plus ay napakahalaga sa pagpapababa ng pagkakaroon ng age-related macular degeneration at iba pang karamdaman sa mata. Kaya ugaliing uminom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw.
12: Visionix, marami na ang natulungan.
13: Malaking tulong sa akin ang pag-take ng Visionix Plus Capsule araw-araw dahil meron akong pteridium sa kaliwang mata. Paunti-unting naging malabo ang paningin ko. Visionix Plus Capsule lang ang tinitake ko araw-araw. Effective ang Visionix Plus Capsule dahil napansin ko unti-unting nawawala ang aking pteridium. Marilu, 38 years old, sa Mandaluyong.
12: Visionix, epektibo. Subukan mo rin. Visionix Plus, mabibili sa mga butika.
11: The Secret of Health, Supple Plus Gold.
10: Isa sa nagpapahirap na karamdaman sa ating mga kababayan ay ang karamdaman sa mga kasukasuan, ang tinagurian na the crippling disease o ang sakit na arthritis. Ating pakinggan ang sikreto ng ilan nating kababayan kung papaano sila natutulungan sa kanilang mga karamdaman.
11: Santon Gold, live testimony.
14: Daniel Francisco, dumanggi niya nara Palawan, dumalaki yung mga varicose veins kapag napag God, nalikomin sa akin, sabi niya, Santon Plus Gold. Yung problema ko sa kasukasuan ko, mga kaugatan ko, pinasolve lang nga ng Santon Plus Gold. Kondisyon ng katawan ko, so sa umaga nga. Dati, masakit, maggalaw, mag-apak pa lang sa pagbangon mo. Yun po ang naramdaman ko. Trinutunuli na, wala na. Subok na sa akin yung Santon Plus Gold. At pati si Mrs. gumagamit din po ng Santon Plus Gold.
12: Santon Plus Gold! Mabibili sa inyong mga suking butika.
10: Ang sikreto nila ay araw-araw umiinom ng Santon Plus Gold. At ito ang naging daan upang makakilos siya ng maayos sa kabila ng pagkakaroon ng karamdaman na arthritis. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold na nakakatulong sa ganitong sakit? Ang Santon Plus Gold ay nagtataglay ng mga bioactive compound, kabilang na dyan ang picocyanin. Ang picocyanin ay humahadlang sa produksyon ng ilang mga inflammatory agents tulad ng cytokines at prostaglandins. Ito ay tumutulong upang pahupain ang mga pamamaga sa iba't ibang parte ng katawan. Ang Santon Plus Gold ay nagtataglay din ng bioactive compound na flavonoids. Ipinapakita ng mga pag-aaral ang therapeutic role ng flavonoids sa osteoarthritis, Parkinson's disease, at neuropathic pain bilang malakas na anti-inflammatory, analgesic or pain relieving, at antioxidative molecules. Pamamaga at sakit ng mga kasukasuan, Santon Plus Gold muna yan.
1: Santon Plus Coffee Mix.
2: Ako si Linda, isang online teacher. Gustong-gusto ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix dahil sakto lang ang tamis at tapang. Kaya nakaka-5 cups a day nga ako eh.
1: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
8: The secret of health.
10: Siyempre, hindi buo ang araw nating mga Pilipino kapag hindi nakakahigop ng mga nakaugalian nating kape. Ngunit kung ang mga kape na ito ay nagbibigay na ng hindi kanais-nais na resulta sa ating katawan tulad ng palpitation at acidity sa ating tiyan, panahon na upang palitan ang mga kape na ito. Subukan na ang ating nutritious at delicious na coffee. Mag-Santon Plus Coffee Mix ka na. Nagkape ka na, may gamot ka pa. Bukod sa masarap na, punong-puno pa ng sustansya para sa ikalulusog ng buong pamilya. Santon Plus Coffee Mix, your friendly neighborhood coffee.
8: The secret of health.
10: Para sa mas malusog, mas masigla at mas matibay na pangatawan, huwag kalimutan uminom ng Visionix Plus, Santon Plus Gold at Santon Plus Coffee Mix.
8: The Secret of Health.
10: Ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Litooy, hanggang sa susunod na kabanata ng ating programang The Secret of Health.
9: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
15: Yes, to help!
16: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo.
17: Ako si Winston Husa sang Barangay Anilao, Pabia, Iloilo. Nagapasalamat sa XFM kag kay Dr. Militooy sa ako nga nadag-an nga 3,000 pesos cash. Gani, kamo mag-intraman sa Santon kag XFM libu-libong papremyo.
16: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libo-libong papremyo. Intra na! Purdue CFRR Permit number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
18: Get ready, Cebu!
19: The biggest and most colorful running event of the year is here.
18: Join the Windsor ColorCon 2026 on July 18, 2026. Starting 3 a.m. onwards at City de Marie.
19: Choose your challenge, 6K, 12K, or 16K and run for a chance to win amazing prizes.
18: Four lucky winners will take home a brand new Honeyclick 125 version 4 motorcycle, plus win 4 iPhone 17, 4 MacBook Neo laptops, 4 iPad A16 tablets, 4 Sony wireless headsets, 4 Huawei Watch Fit 4 smartwatches, 4 JBL Go 4 speakers, 4 Huawei FreeBuds, and many more exciting prizes.
19: Register now or visit a registration booth at Abeliana Sports Complex every Wednesday to Saturday.
18: For online registration, message Windsor on Facebook or visit windsor.ph.
19: Don't miss the fun, the colors, and the chance to win big.
18: Windsor's ColorCon 2026. Run, celebrate, win!
20: Mamati ka sa XFM.
21: Sang una, wala kumayo may nabalaan.
20: Kun mamati ka sa XFM.
21: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko ang meaning sang social distancing. Ari ka di, pero ang nobyo mo, ara sa iban.
22: XFM.
23: Katropa mo!
24: Exciting!
25: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: Exciting oras sa XFM Philippines. Last just 38 na sa aga kagaling oras ang buylog nga ginadulong sa inyo sang Vision X Plus. Proteksyonan ang aton nga mata batok sa mga balatian, kasubong sang katarata, glaucoma, kag pterygium. Ang Vision X Plus sa mayaras ang kombinasyon sa mga bitamina kag minerales na kinanglanon agod nga maproteksyonan ang aton nga mata batok sa siling mga klase sang balatian. Mayaras ang lutein, beta-carotene, vitamin E and zeaxanthin. 500 mg of gel capsule ang suplemento nga makabulig agod nga maproteksyonan ang aton nga mata batok sa mga balatian. Gani sa aton nga mga katropa, magatumar adlaw-adlaw sang Vision X Plus. Ang Vision X Plus aprobado sang Food and Drugs Administration, mabakal sa mga butika nationwide kag sa Yesto Health Wellness Center sa Ayang Building sa Yolo Street sa Barangay Arroyo, atubang lang sang Midtown Hotel. Available man online sa Shopee, pangitaa lang ang official store sang Yesto Health 2011. Tandaan, Vision X Plus.
1: Sentro, sentro. Ang tagsa kahitabo, may sentro nga rason. Ang tagsa kareklamo, may sentro nga solusyon. Sentro, sentro. Sentro sa balita, sentro sa komentaryo, sentro sa serbisyo publiko. Sentro, sentro. Diri sa nagapanguna nga News FM sa Iloilo, XFM Radio Patrol Iloilo.

0: Exciting aga, Luzon, Visayas, kaga Mindanao. Welcome na sa pagpangalagad sang sentro sa Lunes ng edisyon. Petsa 29, katapusan, ikalima kagatapusan ng Lunes sa bulan sang Hunyo. Kamustang aton nga aga, kamustang aton nga mga katropa listeners and solid supporters sa mga members ng XFM 100.7 na fans club. Kamustang aton nga aga, aton nga mga XFM taxi patrollers, aton nga mga drivers nga padayon nga nagalaray sa mga traffic nga dalanon diri sa aton sa syudad sang Iloilo. Centro. Ang panahon diri sa aton sa syudad sang Iloilo, Mayo Chimpo katropang Jan Ray, nagapakita si Haring Adlaw. Centro. And timing man kay maayo ang Chimpo, may Chimpo kag nami pamiesta sa banwa sang Barotac Cabiejo. Sa mga kauturan ta nga nagaselebrar sang kafiestahan, piyesta subong sang Barotac Cabiejo in honor sang ila sa ding patron saint nga si ang ilang patron nga pangagdag ito si Mayor Bungbong Tupas. Ang ilang patron si Saint Peter kag si Saint Paul. Amo ni ang patron sang kafiestahan sa banwa sang Barotac Cabiejo, Iloilo. Magapangalagad kita tub-tub sa takna nga alas 12 sa pagdulong sa inyo sa mga labing importante talalupang doon nga mga balita kag impormasyon, updates, mga follow-up reports sa aton nga mga katropa reporters. Sa mga nagapamati sa aton, pinagi sa radio, mabatian kita sa FM band, mabatian kita sa 100.7 megahertz. Yara kita sa FM band, nakita kag mabatian man kita sa bilog kalibutan, pinagi sa aton nga mga social media platform sa Facebook, i-like, i-share, kag i-follow. Anduan aton ka mga Facebook pages, ang XFM Iloilo 100.7, kagang XFM Radio Patrol Iloilo. Subong man sa YouTube channel naton, ang XFM Radio Patrol Iloilo, or pwede man ninyo maskan ang QR code, no? Nga yara, naka-appear sa aton sa ring Facebook live. Sa mga nagapamati sa aton, via XFM Radio Network ng application, sa mga overseas Filipino workers, bisan din mga mga parte sa kalibutan na nagapamati diri sa aton nga pagpangalagad, welcome sa Lunes nga edisyon sa pagpangalagad sang sentro. Mga nagaselebrar sang birthday, sino birthday subong man? Happy happy birthday. And sa mga nagaselebrar sa anibersaryo, happy anniversary. Kunwari si Katropang Bea, di hambalo naman ni Katropang Bea, te, wala kita da. Mayara man siguro Katropang Bea. Sentro. Sa aton nga pagpangalagad sa subong nga aga, mga balita gaga impormasyon nga aton nga pagatutukan diri sa pagpangalagad sang sentro. Una kita sa maayong balita. Kay subong nga aga during sa launching or sa ginhiwat nga programa sa La Paz Public Plaza, kick off subong sang programa nga Bigay Bigas sa Masa Program. Programa ini sang national government sa diin na dirisaton sa Iloilo, mayara kita sang 41,958 ka mga benepisyaryo dirisaton sa syudad sang Iloilo. Ang nagahimo sang assessment sa mga katropa, amo ang City Social Welfare and Development Office o kunang CSWDO. Kag ang mga benepisyaryo sini mga katropa, ginabugusan sa mga urban poor, mga solo parents, transport groups, indigenous peoples, kag internally displaced person, inibase sa gina-issue nga guidelines sang national government mga katropa. So kung pasok ka sa sine nga klase sa nga guidelines nga gin-issue sang national government sa aton sine nga mga tagpalamati, makabaton ikaw sang tignapulo ka kilo sang bugas. Apulo ka kilo. So subo nga aga during sa kick-off ceremony dira sa La Paz Public Plaza, La Paz sa Cover Gym, lima ka mga barangay ang una nga nakabaton sang sining tig napulo ka kilo sang bugas. Ang mga barangay nga nagikan, ang mga benepisyaryo nga nagikan sa barangay Gustilo, Lopezaina Norte, Lopezaina Sur, MacArthur, kag Barangay Divina Gracia. Amo ini mga katropa sa aton sini nga matag panamati. Pero kita mo da ang picture katropang dyan rin. Maisa kita dira ka, maisa dira nga nagbaton sang tig pulo ka kilo sang bugas. Listener, yun na laban-laban sang XFM. Kay nga alang tawa bala, nakasuksok siya iya katropang dyan rin sang sang t-shirt sang XFM. Nakasuksok siya, kita mo da ang iyagin na suksok ang premium D3 nga t-shirt. Oh, lang tawa bala, arada-arada, lang tawa bala, ipakita bala. Laba, oh na! Oh. Naka, di na siya nga barangay man. Pero sana siling na, limani ka mga barangay. Barangay Gustilo, Lopezaina Norte, kag Lopezaina Sur, MacArthur, kag Divina Gracia. So lima ka mga barangay. Actually sa bilog nga syudad sang Iloilo, mayara sang 41,998. And ang tranches ni tatlo ka tranches ang pag release, no? Sang tignapulo ka kilo sang bugas halin sang nagligad nga Hunyo. And then medyo late na ang Iloilo City, so hindi man sila nga late gali kay Hunyo pa lang man mo, no? Abi ko anay Hulyo na gani na, no? Man si Mario man Hunyo, subugod subong nga Hunyo. Agosto tubtob sa Oktubre ni and ang gin-download sa Iloilo City 72 million pinaagi sa local government support fund. So kaina sang aga pa ginpangunahan sang aton sila nga mga opisyal ni Mayor Raisa Trenyas ang pag-release sa mga benepisyaryo sang tignapulo ka kilo sang bugas. Ibaloon ta ni Kron sa update with katropang Jan Ray. Katropang Jan, send resosto mo. Kay may ara sang nag-cover dito kay ina si katropang Jan Zen Crisostomo sa siling kick-off, no? Ceremony sa pag-distribute sang tignapulo ka kilo sang bugas sa mga benepisyaryo mga katropa. Sa pihak na bahin mga katropa diri sa aton nga pag-apangalagad. Check taman karon ng update with katropang Afebi Boards Tibor Morales nagikan sa Campo Delgado. Kaya subong adlaw katropang Jan Ray. Basta Lunes mayara sang press briefing si PRO6 director. PRO6 director Brigadier General Randolph Tuanyo sa aton siling mga tagpalamati. And ang isa sa mga gina-expect naton dire nga ipresentar sa aton siling mga katropa amo ang pagkadakop sang suspect atong madumduman nyo bala nga patay niya ang iya siri anay amo dira sa Ledesco Village sa distrito sang La Paz. Atong ginguyod niya pabla, no? Atong ang 89 anyos nga atigulang nga nasapuan na lang sa sulod sang iya siri nga balay sa aton siri nga mga tagpalamati. So nadakpan kahapon ang suspect nga nagpatay sa public plaza sa Banwa sang Uton. So hibaloon takon ano ang latest update kay mayara sang apatong to ang ulo, no? May reward money nga ginhatag ang ginpagwa ang pamilya para sa mga o sa sospechado mga katropa. So inihibaloon ta ang dugang sila nga mga updates sa aton sila nga pagpangalagad sa sentro sa XFM 100.7 Iloilo. Sa piyak nga bahin mga katropa, diri sa aton nga pagpangalagad may update man kita karon sa shooting incident nga natabo try naton kun malabot naton si police captain Chrysler John Ledesma ang hepe sang Alimudyan Municipal Police Station. Kaya sa nagligad nga gabi, may shooting incident nga natabo dito sa Barangay Kinaspan sa Banwasang Alimudyan. Sa diin, ang report mga katropa, tatlo o dua ang patay, no? Sa siling nagluntad nga shooting incident. So hibaloon ta ang dugang sa mga updates mga katropa diri sa aton nga pagpangalagad sa sentro sa XFM 100.7 na Iloilo. Basi may latest investigation kita upod sa aton sa ring pulis sa Banwasang Alimudyan Iloilo diri sa aton nga pagpangalagad. Sa piyak nga bahin, sa iban pa nga mga balita sa aton sa ring pagpangalagad. Bao ang ano naman ini ang nasiplatan sa aton sa nga mga netizen, no? Dira sa Aganan flyover sa aton sa nga mga tagpalamati, liwat nga nakitaan nga mayara naman sang tarpulin nga nakabutang nakahang sa porsyon sang dalan da sa kilid sang dalan nga no trespassing private property by the owner. Di abi naton ko na settle na ni sang taga Department of Public Works and Highways ang problema dira na settle na ni sang taga DPWH ang no trespassing aniyo ang kay sa nagligad kun madumduman nyo sa aton nga mga tagpalamati dira sa Aganan flyover ang tag-iya sang duta nag butang man sang tarpulin. Ginbutangan niya sang tarpulin because nga wala mabayaran ang duta nga naagyan, kay may portion sang duta nga naagyan dira sa Aganan flyover nga tub-tub subong way yapon mabayaran. Sentro. Tisa nagligad to ginsettle din nila, no? Ginistorya nila ang tag-iya. Pero ang problema, ambot ko na bayaran gid man. Amo na gani, siling naton nga dapat siguro ang secretary sang DPWH diri matiner sa Region 6. Ay nga tika pareho sila nga problema, oh. Another nga problema ni. Tika ron, what if abi karon ko na ipamilit iya sang tag-iya, masiling abi karon ang tag-iya nga ibutangan na mo ni sang baral. Kay why nyo pa kami mabayaran? Pa hindi namon pagibatandog ang lupa. Timano ka mo? DPWH. Abi ko anay gani ko na settle na ni nga ang asta subong way panigapon ma settle. Damo ning problema ka uyaya. Kag amo ni ka daw ulod pahulagon ang taga DPWH. No? Kay nga why asta subong way gapon mabayaran, no? Timangal bla na ang tag-iyas ang lupa da sa Barangay Aganan kon sentro nabayaran. Tigid natin waan naton nga malabot ini mga katropa ang tag-iya sang lupa nga kag ang nagbutang mismo sang tarpulin, no, nga nag hambal nga no trespassing private property by the owner. Ti ang implikasyon sa nagkatropang genre nga ti kung ginbutangan niya na sang tarpaulin nga nakahang dira, but siningon hindi siya gustong ipatandog ang hindi siya gustong ipatandog ang property niya. Okay, way mabayaran mo. Now, amuning isa kadako nga problema sa mga tag-iya nga naagyan sang proyekto sang DPWH. Kay sa kalawig na sang tiyempo, tub-tub subong, wala sa gihapon ma-settled. Way mabayaran? Centro. Way mabayaran sang gobyerno, wala mabayaran sang DPWH. Ang among property, amuna ko nga ang nagaangal ang tag-iya sang lupa, ang tag-iya sang duta nga naagyan sang proyekto. So hibaloon tani ang dugang pa nga mga update sa diri sa aton nga pagpangalagad sa sentro sa XFM 100.7 Iloilo. Para sa inyong mga reaksyon, opinyon na mensahe, 0950-975-6970 or i-comment sa aton nga Facebook Live sa XFM Radyo Patrol Iloilo, mga katropa. Amo na katropan dyan, rin dapat yuro ang secretary sang DPWH direkta pa istaron sa Iloilo, no? Parang kung may problema gani, may problema, pwede ma palabot na yon sa secretary sang Department of Public Works and Highways. Kaya nga, hasta subong may yapo, no? Di, gaangal na yung tag-iya. Di, nag-expect ang tag-iya sa aton sila nga mga katropa nga mabisan pa paano, ma-settle, mabayaran sang DPWH. Di, bisan pa paano, dako pa na katropan dyan rin mo. Yawat pa na iya sa tag-iya, kaya di mo naging propiedad. Di, dumduman mo to sa nagigadto nga ang portion sang Sunset Boulevard. Sakop sa barangay Kagbang sa Banwasang Uton. Ginbalabagan man sang tag-iya, ginbalabagan man kay wala mabayaran ang propiedad nga naagyan sang proyekto. Di kon ma-media na gani, no, katropan dyan rin, kon mabalabagan na gani, dito pa kang magkaag ang taga-DPWH. Hadlock man sila mahuyan. Pero sang wala pa nagaangal, sang way pa nagareklamo ang tag-iya sang propiedad, daw wala sa bungog nila nga i-follow up kag para ma-settled ang concern, ma-settled ang problema. Kung ma-media na gani, kag ma-post na sa social media ang taga-DPWH ga palak-palak. Gato blang isda blang binuyan mo nga bago na hulik bla. No? Notice mo ang isda nga bago huli kalin sa dagat or halin sa tubig, nagapalak-palak. Tiyan mo nang kahalimbawa sa taga-DPWH. Nga kung makita na nila gani nga ma-post na sa social media, gina-komentaryuhan na sa radio, gina-talakay na ang concern sa radio, dito na magpalak-palak ang taga-DPWH. Pero samtang way pagani ang taga-DPWH, sige lang, okay naman na siguro. Amo na yung kinaiyas ng taga-DPWH siya. Ano maning taga-DPWH man? Kung ikaw ang tag-iya sang duta nga maapektuhan sa proyekto, daw atong ikaw pa yabla ang nagapakitlo, o yabla nga, uy, bayarin nyo na kami! Ha? Bayarin nyo na kami. No, daw amo nang kahalimbawa niya katropan dyan, okay? No, sa aton sila nga mga taga-palamati. So hibaloon tani ang dugang mga update sa aton nga pagpangalaga dire sa sentro sa XFM 100.7 na Iloilo. Para sa inyo mga reaksyon, opinyon na mensahe, padala lang sa 0950-975-6970 or i-comment sa aton nga Facebook Live sa XFM 100.7. Radyo Patrol Iloilo, mga katropa, para sa inyo sila nga mga reaction kag opinion sa aton sila nga mga taga palamati. Last 10:59 ang aton oras sa aton sila nga pag-pangalagad. Good morning, Anay, and happy listening. Nagapamati subong sa aton sini ang taga Just Doin na Eatery. Good morning, happy listening landa, no? Sa kay Ma'am Gigi Dornila, and also sa kay Mister niya sa mga nagapanyagada sa Just Doin na Eatery, no? Sa Balabago Haro, good morning, happy, happy listening. Also, good morning man, and happy listening sa aton sila nga mga listeners dira, mga katropa naton sa Project 6 sa JICA, sa Barangay Sook, Arevalo, nga nag-monitor sa aton sila nga pagpangalagad. Good morning lang kay Sir Bobby Bulibarda, no? Salamat gid sa pag-monitor kahapon dito kami sa Barangay Sook, Arevalo, no? Ilabi na dira sa Project 6, pero ay namon malabutan kahapon to ang ugangan ni katropang Jim Boy Belches Muya, no? Makachimpo liwat boy, no? Kay mabalik kita dira sa Barangay Sook. Balan mo, medyo ang chimpo taabi ko na hapon. Pwede, maamulan ni ang aton si Chimpo nga makakadto kita sa barangay ba? O dumayo ng, kung ano? Dumayo ni? Dumayo na, ano na, turbo? turbo, may turbo ko din uniform. Sa? Kay Kapato. Kay Kapato, Kim Sing. Again, no, sa kay Sir Bobby Bulibar, no, dira sa Barangay Sook sa Project 6 sa Good Morning. Also sa kay ugangan niya, no, lagi pa ng pangtamyawon ko ni Anay Katropang Janrey, no? Kay Good Morning and happy gin sila gapon Katropang Janrey. Happy sila kahapon kay ang ila radyo nga guba na islan sang bago. Good morning, happy listening lang dira sa kay Mrs. Emilia Calvo sang Project 6 Barangay Sook, Arevalo. Also good morning man, and happy listening. Lipay-lipay gid sila kahapon. Sa kay Mr. Alex Cordoba kag Mr. Rinaldo Cordoba sang Project 6 sa Barangay Sook, Arevalo. Salamat gid, no? And also good morning man, happy listening kay Kagawad Arlene Evangelista sa Barangay Demokrasya Haro, kay Nay Bikbik Mandarico, kay Mrs. Lina Complisa, sang Demokrasya Haro. And good morning, happy listening man, gayu home ni subong si Mr. Edwin Aguilyem sang Barangay Purok Tres sa Banwa sang Pabia Iloilo. Lipay ni siya kay nga bag-o ang radio katropang genre mo. Ang ginapamatian niya subong dira is XFM. Kaya nga ginapatunog niya pa ang iya sini nga radio da. And dira sa Barangay Pakyag katropang Jansen. Sino ganito gapon ang sa may Bukuhan? Sino ganito gapon ang nakabaton sa bag-o nga radio sa Bukuhan? Atong sa may Bukuhan da sa Barangay ano? Anong ngalan niya to gani? Anong name niya to? Katropang Janrey? Liyo ko bangkot kay Katropang Jansen. Kay sigurado subong ga tunog na to subong nila sa nga radyo. Ti makon mo, backload mo ni ang radyo. Pila pa niyang radyo ya? Sa mga kautoran nato, ti sa mga gusto mag-avail sa bagong radyo. May kalingawan ka mo da, may pamatian ka mo sa XFM. Ano ganito? Lumugdang Bukuhan. Anong first name niya? Why mo makwa? Okay, tamyawon ta sila kay sigurado subong gapo naghapit kami to, nagpangbuko kami to. Te kung kaisa dira kami nagakadto sa Maymays Bukuhan, no? Sa kay Sir Jimmy Berdin Karisma and kay dira sa kanday Babin Kanayunan. Anong first name niya to? Junicio Lumugdang. Sir, good morning. Happy listening landa kay Mrs. niya nga nagabaligya sang buko dira sa Pakyad. Sakop na to sang Pakyad, no? Tupad sang ano na dagani if cube lamo. Also sa Baka Baka Vlog, good morning sa Barangay Palagon. No? Maka chimpo kay tikon hapon maka naga take time kita nga mag kadto sa barangay bala. So gapangamusta kita sa aton sila nga mga katropa listeners naton sa mga class members naton. From time to time naga bisita kita kag ti dala man da sa pag oro istorya maka oro istorya kabla katropan dyan Ray, kung kaisa sa pagkanto mo sa barangay katropan dyan Ray, abi mo kung ano may mga mabatian kang mga reklamo party sa barangay di ginakater naton ina no for as long makalabot sa aton sila nga igtalupangod para ma-follow up man naton sa mga natungdan nga mga ahensya sang gobyerno. No? So, thank you, good sa pagpamatid raman sa Petron kag sa Caltex Gasoline Station. So, thank you, good sa pag-monitor. As always, nadaya, dira sa Petron Gasoline Station, kadalabay ko da, XFM, ginadayag na pamatian, dira sa may tabok suba, and sa mga taga Petron Gasoline Station, good morning, happy listening, dira sa kay Nung Lidoy man, no, sa Lidoy Store, kay Fredeline Anihal Tare, good morning, happy listening, no, sa aton sininga pag pangalagad. Mga minsay kay Japit Kabaya, good morning, watching from Leon na Iloilo. Sige, thank you gid sa pag pamati ah. Diri sa aton nga pagpangalagad kay Ma'am Lourdes sa Tikson na Gayoso nga naga monitor man diri sa pagpangalagad sa nga XFM 100.7 na Iloilo. Last 11:06 sa aton oras sa diri sa aton nga pagpangalagad mabuhay kita na katropang January basi kon na pwede ta ma-check si katropang Febi pagbalik ta. Kay may press briefing subong sa Campo Delgado basiko naging presentar dito ang suspect na nadakpan sa uton kahapon ining suspect amo ni siya ang nagpatay sa 89 anyos dira sa Ledesco Village sa La Paz santong nagligad nga bulan may patong ang ulo niya ni katropang January mo may reward money. Do pinato gani 50 500 basta may reward money nga ginhatag ang familia para sa makadakop makatudlo sa impormasyon makadakop sa sining nga suspitsyado. So balikan ta ni sa aton nga pagpangalagad kay base kon nalakip sa press briefing sa subong nga aga kay kada Lunes may aras ang press briefing ang Campo Delgado upod sa kay PRO 6 sa Director Police Brigadier General Randolph Tuanyo diri sa aton nga pagpangalagad. Last 11:07 nga bahin sa aton nga pagpangalagad ang buylog nga ginadulong sa inyo sang Santon Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen. Amo ni nga mga tiyempo nami ipangapi. Kapin pa ko ng imong pagpangapi do wala sang orasan bala kay ang ginapangapi mo healthy, healthy coffee hindi lang sila nga makapainit-init sang inyo sila nga sulok-sulok. Ang Santon Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen ini ang mayara sa nga mangustin o konsanton, may garlic, may spirulina, may moringa, may turmeric, may real coffee beans and gindugangan sang glutathione and collagen. Hindi lang ni siling nga basta-basta nga kape, kundi mayara kamo sang health benefits nga makuha. Kay siling nila gani ang Santon Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen, ang kape sa mga gwapo kag ang kape sa mga gwapa. Amo na kon nga ang sa isa ka adlaw ang iba niya ka isa lang mga pi. Ako niya ka apat, tapos na kalima mo. At ako man dyan, Ray? Kaya nga, base pa lang kung mag-gwapo ko. Sige, ito ko pang dyan, Ray? Hindi na niya question nga gwapo. Kay gwapo na niya nga daan. Tiki tayo, base pa man lang kung mag-gwapo, madugang-dugangan man, bla. Di ba, ka ito ko pang dyan, Ray? Gusto hindi? Ay, base pa lang niya, malay mo. Oh, kung kalima ka kabeses, magpangape. Kung laway ka, subong basi akong magwapo ka. Amala ko nga, ang abisan pa paano, kaapat, kalima ako magpangape. Kay ang Santon Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen, ang kape sa magwapo, kag ang kape sa magwapa. Te, kundi, basi pa lang niya ako na magwapo, mang kuya. Debra katropan dyan, Ray? No? Teko magpangape kita, Santon Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen. Magluwas dira sa aton nga mga katropa, available ang Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga para sa tanan, bata tigulang, pwede makapangape. Pwede makapangape. Kay ang ingredients ang Santon Plus sa Coffee Mix, mangosteen, moringa, kag soya extract. May isoflavone nga makabulig sa pagbalanse sang body hormone sa lawas. Sa mga kababayan, handa nga may hormonal imbalances kag sa mga kalalaki na naman nga may kasang prostatitis o paghubag sa prostate. Santon Plus Coffee Mix, may kape ka na, may bulong ka pa. And ang Premium D3 Coffee Mix, nga may kasang mangosteen, may kasang real coffee beans, sweetener niya stevia. May vitamin D3 natural. Ang vitamin D3 nga ara sa kape. Kag ang kape nga may vitamin D3, Premium D3 Coffee Mix. Nakapangape ka na, naka-vitamin D3 ka pa. Mabakal na ton sa mga butika, sa Mercury Drugstore o sa Pharmacy TGP, South Star Drugstore, All Green Pharmacy, generika sa tanan-tanan ng mga butika nationwide. And dira sa Yes to Health Wellness Center sa Ayang Building, sa Yulo Street, sa Barangay Arroyo, at tubang lang sa Midtown Hotel. Available man online sa Shopee, TikTok, at sa Lazada. Pangita lang ang official store sa Yes to Health 2011. Tandaan sa aton mga katropa, mga produkto ini sang Yes to Health Incorporated. Last 11:11 ang aton oras, magabalik kita sa aton nga pagpangalagad pagkatapos ang aton nga mga commercials. So please stand by.
1: XFM.
2: Santon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen, isang powerful combination ng prutas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
3: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix. With steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
4: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
5: Mabibili sa mga butika.
6: Ooh, wow! Guwapa ni Guro ay. Nami kutis, ha, miss? miss?
7: Ha?
6: Oh, ma? Ikaw na?
7: Oo! Guwapa sa akun ay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
6: Clear Skin Herbal Soap?
7: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
6: Hala, tingala ko naghuben ka.
7: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalo kayo ni yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
6: Ma, baklan mo mang kusina ha?
7: Oo, baklan ka ha. Pero dali lang gidbala. Diin tagli mabayad sa tuition mo.
6: Oh, galit. Diriyo.
7: Ay, dali na.
8: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong kinhawa ay hatid. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong
6: magaan.
8: Santon Plus Herbal Oil.
9: Santon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
10: Ako nga pala si Rodolfo Puentes, isang tricycle driver. Mahirap na magkasakit. Kaya uminom ako sa Santon Vitamin C. Yun na rin pinapainom ko sa pamilya ko at mga anak ko. Ang Santon Vitamin C.
9: Santon Vitamin C. Ang alkaline. Alkaline, no vitamin C.
11: Bibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
9: Sister Pain.
12: Si Gary, sa ka-service ko, may araw ko sa chronic back pain. Ako ginangako, salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumara ko sa inyo. Matyag ko dahil wala nagsakit ang ako likod.
9: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
11: If symptoms persist, consult your doctor.
9: Bibili sa mga butika.
13: Katropa, yari na ang atong winner sa atong weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
14: Ako si Ricardo Miagar Jr., kakagabaran ng Bakhao, Binabista, Guimaras. Nagapasalamat sa XFM. Kay Dr. Milito Oy, sa akong nga nalagaan ng 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-intramahan sa Santon kang XFM, libu-libong papremyo.
13: O, ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM, libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
15: Pa-diet na kubuwas ah.
9: XFM.
16: Katropa mo!
17: Exciting!
18: Mga katropa, exciting!

0: Las 11:16 sa aton oras sa pabalik sa aton nga pagpangalaga diri sa sentro sa XFM 100.7 na Iloilo. Standby man sa aton sila nga mga XFM taxi patrollers, no? Kay dugi-dugay ma-check kita karon sa aton sila nga pagpangalaga. Check naton karon si katropang Dominic Pilapil ang aton nga XFM taxi patroller karon, no? Kay daw dugay taway ka check sa aton sila nga mga XFM taxi patroller. So standby lang sa aton sila nga matag panamati ah. Sa aton nga pag pangalagad si katropang Febi, katropang John Ray, sa aton sila nga matag panamati. Kay check ta si katropang Febi sa press briefing dira sa Campo Delgado kung bala na present ang pagkadakop sang suspect, no, dira sa Campo Delgado, nadakpa ni kapon sa banwa sang uton, and kapon to do medyo ma ano pa ma budlay pa kay nagtawag pa sang mga taga bomb squad to kapon, kay ang report nga daw ma armado sang granada kapon to ang suspechado. Kaga ining suspechado sa nasiling na sa aton siling matag palamati amo ni siyang suspect nga nagpatay sa 89 years old dira sa Ledesco Village sa distrito sang La Paz. Nagligad nga bulan ara si katropang Febe sa aton siling matag palamati. Check ta si katropang Febe Borbs Tibor Morales live report nagikan sa Campo Delgado. Live report. Katropang Borbs, anong update da sa Campo Delgado? Okay. Ara. Katropang Boards, aka na?
1: Sentro.
0: Kadaway audio si katropang Febi, no? Last 11:18, aka na? Katropang Boards, please proceed katropang Boards.
2: Katropang Mario, gin ka-confirm sang Campo Delgado nga, sorry, nga ang pag-arrestar ni kay Lima, no? Nibilang suspect.
0: Oh, Jerry.
2: Jerry Lima, patay sa senior citizen sa Ledesco Village pareho kahapon. Ang pamangkot on diin sa Panago. So kay General Tuanio, nati siya wala sa paggambal kun diin gid binan Panago ini si Jerry Lima sa isa ka bulan nga pagkatapos na tabo ini krimen gati. Tabo ini increment nga pag puga niya sa palam to mga May 24 mo. Pero ang hambal niya nga bangod sang ang pagkakop sin sa iya sa nabitan nga suspect bangod sang iba niya nga kaso. Kay di nanu niya siya mo na gin transaction ni siya bangod kay nagabaligya sa isang kwan sang pusil. Kamo to kapon ang mga grupo sa intelligence unit sa Iloilo City Police Office ang naka-transaksyon sa iya, no? Kag amutong nga nakakuhaan ni siya sa duha ka malipot ka pusil kag isa ka granada kang tropa Mario. Kung ininabitan na suspect ang nakaroon detail sa lapas sa police station number 2, gini siya ang i-remit o kung i-galon sa korte na nag-issue sa warrant of arrest sa iya kang tropa Mario. Kasi ang kaso nga batok siya na file man ni Katropa Mario mo. Pero ang pagkakopya sa doka ito ano sa iya, hindi niya may kang tanan sa warrant of arrest sa iya. Kundi ang pag-intrap sa iya, hindi sa pagbakal sa duwa ka mga pusil, nga mo ito ang transaction sa iya sa duwa ka sa ato niya ng mga intelligence officer sa Iloilo City Police Office Katropa Mario. So far, kagamay nga dutay ang detalye nga nakuha din sa kapilgado kasi ilatudlo ni General Tuanio sa Iloilo City Police Office ang dugang siling mga detalye magkang tanan si pagdakop makabinan katropang Mario kay Jerry Lima.
0: Oh, so meaning katropang Boards ang iyaya nga pending a warrant of arrest do secondary na lang to kay ang pinaka pagdakop gidya sa iya bangod sa entrapment operation sa pag illegal firearms sa katropang Boards pagbaligya sang organ running.
2: Oo, amo to yung kadakop siya, hindi yung sling again implement ang warrant of arrest siya, kundi amo to ang entrapment operation kahapon sa Iloilo City Police Office Intelligence Unit Katropa Mario.
0: Kay ginapamangkot ni naton katropang Boards because nga si Jerry Lima.
2: May mga interrogasyon man ang pulis sa iya, gamay araw ko na ang Mario nga statement ko no, si Jirli Bang pinagsugo ko na sa iya. Kaman na pa naman katanong karoon kung sino nagsugo sa iya, pero nagpakita iya kung sa ebidensya siya iya
0: nagpatay
2: sa tinulang eh.
0: Yes. Okay, ang isa pa ni Katropang Boards kay kundi ang pamilya madumdumanta nagpagwas ang statement nga magahatag sang reward money sa pagkadakop or sa makatudlo sang whereabouts sang suspitsyado ting pamangkot sini kung diin makadto ang reward money Katropang Boards mo.
2: Si kun ang sa informante. Sa informante kay ginambala man nakapon nagpagwas ang statement ang pamilya isang sinong informant.
0: Yes.
2: Dito ihatag ang reward money.
0: Okay.
2: Di ko sinong informant niya sa pulis, tilabalaban niya, naging ang informant kay amuto na transaksyon sa kwan mo, sa pagbakal sa pusil. Na dito ang ilas din ang transaksyon sa Uton, sa may plasa sa Uton. Diba ito kabalo din suspect nga ang nag-transaksyon sa iya, amuto to iya ang posible, amutong nangin asset ko sa pulis eh, o kung may transaksyon din sa iya ng mga civilian ang sumuli ay ginhatag informasyon sa pulis sa mga kung naan na entrap in sa kapo ng Romario.
0: Okay. By the way, Katropang Boards, ara ka na gid lang man ang press con sa subong aga do may ginpresentar do damo-damo ng mga pusel tong gin

0: sa mga 2019, mga 3,200 ni Kilog.
1: Okay.
0: Sa mga kalalaing sining ng mga kalibre sa pusil, ang gin-presentar din sa press conference sa Kanabu Mario.
1: Bilog na Western Visayas, nakatropang boards di, sa breakdown na bigatropang boards. Ano nga probinsya ang may pinakarako dyan?
0: Hindi kaya kung nga lisa. Ano? Nabiyara na nga porsyon siguro Kanabu Mario yung isa live sa 19.7. Ay pinaporbada na kay Katupang John Ray. Ara da ang kwan ang pagpresentar sa Campo Delgado, may kang tanan sa sining presentar tubong sa press conference kining mga 3,000 ka mga loose firearms nga dapat piskarya sa ang iban sini surrendered sa nagkalain sini nga mga police station diri sa Western Visayas.
1: Oh, halin sinsan og ani ni Katupang boards?
0: 2019
1: up to the present.
0: Up to the present.
1: Okay.
0: Ang hindi nga balita, ngayon sa inyo sa Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Santon Plus Coffee Mix, Vision X Plus, Premium D3, Gang Turbo Dietary, Supplement for Men. Para sa XFM 100.7, Radio Patrol in Ilo. Ako si Katropang PD Force, Tibor Morales, XFM.
2: Live report, Centro.
1: Thank you kay Katropang Febi Boards, Tibor Morales, report nagikan sa Campo Delgado. So ang pagkadakop galiya, sa kay Jerry Lima, hindi bangod sa warrant of arrest niya, kundi ginbaybast siya entrapment operation sa pagbaligya sang illegal nga armas.
2: Sa Centro.
1: Armas nga way lisensya bla, gun running. Amo ni ang pagkadakop siya sa iya. So entrapment operation, natabo kahapon dito sa plaza sa Banwasang Uton.
2: Centro.
1: Ang warrant of arrest niya katropang John Ray, no? Sang madakpa na siya, ti amo pag-survey sa iya eh. Pero ang primary gid nga pagkadakop sa iya, bangod gin paidalom sa entrapment operation.
2: Centro.
1: Si Jerry Lima, may ang pamilya may ara sang ginset nga reward money sa makatudlo sa whereabouts or possible nga pagkadakop sang suspitsyado. Te ang makabaton sa tukatropang January, te ang naghatag sang informasyon ni, no? Ha? Ang transaksyon. Pero te laban-laban, may part man nagirong pulis.
2: Centro!
1: Sila ang nag-conduct sang operation. Sa aton sila nga matag palamati. And ang party sa loss firearms na ginsurrender sa aton sila nga mga pulis sa bilog nga Region 6, galing kay Wise ang breakdown mga 3,000, no, since 2019 ginpresentar ini sa makatapo sang media sa subong aga pinagi sa press briefing sa Campo Delgado. Galing kay iba nito matuktuko naman niyo. Ito pa dyan, Ray. Daw matuktuko naman dyan iba, no? Mga, kani, mga paltik, bla, no? Sa aton sila nga mga tagpalamati. Mga homemade nga mga klase sang armas.
2: Centro!
1: May nagambal nga, ti, homemade mala na matuod. Ito pa dyan, Ray. Pero ti, ang points na dira nga kung maglupok na makaigo na patay ka man.
2: Centro! Centro!
1: Te na ginpresentar since 2019 up to the present mga 3,000 ka mga nanarisari nga mga klase sang armas ang ginpresentar ang ginsurrender sa kampanya sang PRO 6 sang aton nga Philippine National Police.
2: Centro.
1: So ang tanan-tanan nga natipon or ang tanan-tanan nga ginpang surrender ng mga sahi isang armas ginpresentar sa subong aga.
2: Centro.
1: Last 11:27 ang aton oras sa diri sa aton nga pag pangalagad sa Centro sa XFM 100.7 Iloilo. Good morning, happy listening sa kay katropang Rodolfo Dilapos, ang aton nga coordinator sa XFM Taxi Patroller. Sila nga ginreklamo naman ang scammer sa Station 3 Subong. Ay, why pa ganito masulbar ang pag-scam sa imo katropang Rodolfo? May reklamo naman again sa scammer.
2: Centro.
1: Malong-along kamo kay ang scammer Subong, ang iba niya Subong, kung may chance iya nga magpamintahas sa isig kapariyo, ya himuon niya na ya. Dibla katropang dyan, Ray? Ang iba niya Subong, ya pag may chance, pag may litib lang katropang

0: Henry, parts mo. Oo. Pag may litib lang, ah, kapin pa na yung mga bintahuso ng mga tao. Ah, amo na sila nga pag may litib, parts. Ah, amo na, dapat yung pagtagaan litib. No? Ah, kay kon na tagaan nyo gani litib ang ibanda, ah, mamintaha ginaya. No? Kapin pa kon mga expert na sa panunto. Eh, dapat aware ka mo da. Hindi ka mo magpadala-dala sa mga nagapanunto da. Kaparoon yung sige na message ni katropang Rodolfo de Lapos ng aton sila nga XFM taxi patroller. Last 11:29 ang aton oras sa diri sa aton nga pag pangalagad. Si katropang Jansen, check tabi si katropang Jansen. Liyog na katropang Janray. Check ta si katropang Jansen, parte sa distribution ni kinasang tagnapulo ka, ano, tignapulo ka kilos ang bugas. Sa aton sa nga mga tag palamati, no? Sa La Paz Plaza ni Kina, check tabi si katropang Jansen. Kay, diri sa aton sa Iloilo City, mayara sang 41,958 ka mga beneficiaryo ang gin-assess, no? Kagin validate sang City Social Welfare and Development Office. Pero mayara naghambal nga, no, para lang kuno ni Sablo, ang pulaya wala. Amo na, check tabi si katropang Jansen Crisostomo, update sini mga katropa sa distribution, no, sa siling bigay bigas sa masa program sang national government. Katropang Jansen, sa report, please proceed na katropang Jans.
1: Katropang Mario, official ng ginalunsar sang Iloilo City Government ang distribution sang bigay bigas sa masa rice program sang national government in coordination man sa Iloilo City Government, katropang Mario. Kusadiin, 41,958 sini ang beneficiaries sa bilog nga syudad sang Iloilo. Pero tatlo ni siya ka mga tranches katropang Mario, kaga kaina sang aga ang first tranche of distribution sang ining mga bugas, or specifically tig 10 kilos nga bugas katropang Mario ang ginpanghatag kagina, no, dira sa may La Paz Cover Gym aga panikagina. Nagpadulong dito ang 1,030 ka mga beneficiaries sa first tranche sang ining programa katropang Mars. O ginpangunahan ini ni Iloilo City Mayor Raisa Trenas, upod ang pila ka mga opisyales kag councilors man, no, sang Iloilo City Government. Kag sa ining plastada kagina, ginhatagan lang ni sila sang daw voucher katropang Mario ang tag sa mga beneficiary. Kag nagkato sila dito, kag ipakita nila o i-present nilang ining voucher. Kag ang voucher nga to ang hatagan or in mabayluhan, no, maislan sang ining 10 kilos nga bugas katropang Mario. So based sa itong information, anom ni ka mga barangay, lima tubtub anom ka mga barangay ang nakabenepisyo, no, sa ining ninga programa, particularly ang mga barangay sang Aguinaldo, Divina Gracia, Gustilo, Lopez Haina Norte kag Lopez Haina Sur kag MacArthur sa La Paz katropang Mario. So no, kagina sa na istorya ton dito nga mostly ang mga barangays nga malapit sa plaza sang La Paz, amo to ang ginauna nila para hindi na mala mga hindi na maglayo pa ang mga ang halin sa mga layo abing mga kabarangayan sang La Paz. So gin specify nga within sa palibot lang abi sang La Paz Plaza or La Paz sa Cover Gym katropang Mario, para lapit lang sa ila magkadto dito. Kay suno man gani kay Mayor Trenas nga ang ininga programa or ang ininga panagtag balas ang ininga bugas o mga bugas, no, para sa ininga mga kapin or sobra sa 41,000 ka mga beneficiaryo. Ang ano sini is mas malapit sa ila ang distribution area katropang Mar para hindi naman sila mabudlayan kay Kagina to may mga ayawan man magbitbit ang mga ano no mga beneficiaryo kalabanan pa sini mga nanay ang iban mga PWDs kag ano pa gid ay mga
0: so kailang natabo ni katropang Jan katropang Jan sen seremonya lang
1: mm-hmm. The kick off amo ni siya daw ano siya daw mabalaton daw gamay lang nga program again introduce ang ini nga programa kag ang mga beneficiaries katropang Mario dasig lang gani no ang ini nga programa kag wala pa man ini na ano no na announce or na mention kung saan o naman liwat ang second tranche sang ini nga pagpanagtag pero sa kick off nga ini 1030 lang ang una nga ginhatagan sang ini nga mga vouchers ag pagclaim sang ila sini nga 10 kilos nga bugas katropang Mayo. Oh,
0: konti kun mag 1030 lang katropang Jansen sa kabilugan mayara sang beneficiaryo nga 41,958 no. Anong guidelines ni paano gani ginapili ni katropang Jansen?
1: So based sa ano diri no?
0: Sa guidelines.
1: Oh, sa guidelines inaano ni siya kalabanan sini is mga beneficiaries like either mga indigents, mga solo parents and also ano ang mga ano bala? Mga sana man sa transport sector katropang Mario kag ang ano pagid ang iban sini mga ano pagid no mga internally displaced ng mga individuals nga sa muna nga barangay katropang Mario so may mga nakaisoya gani kita dito nga ano kuno wala sila na lakip kumbaga may mga nagamuno man sila nga at sa same barangay pero wala sila na lakip. Pero ang ano lang sini ang gin-mention lang sa aton sang city government nga may ara pa sa sunod nga mga tranches sa
0: Katropang Mario. Ang sunod nato nga pamangkot sa si Katropang Jansen kon ang guidelines sang national government intended for urban poor, solo parents, transport groups, indigenous peoples kag mga intentionally displaced person no, ng mga indigents gibla. Sino ang nagadetermine, sino ang nag-identify? Kaya ang CSWD Katropang Jansen ang ginahimo sinila i-assess na mo i-assess kag i-validate kung tuod nga kadapat-dapat sila kung kapat-dapat sila nga magbaton sang sininga programa sang gobyerno sino ang naga determine or sino ang naga submit sa mga list of beneficiaries sa CSWD agud nga makabaton sa sininga programa o kung malakip sa sininga programa
1: Based there is actually gin-mention tama na kagina sa aton nga pamangkot no with Miss Joy Fatilaga Corzal ang spokesperson ni Mayor Trenyas kay may specific abi ni Katropang Mario nga sectors lang based man sa guidelines so di lang kita sure kung iyan isang barangay mismo no ang nag-identify lang sini or ang city government man mismo Katropang Mario pero based abi sa direita sa iyang statement may specific sectors lang nga naka-base sa guidelines amo siya na-mention mo kaginang urban poor ang solo parents transport groups indigenous peoples kag mga internally displaced persons amo lang ni ang na-mention ni Ri pero may mga LGUs sabi Katropang Mario nga wala na ginlakip ang mga 4-piece beneficiaries
0: so ang 4-piece ang given na yan given na kay ti may kada bulan may kada baton sila no pero ang ginanamin naton si Katropang Jansen since nga mayara sang mino kun sa mga ano pa may mino nga dapat dira ka lang mapili no urban poor solo parents transport groups indigenous peoples kag internally displaced person pero sino ang nagasumiter di barangay or di CSWD kay ang CSWD ang roles ng CSWD kun ang taon naton nagahimo lang sila sang assessment kag validation sa mga listahan nga gina-submit sa ila kung intindi yun nato ng ila siring nga rule no kag ang guidelines so ang pamangkot sino ang nagasumiter sang listahan halin sa barangay pakadto sa CSWDO
1: ano siguro no sa ato ni pagtanaw katropa Maria based man sa guidelines More on sa barangay.
0: Barangay level.
1: Oo. Kay ang nagkuha sini based man diri sa statement gina-identify sang city social welfare, no? Nagpatigayon sang ano ni pag-identify ang CSWDO based man sa guidelines sang programa. So dapat ano ni siya ang kumbaga nakasulod, no, sa ininga classifications o ininga specific sectors ang maano lang mahimo lang maka-avail sang amuning programa Katropa Mayo. So amo na mention aton kagina nga kinanglan ara siya sa either urban poor, solo parent, ara siya sa transport groups, and also mga indigenous people kag mga internally displaced persons. So bahalin na ni siya sa national government nga ano lang, no, nga guidelines, and then gi-identify lang sa barangay as well as ginpasa sa City Social Welfare Development Office. So may mga ano gani kagina mo man na mention naton kagina nga kayti kung 42,000 kumbaga almost 42,000 lang
0: almost, ni almost 42.
1: Oo.
0: Gabay gamay na lang man ang ano 958 pila na lang man ang
1: 42 na lang. 42 na lang para mag 42,000, no, nga mga households. So amo ni siya Katropang Mario ang pag-identify. Pero sa makita naton when it comes sa ining numero, ang gin-make sure lang sinisang city government nga dapat sa kada distrito may ara gid nga mahatagan sang ininga benepisyo Katropang Mario.
0: Kay ti dako man ang pundo ni Katropang Johnson mo 72 million.
1: Mm-hmm.
0: 72 million gin-download ni sa halin sa national government, ginpaagi sa local government support fund.
1: Yes.
0: Daw halin sa national government gin download sa local government and the LGU local government unit like Iloilo City amo ang responsible to dispose sang pondo pinaagi sa siling programa.
1: Yes, Katropang Mayo. So muna 1030 pa lang ang natagaan kagina. Gina-check naton kung saan opigid abiliwat, no, ang sunod naman niya tranche kay by tranche ni siya kag pero sunod sa ano kay Mayor Tranyas nga ang masunod naman sininga tranche preferably base sa lain naman nga distrito Katropang Mayo kung sa diin naman ang kumbaga may pinakamalapit abing ano no nga area kung sa diin madamong ang mga barangay ang makater or kumbaga maserbihan within sa among area Katropang Mario. So
0: ang pamangkot Katropang Johnson, ang 72 million na download na ni tanan-tanan sa city government.
1: We don't know lang, no, pero amuni siya ang na-mention abideri nga amuni siya ang kabugusan, oo, nga balor or pondo ang ginagamit para sa ining ano sa ining programa. May pahabol diri. Bali subong Hunyo ang first tranche, second tranche is sa August.
0: Mm.
1: And then ang third tranche Katropang Mario is sa October naman.
0: Yes.
1: Mm. So muna.
0: So i-verify ta ni Giro Katropang Johnson, no? Mangkutonta, sino ang responsible person or sa diin nagahalin ang listahan,
1: yes,
0: sang mga benepisyaryo, no?
1: Mm.
0: Okay na naya ang pag ang mangin beneficiaryo ang urban poor kung diin maghahalin nga sektor.
1: Mm.
0: Urban poor, solo parents, transport groups, and indigenous peoples and internally displaced, no, ara na naya, okay na na.
1: Mm.
0: Ang question ng senadiri kung paano nila kay tida mo damo natural hindi man i-cater tanan-tanan mo.
1: Mm.
0: Ang pamangkot dira paano nila ginapili, paano,
1: yes,
0: nila gina-select ang mangin beneficiaryo dira.
1: Actually may nabatian gani kita kagina Katropang Mario nga ano siya na ang siguro daw ano siya ba daw bang utod guro ng isang kapitan.
0: Mm.
1: Tigin na mang kotse sang isa to maya nga wala ka kay ti utod man ni utod ka man ni kapitan.
0: Mm.
1: Ti bining hindi siya dala, no. Uh-huh. Wala siya nadala sa muning
0: with, no, all due respect ato pan Johnson, no, with all due respect sa mga barangay officials, bala naton nga ang pag-select sini gahalin sa level.
1: Mm,
0: sa barangay
1: sa level. Mm.
0: Gahalin sa level sa barangay kag balaan man naton nga why waay ni ga halin lang siling kung sa diin lang barangay ni isubmit sang barangay sa CSWD. Tiko na naman lang to yung isubmit sang CSWD sa halin sa barangay pakado sa CSWD. Ang CSWD ikuan mo lang na
1: i-verify lang na.
0: O sige, tawagan si kapitan or ini barangay officials o akuan gimane ari gimane sa listahan sang urban poor solo parents gimane mga sa transport groups gid man something amo malalang himuon sang CSWD katropang Jansen. Sila nga maid-ed nga mag kadto sa barangay nga isa-isahon nga tanan-tanan yung panglista sa barangay kadto kamo de kay validate naton. Din mga Jess man. Din man nga Jess ako ako mapautod ko sang punta sang tudlo sang akon nga kuko. Di lang tudlo kay basi makumpol ko bla.
1: Would like on tudlo. Kuko lang.
0: Ang dala din el cutter ang punta sang akon kuko ipautod ko kun namo nang ginahimo sang CSWD. Why gihimo sang CSWD kung magamo na? Pag-abot na to listahan. Mga barangay officials ba, no? Na itong gina-generalize. Kaya may ara man niya barangay officials, may ara man niya barangay kapitan nga bisan iya pamilya, waya ginadala. In fairness, may ara ginaya nga mga barangay official nga fair bala. Pero hindi tanan, no? Amo na ang gina-qualify man naton nga hindi tanan nga mga barangay officials. Yes. Halimbawa, pag-abot din sa barangay, okay, listahan! Listahan, di na.
1: Hatag
0: sa CSWD. Ang CSWD, mga barangay officials, di na ang aton ng mga listahan. Akin na ma'am, akin na. Pag-aboto, okay. Amo na ni tanan-tanan?
1: Yes, sir.
0: Yes, sir. Sabat ka, ma'am Lapa. Daw na, may ma'am Lapa mati.
1: Sir, yes, sir.
0: Okay, akin na. ilang taon na mga ano ginmani sila mga urban forma na ginmani sila pero sila nga magkantong personnel sa CSWD sa barangay kag isa-isahon nga oy ikaw urban poor ka solo parents ka di mga gisman ako mapautod ko sang punta sang akon nga kuko kung ginahimo sang CSWD na wala amo na akon nga dira nagasugod ang reklamo. Iti
1: kay indi tanan maano mo
0: di tanan makita mo ang tagaan sinadiri ang word gid bala ang word gid kay like for example pero sini katropan Jansen total gina istoryan ta gid maning programa sang gobyerno like for example ang mga educational assistance di bala kada barangay may 200,000 pesos nga to nadawag bala subong kay kinagamo sila kay kinagamo sila kay nga sa 100,000 sa 200,000 pesos ang iban way pa naman download kay may mga unliquidated 100,000 pesos na intended for educational assistance tili mala na kada barangay makabaton ti sa isa ka barangay may ara ka mga tag 30 may ara tag 10 ti galibog ang ulos sa manog silik.
1: hindi ba katilaw ang tanan hindi mahatagan ang tanan
0: ti dira na nagagwa ang ginatawag nga palapit-lapit sa
1: luwag. Luwag or kutsara?
0: Di kung gamay-gamay, kutsarita. Kutsarita. Anong gamay? Katropa Romel, anong dako-dako sa kutsarita? Kundi kutsara.
1: Kutsara.
0: Anong dako sa kutsara? Kundi luwag.
1: Luwag.
0: Katanda ka katropa Jansen.
1: Tiyan mo na katropa Mario, no?
0: Pero ang ato naman sinaya katropan Jansen, no? Tani hindi lang paggamiton sa pamulitika, bala. Hindi lang paggamiton nga kung sino lang itong malapit. Ang point na ito nga kung sino ang nagakadapat gid nga makabaton.
1: Yes.
0: No? Kaya ti...
1: Ti Mayo man ito ganit kagina nga why nadala ang utod ni Kap, ah? Huwag ko gani, siyempre.
0: Kasi subong, huwag ko susunod.
1: Kasi second trot siya. Okay, ganda nga why siya na dala. Kahit kung iwutang tanga, kung indala pa siya ni Kap. Kasi kung sino nga kapitan to. Pero
0: ay, okay, mala ni Katropan Jansen, magambal kita nga. Nanghatag kita sang 30 kakilo sang bugas. Okay, kung pamatian mo ang, ano sinadira, ang PR na mo, kagwapo eh, makon mo lang 1,030 ka mga binipisyaryo.
1: Oo.
0: Imagine on mo katropan Jansen?
1: May aras ang
0: kung pamatihan mo gwapo galing kay. Sige ah, basta mangkuton mo lang ha. Ti paano din ga paano gina-select, no? Amo mula ng pamangkot, paano gina-select ang mga binipisyaryo katropan dyan, Sim?
1: Yes. So, kagina to, sa nabatian ta kagina nga, di wala siya kung nadala kay utod man siya ni Captain, mas mayo na ganing nga wala siya nadala. At least, hatag na lang sa mas ginagakinahanglan pagid.
0: Tingko rin ka, tagaan, ihatag mo man.
1: Ihatag to eh.
0: Mayo.
1: Bisan nagakinahanglan man kita, pero may mas nagakinahanglan pagid.
0: Oo, kung sa bagay. Di palakpakan taas ng katropan dyan, Sim.
1: 2028. Kay ano tama jogging ta sa.
0: Sige.
1: Ang ini nga balita nga dulong sa inyo sa Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Santon Plus Coffee Mix, Vision X Plus, Premium DTK ug Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa XFM 100.7 Radyo Patrol Iloilo, ako si Katropang Jansen Crisostomo, XFM News.
0: Thank you kay Katropang Jansen Crisostomo, diri sa aton nga pag paralagad sa sentro. Mabreak ta Katropang Janrey. Sige, pagbalik ta si ang aton nga XFM Taxi Patroller si Katropang Dominic Pilapil sa aton sini nga pagpangalagad. Magabalik kita pagkatapos ng aton nga mga commercials.
2: XFM.
3: Yes to health.
4: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
5: Magandang araw at welcome ulit sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Litooy, ang naturopath doctor, ang katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan.
6: The Secret of Health.
5: Ikaw ba ay mahilig kumain ng matataba, pinirito at iba pang mamantikaing mga pagkain? Mag-ingat kaibigan, dahil ito ay maaring magdulot ng problema sa iyong apdo.
4: Santon Gold Live Testimony.
7: Antoinette Bale po, taga Siniluan, Laguna. Noong nanganak na po ako, bale ang ano ko, 3 months old po. Nagsakita na po yung sa may right side ng tiyan ko po. Tapos po sa likod na ultrasound, meron po akong gallstone. At talaga nagsasakit na po talaga yung ano ko. Talagang hirap na hirap po ako talaga dun sa sakit ko. Sabi po sa akin ng tatay ko, try ko daw po yung Santon Gold. Nung umiinom na po ako noon, hanggang sa nababawasan po na nababawasan, hanggang ngayon po, hindi na siya umaatake po.
4: Santon Plus Gold! Mabibili sa inyong mga suking butika.
5: Ang problema ni ma'am ay ang pananakit ng tagiliran dahil sa pagkakaroon ng gallstone. Ngunit nang masubukan niyang uminom ng Santon Plus Gold, ay unti-unting nawala ang pananakit ng kanyang tagiliran. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold na nakakatulong sa ganitong sakit? Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule ay nagtataglay ng bioactive compound na aliin. Ang aliin ay isang sulfuric compound na mayroong kakayanan na pababain ang cholesterol level sa ating katawan. Since ang malaking bahagi sa komposisyon ng gallstone ay cholesterol, nakakatulong ng malaki ang araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule sa pagtanggal ng gallstone sa apdo. At tumutulong din ito na makaiwas sa panibagong pamumuo ng mga bato sa apdo. Kaya't kung ikaw ay mahilig sa makokolesterol na pagkain, ugaliing uminom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule araw-araw. At ito po ay mabibili sa inyong mga suking butika.
4: Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa Santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
5: Para sa mga coffee lover dyan, mapapaibig talaga kayo sa ating friendly, healthy coffee, ang Santon Plus Coffee Mix. Hindi lang ito basta kape. Ito ang kape na punong-puno ng benepisyo. Kakaiba ito dahil naglalaman ito ng mataas na konsentrasyon ng isoflavones. Ang isoflavones ay isang uri ng estrogen ng halaman o phytoestrogen na katulad sa function ng estrogen ng tao. Ang mga isoflavones ay maaaring kumapit sa mga reseptor ng estrogen sa katawan at magdulot ng mahinang anti-estrogenic activity. Sa ganitong paraan, natutulungan nito na balansehin ang hormones ng isang tao. Kaya kung kape na may benepisyo ang hanap mo, dito ka na sa Santon Plus Coffee Mix. Nagkape ka na, naggamot ka pa. At good news, available na rin ang ating Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may vitamin D3 o ang vitamin D3 na kape na mayroong mangosteen extract at pinatabis ng stevia. Pangdagdag sigla sa ating buong maghapon. Hindi lang pangdagdag sigla ng ating katawan, kundi ito ay pampatibay pa ng ating mga resistensya.
6: Vision Next! Marami na ang natulungan!
2: Hindi na talaga ako nakakakita sa kaliwang mata at nawala na ako ng pag-asa. Sinubukan ko lang mag-Vision Next Plus Capsule kasi ang anak ko gusto talagang gumaling ako. Sayang din kung hindi ko iinumin kasi nakabili na siya. Aking gulat ko nung unti-unting may naaninag ang aking mata. Maganda pala talaga ang Vision Next Plus Capsule at tinuloy-tuloy ko ang pag-inom nito hanggang ngayon.
6: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus, mabibili sa mga butika.
5: Pag mata na ang nagkaproblema, hassle talaga sa ating pagkilos at paggawa. Kaya huwag hayaan na masira at manlabo ang ating mata. Uminom araw-araw ng Vision X Plus Soft Gel. Ito ay may mga sangkap na hindi lang pipigilan ang mabilis na pagkalabo ng paningin, susolusyonan din ito ang mga kasalukuyang karamdaman ng iyong mata tulad ng glaucoma, katarata, pterygium, macular degeneration at iba pang problema sa mata. Huwag na hintayin na maging malubha ang kalagayan ng inyong mga mata. Uminom na ng Vision X Plus Soft Gel araw-araw. At ito po ay mabibili din sa inyong soaking mga butika. Uulitin ko po, para maiwasan ang pamumuo ng bato sa apdo, mag-Santon Plus Gold Herbal Capsule araw-araw at ang ating healthy na kape para sa mas healthy level ng hormone sa katawan, uminom po ng Santon Coffee Mix at pwede po kayong pumili, meron po tayong bago na Premium D3 Coffee Mix. Ang Vision X Plus Soft Gel para healthy po ang ating mga mata. Ito po muli ang inyong Bantay Kalusugan, Dr. Remilito Oy. Hanggang sa muli po nating pagsasahim papawid sa ating programang The Secret of Health.
4: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
3: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
8: Playtime Entertainment, born for happiness.
9: Playtime Entertainment, born for happiness.
10: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
11: Ako si Arlene Uy, sang Magolo Delgado. Nagapasalamat sa XFM kagkay Dr. Emilito Uy sa akong nanadagaan ng 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-intraman sa Santon kag XFM, libu-libong papremyo. Thank you!
10: O, ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM, libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong papremyo. Intra na! Purdue CFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
12: Get ready, Cebu!
13: The biggest and most colorful running event of the year is here.
12: Join the Windsor ColorCon 2026 on July 18, 2026. Starting 3 a.m. onwards at City de Marie.
13: Choose your challenge, 6K, 12K, or 16K and run for a chance to win amazing prizes.
12: Four lucky winners will take home a brand new HoneyClick 125 version 4 motorcycle, plus win 4 iPhone 17, 4 MacBook Neo laptops, 4 iPad A16 tablets, 4 Sony wireless headsets, 4 Huawei Watch Fit 4 smart watches, 4 JBL Go 4 speakers, 4 Huawei FreeBuds, and many more exciting prizes.
13: Register now or visit a registration booth at Abeliana Sports Complex every Wednesday to Saturday.
12: For online registration, message Windsor on Facebook or visit windsor.ph.
13: Don't miss the fun, the colors, and the chance to win big.
12: Windsor's Color Run 2026. Run, celebrate, win!
14: Yes, to help!
15: Makalage na ko!
6: XFM.
16: Katropa mo!
15: Exciting!
14: Mga katropa, exciting!

0: Centro.
1: Las 11:57 ang aton oras, Baudo lang langon. Kita kay katropang Dominic Pilapel. Sir, buwas mabawi ko, buwas. Kay Catherine Beloso, good morning. Also sa kay Ma'am Hermite. And also sa kay Kapbot sa Florentine, dira sa barangay katropa Kapihan sa Mulo. Kay Paring Boy Mortel, Paring Boy!
0: Centro.
1: Good morning, happy listening. And kay Kap Pato Kim Singh, dira man sa kay Kap Ising Villanueva sang Kap Ising Pansit Mulo. Kay Parisael and Marie Divina Katibayan sa Dikrib sa MH Del Pilar sa Distrito Sanghar. Magasunod ng XFM News sa nationwide. It's Turbo Time na. Turbo Dietary Supplement for Men. Ang Turbo Dietary Supplement for Men, himo sa magkakaglabuwas ka. Gani, baskog ka kung nakaturbo ka. 30 minutos lang antes ang labing-labing kay Mrs. Opo, kay katropang John Ray Bertis para sa XFM 100.7 Iloilo. Ako si katropang Mario Hilongo, XFM News.
2: XFM.
3: Mga katropa, XFM.

0: muna kailangang maghintay na magkasakit bago mag-alaga ng kalusugan. Sa bawat capsule ng Santon Gold Herbal Capsule, may kombinasyon ng malunggay, mangosteen, bawang, ampalaya at spirulina para sa overall wellness support. Isang simpleng habit, malaking tulong. Santon Gold Herbal Capsule.
1: Ako si Manong Jude, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santon Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
2: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
3: Santon Plus Coffee Mix.
4: Ako nga pala si Mark, isang call center agent. Katuwang ko sa araw-araw na duty ang Santon Plus Coffee Mix. Di ako nakakaramdam ng antok at pagod. Always akong alert. Try niyo ang Santon Plus Coffee Mix.
3: Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa, mabibili sa mga butika.
5: Pananakit at panglalabo ng mata. Nasinabayaan ang pananakit ng ulo at nasusuka? Baka glaucoma na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panglalabo, pananakit, pamumula at pagkabulag.
6: Vision X Plus Softgel Capsule. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Taglay nito ang epektibong potent antioxidant tulad ng lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E na nakakatulong maiwasan ang glaucoma, cataract, tiridyo at iba pang problema sa mata. Vision X Plus Softgel Capsule. Mabibili sa mga butika.
7: XFM.
8: XFM.
7: Kung mamati ka sa XFM.
9: Sang una, abi ko kung ginaabot ang nobya ko, may regla.
7: Kung mamati ka sa XFM.
9: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko na kung ginaabot sa wala kwarta.
10: XFM.
11: Katropa mo!
12: Exciting!
13: Mga katropa, exciting!

0: Ang mga headlines, sihatid po sa atin ang Santon Gold Coffee Mix, mga katropa. Klase dyan sa Batangas City Integrated High School, suspendido dahil sa mga shooting threat.
1: Headlines. Social media ban sa mga minor de edad at anti-political dynasty bill kabilang sa LEDAC priority ng Senado.
0: Headlines. Malacanang tiniyak na hindi maapektuhan ang operasyon ng pamahalaan sa kabila ng nalalapit na impeachment trial ni VP Sara Duterte.
1: Headlines. House Prosecution Panel posibleng bawasan ang bilang ng testigo at ilang articles of impeachment kung magiging sapat ang ebidensyang maihaharap sa paglilitis.
0: Mas malakas na ekonomiya sa pagtatapos po ng second quarter, mga katropa, inaasahan ng Malacanang.
1: Dalawang Maynilad workers na sawi sa gumuhong hukay sa project site sa Las Piñas City.
0: Mga katropa, sa regional natin, Vice President Sara Duterte nakiisa sa pagdiriwang po ng Rakudan Festival sa bahay ng Aburlan, Palawan.
1: Balitang international po, Play of the 14, hinimok ang mga leader na unahin ang pagkain at kapakanaan ng mamamayan.
0: Balitang showbiz naman, Herlene Budol, ibinunyag na ang umano'y indecent proposal mula sa nagpakilalang governor.
1: Sa balitang sports, official player pool ng Alas Pilipinas men at women's volleyball team na sasabak sa 20th Asian Games sa Nagoya, Japan, inilabas na.
2: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. Nasaan ka man. XFM News. XFM News. Nationwide. Nationwide.
0: Masayang pananghalian po ng Lunes, mga katropa, June 29, 2026. Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumasayin nyo na ang XFM News Nationwide Live sa 104.7 XFM Palawan, 88.3 XFM Cebu, at iba pang XFM station sa Luzon, Visayas, Mindanao.
1: Live din tayo, mga katropa, sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa pamamagitan ng XFM Radio app sa ating mga Android phones.
0: Kami po ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
1: Ako si Brian De Paz.
2: XFM News Nationwide.
0: Napapasok lang na balita rin, katropa, sinuspindi po ng Batangas City Integrated High School ang lahat ng klase nila at on-site school activities simula ngayong araw hanggang sa susunod na abiso matapos ang naiulat na muna'y banta ng pamamaril laban sa paaralan. Ayon sa pamunuan ng BCIHS, ipinatupad ang suspension bilang pag-iingat para matiyak ang kaligtasan ng mga mag-aaral, guro ng teaching personnel, mga magulang at iba pang miyembro ng komunidad ng paaralan. Mahigpit ding pinayuhan ng publiko na huwag munang magpunta sa campus habang umiiral po ang suspension. Sa ngayon ay pag-ugnayan ang paaralan sa mga kinaukulang law enforcement authorities kaugnay na insidente at hinikayat ang lahat na manatiling kalmado. Umiwas sa pagpapakalat din na hindi beripikadong impormasyon at umasa lamang sa mga opisyal na anunsyo ng paaralan. Hiniling din po ng eskwelahan sa publikong agad iulat sa school administration o sa mga otoridad na anumang kahinahinalang mensahe, social media account o kaya aktibidad habang nagpapatuloy ang investigasyon.
2: XFM News Nationwide.
1: PNP paigtingin ang child protection at cyber safety program sa mga paaralan. Katropa natin sa balita, Earl Saludar ng XFM Mega Manila.
2: Live report.
3: Paigtingin ng Philippine National Police o PNP ang mga programa nito para sa proteksyon ng mga bata at kaligtasan sa cyberspace bilang suporta sa mga hakbang ng Department of Education o DepEd upang mapanatiling ligtas ang mga paaralan. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melesio Natates Jr., nakahanda ang PNP na makipagtulungan sa DepEd kabilang ang suporta sa pagdaragdag ng guidance counselors at pagpapalakas ng koordinasyon sa mga law enforcement agencies. Tututukan din ng PNP ang mga banta sa online tulad ng cyberbullying, online exploitation at iba pang uri ng pag-aabuso laban sa kabataan sa pamamagitan ng mas pinaiting ng Child Protection at Cyber Safety Initiatives. Binigyan din ni Nartates na mahalaga ang pagtutulungan ng PNP at DepEd upang matiyak na ligtas ang mga mag-aaral kapwa sa loob ng paaralan at sa digital na kapaligiran. Para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, X7 News.
2: FM News Nationwide.
0: Kabilang sa mga prioridad naman po ng Senado, mga katropa, ang panukalang anti-political dynasty bill at ang pagbabawal sa paggamit ng social media ng mga batang 16 anyos pababa. Ito ay ayon kay Senate President Sherwin Gatchalian. Sinabi ni Gatchalian na kabilang ang dalawang panukala sa mga prioridad sa ilalim ng 50 Legislative Executive Development Advisory Council bills na nais nilang may sulong kasabay na iba pang mahalagang panukala. Ayon sa senador, isinusulong niya ang panukalang maghihigpit sa paggamit ng social media ng mga minor de edad dahil sa umano'y masamang epekto nga ng mga online platforms at mararanas na content sa kabataan. Samantala, sinabi rin ni Gatchalian na kabilang sa mga prioridad ni Senadora Risa Ontiveros ang Anti-Political Dynasty Bill at ang panukalang reforma sa Party List System Act. Dinagdag po nito na target ng Senadong pagtunan lamang muna ang piling mga priority bills, habang isinasabay din ang nalalapit na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte at iba pang mahalagang gawain ng Kongreso.
2: XFM News Nationwide.
1: Iniyak ng Malacanang na hindi maapektuhan ang operasyon ng pamahalaan sa kabila ng nalalapit na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Palace Press Officer Yusek Claire Castro, magpapatuloy ng formal o normal ang pagpapatupad ng mga programa at serbisyo ng administrasyon at walang isyong pampolitika ang hahayaang makaantala sa trabaho ng ehekutibo. Ipinahayag din ng palasyo ang tiwala na gagampanan ng Senado ang tungkulin nito bilang legislative institution at bilang impeachment court, alinsunod sa itinakda ng konstitusyon. Umaasa rin ng Malacanang na maiiwasan ang anumang boycott o hakbang na maaaring makaantala sa gawain ng Senado habang isinasagawa ang impeachment proceedings. Binigyan din pa ng palasyo na nananatiling prioridad ng administrasyon ang pagsusulong ng pananagutan at transparency sa pamahalaan para sa kapakanan ng mamamayan. Nanawagan din si Castro sa publiko na huwag hayaang maging dahilan ng higit pang pagkakahati ang isyu ng impeachment at mag-ingat laban sa pagkalat ng fake news.
2: XFM News Nationwide.
0: Posibleng magharap ang prosecution at defense ng parehong mga testigo at dokumentaryong ebidensya sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ayon po kay House Prosecutor at Akbayan Party List Representative Chel Jocno. Ipinaliwanag ni Jocno, mga katropa, na may mga tinatawag na common witnesses at common exhibits na maaaring gamitin ang parehong prosecution at defense, pero magkakaiba ang layunin ng bawat panig sa pagpapakita naman ito sa impeachment court. Anya, kung naiharap at na-cross-examine na ang isang testigo, maaari nang hindi na ito muling ipatawag ng kabilang panig. Ipinaliwanag din ang mambabatas ng pagtalakay sa listahan ng mga testigo at ebidensya sa pre-trial ay pinangangasiwaan ng clerk of court na siya namang nag-uulat sa impeachment court kung may mga isyong hindi mapagkasunduan ng magkabilang panig. Dinagdag ni Jocno na sa ngayon wala pa sila nakita ang posibilidad na magkaroon po ng mga hindi isiniwalat o yung tinatag na surprise witnesses, dahil kinakailang ihayag talaga ng bawat panig ang kanilang mga testigo at ebidensya bago ang paglilitis.
2: XFM News Nationwide.
1: Posibleng bawasan ng House Prosecution Panel ang bilang ng mga testigo at maging ang ilang articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte kung mapatutunayang sapat na ang mga ebidensyang maihaharap sa paglilitis. Ayon kay House Prosecutor Representative Joel Chua, nakahanda silang iharap ang ebidensya para sa lahat ng apat na articles of impeachment, ngunit maaari nilang i-waive ang ilan kung magiging matibay na ang naunang mga ebidensyang maipipresenta sa impeachment court. Sinabi rin ni Chua na ang kahilingan nilang 63 trial dates ay batay sa bilang ng kanilang mga testigo, ngunit maaari pa itong mabawasan kung maaari ang maraming testigo ang maipresenta sa loob ng isang araw. Higit naman ang House Prosecution na layunin nilang maipakita ang lahat ng kinakailangang ebidensya at umaasang mabibigyan sila ng sapat na pagkakataon ng impeachment court upang maipresenta ang kanilang kaso.
2: XFM Impeachment Coverage.
4: Impeachment Coverage.
2: XFM News Nationwide.
0: Sa kaugnay pong balita, maaaring hilingin ng House Prosecution Panel sa Senate Impeachment Court na maglabas ng subpoena para piliting humarap ang mga testigong tumatangging dumalo sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte Ayon kay House Prosecutor at Manila Representative Joel Chua, may kapangyarihan ang impeachment court na obligahin ang pagdalo ng mga unwilling o hostile witnesses kung mahalaga ang kanilang testimonya para sa kaso. Kabilang po sa 57 na testigong inilista ng prosecution, sina dating Court Sheriff Abe Andres. Umano'y siruntok noon ni Duterte nung alkalde pa ito ng Davao City at dating chief of staff nitong si Zulaika Lopez. Gayunpaman, nilinaw ni Chua na hindi lahat ng nasa listahan ay tsak na tatawagin sa paglilitis dahil maaari umanong hindi na sila kailanganin kung magiging sapat na may naunang testimonya at ebidensya.
2: XFM News Nationwide.
1: Senate President Win Gatchalian tiniyak ang kaligtasan ng mga senador, media at mga kawani ng Senado. Mga bisita papapasukin na muli. Narito ang report. Magpapapasok na muli ng mga bisita ang Senado matapos ang pansamantalang pagpapatupad ng no visitor policy bunsod ng umiiral na heightened security measures. Sa inilabas na video message ngayong araw, sinabi ni Senate President Win Gatchalian na tungkulin niyang mapanatili ang katatagan ng institusyon at matiyak ang kaligtasan ng lahat ng senador, kawani, miyembro ng media at mga bumibisita sa Senado. Matatanda ang noong June 8 ay isinailalim sa heightened security measures ang Senado matapos makatanggap ng impormasyon mula sa National Bureau of Investigation hinggil sa posibleng banta sa seguridad ng institusyon. Ayon kay Gatchalian, patuloy ang pakikipag-ugnayan ng Senado sa mga security agencies upang masiguro ang kaligtasan ng lahat habang muli nang pinapayagan ang pagpasok ng mga bisita sa ilalim ng Visitor Management System ng Office of the Senate Sergeant at Arms o OSAA. Kasabay nito, mananatiling mahigpit na inspeksyon sa mga pasukan, beripikasyon ng pagkakakilanlan at iba pang hakbang sa seguridad upang mapanatili ang balanse sa pagitan ng seguridad at accessibility ng Senado. Para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Brian De Paz, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
2: XFM News Nationwide.
0: Samantala, buwan po sa Senado, punta tayo sa Malacanang. Mas malakas daw na ekonomiya, katropa, sa pagtatapos po ng second quarter, inaasahan ng Malacanang. Katropa natin sa balita, Deddy Guzman, XFM, Mega Manila.
4: Kumpiyan sa ang palasyo ng Malacanang, nagaganda ang estado ng ekonomiya ng bansa sa pagtatapos ng second quarter ng 2026. Ito ay sa gitna ng inaasahang muling pag-aramtada ng mga infrastructure projects ng pamahalaan. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na makatutulong sa economic expansion ang pagpapatuloy ng infrastructure activities. Bahagyaan niyang naantala ang ilang proyekto dahil sa ginawang pagprepaso, lalo na sa flood control at iba pang public works. Uro nang inatasan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga kinaukulang ahensya ng pamahalaan na pabilisin ang pagpapalabas ng pondo para sa mga priority infrastructure projects ng pamahalaan. Katropa mo mula sa Palasyo ng Malacanang, para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas. Ako inyong katropa, Deddy Guzman, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
2: XFM News Nationwide.
1: Kinumpirma ng Las Piñas City Police ang pagkasawi ng dalawang tauhan ng isang water concessionaire matapos matrap sa gumuhong 18-meter na hukay sa Barangay Pamplona 2, Las Piñas City. Kinumpirma ni Fire Superintendent Sonny Carpio ng Las Piñas BFP na narecover ang dalawa na trabahador bandang alas 6:44 ng umaga kanina. Ayon sa mga initial investigation ng mga otoridad, 7 workers ng Maynila ang nasa excavation sites nang bumigay ang hukay pasado alas 2 ng hapon kahapon. Anya, sa nasabing bilang, 5 katao ang natrap kung saan nakaligtas ang 3 habang hindi naman pinalad ang 2 biktima.
2: XFM News Nationwide.
0: Sa kaugnay pong balita, katropa, naglabas na opisyal na pahayag ang Maynila Water Services Incorporated kaugnay na aksidenteng naganap sa isa sa kanilang project site sa Barangay Pamplona 2, Las Piñas. Ayon sa kumpanya, agad silang nakipag-ugnayan sa Bureau of Fire Protection sa barangay at sa iba pang local disaster response authority para po masimula ng emergency response at retrieval operation na kasalukuyang pinangunahan ng BFP. Inihayag din ang Maynila ang paigaramay sa mga apektadong manggagawa at kanilang mga pamilya. Tiniyak na may pagtulungan sila sa kanilang contractor para maibigay ang kailangang tulong at suporta sa mga apektado. Pansamantalang tinigil muna ng kumpanya ang operasyon sa nasabing lugar habang nagpapatuloy sila sa paipagtulungan sa otoridad sa ginagawa po naman ang investigasyon para matukoy ang sanhi na insidente. Dahil nagpapatuloy nga ang investigasyon, sinabi ng Maynilad, wala muna silang karagdagang detalye na pwedeng ibigay sa publiko sa ngayon.
2: XFM News Nationwide.
1: Mas mataas na terminal fee ang sasalubong sa mga biyahero sa Batangas Port simula July 1 ngayong taon, kasunod ng pagpapatupad na ikalawang yugto ng aprobadong dagdag singil. Mula sa kasalukuyang 60 pesos, magiging 90 pesos na ito yung terminal fee matapos ang karagdagang 30 pesos na inaprobahan ng Philippine Ports Authority o PPA noong nakaraang taon. Ayon sa pamunuan ng Batangas Port, nananatili ang pagpapatupad ng dagdag singil dahil dumaan ito sa tamang proseso ng pag-aproba at nakalaan ang karagdagang kita para sa pagpapabuti ng mga pasilidad at serbisyo sa pantalan. Mananatili namang exempted sa pagbabayad ng terminal fee ang mga senior citizen, persons with disabilities, estudyante, mga uniformed personnel at Medal of Valor awardees.
2: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa, XFM, isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
0: Alas 12:17 ang tama oras sa XFM News Nationwide. Mga tropa, live din po tayo sa iba pang XFM station sa inyong lugar. Pwede kayo makinig sa XFM Radio Patrol Iloilo sa 100.7, Solid FM Davao City 89.1, at sa XFM Davao 89.1. Balitang Regional.
2: Balitang Regional.
0: Unahin po natin sa Palawan, si Vice President Sara Duterte ay nakiisa sa pagdiriwang ng Rakudan Festival sa bayan ng Aburlan. At tropa natin sa balita, Gerald Gales ng XFM Palawan.
5: Dumalo kahapon si Vice President Sara Duterte sa pagdiriwang ng Rakudan Festival sa bahay ng Aburlan bilang bahagi ng selebrasyon ng 77th anibersaryo ng pagkatatag ng munisipyo ng Aburlan sa Palawan. Marami ang nagulat na taga-Palawan dahil maliit lang ang bayan ng Aburlan, subalit binigyan panahon nito ng Vice Presidente. Nagbigay ng binsahe si VP Sara. Sinabi nito na ang kanyang trabaho o ginagawa ay para sa Diyos, para sa bayan at sa bawat pamilyang Pilipino. Ikinatuwa naman ng LGU at mga taga-Aburlan na papremyo na ibinigay ng Vice Presidente para sa Lechon Parade Competition. Lahat ng 40 kalhok binigyan ng tig 5,000 pesos bawat isa. Ito'y upang lahat ay merong matatanggap. Nagpapasalamat naman si Mayor Lito Tito kay Vice President Sara Duterte sa pagbisita sa Aburlan at sa handog nitong regalo. Ayon pa kay Mayor Tito, karangalan ng Aburlan na mabisita ito ng pangalawang pangulo ng bansa. Mula dito sa 104.7 na XFM Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Gerald Gales, XFM News.
1: Matapos ang trahedya sa Tacloban City, Mayor Alfred Romualdez personal na sinuri ang seguridad sa San Jose National High School. Mga hakbang para sa mas ligtas na mga paaralan isinusulong. Katropa natin sa balita, Reggie Navarrete ng XFM Tacloban.
2: Live report.
6: Isang linggo na ang lumipas mula nang maganap ang malagim na shooting incident sa San Jose National High School noong Hunyo 22. Hanggang ngayon, patuloy pa rin ang pagluluksa at paghihinagpis ng mga pamilyang nawalan ng kanilang mga mahal sa buhay. Binalikan ni Tacloban City Mayor Alfred Romualdez ang paralan upang personal na alamin ang sitwasyon kasama ang mga department head, mga kapulisan at mga guro. Isa-isang ininspeksyon ng alkalde ang bawat silid-aralan. Nais ng alkalde na mapalitan at mapinturahan ang mga pintuang tinawaan ng bala upang sa pagbalik ng mga mag-aral ay hindi na agad maalala ang trahedyang naganap.
7: What I want to do for the students when they come in here, we will change the doors, we will repaint them.
6: Ayon kay Mayor Romualdez, tunay na nakakalungkot at nakakagimbal ang nangyari. Gayunpaman, tungkulin ang pamalaang lokal na ikayatin ang mga estudyante na muling pumasok sa paralan sa pamamagitan ng paglikha ng isang mas ligtas, maayos at kaya-ayang kapaligiran para sa kanila. Nagkaroon din ng pagkakataon sina Mayor Romualdez sa Senador Rubin Padilla na mag-usap. Ibinahagi ng alkalde sa senador na isa sa mga hamon ng mga magulang sa kasalukuyan ay ang pagpapalaki sa kanilang mga anak dahil mas pinaniniwalaan na umano ng ilang kabataan ang mga nakikita sa social media kaysa payo ng kanilang mga magulang.
8: It's very difficult for parents now to raise their children because ang mga bata ngayon mas naniniwala sa social media kaysa sa mga magulang.
6: Ipinalam din ng alkalde ang kanyang planong pagpapatupad ng mas epesyenteng emergency response system sa lahat ng paralan sa Tacloban. Sa ilalim ng planong ito, kung sakaling magkaroon muli ng insidente at may tumawag sa 911, agad na matutukoy ng mga otoridad kung saang paralan at maging saang partikular na silid-aralan nagmula ang tawag. Hanggang ngayon, patuloy pa rin nananawagan ng hustisya ang mga pamilya

0: Ang publikong paralan simula ngayong araw, ayon kay Mayor Gongon Hika, kukumpiskahin ang anumang cellphone na madadala ng mga estudyante sa paralan at ibabalik lamang ito sa katapusan ng school year. Sa isang pahayag sa social media, ipinaabot ng alkalde sa mga punong guro, district supervisors at mga magulang ang naturang polisiya na layuning mapataas ang antas ng academic performance sa bayan at maikayat ang mga mag-aaral na mag-focus sa pagbabasa, pag-aaral at face-to-face interaction. Sa ilalim ng patakaran, mahigpit na ipinagbabawal ang pagdadala ng cellphone ng mga estudyante sa loob ng paaralan. Giit ng alkalde, layunin ng lokal na pamahalaan na mabigyan ng mas maraming oras ang mga mag-aaral para sa pagbabasa ng mga aklata, pakikinig sa klase at pakikipag-ugnayan sa kanilang mga klase, salip na paggamit ng mga mobile device. Hiniling din niya ang kooperasyon ng mga residente at iginiit ng hakbang ay bunsod ng umano'y bumababang academic performance ng bayan. Nilinaw rin ni Mayor Hika na ang cellphone ban ay hindi kaugnay ng kamakailang insidente ng pamamaril sa paaralan sa Tacloban City. Ano ang pagsisiyasat sa mga bag ng mga estudyante ay bahagi lamang ng mga akbang sa seguridad upang matiyak na walang armas o anumang delikadong bagay ang makakapasok sa mga paaralan. Mga katropa, ugalin ang pag-inom ng Santhone Vitamin C, ang alkaline-based vitamin C para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Mula rito sa Queen City of the South, Cebu City, ito si katropang Almimata, XFM News.
1: Dalawang high school students sa bayan ng Apari, Cagayan na hulihan ng baril at patalim. Katropa natin sa balita, Marjorie Dakiwag ng XFM Tukigaraw.
2: Nahulihan ng baril at patalim ang dalawang high school student ng Apari School of Arts and Trade sa bayan ng Apari, Cagayan noong umaga ng Biyernes sa Hunyo 26 taong kasalukuyan. Ang mga nahulihan na mga mag-aaral ay itinago sa mga pangalang alias Masli, 15 anyos, residente ng barangay Punta, at alias Chiro, 14 anyos, nakatira sa barangay Talungan na pawang mga grade 8 students sa nasabing paaralan. Una rito ay tinangka umano ng tatlong estudyante ang mag-cutting class. Subalit nasita ng hanay ng 1st MFP, 2nd Provincial Mobile Force Company ng PNP na nagsasagawa ng school visitation. Matapos ang isinagawang inspeksyon, nasamsam kay alias Masli ang isang kalibre 38 revolver na walang serial number at may dalawang bala, habang nakuha naman kay alias Jiro ang patalim. Nasa kustodiya na ng Municipal Social Welfare and Development Office o MSWDO ng LGU Apari ang dalawang menor de edad, habang nasa pangangalaga ng PNP Apari ang mga nasamsam na baril at patalim. At yan ang ulat mula rito sa hottest city in the Philippines, sa Tuguegarao City, mula sa himpilan ng 95.7 XFM at Tuguegarao para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas at sa buong mundo. Itong niyong lingkod, si katropang Marjorie Dakiwag, XFM News.
3: Probinsya ng Guimaras, pansamantalang hindi tumatanggap ng mga baboy at iba pang produktong pork mula sa ASF infected areas. Katropa natin sa balita, R. Espinosa, XFM Iloilo.
4: Pansamantalang hindi nagpapapasok ang probinsya ng Guimaras ng mga hogs, swine, pork products at byproducts na mula sa mga lugar na kinategorize bilang red zones o infected zones ng African Swine Fever o ASF. Ito ay sa ilalim ng Executive Order No. 60, Series of 2026 ni Governor Maria Lucia Nava. Ipinag-utos rin ng nasabing EO ang mahigpit na border control, mandatory disinfection ng lahat ng mga hogs, swine at transport vehicle pag-enforce ng veterinary quarantine, food safety measures at pag-conduct ng regular o random na checkpoints. Kanila ring ipinagbawal pansamantala ang pagpapapasok ng live hogs at pork products mula Capiz, Iloilo at Negros Island Region. Mula dito sa XFM 100.7 Iloilo. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Era Espinosa, XFM News!
5: XFM News Nationwide Weather Update.
3: Diretso na tayo sa panahon, katropa. Katropang Brian, binabantayan ang pag-asa sa pong LPA, katropa, low pressure area na mataas sa silangang Surigao City, Surigao del Norte.
1: Katropang Buddy, inaasahan ang pag-asa ngayong araw ang maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorms sa Visayas, Bicol Region, Caraga, Quezon, Oriental Mindoro, Marinduque at Romblon dahil sa LPA, habang naapektuhan naman ang southwest monsoon ang natitirang bahagi ng Mimaro.
3: Samantala po tayo sa Metro Manila, katropa, makakaranas tayo ng iba pang bahagi rin ng bansa ng bagyang maulap. hanggang sa mas maulap na kalangitan. Madilim na nga daw po sa labas ngayon. May mga pulo-pulong pag-ulan din, dulot naman ang localized thunderstorm.
1: Samantala, sumikat ang araw kanina.

0: Ang alas 5.30 ng umaga, tinasahang lulubog bandang alas 6.29 ng gabi.
1: Balitang International.
2: Ihatid po sa atin to ng Santon Gold. Subukan natin katropa ang Santon Gold, subok at epektibo. Nanawagan na si Pope Leo XIV sa mga leader ng iba't ibang bansang unahin ang pagtugon sa gutom, kahirapan at pangunahin pong pangailangan ng mamamayan kaysa daw sa patuloy na paglaanan ng malaking pondo ang digmaan. Sa kanyang talumpati sa punong tanggapan ng World Food Program sa Rome, Italy, sinabi ng Santo Papa na dapat higit na pagtunan ng pansin ang sapat na pagkain, malinis na tubig at serbisyong pangkalusugan. Binigyan din pa niya na ang patuloy po na krisis sa pagkain sa iba't ibang panig ng mundo ay nagpapakita na hindi balancing prioridad ng ilang pamahalaan sa usaping politikal at moral.
1: Showbiz News!
3: Ang balitang showbiz, edit sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Inilantad ni Kapuso actress at beauty queen Herlyn Budol ang umano'y indecent proposal na natanggap niya mula sa isang nagpakilalang gov. Sa Instagram story, ibinahagi ni Herlyn ang screenshot ng mensahe kung saan tinanong siya ng naturang sender kung maaari siyang makasama para sa isang one-night stand kapalit ang 150,000 pesos. Makikita rin sa screenshot na ilang beses umano siyang tinawagan ng sender. Mariing tinanggihan ni Herlyn ang alok at sinabihan ang nagpadala ng mensahe na gamitin na lamang ang pera sa pagtulong sa kanyang mga nasasakupan. Hindi naman pinangalanan ng aktres ang pagkakakilanlan ng nagpadala ng mensahe sa kabila ng panawagan ng ilang netizens at social media personalities na magbigay siya ng clue. Wala na rin ibinahaging karagdagang detalye si Herlyn sa kaugnay na insidente. Para sa balitang showbiz, ako si katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila, exciting.
1: Balitang sports.
2: Iatid po sa atin ang sports ng Premium D3, lakas sa bawat kapsula. Inilabas na ng Philippine Olympic Committee ang opisyal na player pools ng Alas Pilipinas Women's at Men's Volleyball Team na sasama katropa sa 28th Asian Games sa Nagoya, Japan ngayong September. Paunahan niya ni Najia de Guzman, Mars Alba, Angel Canino, Don Katindig, Jel Cayuna, Thea Gagate, Vani Gandler, Shira Hardio, Justin Nazareno, Aya Lowry, Alia Malaluan, Jennerva, Shaina Nitura, Del Palomata, Pangs Panaga, Ara Paniki, Ami Probido, Erika Santos, Pipi Sharma, at iba pa. Hindi nakabilang sa final pool si Shaina Nitura matapos sumilalim pala sa ankles surgery. Samantala, pamuno naman po ni na Brian Bagunas, Mark Espejo, Lloyd Josapat, Jude Garcia at iba pa ang men's team. Sila rin pa rin ng Italian coach Angelino Prigoni.
1: XFM News Nationwide.
2: Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumayin niyo na po XFM News Nationwide, mga katropa. Ngayon pong Monday afternoon, June 29, 2026.
0: Mga katropa, maaari niyo pong balikan ang ating pagbabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila.
2: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami po inyong mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
0: Ako si Brian De Paz.
2: Katropa na lahat, katropa ng bawat Pilipino. Hanggang bukas, maraming salamat.
0: Mabuhay, exciting Pilipinas!
4: XFM. Mga katropa, exciting dito!

0: tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Mahina na ba ang buto mo o madalas sumasakit? Ang kasukasuhan, ang Premium D3 Soft Gel ay may vitamin D3 na tumutulong sa absorption ng calcium. Ang VCO ay tumutulong sa nutrient absorption, habang ang Moringa Seed Oil ay may anti-inflammatory compounds para sa joint comfort. Mas matibay na buto, mas aktibong buhay. Premium D3 Soft Gel. Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea.
2: Bibili sa mga butika.
3: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Claire Skin Herbal Soap. Claire Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Claire Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
4: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso. Mag-Santone Plus Herbal Oil. Pahid mo lang sa iyong buong katawan. Siguradong sisiglang pakiramdam. Santone Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan. Santone Plus Herbal Oil.
5: Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
6: Ako si Nico Delphine, dating TV reporter ng Kapamilya Network. Siguro kong naka-Santone Vitamin C ako araw-araw. Importante kasing maiwasan ang sakit at mapalakas natin ang katawan.
5: Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Sister Pain.
7: Ako Galis Elisa, and I'm proud Sister Pain user. But one time, nagka-sore throat ko. Wala ginsang iba nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid ka tama na dula ang sakit ng gimbatya mo.
5: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
5: Mabibili sa mga butika.
9: Happy!
10: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
11: Playtime Entertainment, born for happiness.
12: Playtime Entertainment, born for happiness.
13: Maka-college na ko!
14: XFM.
15: Katropa mo!
16: Exciting!
17: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

na ang programa na The Secrets of Health. The Secrets of Health. Magadulong sa mga impormasyon na may kaangtanan sa atong ikaanyang lawas. Magatudlo man sa maibid kag natural nga mga pamaagi, agud malikawan ang mga ginabatsyag sang atong lawas. Gani dali na atong pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.

0: Kumusta na naman mga suki nga mga tagbalamati? Salamat, welcome na naman sa aton programa The Secrets of Health. Kung sa din pinagi sa aton sininga pagpangalagad, siyempre padayon kita nga magapakigbahin, mag-share sa inyo sa pila sininga praktikal nga mga pamagi na hanungod sa pagpabakod sa aton lawas, pagbulig ka pag-ayos aton sini mga badatian, pinaagi no sa pagreforma sa aton sini tagsa-tagsa ka mga hindi amungan na andan o kung mga unhealthy lifestyle na ton. Pero ka pati kita no, ang pinakamanamigid na aton matunaan kag mapaanad ang aton sini kagalingon sa usto sini nga pangginawi para makalikaw ng adaan kita sa mahimo mangin resulta o kung mga balatian tungod sa pagpabaya na ton sa aton sini mga kalawasan. Kaya pati kita sa balanon nga nagasiling, an ounce of prevention is worth a pound of cure. Bisan ginagmay lang kaayuhan sa aton lawas ang aton ginahimo, pero kung sige-sige, maabot yun ang panahon na no? Nga magabalos ko din ibalik sa aton pinagi sa pagpabakod sa aton lawas para ang nagkarinlain sining mga badatian aton sining malikawan. Kaya hindi mo lang naghahalin ang dalangko kung malala sining mga badatian. Sa simple lang naton sining mga pagpabaya-baya ukon sa aton sining pagpabuyan-buyan. Ayhan mga sintomas sininga gina dala-dala lang naton jo gina pabayaan lang naton. Tungod sa aton sinipensar, base kung sobrahan lang ni kakapoy, base kulang lang ni sa tulog, base kulang lang ni sa inom tubi. Kung ang balsang kilala ko, base kulang lang sa kwan. De kulang lang sa tulog. Kati permega pulaw. Nang habalanon, kung lang ano, kung mahimo mo sa gabi, hindi o mahimo sa adlaw. Siling saya-saya. Bisa nadlaw niya kahimo ko. Ang pagpulaw, amung hindi ko na mahimo sa adlaw. Kaysa gabi, lagi ko na na mahimo. Pero may nakapunto din na sa aton sini mga tagparamati. Dapat balanse ang aton sini nga kabuhi. Balanse sa tanan-tanan. Sa aton physical, mental, spiritual. Although di magin naton na perfect, pero at least no, arang aton sa nga awareness. Arang aton sa nga panghuna-huna. Nga dapat maghimo kikita sa kung ano ang makapaayo sa aton sa nga lawas sa adlaw-adlaw sa nga tanan. Live magin kita mabatian sa aton sa nga mga XFM station sa Bugo sa nga Isla Sang Panay. Adara sa aton XFM Calibo, XFM Rojas City, XFM Antique. Dira sa aton sini mga kabiyanan, mga avid listeners na aton dira sa Negros Island Region nga may mga XFM stations sa sudad sang Bacolod, kag siyempre dira sa XFM 100.7, XFM Ilo, Ilo City. Welcome, welcome sa diwat sa aton sini nga pagpangalagad. Ayan, may mga ginabatsyag kamo sa inyo sini nga lawas, dugay nyo na ginadala-dala, may mga natilawan man kamo sini nga mga remedies, mga tips na ginsunod nyo man, ano? Para sa inyo sini nga ikaayong lawas, pero ara gyapon nagabalik-balik ang inyo sini nga badatian. Ayan, may mga maid-id pagid nga dapat sini tong karon kag si saon sa inyo sini tagsa-tagsa ka makugalingon, may labot man sa lifestyle o kun base nakabase man dani kun may labot man dani sa indi husto sini nga preparation sang aton sini nga mga parte sang tanom, pagkaon sini kung timing nga pagkaon sang mga utanon, timing nga pagkaon sang prutas, anong kadamuon sini, kay especially sa mga dapat tag hindi naton dapat himuon pag-abot sini sa nutrisyon. Kay kadamo kita sa ginahuna-una nga sa aton husto pero hindi gali makapaayo sa aton na lawas. Pwede nyo lang ipadala pananglit mga concern kamo sini sa ikaayong lawas dari sa aton sini nga text hotline sa 0928-287-4637 para makahatag makita sa inyo sa pila sini ka mga pagpanugyan, pila sini ka mga rekomendasyon kung ano sini ka mga preparation sa mga tanong, mga parte sa tanong, ano kalawig ang paghulom mo sini, kung pagpabukal mo sini, o kung tanong niya mga method of preparation sini nga kinahanglanon na naton. O kung hindi gani, maghatag man sini sa nagkaigyo nga program of chosen supplements nga baka paayo sa inyo sa nga lawas kaga FDA approved nga makabulig ano pabakod sa aton sa nga lawas for prevention kag makabulig support sa aton sa nga lawas kun may ginabatsyag na kita sa nga mga baritian kapiyan pang ibandera ti under treatment sa ila sa mga nabatsyagan. Well, isa na naman ka topiko ang aton sa pag-istoryahan sa edisyon sang aton sini nga pag-pangalagad. Sa masami may mga kinaiya kita o kon may mga naandan kita nga ang iya sininga resulta sa aton sininga lawas, sa aton sininga panghuna-huna, sa pangkabugusan. Balan mo pag-abot sa naturopathic medicine o kung sa naturopathy, hindi kita nagatanaw sini sa ginatawag sakit sang isa ka tao lamang. Kundi ginatanaw naton ang tao nga may sakit. Kay nga aman, bisan pa ang iya sininga panghuna-huna, bisan pa ang iya sininga spiritual aspect sa iya sininga pagkabuhi, kung paano, kung ano kadalom ang iya sininga relasyon spiritual sa iya sininga ginapatihan, ano kahanuot ang relasyon sininga sa iya isigkatawo, o kung ano man, kanabaw, ano, o kung pagkasalimpapaw sa iya sininga ginatawag pagpakigangot sa iya sininga palibot, tag sa iya sininga mga interaction, magluwas pa pag-abot iya sa nutrisyon, may ara ina sang labot sa ginabatyag naton. Hindi siling na nagbalatian ka lang o kung nagkasakit ka lang tungod sa kagaw, tungod na latnan ka, tungod naghina lang imo sini resistensya. Kung tanawon naton sa pangkabilugan, may labot dira bisan pa ang aton sini ginahuna-huna. Kay bisan pa sa aton sini pamensaron gali, mahimo nga binipisyo o kung perwisyo ang maidulot sa aton sini nga lawas. Amo ganin na ginasiling, no? Kapila naton ginabalik-balik. Ini may mga previous kita nga topic sini ang mga positive thinker mas mabakod ang ila sini nga lawas kumpara mo sa mga pessimist. Ini balang mga tao nga daw always a negative alang ang oportunidad tong kaisa ang ginatanaw nila dira ang problema hindi balang chance nga mapaayo ang aton sini nga lawas. Pero may chance pa kita sini nga baguhon ang tagsa-tagsa naton kay hindi amo nga mga pag-inugali para sa kiikaayo sang aton sininga lawas, hindi lamang sa aton sininga lawas physical kundi lakip na sa aton sini panghuna-huna kag piminsaran. Aton tun-an karon ang pinakadelikado gali o kung pinakapeligroso nga batasan o kung naandan nga ginahimo sang kalabanan o kung sa pila sa aton sa adlaw-adlaw. May mga ginahimo kita sa aton sininga adlaw-adlaw nga mga aktibidades nga para sa kaayuhan sa aton sa ninga lawas. O kung why lang kita nag-mind, ano, why magkita sininagahuna-una kung anong posible sa ninga outcome kag ang balik sinisyempre sa aton sa ninga lawas kag sa susidad sa pangkabilugan. Kada mo sa mga tao nga nagahuna-una ang pila sinika makatalaga mga habit amo ang mga bisyo kasubong sinisang pag-inom, kasubong sinisang pag-inom sa makahulubog nga ilim nun, pag sigarilyo, pagkaon sinisang hindi healthy nga mga pagkaon hindi ka mag o kung ang hindi sini pag exercise ang hindi sini pag panimpon simpon sa aton sa nga isig katao gina-isolate ang kagalingon tama mga tao sini nga nagahuna-huna nga doon mo na nang ginatawag makatalaga mga ginahimo naton sa aton sini ika ayong lawas. Actually may labot man din na sila no sa pagpahina sa aton sa nga lawas sa pangka bilugan. Pero may ara gali sa isa ka habit nga halos maapektuhan ang ginatawag tanan naton sini kon pangkabugusan naton sini nga kaugalingon kon ginahimo naton sini adlaw-adlaw kag mangin kabahi na ini sa aton sini nga kabuhi. Ano bala ining habit o kung naandan naton na ginakabig sa mga eksperto kay sunod sa pagtuon nga makatalaba at talagam sa isa siri ka individual nga may amos sini nga ginatawaga sahi sang pamaagi sa pagkabuhi adlaw-adlaw. Amo ni balang habit nga nagakabuhi kita sa ginatawaga auto pilot mode. magambal kita sa ninyo autopilot mode, ti arani na andan na lang naton ang tanan-tanan. Why na kita sa conscious effort sari kung sa paguna-una kung ano ang labing mas makapaayo sa aton sininga lawas. Why na kita sini nagahatag sa nagakaigo kag may idiid sininga atensyon sa aton sinipanghuna-una sa aton sini mga ginapili mga pagkaon naton, ginabuhat naton, ginasulot naton kag bisan pa sa aton sininga mga action. Kung kita sini ang nagauntat sa paghuna-huna sini consciously, na balang may tinutuyo kag hungod gid nga ginahimo naton, kag ginapabay-an naton ang aton lang sini mga naandan, mahapos sa aton, maabot ang panahon ang aton sini naandan, ang aton sini balatyagon, ang aton sini mga kahadlok, kag impluensya sini sa mga tao sa aton sini palibot, amo ang magakontrol sa aton, imbes nga kita sini ang may kontrol sa aton sini kagalingon kag sa aton sini mga desisyon. That's why madamo sini sa mga tao ano nga kun pamangkuton mo nga ginhimo mo ini masiling tinakita ko mo nga ginhimo ini sang isa ka sikat man nga influencer sa isa sini ka artista o sa isa sini ka endorser kag ginsunod kuman without thinking magambal bla kita nga thinking madalom nga paguna-una kon painuino critical nga paguna-una ini bala maayo para sa tanan o kon sa pila lang o kon basi ginahimo lang ang amo to sa purpose ya nga para sa ila kaugalingon nga bintaha. Maghambal gani kita subong nga kung karon nga autopilot kung sa aeroplano pa bala ginaset ina sa piloto ang aeroplano dira no ang iya sini nga kung galupad na siya ang iya sini nga kataason ang iya sini nga kadasigon kag ang direksyon kun diin sila sinima kanto para mas mahapos sini no ang mangin plastada sa piloto sini samtang naga biyahe. Pero kung kinanglanon, pwede niya makancel mo sa piloto kag i-shift iya sa manual ang operation sa isang aeroplano. Ang problema sa aton sa tao, sa mga tao, sa mga individual, kag sa mga listeners na aton na nagpamati, no? Kung maanad kita sa sining ginatawag habit nga autopilot. Magambal, gani kita sa sining autopilot, ano bala ang buot na aton sa silingon? Ang aton sini nga utok ginahandol niya ang mga ginahimo naton adlaw-adlaw halos tanan nato ginahimo sari automatically amo ni ginatawag nga autopilot bala like for example ang aton sini nga pag bugtaw ang aton sini nga pag-check sa aton sini nga phone ang aton sini nga pagtan-aw sa aton sini mga social media account kag ang aton sini nga pangginawi mas gustohon ta ginahimo ang mas mahapos sini sa aton kadto kita sa aton sini nga opisina mangin emotional kita kun anong gusto ta sini nga himuon ta matulog makita kun di magtulog himuon ta man waay sing disiplina kumbaga sa aton sini ka galingon actually nga aton utok mas ginap pili niya ini kay mas mahapos ini para sa aton sa ring brain to conserve energy nga ang mas mahapos amo ang mas ginapili. That's why may mga palamang kutanon kita nga teko na hindi gali maayon do ka ginapinsar sa aton sa ring utok tinga ginahimo man aton damo sa mga bagay nga hindi maayo no balaan ta man hindi maayo pero mas ginahimo naton tungod mas mahapos sa aton kun mas ginapili ta ang mas mahapos sa aton why kita sang ginatawag conscious effort kun maalamon sini nga mga desisyon kag pagpanghuna na kung anong mangin outcome niya sini di amo ni ginatawag nga autopilot. Bugtaw kita, scroll kita sa cellphone, ligo kita, kaon kita, kadto sa lubrahan, dito sa lubrahan, scroll naman liwat. kung parts nga aton sa nga pag-obra, mga obligasyon na aton, pagkahapon, uli na naman. Scroll naman liwat, sa si social media, o kung mga naandal lang na aton nga routine sini. Why na gani ibang sini nagapaminsar eh kung ano ang ila sini dapat buhaton nga bag-o kinaanad sila sila sini routine na lang sa adlaw-adlaw kagang adlaw-adlaw nga ini kun inadlaw nga ini nagahimo sini nga sinimana nagahimo nga binula na bilul nagahimo sini nga tuig damo sa mga tao nga waay makarealisar sini nga ang ila gali nga pang gitawag kabuhi nangin routine na lang day by day why sing gitawag conscious effort at ang iba nung kaisa no pamangkuton mo, anong adlaw subong, anong bulan subong, mayroon ibang nga dumahayanghag. Sa ay Hulyo nagali subong, o kung Hunyo nagali subong, kung anong bulan manabi, tingin pamangkuton mo, anong mga pagbago sa imo kagalingon ng imo sininga na himo. Tingin ba sinita nagahuna-una lang yan, kung magtulok lang sa imo sini, nga daw blanco ang pinsar. Pero nga ang makatalagam ginakabig nga makatalagam ining autopilot sini nga habit tungod nga ginakawat gali sini no kun may ginakawat gali ini sa aton nga hindi lang naton mapanumbalik. Ano pala ang ginakawat sining autopilot habit sa aton nga hindi na naton mahimo mabalik? Amo ini ang mataamat nga pagbuhin gali sa aton sini nga kabuhi. Kumbaga wising moment, wising nagakabuhi lamang kita nga daw as in nagaginhawa lamang kita daw hindi man worth ang aton sini nga tinuig sa aton sini nga kabuhi. Kung halimbawa, ikaw sini ang mentally absent during those moments nga importante, no? Ma-lose na nato, kung madula na nato nina forever. Kaya nga aman, ang autopilot slowly removes awareness. Ang aton sini nga pagkamaalamon bala, ang aton sini nga pagkaalisto, ginaamat-amat kuha na sang autopilot habit. Ang aton sini nga creativity, ang aton sini nga family relationships, kag ang relationship na aton sini sa aton sini mga work mates, kag sa pangkabilugan ano, sa aton sini komunidad, mga oportunidad. Kaya bisan pa sa aton sini nga kalipay amat-amat ini nga ginakuha no sa ginatawag autopilot habit nga hindi naton ini halos ma bantayan o kun hindi naton halos ma mulalungan nga ay amat-amat nagali kita distansa sa relasyon naton sa aton isig katawo. Hindi na gali kita makahimo sang bag-o nga mga butang sini nga naguna-una. Ano ayan ang mas i-improve na kon sa akon sini ikaw galingon? Aware bala ako sa akon ginakaon o kon ano lang mahapos sa akon sa adlaw-adlaw amo na nang akon ginaluto o kon ano na amo na nang akon gina-prepare? Siyempre may ara man dira nga buksan mo dala tapos tughongon mo dala sa ininit nga tubig. May ara sini nga nakalata nga buksan mo dala pagkatapos initon sini sa kalaha o kon isulod sini sa oven kag magkaon without even thinking ano ba lang posible nga mga resulta sini sa akon sini nga kaugalingon especially sa akon sini nga lawas. Gani diri kita karon sa mga konsekwensya o kunang resulta sini sa living on autopilot. Ang maghambal kita ng living on autopilot hindi direkta sini nga magmasakit kita kundi ang resulta sini ginatawag behavior ining pattern nga dito padulong sini sa paghatag sa aton sini sa nagkalain-lain sini nga balatian. Nga man, when you live on autopilot you often make choices without thinking. Kung aragali kita sini sa autopilot mode, di gani autopilot gani hindi na kinanglan sini sa critical thinking eh. O kung maidid sini nga pagpanghuna-una, masami kita sini nagahimo sa mga pagpili nga way na nagahuna-una padalom ukon na pagpasangkad sa aton sini paminsaron. Halimbawa, ginakaon naton tungod nga kun may ginakaon kita tungod nga bore kita o kun boring gani kita nagapangita lamang kita sa kun anong matimo naton bisan hindi kita gutom. Kun halimbawa gani karon ara ka sa autopilot mode sini bisan gabi na nga oras na nga inugtulog sige ka lang gyapon niya scroll sa imo sini nga gadget sa imo sini nga cellphone. Why ka nagamayin kung pila ka na ka-oras sini nga nagapungko dira? Why ka man nagahulag? Why ka man nag-exercise? And even, kung ara ka sa autopilot living sini, kung autopilot mode, pila sini ka mga signs and symptoms ang aton lang ginabaliwala. Ignoring signs that you are tired or stressed, baliwala na lang na si imo, kadaw hindi mo halos manutaran, kay divert ang imo sini nga panghuna-una sa mga bagay nga hindi man primary kung importante sa imo sini nga kabuhi. Ang isa sini ka desisyon. Kapin pa kung nalimbawa importante nga mga desisyonan o kung bisan gamay sini nga mga dapat aton desisyonan sa aton sini nga kabuhi pero kung ginabalik-balik naton sina adlaw-adlaw ining paghimo naton o kung mga desisyon naton nag-aapekto sa aton sini nga habit kag bisan pa sa aton sini nga ikaayong lawas tungod nga suliton ko ang mga desisyon naton na ginagmay pero hindi pabor sa aton lawas inadlaw sini mana binulan kag nagalas tinuig tubtob nga maandan naton isa ang posible sa nga result. Number one, increased stress. Damo sa mga tao, ano, nga from one task to another without checking in with themselves. Gina-ignore nilang signs sa nisa, like palanakit sa kalawasan, pabalik-balik ang sakit sa ulo, pagka-irritable, feeling overwhelmed o kung dali sini mag-react ba na ang iban sa niya kulang lang ni sa tulog o kung basi kulang lang ni sa pahuway pero ang iban sini na budlayan na magtulog budlayan na sini mag ginatawaga adjust pirmi kapoy ila sini ginabatsag hindi na sila makapaminsar mayo ano san kung anong dapat nila himoon sila sini ng mga trabaho kung nagasalig na lang sa ila sini ng routine why na nagawa na una kung paano pag may improve pag ila sini nga dapat mangin resulta o kung outcomes ang ilang sininga mga gida obra sa opisina man ina o kung sa sulod sini sang balay ini resulta no sa gida tawag autopilot living nablang board ka na bala nagaresulta gali ini sang pagdugang pagit sa pagka-stress sa isa ka tao nagaapekto sini sa iya sini nga pagtulog kahit ini nga automatic na simo kung maghigda ka ma-check ka sa imo sini nga social media account kay bisan oras sa inog tulog mawili ka iya sang scroll nga scroll dira hasta abdan ka tuwang gabi hasta abdan ka sang isang ginatawag kaagahon ini mga habit ano nga nagapaatrasar sa aton sini nga pagtulog nagabuhin sang inadlaw sa aton sini nga kabuhi nga nagaresulta sa dugang nga pagkakapoy hindi kita makoconcentrate maayo mangin na alabuton kita mahina ang aton sini nga ginatawag reaction kung kaisa delay ng aton sini nga reaction di kita mangin maabtik kag maluya ang aton sini nga lawas kag kunara kita sa autopilot sini nga living nagaresulta ini kung magapadulong ini nagatuytoy ini sa aton sa ginatawag an healthy eating. Magambal kita ang unhealthy eating tikon ano lang maayo dira sa aton eh like ang kalabanan sini sa mga ara sa autopilot living gatanaw sang TV may mga movie marathon dira bisan pa sa trabaho gani no ang imo trabaho lang yun routine na lang sa imo nagascroll ka sa imo sa nga cellphone bisan pa sa imo sa nga pagdrive ara sini ang imo sini nga panghunauna para nga ma-divert pagid ang imo sini nga pang paminsaron nga kung anong imo sini nga usapon bisan hindi ka sini gutom kag bisan busog ka na no sa aton sini mga tagpalamati sige lang gyapon imo sini nga timo sa bisan hindi healthy sini nga pagkaon amo ni nga ginakabig yung autopilot living nga makatalagam sa aton sini nga ikaayong lawas kay kun ara kita sini sa autopilot mode kasubong lang ang computer na lang ang nagawa dalas ang aton sini mga buluhaton lang kay naandat na lang naging automatic na sa aton sini nga utok nag-affecto man ni sa aton sini nga physical activity ang mga tao sini nga ara sa autopilot living laban ang pungko kaysa ila sini nga trabaho kay mas mahapos ina siya eh laban sini ang uyang sa oras instead nga purposeful kuntani may tinutuyo nga mas mapuslano lang aton sini nga kada oras sa aton sini nga adlaw kag tungod sa sining kakulang sa physical activity tungod sa pagpalipas ang oras tungod sa pagpatay sini sang oras ginaangot ini sa mataas sini nga risgo sa obesity heart disease type 2 diabetes pagsakit sang likod kay sobrahan sini kapungko reduced muscle strength and even ang aton sini nga mental health affectado man gali kun ara kita pirme sa autopilot mode kun halimbawa why kita sang ginatawag pagpaandar pagpagaling sang aton sa ninyo panghuna-una kun ano pagid ang mas makapaayo sa aton kay kun routine lang pirme ang aton sa ninyo saligan sa aton pang adlaw-adlaw ara kita pirme sa ginatawag hindi paborable nga kondisyon sa aton sini nga mental health kay ara dira no nga tawag sadness anxiety frustration loneliness kapin pa kun indi kita sini kapin pa kun waay sing upod naton sa aton kapamilya o kun mga abyan naton nga mangin maalamon sini sa pagtan-aw sa aton sini nga mga reaksyones kay may mga tao iyang ang imo sini paghipos mabalaan nila nga may something sa likod ang imo sini nga mga pagyuhom mabalaan nila kung tuon nga yuhom o kung may problema sa likod sina nga mabuligan ka nila ini kalabanan nga nagakatabo sa mga tao balangaran na sa autopilot living waay na sa gidatawag nagakaigo kag maidiid sini nga pagpamensar kung anong dapat baguhon sa ila sini nga ikaayong lawas sa ila sini nga lifestyle sa adlaw-adlaw nga kun bala magresulta ini sa balatian o kun magresulta ini sa kaayuhan kadamo sang posible maapektuhan sini sa ginatawag autopilot living tungod nga hindi na kita sini mangin maidid sa aton sini nga pagpangabuhi dira na lang kita nakasalalay kung anong naandan naton sa matag adlaw-adlaw nga tanan bugtaw kaon biyahe pa trabaho balik sini sa balay scroll sa cellphone pulaw tulog kadali bugtaw kaon kag nagabalik-balik na lang kita dira pero ari no sa aton sini mga tagpalamati ano bala ang pwede naton mabulig kung nanotaran naton na no? Sa aton tugalingon na, anong mahimo naton mabulig kung nanotaran naton nga daw langin routine na lang aton sininga pangabuhi adlaw-adlaw. In fact, may ara kita sa nina-encounter nga nakapamangkot siya, Dok, ano na lang ning akon kabuhi man? Amo na lang ko sini hasta nga mapatay ako? O kung ay nabala po bago ang akon sininga kabuhi, kagbisan pa sa akon sininga nabatsyagan, daw ay man ako sing satisfaction, daw ay ko sing matodo na kalipay sininga nabatsyagan, daw hindi man ako tuman healthy sa akon sininga pamatsyag. Tungod ang routine na lang ang iya sininga pang adlaw-adlaw nga ginabuhat nga waay sing ginatawag extra. Sininga paguna-una, pagpadalom sa pinsar ko, ano pa ganyan nga, pagpa-improve. Ngayon, sarang niya mahimo siya ko galingon, especially pag-abot siya sininga nabatsyagan, siya sininga panghuna-una, kag siya sininga lawas. Ano ba lang mga warning signs sinino nga mahimo afektado ng aton sininga health? Kung ara kita sa ginatawag autopilot mode nga pagkabuhi sini. Siyempre, may sarang gali kita mahimo nga hindi kita magpabili lang sa aton sa nanya kondisyon, kundi may pwede kita ligwaton, especially pag-abot sa nutrisyon nga makabulig sa aton sini para nga maluwas kita sa nagkalainan nga makonsekwensya sa kakulang sini sa kritikal nga pagpanumdom pag-abot sa aton sini nga ikaayong lawas. Ang mga tao nga afektado sini no, kung resulta sa nang autopilot living, may mga sintomas primero gali nga mabatsagan na ni masami ka naga batyag sang kakapoy, mas labi pa o kung mas damo pang inadlaw mga kapoy sinasabilog na simana kaysa sa daw pagsika. Pabalik-balik ang pagsakit sang ulo sini, iba nagalingin ano ang ulo nila sini, hindi maayos sini nga pagtulog ang iban sini, why man nagapadako gani pero nagadugang ang ila sini nga kabugaton, mataas ang ila sini nga stress, nangin malipaton ang iban sini, hindi sila makafocus ang maayo, nagapalanakit ang ila lawas permi, kanubo sang ila sini nga ginatawag interest sa mga aktibidades nga sang una nag-enjoy man kontani sila, kagini ba lang ang balanon nga, sige lang ah, tutok ka lang da kung anong imo sini ginatutukan bisan hindi man puslanon sa imo sini nga lawas, do ginapatay mo lang sini ang oras hasta nga matapos sini ang adlaw hasta ang routine. Ano balblas ang kilala ko ah, hindi man ni Pacquiao ah. Inadlaw man ni pero pagabot sa aton sini nga ikaing lawas ang na-miss gali nato na kaayuhan nga mahimo naton madulot sa aton tugalingon subong, hindi na naton din na mahimo mapabalik. Gani ari karon ang pila naton sa panugyan. Sa mga tao nga kulang sa ginatawag pagbalanse sa ila sining kagalingon nga naanad na lang sa ila sining pang adlaw-adlaw nga cycle na ginahimo. Bugtaw, kaon, kag siyempre, since nga do ay ka managamind sa imo sining health, why ka managamind kung anong outcome niya sina, kung ano nalang mapulot mo dira, kung ano nalang madali sa imo dira, kaysa sa mang garden kami kung may lugar ka, matanom ka Logbate, matanom ka Ampalaya, matanom ka Balungay, yung iban sina, kahasol na sina, bisan may masang obra ganyang iban, ginapatay na lang nilang oras gani mo, tungod sa autopilot mode, o kung autopilot living. Parambal sa kilala ko, katamaron ka na yan, Dok. Siyempre, tamara na ganit maminsar na kung ano pag mas makapayo. Tamara na magkado sa merkado. Pagbakal sa sa mga utanon, bisa malapit lang sa merkado, ano? Kundi kung ano lang ara makuha dira. Ah, sa aga sini, may frozen goods, may sausage, may hotdog, kung ano ba dira nga. Sarang lumalabot. Tapos kaon sang kanon, iban sa niti, may paaman pa nga soft drinks, may paaman pa nga kape nga perte man katamis. Nga kung ginahimo mo ni adlaw-adlaw, hindi mangin mayo resulta sa aton sarinya lawas. Ari kita karon sa aton sarinya kabuhi. O kung sa aton sarinya mga suggestion. Kung nanotaran mo gani ang imo sarinya kabuhi, dira na lang nagalibot-libot. Bugtaw, kaon, kanto sa pisina, balik. Scroll naman sa cellphone, panyapon, tulog gamay, bugtaw naman pagkaaga, kaon naman or himos naman, kadto naman sa opisina, balik kag iban pa gyud mga ginahimo mga hindi paborable sa imo sa ninga lawas. Although siyempre, ang pag-opisina o kung napagtrabaho, maayaw gina sa aton sa nga kagalingon. Kati palang itanaan tama na. Pero siguruhon talang hindi inimangin pala agyan. O kung hindi inimangin means nga kita sa ang hindi mangin healthy. Kaya basit kulang pa balang ginakita ta sa aton sa nga trabaho. Pag-abot sa nga galastusan, pag-abot sa nga isang panahon. Ganit diri kita, no? Paano naton mabuligan ang aton kagalingon? Paano naton mahatagad sang pabor? Kung halimbawa, waay kita nagahuna-una, sini kung nabudlayan na kita sini, tamara na kita sini maghuna-una, kung anong i-prepare naton sa aton sini nga lamesa, pinggan sini kaya tiyan naka autopilot kita permi gusto naton mas mahapos na lang diri kita sini sa aton sini pila kapanugyan. Ano ba lang papel sa aton sini nga Sunthon Plus Gold Capsule Premium D3 Capsule ag Sunthon Vitamin C pag-abot sa mga tao nga ara sa autopilot mode. Ang mga tao no nga ginatawag tamara na maminsar sila sa likaw galingon gusto nila mas mahapos permi and even sa mga makapaayo sa lawas gusto nila mahapos permi. Actually hindi tanan mahapos tungod kina ang lang ito mag-effort arang exercise kinang lang tagin maghulag hindi na yung autopilot mag-start kita sa effort sini araman ng nutrisyon kinang lang ito man mag-prepare sa aton sini mga otanon mag-prepare sini sa mga prutas na dapat aton sini kaunon para sa aton sini ng nutrisyon kag araman ng husto sini nga pagtulog kinang lang disiplinahon ginaton ng aton sini kagalingon nga makakuha kita sini isang pito tubtubolo ka oras o kung siyam ka oras sini nga pagtulog sa kagabihon kag hindi lang sini nga tulog nga basta nagpiyong lang mata nato na kundi mahamuok sini nga pag tulog. Pero hindi man tanan nga mahapos hindi maayo sa aton sini nga lawas. For example, ang aton sini nga Sunthon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule ug Sunthon Vitamin C, paano na to na pasulod karon sa mga tao nga maara sa gitawag autopilot mode. Diri kita karon sa iya sini nga mga sangkap. Isa sang iyang sangkap sini amo ang moringa. Uko ng balunggay, dagaya ini sa mga sustansya, beta-carotene, vitamin C, vitamin E, calcium, potassium, iron, magnesium, may protina, may antioxidant ini. Kabalo naman kita sa iya sa nga mga health benefit sa aton. Paano naman makabulig no, sa mga tao bala nga kulang? Sa maidiidag mapisan sini nga pagpamensar kon na makapayo sa ila sini nga lawas una-una nagasuporta ini sa nutrisyon tungod kalabanan sa mga tao nga ara sa autopilot mode tamara na maghimos tamara na magprepare sini sa ila sini nga pagkaon luto utan magbakal utan especially kung magtanom sang utan badamo gilang tamaran pagid sini kagkapin pa kun wai ka man sa lugar sini sa imo sini nga palibot ang balunggay makahatag sa imo sa nagakaigo sini nga sustansya kon nutrisyon dira siya sa Sunthon Plus Gold capsule naton. Kanaga bulig man ni para nga mahagan-hagan ang pagka-damage sini sang aton sini nga cellula bangod sang oxidative stress tungod sa mga antioxidants nga ara dira sa Sunthon Plus Gold capsule nga dala sini sang malunggay. Kagano pa gading isa nga makabulig sa aton. Kun halimbawa ara kita sa autopilot mode, spirulina. Ang spirulina may protein, may iron, may B vitamins, copper, antioxidant, kag may phycocyanin, strong antioxidant isang nga makabulig sa aton sini nga lawas, especially yung protina nga ari diri para mapabakod ang aton sini nga muscles. Ang mga tao nga ra sa autopilot living o kung autopilot mode, kulang sa exercise, tamaran sini maghulag. Kag nagaplano lang mag-exercise per me, siya mag-exercise ko basta pagkaaga, bla ma-push up ko bla. Pagkaaga, ito tamaran ko, sunod naman niya aga. Hasta lipasan na lang inadlaw sa diba, nabinulan, why pagyapon maka, sugod sini sa pag-exercise. Pabakod sa muscle na to ng pag-exercise, kag pag-repair siya ito sa ninyo maskulo, kinanglan na to sa ninyo protina. Makabulig diri ang spirulina, may protein, may iron, may B vitamins, may copper, antioxidant, kaglibaton ko phycocyanin para sa aton sa ringa muscles, hormones, sa aton sa ringa enzymes, kag tissue repair, kag maprovidean makita sini sa nagakaigo nga antioxidant for our cell protection. That's why ang Sunthon Plus Gold Capsule highly recommended sa mga tao nga tamara na magprepare sa ilang sini pagkaon. Pero tandaan na to na hindi ni maka-replace ang aton sa healthy eating habits. Makabulig siya puno sang kakulangan ha, sa aton sa ni maginakaon na magigitawag nga food supplement. Pagkatapos disiplinahon gid na to ng aton dugulingon. Kinanglan to mag-exercise. Kinanglan to mag-tulog sang husto kung gusto naton sang mas maayong outcome. Amuning panugyan akon sa mga nagapamangkot lang sa aton. Ano dokman? Ano nga mga pagbagong mahimo ko madulot sa aton sa ni kagulingon? Paano ko ma-improve ang aton sa ni health? Focus ito sa tatlo, nutrition, exercise, kag tulog. Tilawin nyo ina, ha? Kaya araya, proven and tested din ang mga technique kag mga metodo nga pwede na ton himo kung pwede gin na ton mahimo sa ton sininga lawas. Isa ka bulan, may resulta na kamo sininga makita sa inyo sininga kaugalingon. Bisan, 21, kung 20, kung 21 dias lang gani, kung sige-sige nga paghimo nyo sini. Upuro nyo ha, nagkakaigo nga pagtulog sini sa gabi, pag-aaga sini, may exercise ka, tapos throughout the day, may ara kasang healthy sininga mga pagkakas. pagkaon. Pero kung di umahimo ina sa masami, ara makabulig sa aton provide sa pisa-pi sa mga kakulangan sa aton sering alawas, ang pag-inom sa isang Sunthorn Plus Gold Capsule tungod sa iya sering healthy nga mga sangkap nga makabulig sa aton sini kinahanglanon sa lawas sa mga kulang awain nato na pasulod sa aton sininga lawas. Also, ang vitamin D3, importante man sa mga tao nga naka-autopilot mode, kalabanan sini tamara na magpasilak sa adlaw. Ah, tamara na mag-effort sini nga magwa pa, mag-expose sila kung galingon sini. Mas gusto nila nga ara lang gatuban sila sini nga gadget. Indoors lang permis sila. Why sila sing ginatawag discomfort sini sa pagpamahid sang balhas sini kung hindi maayong pamatsyag sini kung balason tungod nga mainit. So diri sini masulod ang aton sini nga premium D3 capsule. Tuman ini ka importante ha sa mga tao nga ara man sa autopilot mode nga bisan nag-opisina ti drama lang balay opisina balay. Masami nagagamit sini sang computer, kung nagagawa ka man sini, may salakyan ka man, o kung iba nagka-commute, pagwa sini, nagapamayong man gani, kay hadlok gani sini mainitan, mamiss na to ng binipiso sa silak sa adlaw, kaya hindi makapanghikot sini ang vitamin D sa aton sini nga lawas. Pero pinaagi, sa pagtumar sang premium D3 capsule makabulig, para nga ma-absorb na aton sini, ang ginatawag magnesium nagapabakod o kung ang magnesium what I mean is ang calcium nga nagabulig pabakod sa aton sininga tulaan pinagi sa vitamin D pati nga aton sininga muscle mabuligan man nga mapabakod man aton nung magnami ila sininga pagfunction immune system tuman kadako ang papel sini sang vitamin D3 pagpabakod sa aton sininga immune system and even sa aton sininga modo ang mga tao nga ara sa autopilot mode. Hindi man tanan ha, pero kalabanan sini alabuton gid. Madali sini mairitar o kon irritable. Makabulig diri ang premium D3 soft gel capsule. Kag mas manami pa gid kuni upod naton siya sa Sunthorn Plus Gold capsule. May nutrisyon ka kag may vitamin hormone ka, may nutrisyon ka pinagi sa Sunthorn Plus Gold capsule kag may vitamin hormone ka pinagi sini sa premium D3 soft gel capsule. Kag kamano bala kamo sa mga indoor dwellers dira, I mean sa mga laban indoors bala, laban dira lang sa sulod, routine nila sini te bugtaw, computer, gadget sini, kaon, higda, pulopahuway, untay-untayan dira pagkatapos guwa lang kadali pag mainit gading adlaw karon balik na yung sa sulod kini masilakan sang adlaw. Kuno mo nang routine mo sa kada adlaw-adlaw nga tanan na no? Apektado gid ang imo sini nga lawas. Mabuligan kung nagainom kita sini sang Sunthorn Plus Gold Capsule Premium D3 Capsule. Kag manami pagid kung may aras ang Sunthorn Vitamin C. Kaya nga man, ang Sunthorn Vitamin C kaupod sini sa vitamin D, nagabulig pa bakod sa aton sini nga immune system. Kag kinanglan din sa collagen production para magnami aton sini nga panit, magnami aton sini nga gums, magnami magbakod aton sini kaugatan. Kag bisan pa sa aton sini mga lutalutahan ano, kung mapilasan ka madra, mabuligan niya madasig siya ma pali. Kag hindi mauyang ang iron na inom nyo o kung ginpasulod nyo halin sa mga utanon. Like for example, ang balungay, ang ginatawag ang palayang, ara, dira, ang spirulina, di may mga iron yun na sila, no? Di may vitamin C ka, like Sunthorn Plus Vitamin C, mabuligan niya ma-absorb yun na kagwaay sing uyang. Kag may antioxidant defense pagikita nga makabulig para nga maprotehiran nga aton sini nga cellula batok sini sa oxidative damage tungod sining oxidative stress. Pinakamanami no kung maugali naton kung naandan man naton yang itatawag nagapahapos na lang kita why kita nagamain kung anong sudano naton sa pamahaw kung anong na lang mapurot na mapulot naton dira kung anong na lang nga instant ang aton buuan sa ininit dira o kung may malunod naton kadali sa ininit taga aton haunod kag aton kaunon nga ang impact sa aton na ikaing lawas sa ulihi at lagko gali nga mga balati ano nga sini posible nga konsekwensya why not nga amat-amato naton introduce sini nga aton ni Ultimate Trio Sunthorn Plus Gold Capsule Premium D3 Capsule ug Sunthorn Vitamin C bisan twice daily lang kadamo na sang nabuligan sini nga mga tao nga why malang gahuna-huna gani kung ano ang maayo sila sini nga lawas ultimo gani magkaon balungay daw halos gani matulon kung kaysa makabutang gani sa balungay makasamo sa sabaw gina wahig-wahig padra pahigad sa pinggan pero Sang sugod nga nakagamit ini sila sa Santhon Plus Gold Capsule Premium D3 Capsule kag Santhon Vitamin C. Waay pa isa ka bulan, may mga report kita sa nga nabaton nga nagpagsik sila, nagnayanaya ila sa nga pamatyag, nagmag-anang ila sa nga panghulag-hulag, ang mga palang-alay palanakit sa mga lutalutahan, ang naamat-amat na umpawan, ang daw pagkaburingot, nagamat-amat sa nga daw nagtauhay ang panghuna-una kag naisla na sa pagyuhum-yuhum. Bisan pa sa mga bana nakanotar sa ila sa mga asawa. Daw may dako gid nga kalainan, hindi lamang sila sa nga physical health and even sila sa nga emotional. Amo man sa mga asawa nga kaburingot man sila sa nga banahong kaysa, no? May iba nga nag-report sa aton nga pangayo, sinisa ko na nung ma-advise naton. Santhon Plus Gold lang, Premium D3 Capsule kay Santhon Vitamin C, try lang inom sini. Bisan twice daily lang sa aga, sa gabi para nga mabuligan, ano? Nga mabalanse ang dapat at balansyon sa sulod sang lawas. Ang kakulangan naton sa nisang nutrisyon, manami sa nga balance naton sa nga hormone, kagabagyan ang lansan isang vitamina para ma-absorb naton ng ibang pagkat sa nga mga minerals nga magamit sa aton sa nga lawas. Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, at Santhon Vitamin C, available na ni sa mga butika, kag parmasya, malapit sa inyo sa nga mga lugar. Dugangan na ito, ano? Ang pila na ito sa nga mga panugyan sa inyo kagpagbasa sa inyo sa mga palamangkutan na hanungod sa ikaing lawas pagkatapos gid lamang sa maripot na ito sa nga mga pahanumdom. Supple
1: Plus Gold. Ako si John. Problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko mauna tang aking mga paa. Narinig ko na meron Santhon Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti lang nawala ang rayuma. Salamat sa Santhon Plus Gold.
2: Santhon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Santhon Gold Coffee Mix.
3: Ako si Amelia. Ipaydipagig ko sa mabatian kong Santhon Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Tamang muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant, anti-aging.
2: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na.
4: Kung dati ayaw mong nagkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santhon Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santhon Plus Coffee Mix. May gamit ka na. May kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santhon Plus Coffee Mix. Santhon Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
5: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus VisionX Plus. Ayos yan!
6: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Masaya ang buhay! Kaya inuumpisahan ko ang araw, nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang softgel capsule, ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay, at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay! Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo! Pinapalakas nito ang libido, nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag naka-turbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
9: Santhon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santhon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santhon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
10: Sister Pain.
11: Si Michelle Nagali, isa kasi

0: ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pabili sa mga butika.
1: Pabalik sa aton siya nga pagpangalaga dari sa aton programa The Secrets of Health. Ayan, may palagas ka mo siya nga para mangkutanon 0950-975-6970. May hindi ka pinamangkot dali sa aton. Ano? Actually, mga baguhan yung mga texter na aton, ano, mga listeners. Hindi ko na mabakal na rin Sunthone Plus Gold Capsule. Premium D3 capsule kag Sunthone Vitamin C. Pero may isa din nga nag-message sa aton. So, yeah, confirm ko lang, Doc. Tsak togin man niya kung sa autopilot mode ikaw ko, no? Nabatian ko ni sang una nga waay na kuno gagana ang imo sa nga brain. Actually, hindi man literal nga waay nagagana ang aton sa nga brain kung narakit sa autopilot sa nga habit o kung nagawi. Inalang galing, di waay

Ang gid naton para nga mabuligan ang aton sa kaugalingon nga mapunan ang mga kakulangan ha, sa aton sa nga kalawasan. Naman ang panugyan ganin naton o galiyon naton ang pagtumar sa isang Santhon Plus Gold Capsule Premium D3 Capsule kay Santhon Vitamin C. Isa na sa maayos sa nino nga mahimo naton sa aton sa nga kaugalingon, especially sa aton sa nga lifestyle pag-abot iya sa nutrisyon. Sa lagi pinamang ko, tunin mabakal yaning Santhon Plus Gold Capsule Premium D3 Santhon Vitamin C. Kanto ka sa mga butika na mga parmasya dira sa inyo sa ringa lugar. Kundi gani sa Mercury Drug Store. Maka-shop ka mo dira, makalagaw-lagaw ka mo dira, hapit ka mo sa Mercury Drug Store antes ka magpuli. Ara, mga produkto sa ringa Yes Health Incorporated. Rose Pharmacy, available man dira. TGP, South Star Drug Store, sarang nyo man mabakal, ano? Generica, All Green Pharmacy, available man dira yung mga produkto na ito, ano? FDA, o kung Food and Drug Administration approved ining mga product. Husto na, Doc, sang nabatian ko sa inyo program, Santhon Plus Gold, Vitamin D3, kag Santhon Vitamin C, kanami sang akon sa nga pamatyag na pirmi lang nagapalang luya. Kag, daw nagsanag ang akon, Doc, pinsar, kag manaya-naya permi. Ano ay hanang ari diri, Doc? Ang isa sinidira, o kung ang pila sinidira ka nagabulig para magnaya-naya aton pinsar ng pagsika aton lawas, B vitamins, halin dira sa ginatawag mga utanon, ang palaya, malunggay, spirulina, dira sa Santhon Plus Gold Capsule. May labot sa aton mudo, sini, panaya-naya, sa aton panghuna-una, sini, Premium D3 Capsule. Kang isang nagapabulig para magnaming aton sa ning blood circulation kay nami ang kondisyon sa aton kaugatan sa pag-inat-inat sa ni Santhon Vitamin C. Dasi kung napuron mo ina, hindi lang physically, hindi lang physical sa ning benepisyo, kundi lakip na sa aton sa ning panghuna-huna ang mabinipisyuhan mo na no, sa pagtumar sa ning aton yung Ultimate Trio. So dito ko, available sa nasambit na kon sa ning mga butika, kag sa mga butika, mandira, malapit sa inyo sa ning mga lugar pa, mangkot lang kamo. Dira. Pero kung gusto ka mo iyang samtang nagiinom ka mo sa isang cafe, especially sa mga hindi ya fan of drinking caffeinated coffee, dira ka mo sa isang Santhon Plus Gold Coffee Mix, may ara pagkita ni pinasahi iyang binipiso sa aton sa brain. Nagabulig siya para nga magnami, magaktibo pagkita nga aton sa ringa utok, ti sa mga kabataan, pamatanoon sa ni, para sa inyo pagtuon, pagkabisado, ti sa mga may edad-edad sa ni, para nga hindi magnasig ang pagkabalipaton sa ni, tungod sa lecithin nga ara dira sa soya beans. May ara man nila sa ginatawag ay soft flavones. Phytoestrogen nga nagabulig sa mga kababaihan nga ara na sa ginatawag age bracket sa isang pag-menopause, perimenopause, ginatawag pag-menopause mismo kag sa post-menopausal ginatawag phase o kung ginatawag stage ninyo dira, makabulig ang Santhon Plus Coffee Mix tungod sa ginatawag soya powder nga ara dira. And of course, ara pagidira ang malunggay, ara man ang spirulina, ara ang mangustin, ara ang phytobiotics sa nga garlic nga may benepisyo gid sa aton sa nga lawas. Pero sa ibang dira nga mahiligon man sa coffee, ano, pero nag-expect balasang ginatawag dugang pagid nga benepisyo, magluwas iya nga sa pagpainit-init lang sa sulok-sulok. Pero hindi man naton manigar, may nag-message sa aton diri nga sa dok, ako yung ko yung nag-expect sa kung ano gid nga benepisyo. Importante man lang sa akon niya pagkaaga, inom ko ya kape. No kompleto nang adlaw ko iya. Pero panugyan naton, always try ta bala nga mangin conscious kita. Ugalion ta nga kon gainom kita gainom kita sang coffee. Try ta bing dira sa mga alas 9 hasta alas 10 sini, kun alas 10 sa aga ang paginom naton sinisang coffee. Sa aga ya pagmata naton pwede ya tap water lang ukon na plain water ukon maalabaam nga tubi lang. At least nga bila ugalian nyo bala, mas maayos yun ang mga efekto sa aton sa ringa lawas, especially kung nag-inom naton sa Santhon Gold Coffee Mix. Kaya nga man, may ara sang ginatawag mga utanon kag prutas nga sangkap nga nagabulig pabakod sa aton sa lawas, kasubong sang balunggay, kasubong sa sang ampalaya, kasubong sa sang ginatawag mangustin, kag gindugangan pag sang collagen and glutathione nga nagabulig no pabakod hindi lamang sang aton sa lawas sa pangkabilugan kundi specifically sang aton sa atay. Naganami ang pag-function sang aton sa atay, especially sa paglimpyo sa aton sa ring dugo. Kung magnami ang kondisyon sa aton sa ring atay, abin nyo kung nano, naganami man ang aton sa
kutis. Nagasanag man ang aton sininga panulukan kaya naga-healthy pagkita ng aton sininga mata. Kung may collagen kita sa aton sininga lawas, dasig mag-ayong aton sininga pilas. Kung masamaran kita, dasig maulian ng aton sininga mga joints o kung mga tuhod na aton, tungkol ang mga lanit

0: Planet dira mabuligan nga maamat amat padamol bisan pa paano though hindi naman nato ni mapunggan ano like pagkurinot sang panit naton pero pwede nga matamat naton siyang mapahinay kung may ara kita sa nagakaigo nga collagen kag glutathione nga ginapasulod sa lawas bisan hindi magbastante pero kung adlaw-adlaw bisan pag ginagmay may ara ini gihapon sang masupot nga epekto kag binipiso sa aton sa dinga lawas kun halimbawa nagapangafe gid man kita hindi taman mauntatan pagpangafe Sunthorn Gold Coffee Mix ang aton sa testingan ukon aton sininga gamiton. Available nun sa mga butika kag parmasya marapit sa inyo sininga lugar. Ang pampatabis ng gamit dari sa niis himo ukon halin sa stevia. Amo man sa pag-inom sinisang premium D3 coffee mix. Kung nag-inom ka mo sa premium D3 coffee mix, sapin pa kung medyo aburido, bala ka mo permi, stressed ka mo permi, masinulobon ka mo permi, ayan, kulang ka mo sinisa sun exposure, kulang ka mo sinisa inatawag silak sang adlaw. Kaya nagabulig pa na yan ayas sa nga ton sa napanguna-una eh. Magluwas na nagpapakot pa sa ton sa nga resistensya. Pero pinaagigli sa pag-inom sang kafe, like premium D3 coffee mix, bisan pa nga ton panguna-una, gali mabuligan niya magnayanaya, ano? Tungod sa vitamin D3 nga ara, dira, kag tungod sa panit sang mangustin nga may dala sa nga sunthorn nga nagabulig pabakod man sang aton sa nga lawas, panami sang aton sa nga blood circulation. Kaya combine mo ining duha, ining vitamin D3, kag a sunthorn, mabuligan galing nga ma-improve ang aton sa ding insulin sensitivity. So kung sensitive ang aton sa ding lawas, sa ginatawag insulin, te automatic na, hindi mauyang ang glucose salin sa aton sa ding dugo, ma-absorb sa aton nga cellula. That's why, nagpamangkot sa aton, nga nagpagsik ko dokaw. Kung makainom ko sa premium D3 coffee mix, isa sina, tungkol nga naganami ang aton sa ding glucose absorption, nagpapagsik sa aton, energized kita, magluwas nga may binipiso sa aton sa ding mitochondria. Ining kombinasyon ano sang aton sininga sangkap sa premium D3 coffee mix nga kasubong ba lang akon sa battery pa full charge ang aton sininga battery kon sa cellphone pati ang iban sa din di nagkakahangawa nga naga kagahawat-hawat ang konbo nila ni My Labs niya dito pa sa nalubat damo sa niyang nakuan gag na kigan gag may ka na nagreply mo ni mo to gali ka nalubat gali pero kon kargado na sa ginatawag kondisyon natin sa mitochondria. Kaso mga full charge kita per mesre, isang nga makabulig sa napag-inom sa premium D3 coffee mix. Kag ang gingamit man sa nga pampatam is amo ang stevia. Available na rin sa mga butika, parmasya marapit sa inyo sa nga lugar. Pili lang kamo dira. Pero may mga, kuan kita, may mga listeners kita sa nga kuan gid kumpleto gid ning tatlo sudok may ara ko sang Sunthorn plus coffee mix para sa akon bata kay ti pulo ka tuig bata ya yeah. Pero actually bisan lima ka tuig nga bata pwede makainom sang Sunthorn plus coffee mix. May ara ko sang Sunthorn gold coffee mix para sa akon ug para sa bata ko nga babayi. Kag Sunthorn o kon na premium D3 coffee mix niya para sa akon sa ninga bana kag para sa akon sa ninga tatay. Di sa bilog nga pamilya may ara sila sa nagkarin lain niya kafe nga puro malang manami kag puro malang may benepiso sa aton sa ninga lawas. Pero ari iya sa mga hindi yung mahiligon sang kafe pero from time on o kon hindi man gani kung madumduman man lang o kon mayo madumduman o kon mayo man kung hindi pero recommended na to especially sa mga disturbo ang tulog sa gabi kapin pa ang kabangdanan sa pagdisturbo sa imo panulog amo ang hindi o maintindihan niya pamatsyag sa imo sa nga tiyan tilawe bala ang pag-inom sa isang Sunthorn Gold Herbal Tea. Ang Sunthorn Gold Herbal Tea may cinnamon, may turmeric, may anti-inflammatory properties, nagabulig sa panami sa kondisyon sa aton sa nga tiyan, nagabulig mo panami sa aton sa nga bowel movement kapin pa kung imnon mo siya isa ka oras tapos o kung antes sa sa pagtulog. Like for example, ang imo tulog sa niya alas 9 takna sa niya sa gabi. Di mga alas 8:55, inom ka na sa nga maalabaab sa niya Sunthorn Gold Herbal Tea. Para nga mabuligan nga matawhay, matawhayan ang imo sa niya tiyan. Antes ka magtulog, te kon tawha imo tiyan, wa nga butod, wa nga rinaguok, di ang posibilidad sina nami imo sa niya tulog. Kag ang manami pagid sini, kay kon manami imo sa niya bowel movement pagkaaga, wa ay pagid sa magpalala sa mga sintomas na ginabatyag mo rito, kati ang basura sa aton sa niya lawas, through bowel movement, mapagwa gid naton. Ha? Hindi naman naton na kinang lanon, ang problem sina kung nagadala-dala kita sa sadlaw-adlaw tungod sa constipation bala, sumabuligan kita dira, kung nag-inom kita sa Sunthorn Gold herbal tea. Di pwede nga ni idugang, no? Sa inyo, sini tatlo kasay isang kafe sa mga nag-message dari sa aton. Nga tatlo, yung ano bang ibang ka pa indis-indis. Pero daw ka pinahambugay ba? Hindi man mapapirde sa silingan niya. Pero mayara, iba na. Nga isa-isa lang yung coughing, ilang katiamo lang ina na sa uan. So, depende yan, no? Sa ginatawag nag-inom o kung sa may lawas. Pero, bisan diin sa ni, puro healthy lang yapon. Even, ang aton sa nga Santhon Gold Herbal Tea, pwede nga madugang sa inyo sa ginakonsumo, dira nga mga ginainom pampainit-init, no? Sa Santhon Plus Gold Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix, ukon Santhon Plus Coffee Mix, pwede nyo madugangan, ano? Sa Santhon Gold Herbal Tea, kung try nyo man iyan, no? Nga maiba naman ang inyo sini ginagamit at ginainom nga pampainit-init sa inyo sini nga sulok-sulok. Kagisagali, no? Sa dapat man aton matutukan sa aton sini mga tagpanamati, especially sa nag-message sa aton dere, ang iya problema, 30 ang iya sini nga edad, nagaburon iya sini nga panulukan, ano ang mapanugyan? May naghambal sa iya nga magamit sang Visionex Plus. Sige, kinanglan pa niyang reseta, Doc. Salamat kabay pamabasang akon sa nga message. At least since nga food supplement siya, pwede na to siya mabakal over the counter. Kag, ang isa sa nga aton dapat konsiderahan o kung i-consider o kung huna-hunaon kung nagaburon ng aton pandulukan, ay hankulang kita sini sa sustansya o kung nutrisyon. Undernourished ng aton sa nga mata. Ayan, kulang sa lutein, sa santin, beta-carotene, kag vitamin E, nga pwede na ito madugangan sina kung nag-inom kita sa Visionex Plus Soft Gel Capsule. Kapiyan pa kung nag-aburo na imo panulukan, pwede mo mahimo ini nga twice daily. Okay, kadamo na sinisang nag-aburo na panulukan, nag-amala ang mata, nag-kisap-kisap, nag-sakit ang mata. Sini, may nag-message sinis sa aton, sinis, nag-aalay, gani akon mataman. Sabi, nung alay sa mataman, anong pamatsyag man? Ginaumpawan sila, o kung ang ila pamatsyag, nagnami ang ila sinis, ginatawag vision. Kag ang mga symptoms na batsyag sa mata, ang nabuligan, nga na ang mata, matdula sinis. Sa tayo yun, nga pag-inom sinis ang Visionex Plus Soft Gel Capsule, was yung reseta, over-the-counter, nisa pwede kang makabakal sinis sa butika kay food supplement ini siya. Kag sa inyo sinis concern, sa inyo sinis nga ginatawag, tawag body odor, may ibang dirang sa kalabanan na, no? naghambal gani ang isa naton sa nika texter nga siya, Dok, kalabanan bala sa may mga body odor, hindi sila aware nga may ara sila sa body odor. Iba nami pabayaw-bayaw nila, bro. Doon yung nakaginhawang tupad nila sini. Pero ari bala, no, para sa aton sini kinaugalingon na lang ang pagpanilo sa lawas. May body odor ka man sini o kung wala, pwede ka ganyan makagamit sang Santhon Plus Herbal Soap. Kung may body odor ka, may antibacterial property man din eh. Kung wala ka man sini sang body odor, mabuligan man niya makondisyon ng panit sini. Kati may ara sang sangkap kasubon sini sang kapayas. Nga makabulig, ano, pahamis sang aton sini nga panit. May ara man sang balungay sini nga nagabulig dugang sinisang pagbakod sa aton panit sini para maprotehiran kita sini batok sa sagwa sini yung mga kagaw nga hindi na makapenetrate sa aton sini nga panit, posible maghalit sa sulod sa aton sini nga lawas. Santhon Plus Herbal Soap, kapin pa ko na diba nagaubog akong kaisa sa baha, may mga ihi sang ilaga, ihi sinisang ido, ihi sang baboy, ihi sang kuring. Nga posible, no, nagapataas sa risgo sa leptospirosis, isa sa pinakamaayong mga himuon pag nakaubog ka sa baha, wayo man ginhungod, ano, kung kaysa ganin nagsikan ka lang, kung may maagyan ng malimpyo nga tubig sa sarang ka makapanghinaw, panghinaw ka dayon gamit siri sang Santhon Plus Herbal Soap. Pero sa aton guya, may isa kita kahabon sini nga special ginyo ma-recommend siri sa inyo, especially sa may mga dark spots dira, pinariyan sang punggod, especially sa mga dry, may dry skin bala dira, pwede ka makagamit siri sang Clear Skin Herbal Soap. May ara sang kojic, may ara sang glutathione, and may VCO para magtuman ka dry nga aton siri nga panit, mabuligan pa ang mga kambang-kambang dira sa aton siri nga panit, ang maamat-amat siri panas kag mangin palariya sang kolor siri. Kapin po kong gamiton, masay mo siri nga guya, sa imo sini nga liog, kag sa imo sini nga abutkon. Ang Clear Skin Herbal Soap, kasubong sang Santhon Plus Herbal Soap, available ni sila sa mga butika kag parmasya marapit sa inyo sini nga lugar. Kag sa ibang dira nga pag-abot yan isang hapon karon magluwas nga nagapamipi pa sa mga sapat-sapat na nagadapo sila lawas, magluwas nga nagapinanghampak pa sa lamok sini nga nagapangutot sa ila, ara pa ang pagsakit sini sa mga lutalotahan, mga palang alay pala muypoy. Ang iban kung kaysa nagakairitar na, nagapasingit na lang, no, kay tungod nga kadamo sa mga discomfort yung mabatsyagan, abi try nyo abi banyusi o kung pamanyos ka mo sang Santhon Plus Herbal Oil. Ang Santhon Plus Herbal Oil, sa scent pa lang niya, sa humot pa lang, nagabulig pa relax na sa aton. Pagkatapos kung nabanyos mo na, hindi pa basta-basta makapalapit ang lamok ang mga sapat-sapat, hindi pa kita sanima latunan sa ni, o kung hindi pa kita sanima infect, kapin pang dengue infection, bala kabudlay kon ma, ginatawag, so prayer kita sina, pinagi sa ni sa pagturok dira, no, sa nga sungo, sinisang lamok. Pero kung may ara kita sa xanthan plus herbal oil, hindi basta-basta makapalapit ang lamok sa aton. Therefore, hindi ba kita basta-basta magka-dengue sini, kag hindi man makapalapit ang mga sapat-sapat sa pagkutot sini sa aton. Mabuligan pa ang mga palang-alay, palamuypoy, kag palamaol sa kalawasan, nga maremedyohan kag masolusyonan. Pero sa iba nga nag-message sa aton, tidok, nagamit man ko sa xanthan plus herbal oil, nabuligan ng akon sininga palanakit sang lawas nga nag-umpisa pa lang. Pero sunod nga adlaw, Dok, na pwerte yung kasakit nga daw, hindi na madalaya sa Balanyos. Anong pwede ko sininga himuon? O kung anong pwede ko sininga tumaron? Tidra, nag-recommend kita sini sa pag-inom sang Cess the Pain. Isa ni ka pain reliever nga makabulig sa mga palangut-ngut, palanakit, busog sa aton sininga kalawasan. Especially kung ang busog na sininga, nag-disturbo na sinimo, nag-pastress na sinimo, nag-pataas na sinimo sininga blood pressure, nagkaka-irritar ka na, abitil lawin yung pagtumara sa nisang Cess the Pain. Kung hindi nagid maagwanta, muna pero may panugyan na to na hindi nga gamay-gamay lang ang sakit, ginapaanad na to na tong dugalingon inom sang pain reliever, hindi man ina healthy. Pero kung daw hindi nagid maagwanta, especially kung may dapat tapuson ng talapuson, dapat hilinga gabon, pwede makabulig sa to ng pag-inom sang Cess the Pain. Sarang mabakal sa mga butika o parmasya marapit sa inyo siri nga mga lugar. Well, sa mga baway na tumarangatan ng pagbasa ng mga text messages dari, pero pasensya gina, kadang ginakalabos ng mga kita sa aton sering oras, sa aton sering pag-pangalagad. Pero sigurado kung iban sa ginapang replyan gina aton, pero hindi na aton mahingagaw, ginabasa na aton dari sa kahanginan man, ano? Pero hindi man aton mahingagaw dari, ginareplyan man aton, ano? Through sa ilasin ninyo mga numero sa mga naga-DM or naga-PM sa aton. Tige na tinguha man aton nina nga mahatagan sa nagkaigaw sa ninyo mga question tagsabat ang inyo sa ninyo mga palamangkutanon. Pero sa nagapahayag lang sa ilasin ninyo satisfaction na maayong resulta sa ni sa pag-inom sang Turbo Dietary Food Supplement. Salamat kasi ninyo sa ninyo mga feedback, no? Sa nagapinamangkot sa aton kung pwede kung ma-order online, pwede gita, no? Yes to Health Inc. 2011. Kung may TikTok and may Shopee account ka mo, pwede ka mo dira makabakal. Kasi nagapamangkot sa aton, Dok, sige gihapon ang libre sa ninyo konsultasyon sa Yes to Health Wellness Center. Of course, tuloy-tuloy pa rin, ano? Kadton lang ka mo dira sa Yes to Health Wellness Center, Ayang Building, Yulo Street, Barangay Arroyo, Iloilo City, atubang langgit sa Iloilo Midtown Hotel. Bukas sila halin Domingo hasta Biyernes alas 9 ng takna sa aga. Sa mga taga-sudad sang Bacolod, Negros Island Region, Yes to Health Store. Dira na hamtang sa Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City, in front o kung atubang langgit sang Marayo Bank. Binta, hagin man ko no kung naka-turbo suplemento. Siya daw Lunes lang adlaw-adlaw, dok ba? Pero kaduhalan na mag-inom sa isa kasimana, daw Lunes ko na adlaw-adlaw. Sko nga man, kada adlaw may plug ceremony. Kaduha lang magtumar sa niya, kaya hasta pa man 3 days sa niya ang ginatawag beneficio kung efekto sa niya sa pag-inom sang Turbo Dietary Food Supplement for Men. Well, since alang alin, nagiging aton sa niya oras sa aton sa niya pagpangalagad subaybayan, ang masunod na aton sa niya talakayan para sa dugang pagin sa niya kaayuhan. Sa kinandan, ang inyo certified na Turopath Practitioner Dr. Leo Amos nga nagabilin aton lawa sa lungan antes pa man mangin ulihi ang tanan kay suno pa sa griseling, health is wealth, more than gold, cherish it before you are old.
1: Inyo nabatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health. Tugtog naman sa masunod na talakayan, diri lang sa The Secrets of Health.
2: Mga katropa, exciting dito!

0: Tanan akon kasubong. Kag wala sa makapugong sa akon. Wala.
1: Ugsad ang bulan. Kag nagapalanindog ang akon balahibo samtang naglakad ako sa dalan. Baboy? Kag nagasugata siya sa akon? Baboy nga nagabakya! Hindi! Bagat! Tabang! Tabang!
2: Mga katropa, isa naman kabago kang matahong na drama sa radyo ang inyong mabatihan. Kag magalingaw sa inyo tanan, na ginatiguluhan. Oras. Oras. Babatian diri lang sa inyong paboritong istasyon. XFM.
3: Exciting.
4: Catherine po, mataas ang kolesterol ko. Laging sumasakit ang dibdib at nahihilo. Binago ko ang lifestyle ko. Hindi nawawala ang Xanthone Plus Gold sa akin. With proper diet and regular exercise, proven and tested, laking tulong para feeling healthy.
5: Xanthone Plus Gold, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Xanthone Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Xanthone Gold, Coffee Mix.
7: Ako si Ansang Sumag, isa ka estudyante. Kadagabi upod ko sa pagpulaw, kagpagtuon ang Xanthone Gold Coffee Mix. Kapa-active, kagapa-sharp sa mind. Wala acid, sakto lang ang kaisog kagkatamis. Maayos sa kalawasan kag may collagen kag glutathione.
6: Xanthone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Xanthone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Bibili sa mga butika. Kung tutuusin, hindi mo naman iiwan ang pag-inom ng kape. So bakit hindi mo gawing mas healthy? Try mo ang Xanthone Coffee Mix. May mangosteen, moringa at soya. May antioxidants at may plant compounds. Hindi lang siya kape, may silbi pa sa katawan mo. Once na sanay ka na, mahirap nang bumalik sa dati. Xanthone Coffee Mix.
8: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
9: Ko si Giselle Mandalo. Tinamaan ng kahoy ang sclera ng left eye ko. Malabo ang paningin ko for almost 3 years. Nag-take ako ng Vision X Plus. Sinubukan ko lang at naging okay naman. Effective talaga.
8: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
5: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
10: Pag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya. Kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
5: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
11: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo. Ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka. Kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
13: Xanthone Plus Herbal Soap.
14: Norma Oda, taga Sibalong. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Xanthone Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
13: Xanthone Plus Herbal Soap.
15: Bili na!
13: Xanthone Plus Herbal Soap.
16: Sang namati ako sa XFM. Nahibaluan ko ang meaning sang climate change.
17: Oh.
16: Inang may jowa ka, pero nanlalamig sa'yo, at umiinit naman sa iba.

0: exciting!
1: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
2: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santhon kag Vitamin D3.
3: Ako si Chris Garcia sa Mulo, Iloilo. Sige ko inom sang ordinaryong kape, pero sige man sakit sang akon ulo. Nabatian ko ang Premium D3 Coffee Mix kag gintilawan ko man. O kikidya bala kay wala na nagasakit ang akon ulo. Ani kamo, kon may migraine man kamo, amo ni dapat kape nyo. Premium D3 Coffee Mix.
2: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santhon kag Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
4: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santhon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santhon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santhon Gold Herbal Tea.
5: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, hamis. Miss?
6: Ha?
5: Oh, ma? Ikaw na?
6: Oo, guwapa sa kunay. Tungod miss ang Clear Skin Herbal Soap.
5: Clear Skin Herbal Soap?
6: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
5: Hala, tingala ko naghuben ka.
6: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
5: Ma, baklan mo mang kusina ha?
6: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang bala. Tiyan tagali mabayad sa tuition mo.
5: Oh, galit. Diriyo.
6: Ay, dali na.
2: Sakit ng katawan? Mag Santhon Plus Herbal Oil.
7: Edgar, Elban Buena, ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santhon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
2: Santhon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santhon Plus Herbal Oil. Santhon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
8: Ako po si Mariel, isang negosyante. Late na ako kung matulog dahil nakatutok ko sa online selling. Laking tulong talaga ang Santhon Vitamin C dahil hindi ko ramdam ang pagpuyat.
2: Santhon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C. Mabibigay sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Sister Pain.
9: Ako galing si Arjo. Isa ako kapanday. Apektado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tripes. Sahit sakit gid akon mga kasukasuan. Maayo lang, mayara na Sister Pain. Dasig lang madula, dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Solid doctor. Mabibigay sa mga butika.
10: Madiet na ko buwas ah.
2: XFM.
11: Exciting!
12: Mga katropa, exciting dito! XFM,

0: Oras XFM Philippines, XFM 100.7, ang Katropam Station, La Una 54.
1: Katropa!
2: Handa ka na bala?
1: Handa ka na bala?
2: Handa ka na bala sa extra chug-chugan? I mean, tugstugan? Handa ka na bala sa extra pakalam? I mean, kaalaman?
3: Balaan nyo mga katropa, sa amo na ang sitwasyon, dapat ang imuhimuon, hinay-hinay lang.
4: Tama kayo, tama kayo. Ako naman eh.
5: Hindi niya kasa. Dapat bas unanay kay sapnot daan.
4: Pwede, wow.
5: Oops, oops. Dali lang. Nanotice nyo, samtang gatigulang ka, gakorinot man ang...
1: Ano naman na?
2: Handa ka na bala sa extra kaldagan? I mean, laygayan?
1: Ano na lang ba himuon ko? Kay double may lang yung sala ko?
6: Bahala ka sa buhay mo. Gusto mo yan eh.
7: Hindi sa tanan niya si On. Ikaw ang nagalagas. Dapat kiss ah. Ikaw man ang ginalagas.
0: Puno sang kasatsa, kilig, drama, hugot, kag syempre, gamay nga pakalam ah.
8: Sana all.
0: X-rated, extra sa music. Extra sa kaladlawan.

0: Extra sa Chikahan.
1: Aray po.
0: Direya, ang tanan, may extra.
2: Ay gali, exciting ba?
3: X-Rated. X-Rated.
4: Upod ang inyong paboritong katropa. Katropang era. X-Rated. X-Rated.

0: nag-intro po ba? Tessa, lahat na lang intro ko kay. Ano man yung sila? Hello, hello, hello, hello! Ilo, ilo, good afternoon sa mga kitropa na ito. Nagpapabati na kay Chuto, kay sa XFM 100.7. Radyo Patrol, ilo, ilo, ang kitropa mo! Good afternoon, good ayat nga hapon sa mga kitropa na ito. Nga nag-upod sa atin mga kitropa na ito. Nga nag-tune in or naka-tune in sa 100.7 nga frequencies ng ila FM bands. Mga kitropa natin nga nagpamati gamit ang XFM Radio Network nga application sa ilang mga cellphones. Hello po sa inyong lahat. Magandang, magandang, magandang, magandang hapon sa inyong lahat, mga kitropa. O, nag-aulan balada sa inyong lugar? Umuulan ba sa inyong lugar dyan? O, sa mga kitropa na natin nga nagpainit-init ka nga kay kitropong Romel. Ano nga kapigin timpla mo na, babe? Wow! Damo mo, yaman ta ba? Ikaw may storya kay engineer? Ha?
1: Ulan?
0: Ano? Gapamangkot tayo ko sa rin sa ilang lugar kung nag-aulan man. O, di ba? Kahit hindi rin sa Iloilo City, nag-aulan. O, te? Wala ka pa nakakanta, nag-ulan natin. Ano? Pag-gitbe ko mag-kanta kami. Ha? Oh, ara na sa nga panomdom na sa sanginog tiraya.
2: Kaya ako magkanta kundi mag-init siya.
3: Uy, hello.
2: Hindi man ako rin.
0: Nakibot ka eh. Hambal ko gani, wala ka pa nakakanta, nag-ulan na siya. Tiko nag-ulan, magkanta kapag hindi ano, behind my thunderstorm.
2: Basi mabaha na gano'n.
0: Ay, nabi ka mo.
3: Baha na to sa guwao.
0: Oo, oh, te.
2: Pero tugnaw gidya.
0: Te, mapampot ka na.
3: Tugnaw baha.
0: Te, mapampot ka na.
3: Huwag ka na dala akong pambot.
0: Ano man ako no kay Fiesta sa Barotac Viejo? Nag-ulan?
3: Eh, grabe nga blessing eh.
2: Hindi, nag-ulan gid man kung mag-fiesta
0: sa Barotac. Basta
2: Fiesta
0: dito. Ay, grabe. Tingari, kadiya kay Pista to sa inyo?
2: Vamos, ang 24, San Juan.
3: Uy!
2: Hello. Tapos subong ano? St. Peter. Kag St. Paul, oh. St. Peter and Paul mo.
0: Ang
2: ila
0: inyo
2: dito? Patrono.
0: Ang inyo patrono. Ila patrono, taga Banate ka nga.
3: Amon patron.
0: Kanin ka, taga Banate nga ila patron.
3: Amon patron.
0: Ano patron. Patrol ang bal mo man?
3: Patron.
0: Patron. Ikaw patrol kay.
3: Amon patron. Oy.
0: Abi ko kung patrol mo ang bal kay. Ta ano?
2: Aga patudaan ng litson nga ginaliso-liso, bala?
0: Oo, tip nag-agi ka lang hanggang pakunip.
2: Wala ah.
0: Oh, wala.
2: Nagsimot-simot lang ko gamay.
0: Oh, wow. Sige, timo sa kapog. Wala man.
2: Skyflakes lang
0: ganito. Did you know? Skyflakes lang. Oh,
3: Skyflakes lang. Biscuit-biscuit lang.
0: Sige lang, okay lang na makatibawas kita.
3: Okay, muna ka-omad kami tanan.
2: Naka-diet.
3: Pati na si Katro Pang-era, omad mo.
0: Especially ako.
3: Siya mo leader.
0: Did you know, biskan sa... Oy, kakabalong, biskan sa balay ko. Igo mo nagkaon ni San Domingo, alas 12 sa gabi. Balaan mo na.
3: Naka-omad siya.
0: For the whole day. Oh my God.
2: Hey,
0: oh, pero this afternoon, mga katropa, oh, our afternoon is extra special. Kay man, mga katropa, may mga itlog dire sa booth.
3: Grabe, mga itlog kita na.
0: May mga itlog, di mga katropa. Oh, tanan din sila, may mga itlog. Di ba? Huwag ka itlogaw.
3: Meron eh.
0: Diba? Meron, kuya. Ipakakas ko. Hambal ko.
3: Ipakakas.
0: Oo, balagi ng bal. Kumbla, ikakson ko lang.
2: Balot na niya, kunya.
0: Ay, balot?
2: Oo.
0: Ay, katropan siya, Dre. Balan ko kung ano iya. Balan ko ano iya.
2: Ano?
0: Itlog alat.
3: Ang pula.
0: Ito, ang pula nga itlog, di ba? Pula gimana itlog mo, aw?
2: Mayara nga, ano, aw?
0: Kamamanggot na, kuya. Uy, itlog yung agin nga dalaya, hangas na balon niya.
2: Kumaplatso niya.
0: 24 hours na daan siya subong, di ba? 24 hours. Si Katropong January. Abi pala kakantang 24 hours din.
3: Saludo, saludo.
0: Grabe.
2: Teka, musta?
0: Pang sa 24 hours mga duty, makasurvive ang pula mga itlog?
2: Pwede.
0: Pwede.
2: Makasurvive.
0: Kaya masurvive sa pula mga itlog?
2: Tama, kasarang.
0: Aba.
3: Kakson-kakson lang.
0: Eh, mo may kaksabi.
3: Kung butay, ganti kakson lang eh. Kakas-kakas daan.
2: Tapos may sunny side up na brief.
0: Wow. Ang mga ano, di ang mga mga late sa Bong, ang mga late natin, yung mga intern, ara sila ga-comment to. Hambal ni Princess. Si Princess layo pa lang sa Promation. Pamatian ko ginsaya. Hambal ni Princess. Hambal ni John Lawrence. Ma'am Hulton mo daw siya kay na-stack pa siya sa ulan.
2: Hindi yun sila kabo temprano.
0: Inasunod mo palang tingog.
2: Hindi ano? Sila kabo temprano kaya hindi sila pwede kasakay sa silhig nga gaulan.
0: Ay, si Princess ya, wala na siya kasakay. Wala sa silhig, gabulag, no gabulag na siya yalawas. Siya mo na nagkambaligan. Oo, siya na nagkambaligan.
3: Agyan na galing.
0: Oo. Paano to ganyan mga taga-Kapi Sambal? Di ba taga-Kapi Sambal? Ya, seafood capital of the Philippines. Mm. Hambal ni ano galing ni John Lawrence Cabaya. Si Princess ya, hindi sa kabalo maglangoy. Bisan pa nga napalibutan sa ano, dagat, sang dagat ang ilang lugar. Kay man, galupad saya.
3: Galupad saya.
0: Oo. Lain na lahi, iyan na sundan.
2: Tidin siya, Subong.
0: Ha? Ato pa kayo sa Jollibee. Kinakwat. Kita mo si Jollibee, di ba galupad? Ay, bish, gani, di ba galupad?
3: Basta ang pakpake yan ni Jollibee.
0: Wala, ginag-train niya si Jollibee. Siya ang nag-train. Siya ang nag-train.
3: Na-stock sila, na-stock.
0: Oo, na-stock siya.
2: Pero dahil hindi mo magbili ng kautod mo, dahil basi sabihan sa mantika.
3: Dalon mo gid, dalon mo gid.
0: Ang nagaintakal. Oo, hindi pagibili na princess sa imo. Dalon mo gid. Habo maluoy ka basi karon pala kon ano.
2: Nila chicken joy. Fried.
0: deep fried ano, princess legs. Wow. Ate, tapos ka gini princess. Ikaw gini princess ang ano, ikaw gini ang topic.
3: Dasigan nyo na da.
0: Dasigan nyo na da. Kay ubuson, nagid ka mudi karon. Hambal ni Princess ani Sofia pag hulton gid ko no dapat si Lawrence ma'am o si John Lawrence kaluoy lang sa ina. Okay, kaluoy yun si Lawrence. Hambal ni Princess ginabasol niya ang ulan kay excited pa na panaman siya tani. Excited ko no tani si John Lawrence nga all out performance siguro si John Lawrence.
2: Hindi mo problema apat yun takaroon ang orasan.
3: Pwede pa man
2: nakakaabot pa
3: pwede pa pwede pa.
0: Hamba niya, mami, shout out ko no danay miga ni John Lawrence. Mm-hmm. Samtang wala pa siya. Princess nga, sinonar siya ha. Ha, princess kaniya, sinonar siya.
3: Abi.
0: Sige be, kaga Sofia Joy. Ay, Sofia Joy kaniya, galit na sa'ya no. Nalipat na lang ko sa kay Princess.
3: Princess
0: Assis. Si Princess Assis.
2: Princess galit. Joy man.
0: Oo, si Princess Assis, si Abilieto. Si Sofia Joy.
3: Sofia Joy.
0: Si kanya na siya. Baliktad. Gani. Te, ambal ni Maya, baliktad na lang kay. I-zoom binabiho. I-zoom binabiho. Oy, good afternoon na sa mga katropa natin nga nag-uupod sa aton, mga nakatunin sa 100.7, yung frequencies ng ilang mga FM bands. Mga katropa natin nga nagapamati gamit ang XFM Radio Network ng application sa ilang mga cellphones. Hello, hello, hello, hello sa inyo tanan. Good afternoon sa kay Blue. Nag-commenting sa aton nga live. Si
2: lantaw ang sinyas ni katropang Bia.
3: Lantaw, lantaw, lantaw.
2: Ang malalim.
0: Wala pa.
3: Hindi, lain. Amo na yung gagawin na.
0: Amo ni pala, kita mo kakatropa. Sorry. Oh my God.
3: Okay pa?
2: Dali naman lang ang binulan. Dali naman lang ang binulan. Pwede mo lang ang islan.
0: Si katropon dyan, Zin. Daw sa loob.
3: The salon ko.
0: Ano? Si Jagger. Ay, itsura mo. Kita niyo lang itsura niya, John Ray. Damalusot siya sa glass.
3: Why get?
0: Ay, Diyos ko. Amo ni Hambal, gagaulan. Pero ka pala malas, ilok ya. Diba? Oh, Hambal ni Sir Jetty Baga. Good afternoon. Shout out na ni Samon. Happy Fiesta lang. Galit sa Barotac Vejo. Thanks again sa pagbasa from Wernge by Ang Ahoy.
3: Oy!
0: Sir Jet, wala ka na miyesta? Ay, ano man, miyesta na sa karun. O, oh, hambal ni Ma'am, ni Ma'am Danilin. Good afternoon. Shout out hello, kay hello. Alvin Catedral, kay April John, kay Nunoy J. Navarro, manloloko. Katropang Danilin, ang love of your life is Ari na siya. Ari na siya, si Baby Loves Mo. Oh. Si Katropang John Riverty.
3: Yes. Grabe. Ay. Antes magtakopang Hunyo.
0: Grabe. Sa bilog nga Hunyo, may ano, kagin may present, kagin mo ano. Grabe ka ba?
3: Isang once a month.
0: Oo, isang may present man siya. Bawo, grabe. Paduwa na lang gid ka. Nakahinga
3: abot gid man sa ba.
0: Salamat gid ha.
2: Hindi ko hindi mag-abot was.
0: Ano?
2: Present gyapon siya
0: was. Oh, present man siya gyapon gid man.
2: Kaya hindi siya kapuli.
0: Oo, abiya kapuli siya. Abiya may ipanggatong siya was.
3: Wala. Dali na lang siya.
0: Abi mo ma, ano was? Abi mo ma, abot boys. Awesome.
3: Sa ano pa ko no? Next week pa.
0: Okay, good afternoon kay katropang Jeff Aliana. O, oh, diba? Classmate ni katropang babe. Katropang Jeff.
2: Nahara naman.
0: Sige, ngita naman siya. Ano ko, ma'am? Ano ko, ma'am? Ano ko, ma'am? O, sige, babe.
3: Madagdag naman.
0: Sige, sige, hulaton to sa hulton ta siya.
3: Sige, ha?
0: O, oh, sige, ano na?
3: Ano na lang siya?
0: May naka... Waay! Waay bala? Sino may, ko yan?
3: May reveal?
0: Sino Jeff?
3: May reveal?
0: Waay, babe! Kilala mo to bala?
3: Oh, may ano sila?
0: Lain!
3: Guwapo, hindi ito.
0: Hindi
3: ito
0: pala.
2: May ano sila, may secret understanding.
3: May secret sila, may pass
0: may ano
3: na kami sila.
0: Na iya, may ano
2: may nakaraan.
0: Ha?
2: May mga nakaraan.
0: Oh, grabe nga mga nakaraan. Oh, hambal ni, oh, wow, si katropang Jessamy. Hello, katropang Jessamy. Oh, kita mo daw Moana.
3: Make way.
0: Good afternoon, hambal ni Sir, ano, ni Ma'am Arlene. Ay, ala, nabasa. Tanan niya siya ang hambal niya. Manluloko kuno si, ano, si Jay Navarro. Hello, wala na si katropang nun ni Jay Navarro kapag, ano, kapakita, how? Siguro, taga-barotag veho na siya mo.
2: Sino?
0: Sino na yung Jay Navarro?
2: Navarro.
0: Namiesta man to siya, guro, sa ila. O, oh, hamba ni Sir Jet, ibaga, mamista ta, kanika tropang Romel, ma'am. Amo na gani nga, ano nga, present siya subong, subong adlaw, taga-banate siya. Buwas, mabalik na to siya sa may barotag veho. Diba? Taga-banate, kanay subong.
2: Hindi, klarohon ko lang ang fiesta sa poblasyon. Taga San Lucas, kuya.
0: Oo, taga San Lucas. Kung fiesta San Lucas, taga Rizal naman na siya. Kung fiesta sa Rizal, taga San Lucas naman na siya. Amo na siya. Diba?
3: No permanent address yan.
0: Oo, wala. O, mali Sir Jet, ibaga damol di ulan, ma'am. Karon lang ko masubol to sa gabi. Ay, abo, mo discuss. Ay, may phone party to, ha?
2: I-chat lang ko karo sa gabi, ha?
0: Oo, oh, aragin. O, oh, i-chat siya. Katropang, ano, katropang Jetty Baga, i-chat siya. O, oh, katropang dyan, zinigreta na mga katropa mo.
3: Oh, good afternoon lang galing kay Cap Bush Florentine. Unahan ko na ka mga tatlo. Unahan ko na ka mga Cap Bush.
0: Pampalaan kay Cap Bush. Sila tatlo mo. Pampalaan ko, isa mo lang inugreet nyo, ah.
3: Oo. Times 3 na lang eh. Kaya Bush Florentine, good afternoon.
0: Kaya tropang Bush Florentine, times 3.
3: Kaya Kap Pato Kim Singa, kaya syempre kay Kap Ising William Weba, sa Kap Ising sa Pansit Molo. O, ubuson ko na sila da.
2: Biernes ka makaon, Sabado ka pag utomon.
3: Ano na tagline da?
0: Ako na gani, nga why ko gani, kapanyapon. Ah, wala ko kaya kakaon whole day sang Sabado. Kaya nga aman.
2: Busog ka na.
0: Ha?
3: Busog ka gyapon.
0: Kaya diba, nagkaon ta Biernes ang aga, sang Kap Ising.
3: Oh.
0: Ah, Biernes, ano to, before lunch.
2: Sikita mo, wala kang kabalo kung saan ako nagkaon.
0: Amo to nga, ambal ko, ayun lo, effective. Ganyan galing ambal ni Katropang Rumel.
3: Oh, Biernes ka makaon.
0: Kaon ka sang Kap Ising, Pansit mo lo, magkaon ka Biernes, pagka Sabado ka pa yung gutumon.
3: Amo na iyan.
0: Amo na galing nga effective, ganyan galing yan mag-Kap Ising.
2: Inyo yung gotong ko mo sa Sabado? Wala, wala sila yung gutom.
0: Wala, hindi ko
3: na nagkaon man sila.
0: Si Katropang John Ray, kung naging gutom, saya ya.
2: Hindi ko siguro kakaon.
0: Hambalya, hambalya, may itlog ka pa di park. Hambalya na.
3: Basi sabaw lang iya eh. Sabaw lang guro iya.
0: Ay, basi man. Or basi, di kayo gin, ano, yalangin pili, ilang manok. Diba?
3: Gapili.
2: Wala man.
0: Wala man. Wala man. Sabi ko, naging pilik mo lang ang manok. Hi. Good afternoon ha sa iban pagid natin ng mga katropa nga nag-aupod sa kay Sir Warren Candame, kay katropang Japet Kabaya. Katropang Japet, ang imo nga manghod. Oh, extra na.
2: Aba, nagpangagad so.
0: Wow, damo ni Kortaya Goroy.
2: Tuod ka.
0: Ang
2: nagtulamyaw
0: mo ko sa ano? Kaya saldo daan sa mga taga land bank.
2: Wala lang sa land bank.
0: Kag
2: sa government. Government employee.
3: Sulod na.
0: Ay, kinabalan ka hamalya ang akon nga ano, red card. Hindi ko na napagsapakon kay green card na.
2: Hindi, orange. Orange card sa subong.
3: Orange card.
2: Kay kumodor mo.
0: Ha?
2: Kumodor.
0: Grabe ba? Habali, ay ano man yung aton nga red card man. Wala man na di may nagasulot. Ari, di sa akong green card. Ang balya tag... balya tag ano, tag lapit na lang ni mag 6 digits.
2: Ba, grabe.
3: Sana all.
2: So, pila? Pila?
0: Ha?
2: Pila?
0: Mag 6 digits.
2: Gaman.
0: May pila dapat, de? 7?
2: 12.
0: Ay, wow, 12. times 2 na lang. O, diba? Hamba ni Sir, ano ni Sir Jetty Baga, Mamirya, kuno siya karoon niya.
2: Sige, tabuay lang to.
0: O, kay permi ko daog. Ay, ala.
3: Abandon sila karoon.
0: Ang muna yung moto, da, ni Sir Jetty Baga, mapirdi may sa pagigugma, daog yapon si Perya. O, diba?
3: Ayos, pwede to yung butang sa t-shirt. Pwede print sa t-shirt.
0: Statement shirt. Statement shirt. O, te man, diba? Pwede man sa pagigugma, daog yapon sa perya. Ote, amo na ya ang moto ni Sir Jetty Bagay.
2: Sabi ko lang, pag pagtubang mo, may nagapunoktok naman doon. Boss, muntat lang naman yung boss.
0: Mano, ayan na, ara na sila, ara, nagit yung si Princess, yaya.
2: Princess, sulod na din.
1: Siya di mabulo sa akon.
2: I-check anay si Princess kung may ilawas.
0: Si anay, may pamangkot sila, Princess, kay gusto kagit nila, ano, ipamangkot to.
1: Kato din, dili ka ko.
0: Dali na.
1: Kita mo, malin man ko.
0: Sulod anay, di hindi. Diba? Diba gusto na ni Princess na aniya? Hindi, sa bakon mo siya.
1: Pwede man. Dari o.
0: Oh, Princess, lakat day, may pamangkot si Katropon John day. Ray Bertiz. Kay man si Princess, ginaya nga daan. Ano nang ipamangkot?
1: Hot set ka.
0: Dari
1: kami
0: Diba kay, diba wala ka mo di kagina?
2: Hindi ka magbungko, hindi ka kitaon.
3: Tindog ka.
0: Sige lang, okay Rika. Lang na habalan lang namon Rika. Nga half body mo lang nakabalik ni sa istasyon. O, ano nang ipamangkot mo to? Ano ipamangkot mo to? Abi ko ikaw mamangkot.
4: Apo?
0: Oo.
4: Sige na lang siya ako
2: din. Sige, Princess Bon.
0: Ay, nagyaw. Katrapa yun, Mel. Ano nang ipamangkot mo kay Princess? Di ba may ipamangkot ka? Wow! Juicy! Tendes, ako na magtupad sa iyo. Katrapang Rimmel. Nga, anong rason, Princess? Hindi ka magtupad sa iya, haw?
2: Alaw, ayan. So, ano sa akon?
0: Ala! Toho! Da, pariyo lang ka tsura niyo, bro! Ang tawa pala, pariyo tsura nila!
5: Kaya may buho ko din
0: diba, ako. Diba, Katrapang Babe? Pariyo tsura nila?
1: Lapit ang norte.
5: May buho ko din ako. Shower.
0: Diba, Katrapang Babe?
3: Basta magtatay, ano?
2: Ba mo lapit ang norte sa pilar?
0: Ah, taga-pilar ka, ha?
3: Alam ba si may ano ka mo?
0: Ate, taga-pilar siya, galing.
3: Oh, pilar. Hmm.
5: Taga-pilar. Hindi man siya taga-pilar.
3: Lapit ilang balay sa pilar.
0: Kay, ano? Oh, Princess, idog, hindi ka na matuslok, ah!
5: Why, yun nga ko na iyan.
0: Na-adlock siya sa imo, katapang
3: Adlock siya sa imo, ay.
0: Ay, ano, manbikay mabuot na si Katropang Rumel.
2: Katropang Genre, dahil sige ka na-headlock si Princess ako.
5: Oo, nga ba nag-lock ka?
0: Nga ako no, Princess, nga ako no, nga na-late ko no kamo, ha?
5: Na-stuck kami sa ulan.
0: So, din, kamo na-stuck?
5: Si Lawrence, sabi gusto yung may Jollibee.
0: Ibasol yun naman si Lawrence. Si Lawrence naman ang kaluluoy. Nga, Jollibee. Ano ang namit sa Jollibee nga wala sa iban?
3: Oo.
0: Interviewan ko siya. Sige, specify. Ano ang kinalain sa Jollibee? Kay pareho ka mo galupad.
5: Hala. Oo. Matubuan ka.
2: Anong ikaw mo sa Jollibee?
5: Burger steak.
0: Wow, ang mataya. Ang mataya. Ang mataya. Do pareho kung kami ni Princess.
3: Daw la ini gina-train mo sa ilahaw.
2: Ano pareho ka mo boundary sa kapis kag Iloilo mo?
0: Ha?
2: Pareho ka mo boundary.
3: Lapitanay lang sila. Lapitanay lang.
2: Boundary man siya.
0: Oh, nga burger steak, Princess. Anong kinana, anong mayara ang burger steak?
5: Kaya wala na kami kakaon burger steak.
2: Abi ko yun naluto ng iba.
3: Kaya siya gusto sa ano, fried chicken.
0: Kaya gusto sa manok.
3: Kaya matubuan na siya karon na pakpak.
2: Kaya gusto mo pa magkaon manok?
5: Kung libre.
0: Papalibre sa yung simo.
2: Lakata.
0: Hindi sa magtupag, ikatropang Romel, kay ma-nadlock siya akigan, pero mapasakop siya, di ba?
3: Opo, siya masakop.
0: O, te. Anong duty ni Princess? Subong man din, kasi subong Princess, patrol ka? Ating ala, kung ma-nadlock, so mag-upon si mo, katropang Romel, kay patrol, gali.
2: Sino?
0: Ay, si Princess. Siya ang patrol.
2: Di, kinapabalong ko siya ganun. Isang ano?
0: Isang?
2: Isang bayo kay malupok ang kanlaon, boss.
3: Mapod siya, no?
2: Mapod siya.
0: Oh, grabe, malupok. Hindi, ha? Ay, amo naman ang, ano eh, amo naman ang tupag makabaka ni Princess. Dapat, boss, siya ang pareportan mo, boss.
2: Bago nakibot kami kay Ina,
0: yeah,
2: kung din siya naglusot.
0: Din siya nagagi? Nga, ha, tidiin.
2: Kay Sofia, din niyang in-chat, ha?
0: Ano upod sila ni Sofia sa patrol?
2: Hindi, si Sofia
0: sa patrol.
3: Duwa silang patrol.
0: Duwa agad, tinin kayo naglusot yung princess niya.
5: Sa lady, nagsulod ko sa lady, tapos namangkot ko. Ako ko, nang may alagyan din ang pagwa. Kaya, dito, gao, dito.
0: Oo, sa hadukit niyo sa akin, ano. Oo, di ba, malaan ko. Basta likod ka rin sa lady, malaan ko, ganyan nga hadukit. Nagpahadukit sila. Wala kanila, ginpakaon dito.
5: Ginpakaon.
0: Te.
2: Pero hindi importante ito ang pataw, ang sabaw, importante.
0: Nag-share,
2: Para sa sabaw ang sustansya.
0: Nag-share, galing. Te, anong masasabi mo sa ano, sa sabaw ng hadukit?
5: Salamat. Nabusog kami ni Sofia. Hambal na gani, ambuya. Hambay hala.
0: Kanami, tawag na. Oh, i-greet na di, ano, i-greet na princess ang imo mga katropa nga nagapamati. O kay ginapangita kanila.
5: Abi ko gani, hindi ko di makasulod. Amo na wala ko gindala ang papel nga may mga sulat sang greet ko. Amo ni kalabaw.
0: May lista siya.
3: May lista siya.
5: Ang madumduman ko lang.
0: Oh, sige go. Ang madumduman mo lang.
2: Si Jan Ray, hindi mo paglipatan na kayo siya nagbayad kinasang linaga.
5: Ay, siya to nabayad?
3: Gisukot ko siya.
2: Gisukot ka siya.
0: Oo, siya.
5: Ay, nga mo, gisukot mo siya.
2: Hindi siyang may sildo, kami wala.
3: Siya ang may sildo?
2: Oo, siya yung may sildo, kami yung wala.
5: Thank you, Sir Jan Ray.
2: Dere sa station, siya ang pinakadako sildo.
5: Wow, thank you, Sir Jan Ray.
2: Asawa yung principal mo.
0: Oo, siya mo na sa amon ni Tanan, may utang kami siya. Wala, gita siya.
5: Wow!
2: So kung may alawa yon nga iban,
0: hindi lang siya pag-awaya.
5: Sige sir, friends tayo.
2: Awaya lang kami, hindi lang siya.
3: Hindi lang gis siya.
5: Sige, hawain ta lang
2: ka. Oo, no problem. Sa Merkulis, lakat ka lang ha.
5: Ay, nabal mo.
3: Litihan mo lang sa no.
0: Hindi, magpasakyan sa patrol.
3: Commute ka lang.
0: Ay, man yan si Prince. Okay, hindi mo na siya kihaglan magbayad or mag-commute or what? Kay may wings ba siya ya? Oh, may built-in. Ano na siya iya? Bluetooth. The Bluetooth device is ready to pair. Oh, di ba? Wings is connected successfully.
5: Hala, ano? Mali palang aking paniniwala. Abi ko, aping kami, Mamira. Hamba ko ba ito isugit ako kay Mamira?
2: Te. Nagsala ka din sa pagsabi sa iya.
0: Ako pa yung akig. Ay, Diyos ko.
3: Kaya ginabuli siya kagina.
0: Nga, princess, ginabuli. Sino ginabuli siya kagina. Nga, abi mo akig.
5: Ginaaway ako.
3: Kaya mo niya isugit yung akin mong
5: ero. Hamba ko siya. Hamba ko siya. Isugit daw. Bala kay Mamira. Shopping kami.
2: Abi mo, sis. Sa first time ni Mamu Era.
3: Oh,
2: mo manahambal niya, puro pariyuhid ka mo.
0: Ano,
2: ginaaway ko man siya ko, no? Pero sang last sa subong,
0: wow,
2: yan ang pinakapalangga ko.
0: Wow!
2: So, mabot ang adlaw, base kong palanggaon, taman ikaw, masubra pa sa iya.
3: Yan, amo na.
2: Buwas aga ka pa, mamaho taga pa.
0: Sa kopon mo, kuhani mo.
3: Bawi ba? Nabawi ba?
0: Ay, Diyos ko. pero oh hambal ni ano ni Sir Japet Kabayaw, shout out kay Brother JL da pwede una siya karon out kay may kadtuan kami. Oh, depende sa iya Sir Japet ikon ma-out siya or hindi. Nga this is

0: Sabong pa lang ang bad
1: Puli, na lang ko, no?
0: Tara si JL. May appointment kami mga 6 PM ba ni Sir, ano, ni Sir Japet. Depende sa iya kung napuli. Sa iya, Sir E. Pero ang baliyaw lato niya man si Princess. Kay ginapaturungan ko din ni Princess. Kay alamaya, ginapaturungan ko din ni Princess. So kay papulion, tanaya si JL.
1: Oo, hindi na ko na po papulion.
0: Mga kig na si, si Princess karon. Hambal ni ano, hambal ni Sir Japet, kung pwede lang katrapang era, balana si JL kung may ano, kambalana ko ni JL kung may ano. Oh, wala si Princess kamalo. Pag abot yun ato karon sa may teknisyan.
2: May surprise siya.
0: Mawakal na siya. Oh, kung inaambalan, kung may katokan, kagali, ha? Kagalisin siya, ha?
1: Ano na?
0: Ala, namahibi na ni si Princess.
3: Lo, nahat. Na ano ako di?
2: Na hot set?
1: Gumpala malasos.
0: Na hot set? Tingala ko gumpala malasos. Sakay.
1: Sige na princess,
0: babay na sa mga katropa.
2: Hindi, ano yung wala pa si Jan Ray, kanina wala pa ka pamangkot. Wala pa.
0: O Jan Ray, lakat na di kay mamangkot. Kako no Jan Ray, ho? Katropan Jan Ray, bago ka lang kasulod sa duty. Bago ka lang ka-intra ni sex rated, nagligoy ka na. Ano ko nung pamangkot mo kay princess? Habal ni katropang Romel.
2: Kay na, saan wala si Princess?
0: Ano
2: kay na, damo
0: kong istorya. Kay Princess.
2: Tapos subong si Princess, malagyo ka.
1: Aragid.
0: Sige na.
1: Kanto de.
0: Yeah!
2: Ingot ni kay Princess, okay. Dari kay ingot siya, kay nahadlock siya sa akin.
0: Nahadlock siya ko, no? Pero wala siya, nahadlock sa imo nga. Wala siya nakapasalamat nga ikaw nagbayad sa ano. Nga ikaw ang nagbayad sa...
1: Thank you kasi
0: iya. Ano na nangitawag?
1: Nilaga.
2: Anong in-order nyo ang halo kung halo-halo?
1: Ano to in-order nyo, Gina?
3: Halo.
0: Eh,
2: unod, guro, unod.
0: Tapos, why nyo ko ginambalan nga dito? Kamu nakapadala, bako tani? Sika, away mo ko, princess, gin siya tanhaw.
1: Wala ang halo. Wala ganyan kami kwarta.
0: May kwarta gina si princess. Di ba may kwarta ka?
3: Wala.
0: Ano na? Mapa-shout out si Lois kay Jasper. Oy, shout out kay Jasper from Lois. Shout out ha. Sino si ano ang piliado ni Jasper?
3: Encarges.
0: Encarges.
1: Encarges.
0: Sige, shout out ha. Jasper, kung nasaan ka man.
2: Nandito
0: si Lois sa amin.
1: Sa K-intern.
3: Sa K-5.
2: K-5 sa K-intern.
1: Okay. Hi na to sa iya.
0: Hi. Nahidlaugin si Lois. Bombot. Grabe ka. Pareho man lang tama lang Haro District. Diba?
1: Gani, dyan ilang neighbor.
0: Si Lois.
1: Neighbor lang.
0: Grabe, tingala kung nga nagpabili, hindi siya kagina. Sad girl siya gali. Ay, grabe. Sad girl. Gali si Lois Kaloy. Sa ilang grupo, si Lois sa piyak lang si JL. Manyang kaloloy. Ay, nako. Sige na, princess. Ano nang mahambal mo kay katropang Jan Ray? Kay sir mo, Jan Ray. Ano mahambal mo kay sir mo, Jan Ray? Gigapan. Amo na siya. Basta damo kwarta. Gamo na.
2: Hindi ka maguya-huya sa iyo.
0: Pag gusto mo magulam kwarta, okay, palapit kasi siya.
2: Para makaliwat ka
1: kagina, nagkuha kami resibo. Siya tumabayad.
3: Thank you, so, sir.
2: Ikaw, mas na ko, nagawa po yun. Sa
4: naon na bukortain.
0: Amo na kung gusto kong ginakulang ka sa iya kapalapit. Kaya siya wala, ginasaya ka agi, ginakulang niya ga. Oo, ikaw, kita, Camila na din ginakulang. Diba, katropo? Diba? Pa-shout out kay Mark Asi, Salin, kay Baby Sophia. Wow! Sino ganit ni kay kaniya? Sino na ganit ala ni kaniya?
1: Sa din man niya.
0: Sino kaya ngala ni kaniya? Hindi ko. Si Jeff? Kaniya? Okay. Kaso kuno ba si magsunggo si JL? Ay, ala. Ano man yung nga live report? Kaniya man.
1: Bulgara. Nanisang
0: ano. Oo, te. Ayan mo. Sige na. Babay na. Babay na sa mga katropa. Ta. Ay, wow. Silent. Amo na basta na. Kaon ka tong balgoro ginasa. Linaga. Ay. Uy, Sophia. Extro na. Ano yun? Siya kabalo.
2: Ay, Sophia. Si Princess.
0: Princess. Extro na princess. Go na.
3: Bye-bye.
0: sige na. Bye-bye na sa mga katropa. Tama bala. Sila mamati.
1: Bye-bye, princess.
3: Bye-bye. Dapat mamati. Kung ma-permi. Asta.
2: Alas 5
3: Hindi, asta ari pa kami di or asta wala pa kami di. Ay, asta.

0: Asta, wala na kami di.
1: Wala, hindi sila mamati.
0: Mama, tiga ni Asta, wala na kami di. Every.
2: Sige, princess, intindihan ka namun. Okay, thank you so much at student intern. Katrapa ang princess sa Osita.
1: Sa Miyerkules, alas 4.
2: Sino naman next yung ano?
3: Why patadaan?
2: Si Sofia naman.
3: Why patadaan ka panyaga?
2: Oh, si Sofia naman. Si Sofia naman, partner galing si ano si Sofia kasi ano kasi
1: hindi sila mapaperde.
2: Kasi princess sa patrol, tingala ko
3: mga
2: cute. O si JL mang koton, ta si JL. O sige si JL naman ko no interview mo.
3: Kasi masod lang kita di karon kaman.
2: Ha? Ano kami nila? O maduet. Maduet kamo ni katropang Romel, di ba? Ha?
1: Be?
3: O pag kami dia.
1: Katropang Bia. Lakata.
2: Ay, tanawa pala sila. Nong, tanawa pala ang nawa ka, ube.
3: Eto po, nilanda.
2: Ano ka mo, mga turon?
1: Mano tadi.
2: Mga turon sila, pero sa ano, sa sulod ang wrapper.
3: Ako ya, luto na. Ari, bago pa lang.
2: Hindi, wait, hindi ka luto.
3: Ano?
2: Batong ka. O, oh, di ba? Bakit ano to? Bali Sofia. Ang Bali Sofia ang sunog. Makanta si Sofia sa utan ni Lauren.
3: Sige, sige, sige. Oh, pwede, pwede.
2: Makanta.
3: Ah, siya masakot.
2: Oh, sige, ano kantahon niyo nga gusto niyo mag, ano, nga gusto niyo mag, sa.
3: Ayak ano sa XFM daw.
2: Oh. Sa utan. Sige, i-play natin.
0: Mama, upot ko na si Princess sa utan, ma'am.
3: Memorize the dance.
2: Sino
3: siya makanta? Ako makanta, siya masaot.
2: I-acoustic, kailang i-acoustic.
0: Maupod ko na si ano, ma'am, si Princess masaot.
2: Ikaw beatbox? Hindi, ah, ikaw
3: beatbox. Sige, sige, sige. Kami ma-interpreter.
2: Mapalakpak lang, kuya.
3: Ma-interpreter kami
1: yan. Dancer naman.
3: Ibalik
2: ka din. Sige, kanta.
3: Ma-interpreter kami.
2: Sige, kanta. Tapos, yung kita.
3: Ay, paratanan.
2: Interpreter nga pati interpreter, malingin ulo, si mo. O, diba, kagahod sa mundi. Hindi na mag-iano. Ano na, mas spoken poet.
0: Oo, sir!
2: Si Lois, after nila, mas spoken poet.
3: Oo, oo. Si Lois, kabalo na sa. Balaan mo.
2: Sige lang, ara. Sige, tropang Romel, balaan niya na ang technical. Technician, mas spoken poetry siya.
3: Tima, ano na lang kami, hay?
2: Mapalakpak kita, gani. O, sige. Sila ang ma-takeover. Ano man yung dalawang ube, man. Wala sila ka pa mati.
3: Green na lang ganyan. Kaya kami sa kilid.
2: Hindi ka makagod. Ay, abang.
3: Ay, sige. Kamu,
2: wow.
3: Mula ka muna.
2: Bagi sa par nila, ila sige self.
3: O, oh, kitaon ka mo, Dio.
2: Hello, kani.
3: Very simple kami, Dio.
2: O, oh, sige na. O, oh, kantahin na sa utan ni, ano, sa utan ni Sofia.
3: Ah, Sofia. Sa utan Sofia.
0: Mama, intra mo kuno si Princess, ma'am. Kaya gusto niya daan.
3: Ah, sige, oo.
0: May
3: ah,
0: prepare. May ma'am, prepare daan kami, ma'am.
3: Sa galakat na kami.
2: Ay, ma'am, prepare niyo. Ah, so,
3: sa galakat na kami, kagina, ma'am. Ka, sa out na sa galakat oo, kami. Put sila ni Sofia.
0: Abaya mo ni karoon ng moves, taho.
3: Kantahin.
2: Ikaw sa likod.
3: So, si Ma'am Bia.
2: Ay, nalang
3: nagkadlaw. Ay, Doc Leo, pag ikan mo.
2: Ay, nalang kay Doc Leo, sila ka naman.
3: Basta ipost ka na lang niyo. Eh, daron na lang. Sugit ako, mga Doc Leo.
2: Nalang ka pa din ako.
4: Request ni Sofia, mama, saot ko na kami, pero ma-intransfer dyan, Ray.
2: Sige, pwede na siya.
3: Sige,
2: ipakita.
3: Ipakita lang, tago-tago. Ano ba na si sir? Bayan nyo, pag Christmas party, ninamon sa December, siya nang best.
2: Yes.
3: Best in contemporary dance.
5: Pasakay yung
3: pag-ibig. Best in contemporary dance na siya. Hindi ko
5: ya.
2: Sige na, ipakita nga maayok ang ehemplo dyan, Ray.
5: Sila lang ang nai.
3: Partida, ay panakainom.
5: Sila lang, nai ah.
2: Oh, sige na. Sige na, JL. Already.
3: Wala sa music, no? Ano kung taon ta?
4: May music it ko na yabos na
2: ano. Ay, wala. May music, good.
3: Ano? Ano kung taon ta?
2: Mga katropa. X. Ang atin station ID. Ano nila? Favorite nila ang station IDs ng XFM.
4: Mama, din sa may Jollibee, ma'am. Kakanin.
3: Pero siya nag-practice sa galakat, man. Nasabyan, please, dahil isang tubig sa kilid sa sakyan.
2: May pet?
4: Yung piyo.
3: Tagalog.
4: Ang pala to, yog, wala akong internet. Ala. Kasi ito,
3: okay? Wala, ganda. Ito, pati na dumaya.
2: Kaloy!
3: Laban na yung practice si Nakagin na.
2: Ay, nako, JL. Ginambalan ka, JL mo.
4: Yan na
3: doon
4: na yung
3: practice, ma-vocalize na rin.
2: Oo, sige, go. Okay. Vocalize ka rin.
3: Aray, kabalun na sila.
2: Anong steppings niyo nga doon, ha?
3: Sige na, pala agi practice yung kagina.
2: Oo, next na tayo si Maki naman kag si Maya.
3: Ah, oo. Sige na kayo patry.
2: Oo, okay, si Lois yadaan, may kaugalingo na siyang...
3: Mapos, spoken poetry na sa... Dapat ang music karon ano, pang-emotional kita karon para sa iya.
2: Oo. Sige na, ready na. Alright. Mga katropo, let's all welcome our katropo interns, katropong John Lawrence, katropong Sophia, and katropong Princess!
3: Aran na. Standby. Mga katropo! Aran na. Excited dito! Wala pa?
6: XFM, katropa mo!
3: Pangunang radyo, ginapakinggan nyo. Ni-memorize!
2: Hey!
3: Ay, masasain nyo, sagot na namin.
2: Uh-huh.
3: Ang litan at tawanan,
2: palain.
3: Sa awitan may alaman.
2: Uh-huh.
3: Excited dito, katropa. Dito katropa mo XFN ang lahat, katropa ng bawat Pilipino, katropa mo XFN, katropa ng bawat Pilipino, katropa mo energy na mo, katropa mo XFM, katropa ng bawat Pilipino XFM.
7: Exciting.
3: Okay. Wow. Grabe energy nanda. Grabe energy.
4: Bukol
3: nila. Mo na kalila, gitman. Dapat yan na pagkain sa.
2: Mga ano, princess?
3: May mga bukol. Si Maya na yan. Kaya nakambahan si Maya. Ako si Maya. Dapat may ano para sa si Maya. May
2: huwag ka po naman lang.
3: May mga message.
4: Ako si Maya. Sa nagtumar ako sa Sandon Plan.
3: Na muna. Kaya ginapakusan niya muna kiss Adan. Para man sa pagpatrol namon. Amo na yayag na ano for me. Ako si Maya. Maya ka 30 Maya.
2: Maya, nakatagay Maya. Kasi Marky. O, sige na, dali na Maya. Kag Marky, alert na di ka mo.
5: Amo ni mga performance
2: niya. Oo, diba? Amo ni siya ang performer of the year. O, diba? At least, adya ka mo, diba, si Mambal? Kamu, wala, pero may kami ito bilang ginapaubra. O, ano yung bal mo?
5: Amo ni mga performance, yung tropa era, nga deserve sang
2: ano?
5: Uno, nga grade.
2: Nag-deserve sa ano, diba, gina-ano ka na sila, gina-ano na ganito.
5: Gina-rate.
2: Amo na yung dapat. Amo na deserving sa taas ng rating. Oh.
8: Ma'am, dapat pagtapos namon si Lois, mas spoken poetry na yun. Na.
2: Oo, mas spoken poetry na siya.
8: Dapat iya ka, ano, ma'am, related sa Santone Plus.
2: Yes! Kung ano kay effective ang Santone Plus, Gold, di ba? Si Maya. Si Maya, ganyan pala ah. Oh, di ba? Dapat, Lois, i-prepare mo na na ang imong self, mas spoken poetry ka about sa effectiveness of something plus gold. Nine. Already na ang mga bukol-bukol niyo?
5: Ang bukol-bukol, galang ready.
8: Ma'am, pwede nga. Ako lang mambal sa ano, tapos si Marky makanta.
2: Okay lang na kayo namin. Manatingog ni, ano, ni Marky.
3: Bukol-bukol.
2: One minute left before airtime, ha? Oh, sige na. Pero dapat masaot ka muna gihapon sa likod. Oh, di ba exposure? Doon na pamalas.
5: Oh, di ba?
3: Ako naman sa inyo, mga bit-bit.
2: Oh, wow, bit-bit.
9: Oh, dapat ano, dapat dapat sa
8: galing, galing, ma'am basi ko, ma'am balon ko ako, nga gina-practice nga lines, ma'am basi, iban ko din ma'am sa station.
9: Nga ha?
2: Hindi mo'y pagpakaw, hindi ko. Amola na ng bike, hindi mo'y pagpakaw,
3: hindi mo'y pagpakaw,
8: hindi lang. Hindi lang ako mag-ambal.
2: Kung ano lang, ano, ihambal mo is nilang, oo. Ay, seryoso, kasabuha.
3: Seryoso. Ari pang uno, ni nga grade.
2: Ah,
3: tao,
2: oo.
9: Dapat hamot-hamot ang produkto tana ha. Kay oo, kay amo na din gapakaon sa aton.
2: Ano ba kanta?
3: Hello.
9: Oh, ay,
3: instrumental ko. Oh, diba? Ay, may sige, kanta bala. Kita ka na may instrumental.
9: Ano, ma-beatbox si Princess? Oh, ready na. Oh, sige na, katra pa John Ray. DJ John Ray. Ang mga bukol-bukol. Oh, i-play ko no kay request na nila. Hataganta sila sang ano, hataganta sila sang ano na gani.
3: Ipasa man nila.
9: Oo.
2: Wala ya ba? Kanta na, Marky.
3: Hello. Na...
9: Oh, sige na. Oh, okay na. Na. One, two, three. Ay. Oh. Ano na sila ka mo?
3: Ang mga bukol-bukol.
2: Wala ka excited
9: ka. Okay, ako na gaano. Hoy, dapat kinasautan yun na na.
3: Ako instrumental.
9: Kinagin-stop mo?
10: Herbal capsule, mapit itumar. Minta sa'yo pa kung mahimo magpalayo.
9: Ayaw ko sa
10: tangan na apay mahitabo. Lisod ma-hospital.
9: Ayaw ko sa gold. Herbal capsule, namigay natural.
3: Ang mga bukol-bukol sa mga
8: namiimo hidan. Namiimo hidan talent. Tanigin tago mo na lang.
9: Oh, mga pasaway ko, no? Oh, sige na, batihan nyo.
8: Katahan na, Marty.
2: Garap pa, guys.
8: Ay, garap. Tige, irap na. Nag-search ka, lirik.
3: Kulot
8: pa talaga siya yan.
9: Ah, okay.
3: May birit.
9: May birit siya, gali. Ay. Oh, sige na, Maya. And Marky. Oh, ikaw, Maya. Ano mo talent?
8: Hindi, okay na to sa mama. Dapat kinakla na isa lang ka-representative per group.
9: Ah, pero exception niya si Lois. Pero okay. Natula si Lois, ha? Natula si Lois.
3: Nag-time out na siya, kuno.
9: Maya! Bongga pa na si Lois! Oh. Oh, sige na, Lois! Go na!
3: Time out.
9: Oh. Spoken poet dream!
2: Oh, dito ka tao?
9: Okay, guys. I'm announcing that we will be canceling our X-rated question. I-give way na ton para kay Lois.
8: Joke lang, ma'am. Overtime na.
2: Bye!
9: Oh, wala pa din overtime, Lois. Balik di anay, Lois!
3: Talent portion.
2: Na-show na kami talent.
9: Oh, anong imo nga ma-offer sa XFM? Dapat may mai-import kini sa aton nga talent mo. Ako si Lois. Spoken poetry, Lois.
8: Santon Plus.
11: Habang tayo'y kumaka...
9: Uy, tanay!
3: Dali lang, dali lang. Wipe pa.
9: Wipe pa.
3: Oh,
9: sige na, go.
11: Hindi ko sa low weight ang.
9: Ay, nag-himo. Medyo yung gali iyang.
11: Hindi, ma'am. Ara.
9: Ginchat GPT mo na, ay.
11: Wala ba ba?
9: Ay, message mo. Sige na. Di ba impronto, gani? Yasmin. Sige, go, Lois.
11: Santon plus.
9: Liwatan. Ay, aba. Wala pa sila gagawa. Kalpas sila sa mga tanos, bro.
12: Expression ka muna dapat.
9: Sige na, go, go.
3: 1, 2, 3, go.
11: Santon plus. Habang tayo'y kumakain sa pagkainan, siyempre, hindi mawawala ang Santon Plus. Mananatili yan panghabang buhay. Iingatan, papahalagan mo yan. Dadalo yan sa iyong sinapo. And I, thank you.
9: Diyos ko! Okay ba? Ay, the best ay. Video pala. Thank you so much sa pag-promote sa atin yung Santon Plus Gold.
3: Nagapati, nagid ko yan. Basta West.
9: Basta the ba, best. Taga-West?
12: The best!
3: Diba? Basta taga-West, the best.
9: Si Loisia. Ay, thank you so much, Loisa, sa imong ano, sa imong talent. Tomorrow again, okay? Tomorrow, si ano naman, si Princess. siya naman. Tapos ikaw naman masaot. diba? Tige.
3: Grabe nga.
12: Advance niya lang.
9: Galisan siya. Alright guys, thank you so much. Salamat sa mga student interns.
3: Gabi. Muna iya.
9: Diba? Bago na lang
3: pala. Kaka-proud katropang era.
9: Alright mga katropa, oras natin 46 after 2 in the afternoon. This time, mag-pause kita anay for some commercial break. Kag sa atin nga pagbalik atin nga pag-atamyawon. Ang iban pag-in natin nga mga katropa ang nag-upload sa atin this afternoon sa atin program X-Rated. Kalitutok lang, dari sa XFM 100.7 Radyo Patrol Iloilo. Kay man, mag-abalik pa kita after the short break.
13: Wow!
14: XFM. XFM.
13: Yes, to help!
14: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
15: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy, katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sekreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Atin po munang pakinggan ang sekreto na ibinahagi ng ilan nating kababayan kung papaano nila napapanatili ang malakas at malusog na katawan.
14: The Secret of Health, Santon Gold, Live Testimony.
16: Ang hihita po, itwar po ako. Inalos po yung pananakit ng aking katawan, aking panginimi ng mga binti, mga paa. Kaya malaking bagay po sa akin ng uminom ng Santon Gold at marami pong nawawala sa aking katawan na nararamdaman. Na ipapayo ko po sa kanila ay sana po ay gawin nila yung aking ginawa. Uminom ng Santon Gold at para po sila ay lumakas ang mga katawan. Saalit yung kanilang mga nararamdaman sa buong katawan nila.
14: Santon Plus Gold, mambibili sa mga butika.
15: Ang isa sa sekreto ni Nanay, umiinom ng Santon Plus Gold. Sa araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold, natulungan na mapawi ang panakit ng katawan at pangingimay ng mga kalamnan. Ano nga ba ang meron sa Santon Plus Gold na napagkakamalan ng iba na ito ay merong magic? Wala po itong magic, bagkos ito po ay nagtataglay ng mga bioactive compound na nagbibigay ng maraming benepisyo sa ating katawan. Isa sa maraming bioactive compound ng Santon Plus Gold ay ang flavonoids. Ang flavonoids na meron sa Santon Plus Gold ay nagtataglay ng anti-inflammatory effect. Ang inflammation o pamamaga ay ang madalas na pinagmumula ng sakit sa katawan. Ang flavonoids na meron sa Santon Plus Gold ay mayroon ding kakayanan upang pigilan ang sobra-sobrang paggawa ng katawan ng prostaglandin. Ang prostaglandin ay isang natural na chemical na nauugnay sa mga pamamaga ng katawan. Ito ay nagagawa sa pamagitan ng isang klase ng enzyme, ang COX or cyclooxygenase enzyme. Karaniwan nating naririnig ang tungkol sa pumaga na negatibong bagay. Pero bahagi ito ng proseso ng ating immune system upang protektahan ang katawan. Ngunit ang sobra-sobrang pamamaga at matagal na pamamaga ay hindi na nakakabuti sa katawan. Kaya napakahalaga ang pag-inom araw-araw ng Santon Plus Gold Herbal Capsule upang maiwasan ang ganitong pamamaga at maibsan ang mga pananakit sa iba't ibang parte ng ating katawan.
17: The Secret of Health! Vision Next! Marami na ang natulungan!
18: Ako si Jess, isang online manager ng TeamJoy. Unti-unting lumabo paningin ko dahil online ang trabaho. Dapat kasi, lagi ako mabilis makareply sa mga customers namin. Pero malaking tulong sa akin ang Vision Next Plus Capsule dahil napanatili nitong malinaw ang mata ko. Kaya kahit magdamag sa kakareply ng customers, okay lang. Kasi naka-Vision Next Plus Capsule ako.
17: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus, mabibili sa mga butika. The Secret of Health.
15: Ayon sa kasabihan, the eyes is the window of our body. Napaka-importante mga kaibigan ang pagkakaroon ng malusog na paningin. Ang karamdaman na AMD o Age-Related Macular Degeneration ay isa sa mga napakaraming sakit na maaaring maranasan kung hindi mapapangalagaan ang mga mata. Ang araw-araw na pag-inom ng Vision X Plus Soft Gel ay makatutulong upang mapigil at maiwasan ang ganitong karamdaman. Ang zeaxanthin na matatagpuan sa ating Vision X Plus Soft Gel ay nagtataglay ng dalawang mahalagang tungkulin. Una ay ang pagbibigay nito ng kulay dilaw na pigmento na nagsisilbing kalasag upang protektahan ang mga selula ng mata mula sa masasamang epekto ng ilang mga mapanirang liwanag tulad ng matinding sikat ng araw. Ikalawa ay pinoprotektahan nito ang mata mula sa mga mapanganib na free radicals. Ang free radicals ay mga unstable na molecules na nagnanakaw ng mga electron mula sa malusog na mga selula na nagdudulot ng pinsala sa mata. Ang pinsala na ito ay mas kilala sa tawag na oxidation.
17: The Secret of Health.
15: Upang makaiwas sa karamdaman na macular degeneration at oxidation sa mata, ugaliing uminom araw-araw ng Vision X Plus Soft Gel.
17: Santon Plus Coffee Mix.
19: Ako si Spyro. Isa akong fitness coach. Kasali sa workout routine ko ang Santon Plus Coffee Mix. Gusto kong kombinasyon ng soya, malunggay at santon. Suwabi sa lalamunan.
17: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika. The Secret of Health.
15: Ang pagkakape ay parte na ng buhay nating mga Pilipino na parabang hindi kumplito ng ating araw pag hindi nakakainom ng kape. Pero sa pagkakape, mas mainam na piliin natin ang kape na hindi lang basta masarap kundi healthy pa. Yan ang Santon Plus Coffee Mix. Mapabata o matanda, pwede pong uminom ng Santon Plus Coffee Mix. Patok sa lasa ng masa at siksik sa sustansya. Kaya kung ako sa'yo, subukan mo na ang pag-inom ng Santon Plus Coffee Mix. Nagkape ka na, naggamot ka pa.
17: The Secret of Health.
15: Kung ang hanap mo naman ay energizer na kape, yung tipong buhay at masigla ang katawan, may good news mga kaibigan. Subukan po ang bagong kape ng Yes to Health, ang Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may vitamin D3, mangosteen extract at pinatamis po ng stevia. Kape na tumutulong upang patibayin ang mga buto at mapalakas ang resistensya ng katawan laban sa mga mikrobyo.
17: The Secret of Health.
15: Uulitin ko po para mapangalagaan ang malusog na katawan at maiwasan ang napakaraming karamdaman. Uminom araw-araw ng Santon Plus Gold Herbal Capsule para sa mga pamamaga at sakit-sakit ng katawan at iba't ibang uri ng mga karamdaman. Uminom din ng Vision X Plus para maiwasan ang oxidation ng mga cells sa mata at magkaroon ng magandang paningin. Ang Santon Plus Coffee Mix na sa bawat higop, sustansya ang hatid.
17: The Secret of Health.
15: Hanggang sa muli, ito po ang inyong Bantay Kalusugan. Dr. Remilito Oy, ang inyo pong naturopath doctor. Lagi pong pakinggan ang ating palatuntunang The Secret of Health.
14: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
13: Yes to Health!
20: Kung mamati ka sa XFM...
21: Sa una, sa wala pa ko nagpamati sa XFM, kinatawag nila kong agi.
20: Kung mamati ka sa XFM.
21: Pero subong nga nagapamati ako sa XFM, ha? Testingin nyo! Testingin nyo! Tawagan nyo ko ba lang agi? Sige! Hello? Oh? Ha? Arvel? Pang? Sungkot ko pala sa imo, dugay ka na walang katawag-tawag. Ha? Huh? Ano? Tatlo ka bulan na nga wala kakabayad sa motor mo?
13: Yeehaw!
17: XFM.
12: Katropa mo!
21: Exciting!
13: Mga katropa, exciting!

0: Nagabalik ang X-Ray. Dahil oras natin 5 minutes before 3 in the afternoon. Mga kitrapang oras, ginadarong sa inyo sa Something Plus Coffee Mix. Something Plus, Something Plus. Diba? Something Plus Coffee Mix. Katrapahin mo si Mangosteen. Moringa Kagsoya Powdered Drink Mix. Ang kape nga manamit na healthy pa. Ang kape nga magkabulig sa atin ika. Yung lawas, ilabi na sa pagprotekta sa ating immune system. Batok sa mga masakit. Epektibo safe imnon, FDA approved, kaghalal certified. Available in all leading drugstores nationwide. Ang Southern Flies Coffee Mix, mga ketropa, wala sang side effects. Ang kape nga namit na healthy pa. Ang kape nga natural. Walang halong chemical. Nakakape ka na. May bulong ka pa. O, ketropa ng genre, lahat na day. It's your time to shine. May pamangkot ko si Mo. Gade. Good afternoon sa mga kitropa natin nga bago lang upod sa ating program dari sa X-Rated. Hello sa inyo tanan mga kitropa sa ating mga Facebook Live viewers. Please, please, please, please. Please, please, please. Oli ko share mga kitropa. Dali-dali na i-share ang ating nga Facebook Live para nga magdamo pagigita nga nag-ululupod subong hapon. Para nga the more, the merrier, the more, the happier tayo mga kitropa. O, good afternoon na sa kay ma'am, ano, sa kay ma'am Kabaya Lori Jean. Ay, grabe. Giniabala ang mga ano mo, ang mga supporters ni katropang JL. Oh, hambal ni Ma'am Lori Jean. Go, oh. Pero ang gin-request nga The Baptist of Faith, wala makanta. Ay, hala. Sa sunod lang ko no, Ma'am Lori Jean. Pwede. Pwede mo siya kunugaan isa pagid ka chance. Okay, katropang Arlene. Bagay, gid sila. Guwapa ka, guwapo. Idol. Hambal ni katropang Danilin. O, ti ikaw, ya Danilin, saan ka nababagay? Or kanino ka nababagay? Oh. Hambal ni Ma'am Vine, Kath, pang aki. Mga pasaway ko. No, hindi. Mga makulit lang gid na sila, Ma'am. Pero ano na sila. Mga mapisa na sila. Kag mga mabuot. Diba? Ay, hambali Ma'am Vine, Kath, namikit bala na ang kanta sang ang mga bukol-bukol, o oh, diba, na namian ka man. O, oh, bala Ma'am, ano, Ma'am, ano, Ma'am Vine, Kath, ang mga bukol-bukol, sarado na hon, sis ka yun mo, senton ka, Earl Capsule, o, oh, diba? O, oh, sa ulota na na niya, o. Oh. Mm. Aba. Oh, hambal ni Ma'am, ano, hambal ni Mama Victoria Transporto Talagara, the mother of our Sophia Joy Talagara. Hambal niya, katropa, pahabol pa de. Happy birthday to Shane Anika Talagara. Uy, okay. Happy, happy birthday kay katropang Shane Anika Talagara. Ano na siya ni katropang Sophia? Sister, uy, ano to ang danyo?
1: Gadali na sa guro magpuli.
0: Son of birthday, Asabong? Asabong, ate, mapuli ka?
1: Masunod kami.
0: Masunod kami. Alright, happy, happy birthday ha kay katropang Shane Anika Talagara. Oh, may you all have many more, or may you have many more birthdays to come pa. And God bless you, good health always. Diba? Wala na importante, dapat good health ta. Oh, diba, kita mo si katropang generator, hindi balanon, nga may mga kasablagan. Very healthy, healthy. O, diba? O, hambal ni Ma'am Kabaya Lorigin, basta pagka 6 out ka na, kay may arata appointment.
1: Hala.
0: Nade na, o, kigal ka ni Princess o JL, o, di naman ko ng appointment mo nga na. Lirahigid na. O, sakay, katropang Jetty Baga, grabe, talent ni Lois, ba daw madagdag man ko sa duyan, eh. Oo, wala katropang Jet, o, favorite naman ni katropang Jet, si katropang Lois. O, katropang Jet, ano naman imo gusto nga mabatian from Lois tomorrow? Sige, be, katropang Jet, be. Kay, ano, hambalya, hambalya, katropang Jet. Katropang Jet, your wish is my command.
1: Aww.
0: Yahoo! Ikaw, gidiya ka, ikaw, kuno iya, favorite, Lois. Ay. Okay, ma'am. Oh, di ba? Hindi natakabalo. Kay katropang AJ Bordon. Uy, good afternoon, katropang AJ Bordon. Hello, hello, hello sa imo. Kamusta ikaw, katropang AJ Bordon? Tira ka mabala sa Capiz. Is it raining in Capiz? Oh, is it raining in Capiz? Oh, is it raining in Capiz ba? Oh, kay katropang Jetty Bagate. Kamusta? Mabala kay katropang AJ Bordon. Nangamusta na siya.
1: Hidlaw ba?
0: Oh, hidlaw, hidlaw. hidlaw yun.
2: Hidlaw?
0: Kaya katropang Vine Cat ay may saot-saot pa na galing katropang era. Oo, bala mam Vine. Ay, wala. Kaya ka balo. Oo, ma, yun na subo kay balaan mo. Ka-practice ka na dasang Mexican dance. Ah, Brazilian dance na, di ba? Ama mo na.
2: Brazilian dance.
0: Si Katropang Jean Rain, yung tanawan niya. Tanawan niya, wala si Katropang Jean Rain, magsaot
2: na. May sarili na siya ng Brazilian dance.
0: Dotele tabis niya, gaumpo-umpo.
1: Si ano si on, Violet. Sino na naging ngaran
2: nila? Sino nila?
0: Wala, wala. Wala. Kita mo nga manog si... tapos na nasa amon nga time.
1: I-search na ba?
0: I-search na ba? I-search na ba? Katropa ko siyang Zinbi.
2: Si ano na ba
0: what
2: mo?
0: What are the characters
2: si
0: of
2: Tinky Teletubbies? Winky.
0: Ay, grabe. Si Pinky Winky.
3: Pinky Winky.
1: Si...
0: Oh, sino pa again?
2: Ano lang. Names of...
0: Teletubbies. Okay, ma'am, kay Kalibayan, kay Lynn. Good afternoon. Hello. Good afternoon. May edad nga hapon. Kag sa ipan pagid naton nga mga katropa nga nagaupod ha. Sa kay Ma'am Hermite, good afternoon. Sa kay Ma'am Ruby Lynn. Uy, mayong hapon gid. Good afternoon kay Sir RB Grace Caceres, kay Totong Brillantes, kay Ramil Haleco, kay Tito Enrico Rizaba. Good afternoon. And thank you so much for being with us. Kay Marjan Sarmiento, kay Cheryl Herman. No, good afternoon kay Sir Rodrigo Montanio. Good afternoon man kag sa iban pagid nga mga katropa. Oh yeah, love birthday galing ni JL Subong. JL birthday,
2: birthday
0: mo
2: Subong.
0: JL birthday mo Subong. Nga ahambal ni Ma'am Laura Jean, happy birthday.
2: Basi
0: JL.
2: Buwas?
0: Birthday mo. Buwas birthday mo.
1: Kiti red gorong iya nga. No, nga bayo.
0: Dugay pa ko no birthday niya.
1: Birthday ya kay red iya bayo.
2: Basi tapos na, basi kahapon.
0: Ako hi, birthday sang arms ko.
1: Oo, oh, sang arms mo.
2: Basi kahapon.
0: Happy birthday. Basi kahapon, JL, birthday mo kagapon. Oh, pero birthday mo na rin, happy birthday na lang eh.
2: Oh, rin ang ngalan sa mga, ano, Teletubbies. So.
0: Oh, sige, Bella, wag ka. ikaw yan, sin
2: ang, ano ni, blue or purple ni siya?
0: Ay, ang bot.
2: Purple,
0: ano, no? Colorblind?
2: Tinky Winky, ang, si Tinky Winky.
0: Oh, sin, oh.
2: Tapos ang green or yellow green ni eh, si Dipsy.
1: Mm.
2: Tapos ang yellow si Lala.
3: Mm. Lala, Lala,
2: ang red.
3: Lala.
2: Ang red si Po.
0: I am the nana. Na na na na. Ah, di ba?
3: Lala, Lala.
0: Ala, tong manyo pa na.
2: My name is Tiki.
0: My name is Tiki.
2: Tiki Tiki Tiki.
0: Ah, di ba? My name is hindi na ako kabalo. Oo. Oh, katropan dyan, Ray. Ready ka na sa atin X-rated question. Pero haba ni Sir Japet, anay ka. Haba ni Sir Japet, temprano ka papuli, karoon kay gahulat ang imo kababayan di sa lugar na. Sinuna siya. Wala ka katropang JL na gaboard? Gapuli-puli ka? Diba? Sino kababayan? O, sa kay Ma'am Kalibayan, kay Lina ba niya watching from Pavia? Oy, hello, Ma'am. Hello. You're watching here from Haro. O, hambali, ano, ni Ma'am Kabaya, Laura Jean, dapat pagka 6 ka puli, ka na kay Kanubon, gidni karon amon, preparasyon, di ka abot sa 6.
2: Yeah! Birthday, man, guro.
0: Kasi birthday niya, guro. Eh, happy birthday lang, ha, kay katropang JL, our student intern. O, sa kay Sir Joel Hanaga, katropang era, greet ko lang da sa Mandawi Foam Pavia. Si Nadayan, si Mayflor, si Irma, si Mary Rose, si Janeth, o kung si Janeth, si Ed Rosa Cag, si Lerma Dionella, always, na nagapamati. Salamat, kid. Uy, thank you. Salamat, salamat, ha, sa inyong mga pag-upoy. Sige na, ready na ka mga duha. Okay na, ta.
1: On the go.
0: On the go. For the
2: okay
0: go.
2: Na, on the way.
0: Alright, mga katapa, oras natin 4 minutes after 3 in the afternoon for our X-rated question. Our X-rated question this afternoon is pinasok ng nakatayo, hinugot ng nakahiga.
3: Pakuno-kuno pa
2: dulain, siya. Dulain to yung ano. Hinugot.
0: Nang nakahiga.
1: Pumasok ng
0: nakatayo. Pumasok ng nakatayo.
2: The title sang ano ba?
0: Hinugot ng
2: nakahiga.
1: Nakahiga?
0: Pero bigos na ako kaya. Nakatong kaya. Nakahiga,
2: ganyan. Pinasok
0: ng nakatayo.
2: Nang nakatayo. Nilaba. Ay, ano?
0: Oh,
2: hinugot?
0: Hinugot.
2: Na? Hinugot. Nang nakahiga. Sa produksyon.
0: Pakunukuno pa na sa kawala kabalo. Best in pakunukuno. Kagidya to, no?
2: Isabat na.
0: Isa ka nga mga ano, isa ka nga mapakunukuno. Mga kasi
1: sa tao. Actually, waway ula agi kuya. May ini na ano pa. Waway mag-umili. Ano? May ula pa ko ay di agin.
2: Ano ay hana?
0: Ay, nagay ito na. Si Sir Jet, may answer na si Sir Jet.
2: Pinasok. Ang nakatayo.
0: Ay, wow.
2: Ay.
0: Ay, wow.
2: Sila lang
0: ay,
2: ya.
0: Wow. Ay, wow.
1: Nanabi?
2: Sila lang ya.
0: Ay, wow. Peok, ah. Oh, sige na, sabdan nyo na mga katropa. Our X-rated question this afternoon. Again, our X-rated question, ipinasok ng nakatayo, hinukot ng nakahiga. I-comment mga katropa ang inyong mga sabad sa ating Facebook Live on our Facebook pages, XFM, Radyo Patrol, Iloilo, kag XFM, Iloilo, 100.7. Mahimugid yung magtawag kung mag-text sa ating hotline number sa 0950-975-6970. Again, 0950-975-6970. Amali, katropang Vinecat. Ni Ma'am Vinecat, next month pa na iyang birthday ni katropang JL. Hi. Uy, is it true? True ba yan? O, ti advance happy birthday ni katropang JL. O, katropang January birthday is since you are absent for weeks, you are absent without excuse letter.
2: Awol.
0: You are AWOL.
1: Grabe
0: AWOL, AWOL mo ang iyong puwet.
1: Grabe man eh. Mo yung pamangkot. Dahil kay lubos-lubos na yung ano.
2: Budlay, no?
1: Budlay.
0: Isi, babala ang kapila. Kami di mag pangabudlay man. Pasabat. Do dapat kami payaan konsensya hol. Oh, sige na, balaan ko kung ano gasunod sa utok.
1: Ano, ang sabat ko?
0: Oo, ano?
1: Sa tunga sang kagubatan.
0: Wow! Huh?
1: sa tunga sang isa kagubatan.
0: Nga, magubat ha?
1: Oo.
2: damol ang...
0: Magubat?
2: Damol ang mga kagubatan.
1: Nga wala.
0: Kaingin.
1: Oo, ngayigin kaingin.
0: Oo, oh, tapos?
1: Pero may ara, gin nga isa ka mataas nga puno nga wala sang mga ano na, dahon. Kag...
0: dahon,
2: kanuha. Do panit ang ano yun.
1: May ara sang panit. Wala lang sang nga kag dahon. Bali, ano lang siya? Straight.
0: Yahoo!
2: straight out.
1: Oo, okay, di. Bala nyo, kita nyo ng mga tanos nga kahoy.
0: Oo, oh, ano? Na,
2: ang sa kilala ko, hindi straight.
0: Ano ay? Gaano ba ay?
2: Gaano?
1: Ah? Tiko?
2: Tiko.
1: May ara ko pagin na ano nga nagaduga lubid-lubid.
0: Huh?
2: Mamaya mo mana.
0: Bitso-bitso?
1: Huh? Oh.
0: Bitso-bitso?
2: Ba't paano?
0: Paano?
2: Mas nami pagin goro eh.
1: Ha?
2: Kung bitso-bitso.
1: Oo.
0: Imo bibitso-bitso
1: mas ano na iya.
0: Kado-kado sa pero mong totonda na sa. Te, ara na ba? Nakasabati nga si Katropang January. It's your time to shine, Katropang Janzine. Again, for our X-rated question, mas ikon gusto nyo na nga magsabat, mga katropa. Our X-rated question is, pinasok ng nakatayo, hinugot ng nakahiga. Hindi ka maghambal nga nakasabatan ni
1: pwede
0: Katropang January.
1: Pwede man na, ano?
0: Kay, ano?
2: Ano na lang,
0: yun, pwede duha ka mo, you are a, ano?
2: Ano na lang ako?
0: Different people.
1: Pwede man na, ano? SKD.
0: Nga ho.
1: Kita mo ang
0: plastic
1: na isang skin di.
0: Mm-hmm.
1: Kaya di ba ginsudlan mo tapos nagtiga siya.
0: Uh-huh.
1: Tapos pag hugot mo is sulat na sulat. Kundi nag ano na siya, nagigda na siya.
0: Mm-hmm.
1: Di ba?
0: Di ba? Really?
2: Yung kuwaya agad ako nun, sir.
0: Ano kay ako da? Wala ka sa bato. Wala ka sa bato. Hindi, naku da, yay, hindi. Naku, kaya pag yan, ha? O, sige na, anong sabat mo, katropan Jensen? Kung si Lois gani, nag-spoken poetry, ikaw, ya.
2: Ako simple lang.
0: O, si ano, si Maki, nagkanta siya. Si JL. Ikaw, ya, dapat magiging huwaran ka dito sa atin kasi ikaw yung next in line.
2: Yes po, ma'am.
0: O, sige na.
2: Hindi na po ako maglolo ko, ma'am.
0: Wow. Eddie, wow. O, sige Eddie, na. Wow. O, sige na. Ano naging masabat?
2: Ano kung sabat, man?
0: Ay, ambot. Pag-anahad ang
2: ano
0: brain
2: lang?
0: Cells mo.
1: Mga brain cells.
0: Ano?
2: Saksakan?
0: Saksakan? Hindi mo isulod ang saksakan? Isulod?
2: Sa female plug. Isulod ang saksakan.
1: Sa female plug.
2: Ay, ano na ganun? Plug? Plug ali.
1: Male and female plug. Plug.
0: O, i-explain ninyo ko, babe. Please explain further.
2: Ano mo siya? Kung ituslok mo siya.
1: Nagatindog.
2: Gatindog siya.
0: Ipaghugot mo, ano?
2: Siyempre, hindi mo makakuha da yun. Kuhaan man ay. Tapos, kuhaan mo na.
1: Muta.
2: Komplikad.
0: Ay, ang bot.
2: Siyempre, kung burutol mo siya.
0: Kung ano, neto gera ni sang mga,
1: kagibotang.
0: Kung gera niya siya sang, ano, sang reasoning. And, ano, and paninindigan. Why, naligwa ka na? Wala na. Wala na siya. O, diba? O, te, ano pa gaya? Wala na. Amo lang na. Amo lang ng inyong mga ano da.
2: O, gagana akong brain cells kay nagutom.
0: Di panawagan, daan ay sa sawas ang komodor.
2: Palihog lang. Attention, attention.
0: Attention, attention please, attention please.
2: Padayo na.
1: Ginapanawagan.
0: Oh, yeah, folks.
2: Attention please.
0: Calling
2: attention,
0: the folks
2: please.
0: Or the wife of Commodore Jed. Alam, nalipat na ako pinili ni Jed kayo.
2: Basta mo na.
1: Panawagan sa duwa ka nagapanglumi.
0: Panawagan.
2: Yaw lang da.
0: Kapay pang ma-hapos
1: ang inyong
2: madunlan.
0: Kapay pang ma-hapos ang inyong atulon. Kagang inyong palamuzunan.
2: Yes.
0: Sorry sa mga nagagawin.
2: Ginbilin nyo kami de, ha?
0: O, ginbilin nyo kami de, ha? Namian ka muna. O, isa kay Sir Jet, ibaga, ice aga tindog nga pagplastar pagkwa nagahigda na.
1: Nice na.
0: Okay man siya. Mayo pa si Sir Jet, pero sa reasoning, pero si katropang Janzin, wala agad siya.
2: Why? Pasko na yung subong katropang era.
0: Hindi na, always ka lang yung kapas. Yung pang...
2: Sige, nakuha nila ako ng answer.
0: Ate, boss, ikaw po na ako ng answer, ha?
1: Ikaw,
0: boss, ikaw
1: Mayo na bala, o?
0: O, gani. Amo na lang, nakita na. Hindi ikaw, late pa ganyan siya. Katropang Jan Ray, nagbahaw na ang lumis na nakita mo.
2: Gani, kagina pa na katropang Jan Ray, o?
0: Sa kay Ma'am Hermite, good afternoon, mayong hapon. Hambal ni katropang Vine, Kath, Chinelas, ang answer, katropang era. Okay man, ginapatindog siya, magsulod siya.
2: Ano,
0: no? Chinelas. Magsulod ka, nakapatindog. Kung hugutan mo sa TL mo, nagpahigda na siya. Oh my God! Pwede ka naman. Balaan mo kung din ka lang gidya, ano, din lang gidya ang imo nga, ano.
2: Dindi man.
0: Ikaw ka, naging papuntang plug mo. Balaan mo kung din ka lang gidya, nag-excel, katropong Janzin,
2: ano?
0: Sa pagpahulag sa imo talinga.
2: Amo na mga hidden.
0: Wala sa akita, no?
2: Amo na mga hidden talents.
1: Abi. Abi. Pakita.
2: Nga ginatago na
0: naman.
1: Ipakita na gani.
2: Amo na ba gani katropang Maya? Na mga hidden talents nga ginatago na naman.
0: Wala. Ginapakita na ang imo ya hindi na na-hidden kaya nakita na sa whole wide world.
2: Wala gin delete ko to.
0: Wala gin delete.
1: Ipakita,
0: one month pa na siya ba na ma-delete ang live.
1: Kaya wala kaya kakita daan.
0: Karon ano na siya. Karon hindi na siya fair for katropang John Ray's side. Sige na. Again, mga katropa, this is X-Rated Got Talent. Sige na, go! Dali, ano
1: bebe,
0: na.
1: Bebe, pakita,
0: hindi,
1: be.
0: Hindi, tadi mag, ano, hindi, tadi mag-commercial. Ikaw, kamo karon drama, eh.
1: Sige na.
0: Kamo karon drama.
2: Law, ay na gani.
1: Sige na, bebe. Dali lang, dali lang.
0: Dali
1: lang, pilit pa sa'yo.
0: Hindi.
1: Wala,
0: Hindi na.
1: Sige na.
2: Hello?
1: Bebe.
0: Ano man, nakatropa niya.
1: Sige na. Para dali ah.
0: Wait, wait, wait, wait. Alright, mga katropa, good afternoon. Good afternoon, mga katropa. This afternoon, we will be welcoming katropa John Z and Chris Sustamo for our X-Rated Got Talent.
2: Sala. Sala, mugin ni mo.
1: Oh, bebe, sige bebe.
2: Na. Pinagsatag na ako sa bat ng Mayo.
0: Oho. Oh, sige na, imo na sala ko nga.
1: Sige, be.
0: Oh, imo na sila kun nga ang wala di, cancer.
2: Hindi ko na makita. Gaka-concentrate pa ko.
0: Para kasi
2: bala mo nag ang angel ko to, nag ano pa siya?
0: Hindi. 'Di ba dapat sa Naruto, dapat ang chakra mo ito on mo sa part sa mga lawas.
2: Chakto na.
0: Oh, araya ang chakra ya ginatipon niya sa bilog yung dulunggan. Oh, sige be, sige be. Oh, mga katropa. Gano ka pangamuyo.
2: Paano ko tuliwaton?
0: Oh, sige na. Nag-side view ka to. First step, side view.
2: Dapat daan yung kakaon, kakamote.
0: Kamote?
2: Oo. Itong chakra mo.
1: Karan na magpuli kay.
0: Ah, wala na yan sa kamote, kamote. Wow!
2: Concentrate.
0: Concentration is the rhythm. Concentration, now begin.
1: Begin na.
0: Ay, ano?
1: Duwala.
0: Si
1: Wise Nani.
0: Aro na yun.
1: Aro na.
0: Wala!
1: Dari sa
0: pila! Wala!
1: Dari sa...
0: Wala! Ano bang,
2: de? Dari sa dalom yung gulad. Dala, yun na naghahula daw.
0: Hindi mata. Ano pa man kinikita nun?
2: Hina ka ng signal.
0: Ay, ambot. Ay, hindi ko yung mag-sugot ka na. Sugot ka na.
2: Nakita yan na, oh. Kita yan na.
0: Wala. Dapat side view ka. Kaya hindi ko yung makita.
1: Kaya inay, abe, kaya sa daloma.
0: Amo na to concentration. Mukha talan mo nga chakra. Magsaka, pababa o naghapit sa dalong?
2: Hindi siya magpababa.
1: Hindi kambiyad.
0: Ay, Diyos ko. Ang kasakitaan na rin yan.
2: Nakakwarta Marachella.
0: To? Wala na iba nga talent?
1: Why na
0: iyak? Ikaw, Bipang. Ka. Bakit ka umiiyak? Ibo pa ula, gabi mo, Bipang.
1: Tears of joy.
0: Wow!
2: Pareho ka mo ni Katropang Era, gahibi. Kung gakit lang.
0: O, sige na, Katropang Genre, pa ula, gabi.
1: Hindi ko yung kalbalo na.
0: Hindi ka kalbalo, magpa ula?
1: Hindi ko yung kalbalo.
2: Hindi.
0: Ato, on?
1: Grab your talent na muna.
0: At hindi ka tropang ano
1: lang. Lain niya gaulag ako niya.
2: Pero mo, muscle control ng katropang era.
0: Di paano?
1: Mayo inaaga na kay sa dalom niya gaulag, sa babaw na gaulag.
0: Paano mahulago ng
1: gaulag? Ako niya dalom lang niya gaulag.
0: Wala sa babaw.
1: Wala sa babaw.
2: I-adjust ang transmitter.
0: Grabe nga, ano bala, grabe bala na nga pag-tuning inyo, di ba?
1: Oo. Oh.
0: Ay, o, sige na, batunod.
2: May araman yung mga dila nga, ano, kaya mag...
0: Huwaga ka daw si Ma'am Victoria sa inyo. Mahubusan ano niya niya si Ma'am Victoria karon. Kung... Ano?
2: Di ba, may araman nga mga kabalo mag... ang dila nila ga...
0: Get twirl. Get twirl. Hindi gani ko kabalo. Ay, Diyos. Wala gani ko talent. Overthink lang ako niya talent.
2: Imuhin ko talent siya. Galing ba si Kul?
0: Ano na siya? XFM talents. Uh-oh. Yes. Uh-oh. Oh. Ano yung mo, princess, na talent?
1: Kita mo.
0: May ara ko, no? Gasaylo ko, no? Yung mo eyeball sa piyak?
2: Kakas-kakas.
0: Or ano... Fly. Okay. Galupad siya. Katapang princess, pwede mo di siya maano. Pwede mo di maano. Mademo.
2: Please demonstrate our
0: flight
2: plan.
0: Please demonstrate. Oh, please. Huh? Ano na, ano, ha? O, sige na, dali na kay maano na tama story na siya kay It's Their Time to Shine
1: Again.
0: Na.
1: Ilan na.
0: Alright. Oo. Sa mga gusto magsabata, i-comment lang again ang inyong mga sabat sa ating Facebook Live on our Facebook pages. XFM Raj Patrol, Iloilo, kag XFM Iloilo 100.7. Oras, 20 minutes after 3 in the afternoon. Magabalik pa ang X-Rated song XFM Philippines.
4: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santol Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santol Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santol Plus Gold. Sunzone Plus Gold, mabibili sa mga butika.
5: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Sunzone Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Sunzone Plus Gold Coffee Mix.
6: Sunzone Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
7: Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat sakto lang. Parang Sunzone Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits pa. Kaya dito na tayo sa Sunzone Plus Coffee Mix. May kape ka na. May gamot ka pa. Sunfone Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
8: Kung naka-eyeglasses ka, alam mo yung struggle. Hindi naman sa papalitan ng Vision X Plus Soft Gel yung salamin na ginagamit mo. Pero makatutulong siya sa pag-support ng eye health. Yung beta-carotene at vitamin E tumutulong protektahan ng eyes habang yung lutein at zeaxanthin para sa daily support. Vision X Plus Soft Gel para sa malakas na buto. Premium D3, matibay na immune system. Premium D3, proteksyon sa bakterya at viruses. Premium D3, ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at moringa oil. Tatlong high-grade ingredients pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses. Premium D3, ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil.
9: Mabibili sa pinakamalapit na butika.
10: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo!
11: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapapute ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Bibili sa malapit na butika.
12: Kung mamati ka sa XFM.
13: Sa una, sa wala pa ko nagpamati sa XFM, kinatawag nila ko ngagi.
12: Kung mamati ka sa XFM.
13: Pero subong nga nagpamati ako sa XFM, ha? Testingin nyo! Testingin nyo! Tawagan nyo ko bala ngagi? Sige! Hello? Oh? Ha? Arvel? Pa? Sugod ko pala sa imo, dugay ka na wala ka tawag-tawag. Ha? Huh? Ano? Tatlo ka bulan na nga wala ka kabayad sa motor mo?
14: Yeehaw! XFM.
15: Katropa mo!
13: Exciting!
16: Mga katropa, exciting!

kay tropa, ginadalong sa inyo sang Turbo Dietary Supplement for Men. Turbo Dietary Supplement for Men, himo sa makakaglavo waska 100% natural, safe, and effective. Yes! Available sa mga butika nga malapit sa inyong mga lugar, mahimo mo order sa Shopee kag sa TikTok Shop. Available sa Yes 12 Wellness Center, yes! Sa AL Building, Ilo Street, Barangay Arroyo, Iloilo City, at ubang sa Midtown Hotel. Basta Turbo Dietary Supplement for Men, may halayan ka na, may salapitan ka pa. Alvin Dennis Arabang, 2026. Alright mga katropa, this time ato na nga suguran or mag-proceed na kita mga katropa sa pag-storytell sa inyo sa atong X-rated story. Kani later on ha, if you have your comments, mayara ka mong itugda or i-advise sa atong mga, sa atong letter sender this afternoon. All you have to do is to comment sa atong Facebook Live, sa atong Facebook page as XFM Radio Patrol Iloilo, kag XFM Iloilo 100.7. Mahimo man nga magtawag o kin mag-text sa hotline number nga 0950-975-6970. Again, 0950-975-6970. Oras XFM, 26 after 3 in the afternoon.

0: afternoon, katropang era. May mga gugma nga nagsugod sa promesa. Apang initanan nga promesa ginatuman. May mga tao nga nagahambal sang palangga taka. Pero sa tagi puso nila may ginahigugma nga nagalik na ipay. Ano bala ang matabo kung ang gugma matunga sa duha? Mga kadrapa at mamatiyan ang istorya sang gugma pagpangluib kag paghinulsol. Ugun sa tunga sang duha kagugma.
1: Finally, nagkita ay manggita ba? Miss na miss tagit kaya ban?
2: Pasensya ka na bala, na busy gidabi sa trabaho subong mo.
1: Kabalo man ko bal, ah. Basta, ang importante nga hindi mo pagpabayan ang imo kaugalingon, ha?
2: Salamat kit bala.
1: Abi gani sa mga friends ko, may iban ka na ko, no?
2: patay ka man na sila. Bal, tandaan mo, ikaw lang. Ikaw lang gihapon.
1: Office naman na?
2: Oo bala, office lang ni.
1: Sige lang, sabta na da.
2: Hello? Ari pa ko di. Sige, tawagan na lang kaliwat ka.
0: Ketropa era sa akon mata, normal lang ang tanayin. Busy lang ang akong nobyo, kag wala ko na ibaluan nga ang office nga masamin niya ang ginahambal. Isa na gali kapag pangluib sa akon.
1: Abi ko, hindi ka na bala magsipot.
2: Ikaw na gid nang kaila. Manghindi pa ko ayan. Siyempre, may oras gid ko permit para si mo.
1: Ay, kacharva!
2: Di, tuod man.
1: Kabalo ka, Jared. Nami ka gadya bala up dun. Daw permi mo lang ako napakadlang.
2: Kung kabalo ka lang.
1: Kabalo sa ano?
2: Wala. Never mind. Basta lipay lang ko nga kaupot naman ka.
1: Sus, base nahulog ka na sa akon.
2: Oo. Hulog na hulog si Mukayla.

0: Kitro pa yara sa tag sa katsyansa nga nag-ugdanayin sila mas nagalapit ang ilaw balatihakon sa isa krisa. Apang ang gugma nga buwat sang pagpangluib mayara kid sang katapusan. Kaysa tion nga wala nila ginapaabot ang kamatuoran mismo ang mapuyagyag.
1: Pan? Jared? Ara ka bala? Bal?
2: Bal?
1: Sino nang babae nga na, Jared? Ha?
3: Bal?
1: Hindi ako pagtawga nga Bal. Ang pamangkot ko ang sabta. Sino siya, Jared? Sino?
2: Jared? Sino siya? Kag nga abal ang tawga na ninyo.
1: Ako ang nobya niya. Lima na kami katuig. Ikaw, sino ka? Ha?
2: Ano? Jared, may nobya ka?
0: Kitro payara sa isa lang katinaga, naguba ang tanan. Ang akon pagsalig, kagang pagtuon ni Kayla, nga matinumanon ang lalaki nga iya ginapalaka. Kagsubong, wala na.
2: Naman wala mo gisugi, Jared. Naman gipapati mo nga ako lang. Abi ko ako lang, ha?
3: Nahadlok lang ko, Kayla.
2: Nahadlok? Anong klase sang lalaki, Jared, ha? Ano?
1: Sabi lugta nga relasyon. Gipamatudaan ko sa tanan nga ikaw ang pinakamaayong nga lalaki nga nakilala ko. Pero subong, mas masahol ka pa sa animal, Jared.
3: Ana, Kayla, patawaran niyo ko. Patawad kong din kugi palangka ko kamudwa sang dungan.
1: Lima ka tuig, Jared. Lima ka tuig, tapos gimbaylo mo lang. Ginusikan mo lang ang tinion. Ginsipalan mo lang ako, Jared.
2: Ana, patawara ako. Wala iko kabalo. Kung nahibaluan ko lang, wala iko tani nagpatol sa lalaki nga na.
0: Kitra pong era may mga sala nga pwede mapatawad. Apang ang mga pagsaling nga kon maguba, hindi na mabalik ang sanguna. Gani para sa kay Ana, subungat iyon, napilion niya man ang iya nga kaugalingon.
3: Ana, palanggata ka.
1: Palanggata man ka, Jared. Yung palanggata ka, balan mo na. Pero ang tuod nga pagigugma, amo ang pagbuya. Subong, ako naman ang piliun ko, Jared. Kaugalingon ko naman ang akong pagapalanggaon.
2: Jared, hindi ko gusto nga maing kabit bisan sino. Hasta, dira na lang.
3: Ana, Kayla!
0: Kitra po yarang matuod nga gugma, wala lang ginahambal. Ginapakita pagi sa katutom kag pagrespeto. Kag kun may pagpangluib, hindi lang isa ang nagakasakitan. Kag sa ulihi ang paghinulsol, hindi na makabalik sang naglikad. Salamat gid sa pagbasa sa akong sulat kay Tapang Era. Sa liwat ako si Ana, ang inyong atag palamati gikan sa Tigbawan.

0: bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
1: Hindi sapat ang vitamins kung hindi maabsorb ng katawan. Ang VCO ay tumutulong sa better absorption at fat-soluble vitamins. Tulad ng vitamin D3, ang Moringa Seed Oil ay may healthy fats na sumusuporta mas sulit ang bawat nutrisyon. Premium D3 Soft Gel.
2: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
3: Mga butika.
4: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may aray ni sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
5: Santon Plus Herbal Oil.
6: Ako po si Isel Complicado, Balob Antique. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko na radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
5: Santon Plus Herbal Oil.
7: Maaasahan
5: sa sakit ng katawan.
7: Santon Plus Herbal Oil.
8: Santon Vitamin C. Ang alkaline ng vitamin C.
9: Ako si Juliet. Lagi ako nagkakarashes dahil sa aking allergy. Ang sinubukan ko ang Santon Vitamin C, hindi na ako sinusumpong ng aking mga allergy.
8: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
10: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
8: Sister Pain.
11: Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagpalanakit sa akong liog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Batya ko gid bala ang epekto.
8: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
10: If symptoms persist, consult your doctor.
8: Mabibili sa mga butika.
12: Maka-late na ko.
8: XFM.
13: Patropa mo.
12: Exciting.
14: Mga katropa, exciting!

0: Rated. X Rated.
1: Upod ang inyong paboritong nga katropa. Katropang era. X Rated.

0: Rocky Tropa Nega, balikang X-Rated. Oras natin 5 minutes before 4 in the afternoon. Good afternoon sa mga kitropa natin yung sagiyapan na gawapod sa atin. Salamat, salamat, Gideon. Thank you so much sa inyo pa dayon nga pagpumati kag pagsuporta sa mga programa sa XFM Philippines. See you all tomorrow, same time, same station. Narigid lamang sa XFM 100.7 Radyo Patrol, Iloilo. Upod sa atin technical partner this afternoon, katropang John Ray Bertiz. Ako naman ang inyong katropa, katropang era, ang katropa mo.
1: XFM.
2: Mga katropa, exciting dito!

0: ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
1: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy, magbabahagi ng mga impormasyon at mga sekreto kung paano tayo magkaroon ng malusog na katawan. Atin po munang pakinggan ang kanilang sekreto kung papaano sila natulungan at nasolusyunan ang kanilang mga karamdaman.
0: Santon Gold Live Testimony.
2: Ator, bali ko dito po sa Siniloal, Laguna. Ito ay laging sidik, lagi yung siknura ko. Isa hating gabi, maatake. Sumubok din ang produkto ng Santon Gold. At nag-try ako. Yun nga po, wala pa nga ho yatang sa linggo ay hindi na ho ako nakasidik. Subukan na nila. Talaga pong ako mismo nasubukan. Hindi lang ako, ang aking pamilya. Talaga pong napakagaling ng Santon Gold.
0: Santon Plus Gold, mabibili sa mga butika. The Secret of Health.
1: Ang sekreto ni tatay ay ang pag-inom ng Santon Plus Gold at wala pang isang linggo ay nakaramdam na siya ng kaginhawaan mula sa kanyang nararamdaman at hindi na inaatake ng panakit ng sikmura. Kaya kung gusto natin na matulungan ang ating makaramdaman, isang sekreto lang ang pag-inom ng Santon Plus Gold araw-araw. Lalo na kung tayo ay nakakaranas ng hyperacidity, heartburn o GERD. Ano nga ba ang meron sa Santon Plus Gold na makakatulong sa ganitong mga sakit? Ayon sa pag-aaral ng mga eksperto, ang araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold ay nakakapagpababa ng stomach acidity ng higit kumulang sa 85%. Ito rin ay nagtataglay ng bioactive compound na allicin na may napakalakas na antibacterial effect lalo na sa mga bakterya tulad ng H. pylori na karaniwang nagdudulot ng gastric ulcers. Meaning, ito yon ang dahilan kung bakit nagkakaroon tayo ng sakit na ulcer. Itong bakterya na tinatawag natin na H. pylori. Ang Santon Plus Gold ay may taglay din na bioactive compound na flavonoids na mayroong anti-ulcer activity. Ibig sabihin, kaya niyang pagalingin ang sakit na ulcer. Kaya kung ikaw ay nakakaranas ng hyperacidity o gusto mong makaiwas sa palaging panakit ng sikmura o galiing uminom ng Santon Plus Gold araw-araw.
0: The Secret of Health! Vision Next! Marami na ang natulungan!
3: Problema ko sir, yung mata ko kasi madalas pag nakatingin ako sa buwan, dalawa yung paningin ko sa buwan. Hindi naman ako ganoon dati. Yung pala, sa akin na pala yun ng astigmatism ko. Nag-alala talaga ako sir. Sinubukan ko talagang uminom ng Vision Next Plus kasi nirecommend sa akin yun ng kaibigan ko. Masaya ako sir kasi maganda ang naging epekto sa akin ng Vision Next Plus. Ako si Donald from Cebu City.
0: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus, mabibili sa mga butika.
1: Sa araw-araw natin na mga gawain, napakahalaga ang pagkakaroon ng malusog na paningin. Madalas dito, nakasalalay kung gaano kapulido ang ating trabaho. Mahirap na pag nanglalabo na ang mga mata. Nalilimitahan na ang ating paggawa at nahadlangan ang maayos na pagkilos. Huwag nang hintayin na mas lalong lumala ang problema sa mata. Uminom po tayo ng Visionix Soft Gel araw-araw. Ang Visionix Plus Soft Gel ay mayroong malalakas na antioxidant na hindi lang isa, hindi lang po dalawa, kundi apat na kilalang mga antioxidant ang taglay-taglay nito. Ito ay mayroong lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E. Tinutulungan ng mga antioxidant na ito ang pag-regenerate ng mga selula ng mata na nasira dahil sa mga oxidative damage dulot ng mga free radicals, UV rays at mga artificial lights. Visionix Plus Soft Gel everyday makes your eyesight okay.
0: The Secret of Health! Santon Plus Coffee Mix.
4: Ako si Janine, gustong-gusto ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix kasi hindi ako nakakaramdam ng palpitations, hindi katulad ng dati kong kape, kaya masayang ako sa Santon Plus Coffee Mix.
0: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika. The Secret of Health.
1: Hindi maikakaila na ang mga Pilipino ay napakahilig sa pag-inom ng kape. Dahil ayon sa survey, mayroong higit kumulang 1,000 na brandang kape sa Pilipinas. Kaya kung gusto natin ng kape na masarap na, nakakapag-healthy pa, dito na tayo sa Santon Plus Coffee Mix. Bakit po ito healthy? Dahil ito ay may mangustin at moringa extract. Mayroon din itong suya na mayamang source ng isoflavones, isang plant-based compound na nakakatulong sa pagbalanse ng hormones sa katawan. Mapabata at matanda, pwedeng uminom ng Santon Plus Coffee Mix. Nagkape ka na, naggamot ka pa.
0: The Secret of Health.
1: May good news mga kaibigan, meron po tayong bagong kape. Itong Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nag-vitamin D3 ka pa. Ito ay nakakapagpasigla ng ating katawan, nakakapagpatibay ng mga buto. Napakaganda po mga kaibigan dahil pinatamis po ng stevia. Walang problema sa may mga diabetes. Kaya piliin ang healthy coffee. Nagkape ka na, naggamot ka pa.
0: The Secret of Health.
1: Ulitin ko po ang mga sekreto sa malusog na pangatawan. Huwag kalimutan uminom ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga iba't ibang uri ng karamdaman. At siyempre, uminom po ng Visionix Plus para mapanatili ang healthy eyesight at maiwasan din ang pagla ng mga kasalukuyang problema sa mata. Santon Plus Coffee Mix, Premium D3, ang nutritious at healthy-licious na kape. Your best choices pagdating sa mga kape.
0: The Secret of Health.
1: Hanggang sa muli, ito ang inyong Bantay Kalusugan, Dr. Emilito Oil. Laging antabayanan ang ating talakayang The Secret of Health.
0: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
5: Yes to health.
6: Happy
7: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
8: Playtime Entertainment, born for happiness.
9: Playtime Entertainment, born for happiness.
10: Sa tagsa kabagpitik sang taknaan, lain-lain na mga hitabo ang nagaabot sa kabungi sang katawhan. May kadalagaan kagkalipay, may kapaslawan, kasakit kagkasubo, kag may araman katanhagaan. Mga hitabo nga tugas ang siyensya, ukon kinaandan lamang.
11: Kasubong, kag wala sa makapugong sa akon, wala!
12: Ugsad ang bulan, kag nagapalanintog ang akong balahibo, samtang nagalakad ako sa dalan. Baboy, kag nagasugata siya sa akon. Baboy na nagabakya! Hindi! Bagat! Tabang! Tabang!
10: Mga katropa, isa naman kabago kang matahong na drama sa radyo ang inyong mabatihan. Kagmagalingaw sa inyo talan na ginatiguluhan. 24 oras! Oras. Babatian diri lang sa inyong paboritong istasyon. XFM.
13: Exciting.
0: Santon Gold Live Testimony.
14: May linda ka sa pinubuan ba na parang nunal siya. Natakan ba yung mata ko at the time? Nag-maintenance ako ng Santon Gold. Thank you Lord talaga. Unti-unti siya bang nawala. So hanggang ngayon, nag-maintenance ako ng Santon Gold.
0: Santon Plus Gold. Santon Gold Coffee Mix.
15: Ako si Malo.
16: Isa ka teacher.
15: Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
17: Pag-isa na
0: hindi
5: Dila pala skincare ang solusyon sa skin. Importante din, yung iniinom mo, yung Mangosteen sa Santone Coffee Mix. May Santones na tumutulong laban sa skin aging. Plus Moringa na may vitamins at Soya na may isoflavones na tumutulong sa skin balance. Kaya pala, parang mas fresh ako lately dahil sa Santone Coffee Mix.
13: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
16: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Sinubukan ko ang Vision X Plus at yun ang dahilan. Naging okay ulit ako. Salamat Vision X Plus. Ako si Mikaela Daligdig.
13: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
17: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
18: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
17: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
19: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
20: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturo dietary food supplement for men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men para sa mga lalaking tigasin.
21: Santon Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
22: Get ready, Cebu!
23: The biggest and most colorful running event of the year is here.
22: Join the Windsor ColorCon 2026 on July 18, 2026 starting 3 a.m. onwards at City de Marie.
23: Choose your challenge 6K, 12K or 16K and run for a chance to win amazing prizes.
22: Four lucky winners will take home a brand new HoneyClick 125 version 4 motorcycle plus win 4 iPhone 17 for MacBook Neo laptops, 4 iPad A16 tablets, 4 Sony wireless headsets, 4 Huawei Watch Fit 4 smartwatches, 4 JBL Go 4 speakers, 4 Huawei FreeBuds, and many more exciting prizes.
23: Register now or visit a registration booth at Abellana Sports Complex every Wednesday to Saturday.
22: For online registration, message Windsor on Facebook or visit windsor.ph.
23: Don't miss the fun, the colors, and the chance to win big.
22: Windsor's Color Run 2026. Run, celebrate, win!
24: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
25: Ako si Rowena Manuel sa San Carlos, Anilaw. Nagpasalamat sa XFM kang kay Dr. Emilito Oy sa akon nga natag-at nga 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-intraman sa Santon kang XFM, libu-libong papremyo.
24: O, ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM, libu-libong papremyo. Hindi magkalindi ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong papremyo. Intra na! Purdue CFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
26: Kung mamati ka sa XFM.
27: Sang una, wala kumayo may nabalaan.
26: Kun mamati ka sa XFM.
27: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko ang meaning sang social distancing. Ari ka di, pero ang nobyo mo, ara sa iban.
28: XFM.
29: Katropa mo!
30: Exciting!
31: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: mga katropa, welcome na naman sa Monday Edition sa programang Extra Drive with Katropang Bea.
1: Extra Drive! Extra Drive!
0: Kamusta ang inyong Monday afternoon mga katropa? Pips, nagatupa na naman ang ulan. Hindi gin magsulay-sulay, ha? Kabudlay nga dahil magminasakit as ubong, no? Kapin pa kung wala gidya may nagaangga sa inyo. Wala sa may nagahatag sang bulong. Wala sa may nagadulong sang tubig kung gusto mo. Wala sa may mabakal sang skyflakes. Wala sa may mabakal sang royal kung gusto mo. No? Gani alungin ninyo mga katropa ang inyong nga kaugalingon. At syempre, no? Hindi gin magkalipat nga mag-inom sang Santhon Vitamin C. Wala ka mong kabalo mga katropa ang subong, no? Nga nagabaylo-baylo ang tiyempo. Nagaulan, nagainit, tapos mabalik na naman siya ulan. Ambot na lang gidya. Mas okay na lang gidya mga katropa, no? Nga mag-invest kita sa aton nga ikaayong lawas. Gani magtumar kita sang Santhon Vitamin C. Bangod ang Santhon Vitamin C, nagabuligin sa pag-boost sa aton immune system. Agad hindi kita madasig tapikan. Sang ubo, sip on hilana, trangkaso. Kakun ano man dira ang sahi sang balatia. Santhon Vitamin C mga katropa, saranggin ninyo mabakal sa mga pharmacies malapit sa inyo nga mga lugar. Ote, ano na da? Kamusta ang biyahe sa isang tanan ng mga riders? Siyempre, naapektuhan naman ni Kaiti. Dugay-dugay, matalithi. Dugay-dugay, mainit. Tapos dugay-dugay, mabundak na naman ang ulan. O, sa mga nagamotor da ha, maghalonggid ka mo, hinahinay lang sa inyong pagpadalagan. Kaya always nyo tandaan ang aton nga kalawasan, wala na sang spare parts. Pwede naton bakla, no, sa merkado. O, halungin ninyo ang inyong mga kaugalingon, hindi magpirma sa dalan, ha? Kasi bala karon malipat ka nga, dapat gali handbrake. Tapos, dapat gali foot brake, pero gulpi kaya nag-handbrake. O, mabaliskad kagid wala sa oras. Sa mga katropa da naton nga nagabaligya sang ilang nga mga palamahawon, no? Don't forget gid nga magdala sang inyo nga mga payong kay mabudlay gid nga matalitihan kita mga katropa. Dasi gid ang ubo mga sipon subong nga panahon niya. As much as possible, kung wala lang man sa mga importante nga mga ulubrahon, hindi gid magwaan ay sa balay. If ever nga nagaulan-ulan ng mga katropa, halungin ninyo ang inyong kaugalingon kay wala na sang iban pa nga nagahalong para sa inyo. Charis lang. Sa atin nga mga XFM Taxi Patrollers, maghalong gid mga sirs, tahog naman niyang taxi kay nagainulan. Pinagaginutok na gani ang bus kag jeep, kailaban-laban ang iba, nag-taxi, gid na siya. So, mas kindiin ka nga hilit-hilit ni, damo nag-para sang taxi. So, paldo ang tanan naton subong nga mga XFM Taxi Patrollers, no? Nga mapisa naton nga mga XFM Taxi Patrollers. Nakadira kay Sir Rodolfo de Lapus, kay Sir Dominic Pilapi. Buti na itong mga lista nila di. No? Tayo, ang sa iba nang hindi ka malawagan, kay Sir Jimwell Dilit. Ang matandaan ko lang anay, no? Ito kasi sa daan na nagaka-anong pinsart. Talang gindi, pasensya lang ana. O, sa mga nagapulo pamahaw da, mga katropa naton. O, sa mga nagapulo pangape naman, kamusta ang inyong kape da? Kamusta ang pagpulo pamahaw naton, mga katropa? O, enjoy ka mo this afternoon. Samtang nagapamati diri sa 100.7 XFM Iloilo. For your messages, mga katropa, ha, kindly send lang sa amon nga text line 0950-975-6970. Pwede man ninyo mapangita ang amon nga Facebook page, XFM Radyo Patrol Iloilo. Pwede ka makapadalas ang inyong mga mensahe, mga greetings, mga pa-shoutouts, kag inyong mga music requests. Mga katropa, 4:70 na ang oras diri sa XFM. Ano naman na katropang Romel man, ay ambot na lang gidya ah. Damo ka lang gidya bala ano ya, umayo lang gani kay basta ah. O sige mga katropa, kamusta mga nagagrocery dira ho sa may Iloilo Supermart, dira sa may Tabok Suba. Kitaon ka mo dis amon, wala ka mo kabalo. Good afternoon. afternoon sa quick and clean car wash. Oh, kay Sir Stephen, kay Sir Rap Robles, kay Sir Rodel. Good afternoon, gida, mga sirs. Ang quick and clean car wash. Oh, kung kinanglan yung magpa-car wash da, kanto lang kamo sa quick and clean car wash dira sa May Alta Chera. Sigurado, mahining-hining, gida yung inyong mga salakyan. For the go na kamo to, go, go, go. Okay, basta wala lang kung gaulan. Siguraduhan yung nabawdahog naman yung mga karwasyan, galiino, kahit di nagaulan-ulan naman, labi na kong mga tao, wala no, mga matipig sa ilang pagkabutang. Hindi na sila gusto nga may lutak, hindi na nila gusto makita nga nagakalutakan ilang mga salakyan. So gamay-gamay lang na ngagsik na for the car wash na sila. Mate, go na kamo to ah. Oh. 4:19 ang oras diri sa XFM mga katropa, kag magabalik pa si katropang Bea after a short break.

0: Pantone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen, isang powerful combination ng putas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Santone at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
2: Premium D3 Coffee Mix.
1: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at Vitamin D3 ka pa.
3: Bili na!
1: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
4: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Xanthone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Xanthone Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Xanthone Gold Herbal Tea.
5: Mabibili sa mga butika.
6: Ooh, wow! Guwapa ni Guro ay. Nami kutis, ha, miss? miss?
7: Ha?
6: Oh, ma? Ikaw na?
7: Oo. Guwapa sa akin ay. Tungod miss ang Clear Skin Herbal Soap.
6: Clear Skin Herbal Soap?
7: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni isang Clota Kojic with virgin coconut oil.
6: Hala, tingala ko nag-huben ka.
7: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalo kayo na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
6: Ma, baklan mo mang kusina, ha?
7: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gidbala. Diin tagli mabayad sa tuition mo.
6: Oh, galit. Diriyo.
7: Ay, dali na.
8: Santon Plus Herbal Oil.
9: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson ko.
8: Santon Plus Herbal Oil.
10: Isang pahid lang sa puson.
8: Desminoria.
10: No more.
8: Santon Plus Herbal Oil.
11: Santon Vitamin C. Ang alkaline no vitamin C.
12: Ako po si Junel, isang gym instructor. Katuwang ko sa araw-araw ay ang Santon Vitamin C. Tunay nagbibigay sa akin ng lakas at energy araw-araw.
11: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Chronic pain,
12: ang sakit.
11: Mag-assisted pain, muscle fever, acute pain, kahit ano pang pain, basta pain. Mag-assisted pain, kangkarang pain, fast and safe. Assisted pain. If symptoms persist, consult your doctor. Assisted pain. Mabibili sa mga butika.
6: Madiet na ko buwas ah.
11: XFM.
13: Katropa mo,
14: exciting.
15: Mga katropa, exciting.

0: Alagaan ang puso bago pa mahuli ang lahat. Ang Santon Gold Herbal Capsule ay may bawang na kilalang tumutulong sa cholesterol management at spirulina na may nutrients para sa cardiovascular support. Isang simpleng hakbang para sa mas malusog na puso. Santon Gold Herbal Capsule.
1: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin! Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Santon Gold Coffee Mix 66 sa antioxidant compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santon Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santon Gold Coffee Mix sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Santon Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
2: Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa Santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
3: Vision Next! Marami na ang natulungan!
4: Mag-iisang buwan na, masyadong maraming liwanag ang aking nakikita kapag nasa kalsada at kapag nasa traffic. Sabi ni Kuya, sign daw yun ng may astigmatism ako. Kaya sinubukan kong uminom ng Vision X Plus Capsule. Napansin ko, after 3 weeks, ang maganda na ang paningin ko. Nawala na yung mga anino ng liwanag kapag gabi. Aileen nga pala, 27 years old, from...
3: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
5: Premium D3. Premium D3. Ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at moringa oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3. Premium D3. Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil.
6: Mabibili sa mga butika.
7: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag naka-turbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
8: Santon Plus Herbal Soap.
9: Si Aida Cordero, taga-Putik. Itong-itong balas akong panit at sa bunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin
8: Santon Plus Herbal Soap.
10: Nanamigin!
8: Santon Plus Herbal Soap.
11: Kung mamati ka sa XFM.
12: Sang una, abi ko kung ginaabot ang nobya ko, may regla.
11: Kung mamati ka sa XFM.
12: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko na kung ginaabot sa wala kwarta.
13: XFM.
14: Katropa mo!
15: Exciting!
16: Mga katropa, exciting!

0: Las 5:04.
1: Extra drive. Extra drive.
0: Ay, salamat. Nag-init na gidman ba? Kundiin ba lang nga hapon, ano, dito siya yung mainit, eh? Ano ni pagmalas ang mga linabhan sang iban, be? Kamusta ang mga nagapila sa mga sagwa sang bangko, da? Ay, wala na ni gali sa mga ATM machines, gali. Oh, teka, sweldo na buwas, 30 na. So, today is Petsa de Peligro Day. So, masubo ang tanan ng mga katawhan, subong. Pero okay lang na siya, 30 na boss. Kamusta? Ang unat sa bulsa nyo, may sinsilyo pa. May nuglite pa daang aton ng mga katropa. Masikon, wala na. Tiamat-amat lang wakaton. At least, no, nakasave ka na. Naka-exercise ka pa, di bala? Ako na lagi diyan, wala kita sang mahimo, no? Ako nagahulat kita. Well, sige lang, that's life mga katropa. Tomorrow is Paldo Day na. Laban-laban, masulod na naman yung inyo. Nagsulod na ang, I mean, masulod na ang inyong double pay sang June 12. Ay, tiba-tiba yan sila. So tomorrow, laban-laban, mga pila, yan kalibo, maubos nyo sa grocery nyo. Pasi 5,000 or more than that pa. Oh, dapat ha, kung mga katropa, kung magbaton ka mo sang inyong sweldo, ang in-wise ka mo kung paano inagastuhon. Kaya nga ang kwarta, budlay pangitaon. Balila ko no, samtang buhi ka, dasig lang na pangitaon ang kwarta. Tituduin nyo ko, be, kung diin na, be. No, tuduin nyo ko kung diin ang kwarta kay pangitaon ko. Ano na ba lang, nagainit na ulo mo, tapos may gapinanulay pa si mo. Ano na lang ni Bebe? Bebe, hostess siya, be. Ang ginahimuan mo, kasi giandaman mo lang gid karon. Ay, ambot na lang gid yung mayo niyang mga nagapauli na. Maghalong gid ka mo mga getropa, peeps, kay ang kalibutan, Marie. Doi, hambal ko to balang gina-istoryanta to balang kagina, ha? Ito bala kagina, bala ang ginestoryanta ang anak ko natiliwan na ni Katropang John Ray. Natilawan mo na ang ano, B-I-L-A-T nga burger. Bukalaw, ay manabi, hambalon ko di on air, no? Ang iyang ang ngalan. Nga, abi nga sa kadamadamo sa mga burger, ang mo ginayang ipangalan yun yan, no? Bot na lang ginasin inyo, ha? Sa mga katropa na nato, napadayon lang sa pag-sense ang inyong mga messages this afternoon sa inyong mga greetings, mga pa-shoutouts nyo. I-send lang ha sa amon nyo text line 0950-975-6970. Ay, kamusta ang tanan ng mga nalamigan, mga katropa, nakapangapi na bala ang tanan? Kasi kung wala pa, mag-inom na sa Santhan Plus Gold. Ang Santhan Plus Gold, mga katropa, is a natural food supplement. Mayara ini sa mangosteen, ampalaya, garlic, malunggay, kag spirulina. Nag-boost ini sa ating immune system. Nagahatag sa mataas nga antioxidant protection. Nag-suporta sa cardiovascular health. Nag-abulig sa pag-regulate sa ating blood sugar. Nag-panubos ang cholesterol kag nag-management sa ating blood pressure. Manami niya, mga katropa. Sa mga may diabetes, kamayari ni sang ampalaya nga nag-abulig sa pag-improve sa ating glucose control. Santhan Plus Gold, mga katropa, available sa mga butika malapit sa inyong mga lugar. And you can also visit sa mga leading outlets nationwide, just like Mercury Drug Store, Rose Pharmacy, TGP, South Star Drug Store, Allgame Pharmacy, Generica, kag Watson's Pharmacy. Kabalo ka katropang dyan, Ray, kung sino ang paldo subong. Wala ko daw nahadlok, subong. Bala mo, anong nahadlokan ko? Ang maubusan ko, kwarta, katropang dyan, Ray. Wala ko nahadlok sa aswang, nahadlok, kaya kung wala na ko kwarta. Mas isog pa na siya ayhan sa ako. Ay, picture lang na siya ya, ako ya buhi. Oh, di ba? Gusto mo makakita sang aswang at buhi? Ang katropang dyan, Ray, gusto mo? Masikon hinulsulan mo! Natapos ang tsura niyo ba? Diyos ko, maando lamang. Nang dobla yang git bala sa itsura mo, pareho git ka mo. Ay, ambot na ilang-ulango ka lang sa tao nga bago, ano, ilang-ulango ka lang kuno sa mga tao nga bago bugtaw, hindi lang sa tao nga wala kwarta. Diba? Grabe ba lang panulok niya, sakit-sakit, hambal niya, ibigay mo na ang sahod ko. Grabe, pati aswang akig na siya, o, diba? Sige lang, ama, hulat-hulat na lang gintaya. Pero balaan niyo kung sino ang paldo, subong. Ang confidential informant. O, diba? Mugga, sana all na lang gita ni eh. Sige mga katropa, padayon lang kamo sa pag-sense ang inyong mga talamyawon diri. Kaya i-greeta na sa aton nga pagbali. Aras diri sa XFM, it's now 5:10 in the afternoon. Kag magabalik pa si katropang Bea after a short break.

0: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Para sa mga may hormonal imbalance, may tulong ang Premium D3 Softgel. Ang Vitamin D3 ay may role sa hormone regulation. Ang healthy fats ay mula sa VCO at Moringa seed oil na mahalaga sa hormone production. Mas balanced na katawan, mas maayos na pakiramdam. Premium D3 Softgel. Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea.
2: Bibili sa mga butika.
3: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
4: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santone Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo. Tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santone Plus Herbal Oil.
5: Santone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
6: Ako po si Jenny Lynn, isa akong banker. Para mabust na ang aking immune system at protektado sa anumang sakit, Santone Vitamin C ang iniinom ko. Dahil hindi ko ramdam ang pagod sa araw-araw na trabaho.
5: Santone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
7: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
5: Sister Pain.
8: Si Michelle Nagali, isa ka sales lead. Nakabatchag ko sa isa ka si Ma'am nakakabudlay sa pagtindo. Sobrang kisakit. Pero sa mag-inom ko sa Sister Pain, minis na ginag-agi na katindog na ko dahil diretsyo pag makalakas.
5: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
7: If symptoms persist, consult your doctor.
5: Mabibili sa mga butika.
9: Makalage na ko!
5: XFM.
10: Katropa mo!
9: Exciting!
11: Mga katropa, exciting!

0: ako si Rose. Ang tatay ko diabetic. Mabilis mapagod at nagsimula na rin lumabo ang mata. Kaya healthy living na siya. Balanced diet tulad ng pagkain ng gulay at prutas na mababa sa sugar, exercise at nagsasanton plus gold araw-araw.
1: Santon plus gold. Mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon plus gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Santon gold. Coffee mix.
3: Ako si Malo, isa ka-teacher. Sa sigit tindog sa bilog ng adlaw, nag-aatake na ang pagsakit sang akon kasukasuan. Siling nila okay sa joints ang collagen. Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Siling ko do pinasahi ni nga kapihaw. Nagbakagid ko kagin kapi ko ini adlaw adlaw. Tuod gid man nahagan-haga na ang akon joint discomfort kag na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
2: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
4: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
5: Nanlabo ang paningin ko right after mahulog ako sa motor. Si mama naman ayaw sumuko. Pinasubok niya ako sa Vision X Plus. 3 weeks pa lang, balik na ang normal. I am Sheen, isang vlogger.
4: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
2: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
6: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, we keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. You're Reyes family and we're certified premium D3 user.
2: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
1: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Mga Barigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo Dietary Food Supplement for Men. 100% effective. Subukan mo!
7: Handong mo bala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
8: Ako si Norma Oda, taga si Balong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, kumbutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
7: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
9: Panalangin para sa may karamdaman at mga dumaranas ng depresyon. Ang panawagan ng Panginoon na nagmula sa Mateo 11:28-30. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at lubhang nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Pasanin ninyo ang aking pamatok at matuto kayo sa akin sapagkat ako'y maamo at may mababang loob. Makakatagpo kayo sa akin ng kapahingahan, sapagkat madaling dalhin ang aking pamatok at magaan ang pasaning ibibigay ko sa inyo. Exodo 15:26. Ang sabi niya, kung ako ay buong puso ninyong susundin, kung gagawin ninyo ang matuwid at susundin ang aking kautusan at mga tuntunin, hindi ko ipararala sa inyo ang alinman sa mga sakit na ipinadala ko sa Ehipto. Ako si Yahweh, ang inyong manggagamot. Manalangin po tayo. Habagin naming Ama, sa mga oras na ito, nais po namin kayong papurihan. Kayo ang aming Ama na hari ng buong sansinukob. Kayo ang aming Ama na hindi nagsasawang ipagkaloob ang aming pangangailangan sa araw-araw. Pinupuri namin kayo sa inyong katapatan, sa walang sawang pagtustos sa amin ng hangin, tubig at pagkain. Hindi po namin mabilang ang mga pagpapalang ipinagkakaloob niyo sa amin sa araw-araw. Wala po kaming maisusukli sa lahat ng inyong mga biyaya. Pinapasalamatan at pinupuri po namin kayo, aming Ama. Kailanman ay hindi po kayo nagkulang sa amin. Sa kabila po ng aming makasalanang likas, kami inyong ipinatubos sa inyong bugtong na anak. Tanggapin niyo po ang aming pusong makasalanan. Tulungan kami na mabuksan ang aming mga puso at kayo ay aming papapasukin. Alisin ang aming pasan at ang kasalanan na parating humahadlang sa amin upang magtamo ng kapayapaan. Ang banal na Espiritu nawa ang manirahan sa aming mga puso upang tumulong na alisin, iwaksi at talikdan ang mga masasamang pag-uugali. Nais po namin ang kinin ang inyong pangako na papalitan niyo ang aming puso ng isang bagong puso, isang puso na nakaukit na ang inyong kautusan. Nais po naming mabuhay ng may kapayapaan at pakikipagsundo sa inyo. Maawain naming Diyos Ama, amin pong ipinamamanhig sa iyo ang mga taong nasa banig ng karamdaman. Hipuin niyo po sila ng inyong mapagpalang kamay. Kayo po ang dakilang manggagamot, isang makapangyarihang Diyos ng mga himala. Palakasin nawa ang pananampalataya ng mga may sakit. Ipaalala sa kanila ang inyong mga pangako na kung sino mang tatawag sa inyong pangalan at magpapakumbaba sa panalangin at hahanapin kayo, ay tiyak na masusumpungan ang kagalingan. Kayo o aming Ama na di nagbabago at di nakakalimot kailanman, alam po namin na kami inyong pagbibigyan ang aming kahilingan. Noong unang panahon, si Jesus ang nagbigay ng paningin sa mga bulag at siya ay nagpalakad sa mga pilay. Si Jesus ang nagbigay pandinig sa mga bingi at nagbigay kakayahan magsalita sa mga pipe. Maging ang mga nasasapian ng demonyo ay kanyang napalaya at ang mga patay ay kanyang binigyang buhay muli. Aming pinanampalatayan na gayon pa rin kapangyarihan ang inyong taglay magpasahanggang ngayon. Amin pong hiling na gabayan niyo ang mga may sakit. Kanila nawang masumpungan ang manggagamot na eksperto sa kanilang karamdaman. Matukoy nawa ng kanilang doktor ang pinakamabisang gamot sa kanilang karamdaman. Basbasa nawa ang mga gamot na kanilang iniinom na makapagbigay iyon sa kanila ng mabilis na kagalingan. Pagkalooban din po sila ng sapat na salapi upang mabili ang mga gamot na kanilang kailangan at mabayaran ang kanilang bill sa ospital. Tulungan din po ang may karamdaman na maiwasan na nila ang masamang bisyo tulad ng paninigarilyo at pag-inom ng alak upang hindi ito maging hadlang pa sa kanilang gamutan. Basbasan niyo rin po ang pamilya na nag-aalaga sa may sakit. Sila nawa ay maging matatag at matiisin. Kanila nawa pong ipadama ang tunay na pagmamahal at pag-aaruga sa may karamdaman. Sila rin ay bigyan ng mabubuting pangangatawan at iiwas sila sa pagkahawa sa karamdaman. Salamat po sa lubos na kagalingan na nakamtan ng mga may karamdaman. Salamat po sa mapag-arugang pamilya. Salamat po sa salapi na inyong masaganang ipinagkaloob upang matustusan ang gamutan na kinakailangan. Salamat po dahil naririyan kayo palagi upang aming malampasan ang aming mga suliraning kinakaharap. Salamat po sa parating pagtugon niyo sa aming mga hiling at dalangin. Amin po itong pinapasalamatan at natanggap sa matamis na pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen.
10: Sang namati ako sa XFM. Nahibaluan ko ang meaning sang climate change.
11: Oh.
10: Inang may jowa ka, pero nanlalamig sa'yo. At umiinit naman sa iba.
11: Aray ko!
12: XFM.
13: Katropa mo!
14: Exciting!
15: Mga katropa, exciting!

0: Alam niyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam niyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
1: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santone kag vitamin D3.
2: Ako si Joy Javier, nabudayan gid ko sang una kay Dr. Fermi lang maluya ako lawas. Dr. Fermi wala

0: ng energy. Sang nabatian ko sa radyo ang premium D3 coffee mix. Nagbakalman ko. Kanami, kidbala, kay Batyag, tugid ang pagsik sa akong lawas. Ganado, gid ko sa akong ubra. Tiluin nyo man ang kape sang premium D3 coffee mix.
1: Premium D3 coffee mix. Nagkape ka na, may sample kang vitamin D3 ka pa.
2: Mabibili sa mga butika.
1: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea. Gawa sa malunggay, turmeric, at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
3: Ooh, wow! Guwapa ni Guro ay. Nami kutis, hamis. Miss?
4: Ha?
3: Oh, ma? Ikaw na?
4: Oo! Guwapa sa akun ay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
3: Clear Skin Herbal Soap?
4: Oo! Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
3: Hala, tingala ko nag-huben ka!
4: Oo eh, ako paya. Kabulukay na yung Clear Skin Herbal Soap, damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
3: Ma, baklan mo mang kusina ha?
4: Oo, abaklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Tiintagli mabayad sa tusyon mo.
3: Oh, galit, diriyo.
4: Ay, dali na.
5: Sakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea?
6: Girl,
5: di mo kailangang magtiis. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puson, menstrual cramps o dysmenorrhea.
6: No more!
5: Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
2: Santon Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C.
7: Ako nga pala si Herwina. Mayroon akong UTI. Sinubukan ko ang Santon Vitamin C at laking gula ko dahil naging okay na aking pag-ihi. Subukan niyo rin ang Santon Vitamin C.
2: Santon Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C.
8: Magbibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
2: Sister Pain.
9: Ako si Sarah sa aking tutupan ni Lilo. Sa aking call center agent. Burmig, ako nagkaka-migraine tungkol sa pulaw sa trabaho. Ibagay niya epekto sa akong sang Sister Pain. Nasigda, sige niya madulang pagsakit sa akong ulo.
2: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
8: Symptoms persist. Call your doctor.
2: Magbibili sa mga butika.
3: Padayat na kubuwas ah.
2: XFM.
10: Patropa mo!
11: Exciting!
12: Mga katropa, exciting!

0: 28 minutes after 6 o'clock in evening, mga katropa.
1: Extra drive! Extra drive!
0: Isaman bala ka mo sa mga na-addict sa... isa ka content creator nga gahambay. This is Lance! Grabe no, maskin ano, may ka-scroll sa imong feed bala. Nagagwagi siya nga, this is Lance! Diba? Damo ka man gali sa iya makuha, no? Aside from the fact nga guwapa siya, no? Makalilingaw. Damo ka gid makuha sa iya nga mga ideas. Ang isa sa mga nalantaw ko, ang ginabaisan, ginabala permi nga, kundiin ko nang mas nauna, itlog o kon manok. So, hambal niya, depende na ako, no. Depende sa pamangkot. Kung ang pamangkot mo, nakadepende sa signs or nakadepende sa Bible. Kung sa Bible ko, no, ang question, di mas nauna, ginman niya ang manok. Pero kung sa signs naman niya ang basihan, una ko, no, ang itlog. Ote, klaro na, hindi na ito magbaisay. Kundi nang una, itlog o kon ang manok. O, si Lance na lang ang nagpaathag, okay na. Sa mga wala pa da nakalantaw, lantaw na kamukay. This is Lance! No pala, adik sa iyo, no, kit-kit pa na abe. Tapos may kahawigin man sila ni Emma, no? Ang bata pala, ano, isang una ni Kim Achensa, no? Ni Kuya Kim Achensa. Si This is Lance! Kada bukad mo sa Facebook mo da, makita mo gid ma. No, maskin nagakatulog ka bala nagapiyong mata mo, pero mabatian mo gid ang gahambal siya nga, this is Lance. Ay, nako, nalanggid niya, damo. Nalanggid niya subong ano ang mga vloggers, no? Pero sa iya, no, at least damo kayo mabalaan, no? Te, anong kamusta na da ang mga katropa naton? Nakapanyapo na. Kainulan-ula na naman mga katropa, no? Kamusta naman ni karon ang pagpuli, ta? Basa naman ta, tapos, wala na tsansa. Ote, mamuok ng tulog ni karon sa tanan nga mga ara na sa balay, eh. Ote, sleep well, eh. Enjoy sa tanan nga mga nagapanyapon. By the way, happy fiesta gali sa Banwas ang Barotac Viejo. Sa tanan nga wala nang agdate, happy man ka mo. Wala gid ta da. Wala gid sila nang agda ba? Maskin layo tani ang Barotac Viejo, pero ko nang agda lang gid ka mo. Ay base man ka swing pa kami da. Wala naman ko kakaon sang estofado kag afritada ba? Sige lang, bawi next life. Hindi gani bawi next year, basi pa man lang. O, diba? Mga katropa, oras din sa XFM. It's now 7:01 in the evening. And this time check is brought to you by Santan Plus Gold, Premium D3 Vision X Plus, Santan Vitamin C, Santan Plus Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix, kag Turbo Dietary Supplement for Men. Ito na mga katropa, produkto sa Yes to Health Incorporated. Kagsaranggin ninyo mabakal sa mga pharmacies malapit sa inyo nga mga lugar. Kasi makita nyo da karon ang amon nga station manager nga nagadayaw sa inyo. So ara da siya subong sa Barotac Viejo. Madamagin nga salamat mga katropa sa pag-upod kay Katropang Bea this Monday edition sa programa nga Extra Drive.
1: Extra Drive! Extra.
0: Wala na kita sang time sa atin nga program. Magabulos na ang headshot with Katropang Boards Tibor Morales. Kita tomorrow, same time, same program, and same station. Kaupod ko sa technical side, Katropang John Ray Bertiz. Sa ngala naman sa amon nga Chief Executive Officer, Doc Ramelito U. Sa ngala naman sa amon nga Station Manager, Katropang Josel Panias. At ko naman si Katropang Bea Joyce Ubaldo, XFM News.
2: XFM. Mga katropa, exciting dito!

0: Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
1: Playtime Entertainment, born for happiness.
2: Playtime Entertainment, born for happiness.
3: Sa tagsa kabagpitik sang taknaan, lain-lain na mga hitabo ang nagaabot sa kabuhi sang katawhan. May kadalagaan kagkalipay, may kapaslawan, kasakit kagkasubo, kag may araman katanhagaan. Mga hitabo nga tugas ang siyensya, ukon kinaandan lamang.
4: Kasubong, kag wala sa makapugong sa akon, wala.
5: Ugsad ang bulan, kag nagapalaninto kag akon balahibo, samtang nagalakat ako sa dalan. Baboy, kag nagasugata siya sa akon. Baboy nga nagabakya. Hindi. Bagat! Tabang! Tabang!
3: Mga katropa, isa naman kabago kang matahong na drama sa radyo ang inyong mabatihan. Kagmagalingaw sa inyo talan na ginatiguluhan. 24 oras! Oras. Babatihan diri lang sa inyong paboritong istasyon, XFM.
6: Exciting!
7: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus Gold ka na lang! Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold! Sigurado ka dito! Sundown Plus Gold! Ang mas pinilakas, pinabisa, at mas pinahusay!
8: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Sundown Plus Gold Coffee Mix, proper diet, at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
9: Sundown Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
10: Uy! Boy! Gising!
11: Ano ka ba? Kaya aga-aga?
10: Natutulog ka?
11: Lalamya-lamya ka sa trabaho?
10: Magkape ka?
11: Mag-Sunthon Plus Coffee Mix ka nga? Tarahin mo na para maging alerto ka.
12: Sunthon Plus Coffee Mix. Kape na? Gamot pa? Mabibili sa mga butika.
13: Yung parang laking tuyo, yung mata mo, parang may buhangin. Yung vitamin E sa VisionX Plus Soft Gel, tumutulong protektahan yung eye cells. Habang yung lutein at zeaxanthin, tumutulong sa overall eye health. Hindi man instant, pero ramdam mong mas komportable ang mata mo.
14: VisionX Plus Soft Gel.
15: Narito na ang mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng high quality of vitamin D3 powered by VCO at Moringa Seed Extract. Mayamang mapagkukunan ng medium train triglycerides na tumutulong upang kontrolin ang blood sugar sa ating katawan. Mayaman din itong mapagkukunan ng medium chain fatty acids tulad ng caproic, capralic, capric, at lauric acid na siya namang responsable sa pagbibigay sa ating katawan ng enerhiya at pangunahing namamahala sa metabolismo ng glucose at lipid sa ating katawan.
16: Premium D3, your premium partner in health.
6: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo. Ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka. Kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
2: Samson Plus Herbal Soap.
16: Ako, si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Samson Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
2: Samson Plus Herbal Soap. Gamit na! Samson Plus Herbal Soap.
17: Get ready, Cebu!
18: The biggest and most colorful running event of the year is here.
17: Join the Windsor ColorCon 2026 on July 18, 2026. Starting 3 a.m. onwards at City de Marie.
18: Choose your challenge, 6K, 12K, or 16K, and run for a chance to win amazing prizes.
17: Four lucky winners will take home a brand new HoneyClick 125 version 4 motorcycle, plus win 4 iPhone 17, 4 MacBook Neo laptops, 4 iPad A16 tablets, 4 Sony wireless headsets, 4 Huawei Watch Fit 4 smart watches, 4 JBL Go 4 speakers, 4 Huawei FreeBuds, and many more exciting prizes.
18: Register now or visit a registration booth at Abellana Sports Complex every Wednesday to Saturday.
17: For online registration, message Windsor on Facebook or visit windsor.ph.
18: Don't miss the fun, the colors, and the chance to win big.
17: Windsor's Color Run 2026. Run, celebrate, win!
19: Kung mamati ka sa XFM.
20: Sa una, sa wala pa ko nagpamati sa XFM, ginatawag nila kong agi.
19: Kung mamati ka sa XFM.
20: Pero subong nga nagpamati na ako sa XFM, ha, testingin nyo! Testingin nyo! Tawagan nyo ko balang agi! Sige! Hello? Oh? Ha? Arvel? Pang! Sungkot ko pala sa imo, dugay ka na wala ka tawag-tawag. Ha? Huh? Ano? Tatlo ka bulan na nga wala ka kabayad sa motor mo?
21: Yeehaw! XFM.
22: Patropa mo!
20: Exciting!
23: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: Ang oras sa XFM, Radio Patrol, Iloilo, alas 7:12 na mga katropa.
1: Heads up! Punto por punto nga diskusyon sa mga top stories of the day. Heads up! Upod ang mga top caliber reporters ng XFM, Radio Patrol, Iloilo. Heads up! Komentaryo nga direkta sa punto. Heads up! Heads up! Diri sa nagapanguna ng News FM sa Iloilo, XFM Radio Patrol Iloilo, ang katropa mo!

Ahora sa XFM, Radio Patrol, Iloilo, alas 7:13 na mga kabayanan, mga katropa. Nagapanamayang kita sa mga gabi sa atong mga katoran, sa atong mga kabayanan, sa atong mga katropa. Direya sa palibot sa sudad kag probinsya sang Iloilo. Nagapamati ka mo sa XFM, Radio Patrol, Iloilo. Nag-broadcast kami mga kabayanan, mga katropa, direya sa Villa Consolacion, Barangay Tabok, Suba, Haro, Iloilo City, mga katropa. Nagapamati ka mo sa XFM, Radio Patrol, Iloilo. Matiyon kami sa inyong mga radio ang amon nga frequency 100.7. Amon isang unang frequency sang Z100. Ang istasyonan din na sa sulod sang University of San Agustin, subong makabinan ginapanagiyahan sang Yes to Health Broadcasting Network. Amon ini makabinan ang XFM Radio Patrol Iloilo. Naka-livestream kami sa amon nga Facebook pages. Duha ini makabinan ka mga Facebook account ang gina-maintain sang XFM. Ang una din makamanan ang page ang XFM Radio Patrol Iloilo, opening page namon. Kagang amon nga account ang XFM Radio Patrol Iloilo, mga katropa. Pwede ka mo din makapadala sa inyong mensahe, ka mga informasyon, nakitman ang inyong pa-shoutout. Subong agabi makamanan din giyapon sa XFM Radio Patrol Iloilo. Gabroadcast kami makamanan sa amon nga YouTube channel, ang XFM Radio Patrol Iloilo. Palag lang subscribe no, nga amon sining YouTube channel, ang XFM Radio Patrol Iloilo. Kag ang amon nga hotline number, kami mga mensahe kamo dirang ipadala sa amon diri. Kag gusto man niya ninyong i-private message, diri sa amon nga hotline number 0950-975-6970. 0950-975-6970. Yari kita magkamanan sa Pizza 29 nga adlaw sa bulan sang Hunyo. Isa na gid lamang kami ng kaadlaw ang nabilin. Pizza 30 na buwas. Kag mabugto na ang inadlaw mga kabinan sang Hunyo. Kag malito naman kita sa bulan sang Hunyo. Ang entrada sang Hunyo, Merkules nga adlaw. Kibas, may isa pa kita kaadlaw mga kabinan nga isa kaadlaw, isang tulog ang nabilin mga kabinan sa bulan sang Hunyo. Kamay pa nga naghatag sa aton mga kabayanan sang kabuhi ining bulan sang Hulyo, although nga di ining bulan nga inig tigkiriwi no, pero sa gihapon mga kabayanan ati depende sa paghimakas mga kabayanan sang aton mga kautoran. Ang oras diri mga kabayanan mga katropa sa XFM Radio Patrol Iloilo, na 7:15 na. Nagapamati ka mga kabayanan diri sa XFM Radio Patrol Iloilo. Welcome naman kamo sa buong gabi sa atong mga programa, ang Headshot. Headshot. Sa gihapon niya katropa ko si katropa ang Phoebe Balls Tibor Morales. Pag-off lang kita ni katropa ang John River Test of Tob alas 9. Ang tak na sa buong gabi mga kabayanan mga katropa. Direkit lamang sa XFM Radio Patrol Iloilo. Kagligay man mga kabayanan na po nato ang atong koneksyon sa News Center upon kay katropang Bia Joy Sobaldo. Mga balita mga kabayanan sa palibot sang pungsod da Pilipinas. Mga ginamantayang ginsubong mga kabayanan sa atong sining mga kautoran, labadagin ini ang palaboton ng impeachment hearing batok kaya kay Vice President Sara Duterte. Madamo ang nagabantay mga kabayanan kung ano kung itsura ni Mary Grace Piatos. Nga sa kundin mga kabayanan ang ginaexpektar nga ipresentar ini kuno mga kabayanan sang defensa samtang nga plano man nga maiarap man kuno mga kabayanan nga si Mary Grace Piatos ang ipresentar man sang prosecution. Galibog ang ulo mga kabayanan sa depensa sa kung sino iya ang amon iyang witnesses riyan aw man ang ipresentar iya sang prosecution. Ati ini nga bagay mga kabayanan is sa art of war. Ganito na ito na sa official mga kabayanan nga pag-umpisa sang impeachment hearing batok ya kay Vice President Sara Duterte ini mga tropa sa masunod galunes sa July 6 ang pagpatigyan ng unang adlaw mga kabayanan sang impeachment hearing batok ya kay Vice President Sara Duterte mga katropa mga kabayanan. May bag-ong mga pangalan nga magaserbi mga kabayanan nga mga private prosecutor.
Sa sining impeachment hearing, makabinan ka man, isama ni ka milestone para sa mga abogado mo. Ilabrigid abi kung magdaog ang ila sining ang ila sining nga ginapanganagaran kay man lunsay ni makabinan mga pro bono. O tabanod sining wala bayad. Basta mga servil lang sila iyang mga private prosecutor. Ingat lang talaga makabinan kung sino ang mga private prosecutor nga nagdugang sa mga pool of private prosecutor sang prosecution mga kabiyanan, mga katropa. Ang oras din sa XFM, Radio Patrol Ilo, alas 7:18 na mga kabiyanan, mga katropa. Kaya tamayan natin sa mga gabi, atin sila yung mga patrollers, atin sila yung mga voluntary reporters nga nagawapod subong nga gabi din sa atin sa pagpangalagad sang headshot. Atin sila yung mga patrollers, yung mga taxi drivers. Ang ilang sila again ginmalita subong hapon parte sa pag pag-clamp sang mga motor nga naka-parking da sa kuno sa may bike lane. Kamalabang ka magkabanan nga ining bike lane, ginabawal na nga mag nga mag-parking ang mga salakyan, no? Kung kisa ko ni makita sa ato niya nga mga traffic enforcer, te okay lang. Pero hindi gina okay, ha? May mga motor kay na nga gin pang-clamp sang Traffic Transportation Management Office bangon kay nag-parking ni makabanan sa mga bike lane. Nakuhaan sa ang picture sa ato sining mga patrollers. Salamat, gid. Kalabanan sin sa ilang mga drivers ang Hydra Taxi. Ang oras din mga kabinan, mga katropa sa XFM, Radio Patrol Ilo, alas 7:19, mga kabinan, mga katropa, Drigyapon, sa ato ng pagpagalagad sa XFM, Radio Patrol Ilo, headshot. Headshot. Sa mga balita lokal, kagnasulan nga itong talakayon sa mga gabi. Nga balita, nasunan mga kabinan, nga aton talakayon sa mga gabi. Ang Regional Trial Court ang nag-dismiss makabanan sa kaso civil batok niya kay Congressman Patrick Michael Vargas. E may kantan makabanan sa ginaligar nga iya kilabdanan sa Numanos nga flood control project. Nakip din makabanan sa sining kaso civil nga ginpasaka amo kanday former House Speaker Martin Romualdez kag si Ako Bicol Representative Zaldico nga mo sa kuna nagapangamuno makabanan sang Committee on Appropriation si Congressman Zaldico samtang si former House Speaker Martin Romualdez siya naman niya santo mga tinion ang Speaker of the House so, ang pinakalitis makabanan gin dismiss sang Regional Trial Court 81 ang kaso sibel batok sa nabitan nga mga ginpang mention nga mga tawo mga katropa. Ano ba ang rason? Dire manggapon makabinan sa aton pangalagad sa headshot sa XFM Radio Patrol Iloilo mga katropa. Samtang sa balita lokal nga aton trakayon subong nga gabi. Hatagan ta sang update ining aton nga mga katuran. Labadigit ining duwa bala ka mga masaysta. Wow. Nagboxing tandang darawato sa kwanay sa may barangay Bulilaw. Kamalo ka mo makabanan kung anong ginboxing nila. Partis babae daw mga kabag kamo, daw mga kabayo ka mo. Kamalo ka mo kung gaan nga gilinaway ang kabayo. Kamalo ka mo kung gaan nga gilinaway ang kabayo kay man. Amo nang may ginapresentar na yung isa ka babae nga kabayo. Katapos sina, kung mag-away na gani ang duwa kabayo, ginapagwa na ang babaeng kabayo. Samtang inaway ang duwa kabayo daw, inindiwa ka mga masaysta, mga kabayan, daw pariyo ka mga kabayo. Nagsagi sila iya ka tapungulay dito iya sa barangay Bulilaw sa distrito sa Manduriaw. Pagkatapos siya, okay lang ah. Pagkatapos siya, sports lang. Pero mga kabinan, nga itong sining nga nakuha ng informasyon, mga kabinan, ngayon sila ang pasakaan ng kaso nga alarm scandal sa aton nga pulis. Nan, ang mga ginangambal na aton, nga dumdum nyo, sports lang. Ha? Dumdum nyo, sports lang, ha? Di, ang pulis subong ang nagaplano nga papasaka sa kaso nga alarm scandal batok sini sa duwa ka mga masaysta.
Way kamot obrahon. Nagsagi kamot tapungulay. Bangod lang sa babae. Kaya man, utroba ni babae ngayon niyo. Kaya nag-friend request sa kuno sa isa. Nag-friend request man siya sa isa. At tinunglain daw. Usun man niya sa bungyag. May mga friend request ka sa isa. Pwede man niya nga maka-friend ka sa isa. Di ba na? Galing ko na nangimon ang isa. Oh. De, papangimon sa isa. Siya sports lang ah. Niya, ipaagitan niya sa tapungulay. Ay kaya mat mga kabataan ay dami sa inyo pang bunggoon. Oh, may statement pa ka ba ang present commander sa Madriyaw Police Station nga nagaplano ng pasakaan sa kasong alarm and scandal ining duwa ka mga masayista. Te, sakto nang ginimo niyo. Ang oras din makabadan sa XFM Radio Patrol Iloilo alas 7.23 na. Samtang dugang balita makabadan mga 3,242 ka mga paltek kag ibang to patinted ng mga pusil nga nakonfiskar pa sa mga provincial police office diri sa Western Visayas ang ipresentar kaina sa mga katapos sa media. Dito ya sa Campo Delgado. Ti ang ining mga armas, ining mga pusil makabadan ng mga paltek. Ti plano sining kuno nga panggubon kag ipascrap baw. Ako muna ang mga paltek, mga pusil kayo na, terrible, no? Amo na ang ginagamit sa mga taga-umah, no? Kalabanan sila makabanan ang mga nagahupot sa pusil makabanan sa kabanuanan. Kalabanan sila Danau Med. Kaya man, kung nga ang nagsikat makabanan ang Danau, kay ang kalabanan sila ng mga paltek, mga pusil, ang ginaobra dito sa Danau, sa Cebu. Ina ba lang daga ang gidya ba sa ila sining sa mga patinted lang mga pusel? Pero ang diri iya sa Iloilo, ati may tubo kay mo ya. Ay may mo na iya ka taga Iloilo sang sumpak ag makalupok na. Tama na kina ni man nakikita dito nga gipresentar makabanan na sang Campo Delgado sa makatapos sa media kag ang plano nga ining mga paltek panggubon kag ipascrap. O siguro may mga labot guro na yung mga kung ako guro mag-estimate sa mga labot guro mga dira guro sa sobra 50 kilos ay nga kung kasugid ba nga scrap ini mga kabinan sa Campo Delgado samtang ining mga patented ang gin kustodiya mga kabinan mga tropa sa regional forensic unit kay ini mga kabinan ipabalistik ang ibaloon kung sino ba na sini ang nagpanag-iya sa mga pusel kaban iban sini mga kabinan ng mga pusel gin pang surrender iban sini mga pusel ang nakonfiskar tini mga pusel mga kabinan ng mga patented nakarestro na to sa Campo Delgado mo iban hindi ma-renew. Tiginahin mo makabanan gina-red ini sa makatapos sa pulisa. Makatapos ina, gina-custodia ina sa Regional Forensic Unit 6 mga katropa. Ang oras 36 FM Radio Patrol Iloilo, alas 7.26 na. Samtang ang nadakpan, tumalay din si Jerry Lima, ba nadakpan kapon to Soton, nga nag-ako makabanan nga siya ang suspechado nga nagpatay kay Lula Binyang nga taga barangay Direbla sa Miley Disco Village sa barangay Tabok Suba Lapas. Ini siya makabanan ang nadakpan kapon. Hindi ya, bangod ini makabanan sang warrant of arrest, kundi ini siya makabanan ang nagtukob makabanan sa nagpakunokono nga iya ka chatmate ganit laki. Siya ma-date kita ba na? Ya, nadugay naman siya daw na kaka-date siya daw. Tapos siya nga, sawa mabiya, tumang sa abroad siya, pwede taka-date. You will be my date. Nagtukob makabanan ini si Jerry Lima. Siya ti way ko kwarta, siya pwede ako siya mapabaligyaan na isang kuan may kinala ka na siya niya guro nga baligyaan 38 kalibre duwak bilog kay ma-date kita. Siya ang balsang nagpuno-kuno makabalang nga ma-date. Siya niya ti sige.

0: kay Jerry Lima, agud pa siya makabanan si Lula Binyang nga dira makabanan sa Lidisco Village. Standby ka mo diri makatropa sa XFM Radio Patrol Iloilo Headshot. Sa ato makaturan, sa ato makabanan ko, nagabatyag ka mo sa mga balatian. Labadagit, ini ang virus kag bakterya. Ini mga balatian, bilang dala sa virus kag bakterya. Maginom kita makabanan sa Premium D3. Kaya man ang Premium D3, ginpapasko, gipepektibo sa subong nga panahon. Nga oso ang obosip on hilanat kag trangkaso. Hindi natin papabayaan natin lawas sa maigo sa balatian, proteksyonan na. Pinagi sa paginom sa pinakabago kag-epektibo nga Premium D3. Kaya ba ang Premium D3, meron siya nga Vitamin D3, meron siya nga Virgin Coconut Oil, Kamoringa Oil Extract. Ang Premium D3 may kapasidad sa pagguba kapipatay sa mga bakterya kag viruses sa aton nga lawas. Kagmayara man ng anti-fungal kag anti-inflammatory properties. Sa Moringa Oil, sa Premium D3, puno sa vitamina, minerals, proteina, kag may 110 kaklase ng antioxidant na nag-delay sa skin aging, kaya mag-Premium D3, the superior and powerful ultimate trio, ang Premium D3. Ang oras sa 7:29, mga kabayan ng katropa, ito na ibadoon ang mga balita sa palibot sa Pungsod, Pilipinas, support kay katropang Bia Joy Sobaldo sa aton nga news center. Mga balita, mga kabayan, nga ginabantayang gid sa aton sining nga mga kautoran, diriya sa XFM. Upod kay katropang Bia Joy Sobaldo, mga kabayanan, mga tropa. Kay man, nagpagwa sa statement, si Ombudsman, kaya plano kung mga kabayanan na pasakaan ang kaso ng plunder, si Senator Rodante Marcolita. Ano ang rason? Ano, mga kabayanan, ang pila ka mga balita na ikanya sa News Center kay katropang Bia Joy Sobaldo. Katropang Bia, mayang gabi.
1: Katropang Boards, ginpakilala na sa House Prosecution Team ang ikaduhang batch ng private lawyers nga magabulig sa public prosecutor sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ini, amo sa na Attorney Theodore T. Flog Chairperson, Attorney Reynaldo Robles, Sean Robles and Associates, Attorney Arnold Labay, Attorney May De Venegracia, kag mangin legal spokesperson, kag impeachment advisor naman, si former Representative Robert Ace Barber, samtang legal spokesperson, si Attorney Jay Tolosa. Bukas, para sa publiko, ang premises ng Senado sa mga luyag nga, sa mga Filipino nga luyag magsaksi sa impeachment trial batok sa Vice Presidente nga magasugod sa Hunyo sa Hulyo sa is. Sunod kay Senate Secretary Renato Bantog Jr. nga may mga pulungkuan nga igalokar para sa publiko. Mahimo nga mag-walk-in apang kinahanglan anay nga magpa-register sa visitor management sang Senado. Ang registration ang pwede man nga himuon online apang ang main plenary hall sang Senado ang mayar lamang sang limited nga sitting capacity nga 340 lamang sa gallery kag 30 sa VIP box. Sa subong, ang ila ginahimo nga preparasyon amo ang paglibot sa pagsikyar sa mga kwarto nga gamiton lakip na diri ang audio hall. Samtang sa dugang pa nga balita, magasugod na sa Miyerkules, Hulyo 1 ang investigasyon sa nga duha ka mga komitiba sang Senado angot sa nagluntad nga shooting incident sa sulod sang eskwelahan sa Tacloban City. Suno kay Senator Risa Honteveros, chairman sang Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality, ilalaluyag o si Saon kung nanugid ang matuod nga rason sa likod sang trahedya, lakip na ang posibilidad sang online grooming, radicalization kag ang normalization sang violence sa online platforms. Ginpatawag sa hearing ang developer Halin sa Germany sang video game nga Gorbox para sa among investigasyon apang nagpamalibad ang developer nga si Felix Philip sa pagtambong piagi sa Zoom. Rason nga manangayo si Honteveros sang bulig sa Germany Embassy. Mahimo man si Senator Erwin Tulfo sang total review sa Public Republic Act 9344 o kon Juvenile Justice Welfare Act of 2006 bangod sa mga krimen nga naga-involve sa mga minor de edad. Samtang sa dugang pa nga balita national, lakip sa mga priority bills sang Legislative Executive Development Advisory Council o kon LEDAC amo ang anti-political dynasty bill kag ang pag-ban sa social media sa mga minor de edad. Inay ang naging pahayag ni Senate President Sherwin Gatchalian sa diin ang amo nga mga priority bills ang iyahingyoon sa mga senador. Ang mga suggestion ang liwat nga ginaduso ni Gatchalian matapos ang natabo nga shooting incident sa sulod sang San Jose National High School sa Tacloban City, Leyte. Samtang ang anti-political dynasty bill ang nalista man sa mga priority bills ni Senator Risa Honteveros suno kay Gatchalian. Matandaan nga liwat nga nagapanawagan ng senador sa pagbansang

0: social media para sa mga minor de edad o kun mga nagaedad Jessica is anyos pa idalom. Dugang ni Gatchalian nga ang iya proposal ang ginasuportahan sang pagtuon sa diin sa iban nga pungsod ginban man ang mga minor sa paggamit sang social media bangod sa algorithm addictive nature. Ang pagban ang nagalakip man sa violent video games sa diin ang ginikanan ang hindi maka-track sa kung sino ang upod sang ilang mga kabataan nga nagahampang. Samtang sa dugang pa nga balita nagapanindugan ang kampo ni resign Ateneo de Manila University coach Tab Baldwin nga hindi na sinikinahanglan sang alien employment permit bangod permanent resident na ini. Ang AEP katropang boards ang isa ka permit nga gina-issue sa non-resident alien o foreign national nga nagahingyo sang admission sa Pilipinas para sa trabaho. Naibaluan nga ang nga nagtambong si Baldwin sang hearing sa Department of Labor and Employment at Condole ago diskusyonan ang iya work permit upod sa iya mga abogado. Base sa records sang Dole, wala naka-file sang alien permit ang anay coach o nag-apply para sa exemption gikan sa alien employment permit. Sa idalam sang existing issuance required gihapon ang permanent resident nga magsumiter sang certificate of exemption. Magapatigan ni Watt ang Dole sang hearing sa Hulyo 9. Samtang sa dugang pa nga balita, makabaton ang masobra 2,800 ka mga pamilyang apektado sang linog sa Mindanao sang unconditional nga cash assistance gikan sa gobyerno suno sa Department of Human Settlements and Urban Development. Ginpayag ni Secretary Jose Ramon Aliling ang cash assistance ang gikan sa National Housing Authority sa din ini ang mabaton nga may mga partial sang mga may partial damage kag naguba nga mga balay sa General Santos City, Glan kag malapatan sa Rangani. Suno kay Aliling ini ang separado nga ginapanagtag nga shelter repair kits kag cash assistance nga ginhimo halin sang Hulyo 25 tubto 27. Ang tagsa ka mga SRK ang nagasunod sa ang nagaunod sang kinahanglanon nga mga materyala sa construction kaangay sang GI sheets, plywood, troso kag mga lansang amuman ang mga gamiton sa pagbulig sa mga benepisyaryo sa pagpakaayo sa ilang guba nga mga puluy-an samtang ang cash assistance nga suporta sang dugang nga mga kinahanglanon para diri. Samtang sa dugang pang balita national ginklaro sang mga abogado gikan sa United People Against Corruption nga ang 1 billion peso civil case bato kanay former House Speaker Martin Romualdez, former Akubikol Party List Representative Zaldi Cog, Quezon City Representative Patrick Michael Vargas kag iban pa ang wala gyud dismiss bangod sa kakulangan sa ebidensya kundi tungod sa wala na bayaran nga mga filing fees. Ginbasura sang Quezon City Regional Trial Court ang solo nga kaso sa jurisdictional grounds matapos nga ini ang napaslawan sa pagbayad sa masobra 20 million pesos sa dakit kag filing fees sa diin ini ang prohibitive para sa indigent litigants. Ginfile ang kaso sang Disyembre 2025 nga nag-akusar sa nasamit nga mga individual sa abuse of rights kag unjust enrichment may kang tanan sa ginaligar maanomalyang flood control projects. Ginbaton man ni Vargas ang pagbasura sa diin sulo pa diri nga ang napamatud-an ang mga alegasyon nga puro himo-himo lang. Ipanginwala man sang UPAC ang among claim bangod wala nagdesisyon ang korte sa merits sang reklamo kagin basura lamang ini bangod sa kulang sa jurisdiction stemming gikan sa wala na bayran nga filing fees. So far katropang board sa muning mga balita national nga natipon na gikan sa XFM News Center. Para sa XFM 100.7 Radyo Patrol Iloilo, ako si katropang Bea Joy Subaldo XFM News.
1: Madamang salamat kayo tropang Bea Joy Subaldo, mga kabanan, mga katropa. Ang rason ko ng mga kabanan kung nga ang dismiss ang 1 billion nga kaso sibil bato kanday Quezon representative kon Congressman Patrick Michael Vargas sa may kailabdan ng mga kabanan sa involvement sa anomalous flood control projects bangod kulang ko ng mga kabanan sa jurisdiction over complaint alleging abuse of rights and unjust enrichment. So ginapayag mga kabanan sa grupo ining United Peoples Against Corruption o kon OPAC nga wala kuno sang technicalidad nga involved sa pag-dismiss kundi kakulangon mga kabanan sa jurisdiction pagkatapos nga ang complainant ang napaslawan nga magbayad sang docket fee. So isa diri makabanan ka mga akusado, amo kanday former House Speaker Martin Romualdez kag ako Bicol Representative Zaldico mangkabanan nga ining si Zaldico ang nay chairman sang Committee on Appropriation kag ini si House Speaker Martin Romualdez siya anay ang nagaserbe nga Speaker of the House. Pagbalik natin mga kabanan ang pila pagig ka mga balita diri gyapon sa aton pamalaga, di ba noon tabi kinalahon tabi ning babae ni no. Nga mo ning ginhalinan sa pag-away sa duha ka mga masahista to sa Bulilawo. Kay ang report mga kabanan nga ining babae, ambot kon masahista na kon hindi. Nigin nag-friend request ko na makabanan sa ambot sinong migo sining una. Nag-friend request ko na makabanan sa isa sa mga nagtapungulay dito kahapon sa Bulilaw. Pagkatapos, nag-friend request man siya sa isa sa amigo man sang masahista. Tinabaluan ko na makabanan sila isang una naging friend request. Naging friend request pag iyang amigo. Tinangimon ko ning una naging friend request. Diyos ta. Nag-sumbaganay sila nga diba? Nag-inaway sila nga diba? Nya sports lang pre ah. Nya para nga balawan ta ko sino sa aton sini yang pilion daw mang kabayo ka mga yamat kamo. Nya para may balawan ta siya kung sino ang pilion sa aton nga duwa sino ang baskog sa aton siya sige. Oh. Sa uli he. Gintambagan. Oh. Gintambagan sila nga duwa pagkatapos. Nagkamustahan na yung mga diba siya, sports lang pre ah. Oh. Tiyato yung yamat yung babae, kasi magkain tiyo laman niya ito yung sala, kating gusto man niya, oh, may usos mo yung friend request sa Facebook mo. Pero kinilahon ta kung sino, no? Ining babae nga mo nang ginalinan sa pag-away sa nga duha ka mga sa istawa, gimpaagay lang guro na sa masahe, guro sa liog, kag sa abaga, guro daw, mayo guro ang pamatsyag niyo, mayong gabi kay Jerry Boy. Adorno Climino, siya good evening, Migo Board, sari lang ko di, kag salamat gid sa greetings, bisan, why ko, ikaw pa ya, grupo. Mayang gabi kay Joy De La Cruz, good evening, kag, mayang gabi man kay Sobrebiga Elma, dira sa San Jose, Antique, good evening, katiwa pa Phoebe Morales, listening from San Jose, Antique, maraming salamat, kamusta dira ang klima subong sa San Jose, Elma. Kay Apple Tabanda sa Leon, kamustang Leon da Subong? Lamiguro da Subong sa ano no? Sa May Bukari Apple Tabanda no. Kay Napuray live from Arribado mayang gabi. Kay Alvin, oh ano to? Please shout out. yeah, kay Katropang Alvin din sa Rabang, siya please shout out pre Maria Crispo, Cap Noel Groy sang Barangay Palagon Pabia. Oh, dira kay Cap Noel Groy sa Barangay Palagon Pabia kag kay Pri Maria Crispo. Kadra kay Maria Crispo mayang gabi kay Cap Noel Groy sa Barangay Palagon Pabia halin kay Katropang Alvin Dinis Rabang. Pagbalik ka ito mga kabanan, kilalahon tayo ni Katropang Alvin ng babae. Kung sino ng babae ng ginawayan sa diwato ka mga masaysta to man. Ano mga do mga kabayo ko mo? At dito mga kabinan, himbalawang takin, full up dito si Katropang Romel Paclibar. Kay masaklap siya ng mga kabinan. Pagkatapos ka nagkamusta na yung duwa ka mga sahista. Siya, okay lang pre, sports lang ah. Lain sila kay Gaplano, yung polis mga kabinan sa Manduriaw, na pasakaan sila kaso, nga alarm and scandal. Anong gimbasihan sila mga kabinan sa atun nga polis? Ato na balon, pagbalik na atun, dirigyapon sa XFM, Radio Patrol, Iloilo, Headshot. Mamati kita yung mga kabinan sa mga tips kung paano kita makalikaw sa mga balatian. Pareho sa buong ngarigadon ulan, tapos mainit naman. Maulan dayon, mainit naman. Ba, mga lamok sini, nagkakawa naman, nagbagra naman ang lamok sini, no? Mamati kita kung paano kita makalikaw sa balatian pagi sa The Secret of Belt upon kay Dr. Remy Dito. Ang oras sa 7:42 na mga katropa.
2: XFM.
3: Yes, to help!
4: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit?
2: Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
3: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sekreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam nyo ba na ang sobra-sobrang timbang o obesity ay malapit na nauugnay sa karamdaman na diabetes? At isa sa komplikasyon ng hindi nagagamot na diabetes ay ang karamdaman na diabetic retinopathy. Ang diabetic retinopathy ay sanhi ng mataas na level ng asukal sa dugo dahil sa diabetes. Sa paglipas ng panahon, ang pagkakaroon ng sobrang asukal sa dugo ay maaaring makasira sa iyong retina, ang bahagi ng iyong mata na nagtutukoy ng liwanag at nagpapadala ng signal sa iyong utak sa pagitan ng ugat sa likod ng iyong mata or optic nerve. Ang pag-inom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw ay tumutulong upang maiwasan ang sobrang pagkasira ng mga ugat sa mata. Ito ay may lutein, isang carotenoid na matatagpuan sa retina, ay maaaring magbawas ng oxidative stress at pamamaga sa mata. Mayroon din itong vitamin E, tumutulong upang protektahan ang mata laban sa pagdevelop ng diabetic retinopathy sa pamagitan ng pagkontrol sa mga naiugnay na mga sanhi tulad ng insulin sensitivity, retinal blood flow at oxidative stress.
4: Vision Next! Marami na ang natulungan!
5: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang bumaling sa Visionix Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Visionix Plus Capsule. Ayos, subukan nyo rin. Ako po si
4: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Visionix Plus. Mabibili sa mga butika.
2: The secret of health.
3: Atin munang alamin ang sikreto ng ilan nating mga kababayan kung paano nila napapanatili ang malusog na katawan.
2: The Secret of Health. Santon Gold. Live Testimony. Santon Plus Gold.
6: Nanay Christy.
7: Yes, sir. Nagarito sa barangay, bilog-bilog, tanawan. I'm a retired captain. Overweight ako ng konti. Yung paa, every morning, namamagal. So I tried Santon Plus Gold. Salamat, very effective. Masarap ang pakiramdam ko. Ang laki nang naitutulong sa akin, sa mga senior, pati doon sa mga bata. At yung mga bayaw ko, we always take Santon Plus Gold and Santon Vitamin C.
2: Santon Plus Gold.
3: Isa sa sekreto ni Nanay Christy ang palagiang pag-inom ng Santon Plus Gold at Santon Vitamin C. At sa loob ng isang buwan na pag-inom ng Santon Plus Gold ay nawala ang mga pananakit ng kanyang mga pangangatawan at gumaan ang kanyang pakiramdam. Kung kaya't hindi lang siya, pati ang kanyang mga pamilya ay pinapainom na din niya ng Santon Plus Gold Herbal Capsule.
2: The secret of health.
3: Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold na nakatulong sa ganitong karamdaman? Ayon sa pag-aral ng mga eksperto, ang Santon Plus Gold ay nagtataglay ng mga sulfuric compound na tumutulong sa normal na metabolismo ng katawan. Batay sa isang experimental session na isinagawa patungkol sa weight loss benefits na ang Santon Plus Gold sa loob ng 8 linggo na kinalalahukan ng 41 obese people, kanilang nakita ang kapansin-pansin na pagbaba ng timbang ng mga taong umiinom ng mga suplemento gaya ng Santon Plus Gold na nabawasan ang kanilang timbang ng humigit kulang sa 10.6 pounds or 4.8 kilogram kumpara sa mga taong hindi umiinom ng mga suplemento na ang ibinawas lang sa kanilang timbang ay 4 pounds or 1.8 kilograms. Kaya kung ikaw ay namublima at nababahala na sa bigat ng iyong timbang, ugaliing uminom ng Santon Plus Gold araw-araw.
2: The Secret of Health. Santon Plus Coffee Mix.
8: Ako si Linda, isang online teacher. Gustong-gusto ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix dahil sakto lang ang tamis at tapang. Kaya nakaka-5 cups a day nga ako eh.
2: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
3: Gaano ka ba kalakas uminom ng kape? May lakas ka pa ba na uminom ng mga nakakapagpasakit na kape? Kung iyan ang mga ipinag-alala mo, subukan mo na ang Santon Plus Coffee Mix. The more na umiinom ka nito, the more na lumalakas ang iyong pangangatawan at the more kang nagiging healthy. Ito ay mayamang mapagkukunan ng genistein, isang klase ng isoflavones na nakakapagpatibay tunay ng buto, nakakapagpataas ng isipan at tumutulong upang mapanormal ang mga hormones sa iyong katawan. The more you drink Santon Plus Coffee Mix, the more healthy you are.
4: The Secret of Health.
3: Dahil wala na po tayong oras, ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy, nagsasabing, you can't say yes to everything, but you can say yes to health.
2: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
6: Yes to Health!
9: XFM.
10: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
11: Alagaan ang puso sa natural na paraan. Ang oleic acid mula sa moringa seed oil ay tumutulong sa healthy cholesterol levels. Ang VCO ay may medium chain triglycerides o MCTs na sumusuporta sa energy at metabolism. Ang vitamin D3 ay may role sa cardiovascular health. Pusong malusog, buhay na mas panatag. Premium D3 Softgel.
2: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santon Gold Herbal Tea.
12: Mabibili sa mga butika.
13: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala Better Skin Soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
14: Tila ba may hangin sa tiyan?
15: At masakit sa pakiramdam?
14: Kabag yan!
15: Mag Santon Plus Herbal Oil.
14: Isang pahid lang,
15: tanggal agad ang kabag.
14: Santon Plus Herbal Oil.
15: Ang pamahid
14: na all-in-one.
15: Sa presyong
14: magaan.
15: Santon Plus Herbal Oil.
16: Santon Vitamin C. Ang alkaline ng vitamin C.
17: Ako si Fiona, isang high school teacher. Sobrang stress lagi ako sa klase. Pero nang sinubukan ko ang Santon Vitamin C, naging ganado ako sa pagtuturo. At nagkaroon pa ako ng time sa aking anak.
16: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
18: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
16: Sister Pain.
19: Ako si Danny, isa ka bus driver. Ako tulad sa nawadlaw ng pagbiyahe ang Sister Pain. Hindi ko nadaan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Ganit kita ka mga driver, mag-inom sang Sister Pain.
16: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
18: Symptoms persist. Call your doctor.
16: Mabibili sa mga butika.
20: Katropa, yari na ang atong winners sa atong weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo.
21: Eh, palira, dula, tagal, barangay binalod, alimudyan, luilo. Ang kapasalamat ako sa XFM, kagkay Dr. Remilito, oy sa akon na nadab-an na 3,000 pesos cash. Gani, kamo mag-intra man sa Santon kag XFM libu-libong papremyo. Thank you.
20: O, ikaw man katropa, may chance sa kapakamagdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na!
22: Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026.
23: Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
24: Maka-late na ko!
25: XFM.
26: Katropa mo!
27: Exciting!
28: Mga katropa, exciting!

0: Agora sa XFM Radio Patrol, ilo aras 7:52 may gabi kay Nyek Espinosa. May gabi kito pang Phoebe Boards. Kag shout out sa asawa ko Bingbing pamati subong sa programa mo kato pang Phoebe Boards. Salamat gid. Dira kay Nyek Espinosa kay Bingbing. Beng damo adang aton bintas changgi mo da. Sige gyapon ang changgi ni Bingbing Nyek. May gabi kay Idnapuray. Salamat gid. Kay Maria Crespo, kay Cap Noel Groy sa Barangay Palagon Pabia, salamat gid. Aling katropang Alvin Dine Sarabang, kay Inapuray, dira sa Ribalo, salamat. Kay Apple Tabanda sa Rion, kay Sobrebiga Elma, dira sa San Jose Antique, kag dira sa kay Tuwe, no, sa Sibalom, sa Matio Family da, mayong gabi. Kay Joy De La Cruz, mayong gabi. Kag kay Jerry Boy Adorno Climino, mayong gabi gida. Dira sa Haniway, kag dira man kay Paring Sam Lapides, mayong gabi. Ang oras din magkabalan sa XFM Radio Patrol Iloilo, alas 7:50 na-file na, no? Alas 4 pang Romel. Alas 7:54 magkabalan mga tropa. May kang tanan sila magkabanan sang natabo sini sa duwa ka mga masahista. Wow, kadagko nga lawas sila ginaway tanda nga duwa daw mga damang kabayo. Nga nag-away magkabanan, magod sa isa ka babae nga kabayo. Pero ini ang kabanan, babae, kung ginalinan sini araw magkabanan sa atong nga line number one. Follow up, ini ni katropang Romel Paclibar, kay ginapayag magkabanan sang Mandirio Police nga pasakaan sang kaso ng alarm scandal. Ini duwa ka mga masahista naglilaway, although ini sila ang kamusta niya, okay na doon ah. Okay na to siya, nga nagkamusta na kita, pero ang polis makabanan, ang barangay, mga barangay official, nag-file ang kaso, batok sa duwa ka mga masahista, na makabanan na sa ato nga line number one, direkta sa Mandurriao Police Station, si Katropang Romel Paclibar. Katropang Romel, may gabi.
1: Nag-arigluhan ay ang duwa ka mga masahista, Katropang Boards, pero gin-file subong hapon, sang Iloilo City Police Station 10 address sa ICC sa Mandurriao, Black Katropang Boards. Lead by Police Major Apokon Police Captain Lister Oliveros, ang kaso sa City Prosecutor's Office nga alarm and scandal Katropang Boards. So in-file subong hapon sang Police Station 10 sa Iloilo City Prosecutor's Office ang kaso ng alarm scandal. Ang complainant, Police Katropang Boards, diri sa Police Station 10.
0: Okay, ano na si Captain Oliveros?
1: Ni Captain Katropang Boards.
0: Okay.
1: Alang-alang siya. Pero na-istorya natin ang personnel na nag-file sang kaso kay Ina sang hapon kag si Police Officer Ivan Lopez, Black Katropang Boards.
0: Okay, ano si natin? Oh, anong rag ko subong ni Ivan?
1: Police Staff Sergeant.
0: Oo.
1: Ivan Lopez, pero okay. Hindi siya ko namag kay TC Police Captain Oliveros kid ya.
0: Oh, pero sa ibong pag propang ko taga Trondong ng Romel, ano ko nung istorya bati naton. Ano ko nung ginalinan sini bati naton na babae ko nung ginalinan sini kay ang isa ko no ka miga. Actually siguro ang nauna sini nga kay taga Negros ng isa taga Silay.
1: Uh-oh.
0: Ang isa taga Banate. Mm-hmm. Ambos sino sini nauna gin friend request sang babae ya. Ang taga Banate ko nang taga Silay.
1: Wala lang ma-state din, Katropang Boards ko din. Pero ang duwa ni, din naging niya gaubra sa mas masahian, amuman ang babae. Tapos ang isa din ka boy, wala na din. Ang nabilin, ang isa ka boy.
0: Amo ni si Franco, kasi si Tyrone.
1: Oo,
0: si Tyrone naman ang wala na.
1: Oo,
0: kaya pala absent ko, no?
1: Oo. So wala na din siya. So posible nga nagkanto din siya tungod sa friend niya nga babae.
0: Okay.
1: So dito sila nagtabuanay sang lalaki nga nga nag-obra pa di. Kag dito nag may commotion kag magbinaisay Katropang Boards. Asta sa ulihi nga naghangkatanay sila pabalhas sa gwa. Sang Masayan. Dirigil sa Mandurriao, lapit lang sa Queen's Court Hotel, di ba?
0: Ah, okay, sa Bokda.
1: Ah, sa Bokde.
0: Oo. Sa may paglapaw, kundi maring ka sa may Landune, no? Ang tapos lapaw ka na sa Tulay. Tapos Queen's Court.
1: Tapos may arada nga pasulod sa Bulilaw.
0: Mm-hmm.
1: Sa wala sina, may arada Masayan.
0: Okay. Basi mo nang nambali mamere nga Black Jim. So ay, sa may kay arada ng iyang kwan mo, arada ng iyang ang iyang kalan. Ano mong iya disaur? Ang iya lang refreshment?
1: Dira na Katropang Boards. Dira ang area kay suno kay Police Officer Ivan Lopez. dira-dada ang officer. Tapos ang nag isa sa mga nag saway sa ila, ako nagpontat si ila, do tropa man to ka nagatropang boards.
0: Oh, the policeman.
1: Oo.
0: Kaya kita ko ni katropang rebel, Pamiro, kwan lang daw, sports-sports lang.
1: Oo.
0: Pagkatapos, naigo ang isa sa guya, nagkwan siya, nagdaridi siya, natumba siya. Uh-huh. Ang buti ni si Depet na taga ni Gross niya, kaya taga Banate niya.
1: Why? Ko di gid ma-identify gid abit ka mapamangkot kundi in ginadi ang taga ni Gross kundi ng taga Banate sa duwa na katropang boards. Pero ti amo lang nagaling sundo sa pulis maski mag-inano pa na nila karig luhanay nga duwa ay ang pulis siya ma-file sa kaso sa ila. So ti huol ni sa ila katropang boards.
0: O, kag huol gid ba niya sa mga tao na makamayang maagi ka na imo yung makantukin mo sa opisina mo, makantukin mo sa mga sa labrahan mo, magilnaway na iya. Ti, hindi mo ni pwede, katropang Romel nga, balonda nga, ay, ma'am, content lang na iya, kiti mo na subong kalabanan nga kwan mo, nga rason.
1: Oo.
0: Ya, content lang na iya.
1: Content, content lang.
0: Oo.
1: Pero ti, kung naka-distract, kag naka-alarm sa iban katropang boards, sa hindi mo na gawin pagpasugtan sa polis na itong katropang boards.
0: Oo, kiti, kwan na iya mo, all na iya sa nagagida mo?
1: Oo.
0: Tapos barangay official deho all na yan mako man mag sirambaganay kamo da sugli ya kamusta na man ang kamo gali kay nakatuga kamo ya sang iskandalo publiko.
1: Oo. Te amo ni ang i-try naton nga agyan ang opisina sang ako nang massage center katropang boards.
0: So ang panabi no ang ang barangay ba si si Kagawad Fuerte. Kasi ato nagkanto da kaasang ko ano sang matabo to kahapon nga nagpakusisa to kasi siguro ni gari nagpanggoro nag nagtambag kay ginpatawag ni duwas barangay mo.
1: Yes. So ti kay dito sila ka regluhan ay sa barangay kato pang boards.
0: Oh isa ko na wala mang tambo wala ko na magabot.
1: Oh.
0: Kay nagkamusta na imong tla ko no mo?
1: Kasi amo to na black eye yan.
0: Ah ni black ay black eye ang isa.
1: Do may black eye ko.
0: Ti okay
1: go git.
0: Natumba oh isa oh. No tumbang isa. Oh. Sumbang na kita dai dai man sila duwa. Puro kay tom
1: nagko pang dance
0: lawas. Lagko lawas sila mga 20 hon pa lang ni 20 size mo.
1: Oh
0: gati ada naman sila.
1: Sila sa bom isa sa mga nagpadako sa maskulo ng mga masahe kadto pang
0: boy. Oh ti siyempre magbanay ang kalabanan nag magmasahista ka mo. Kinumbag naman tumba.
1: Kasi kita pure niya nga lalaki katropang boards.
0: Oh, mga kwang niya, mga
1: masaysta kilala katropang boards.
0: Oo.
1: Na dako-dako lawas.
0: Oh, dumdum gani Pamiro, bouncer.
1: Oh. Dako lawas magmasahe, pero kung lalaki ginamasahe, galuming.
0: Din katropang Romel may arko din man, din yung arko nga ni man.
1: May ang arko.
0: Pasulod ni Guro sa
1: Bulil.
0: Sa may Queen's Court na no?
1: Oh.
0: Adres sa may kwan, sa may tulay.
1: Sa may to ano gidi bala sa may kundi mapaliko ka sa tulay.
0: Oo.
1: Dumduman mong bilyaran sa unang anak controversial
0: before
1: sang
0: okay kay kuan kay Jimmy Poncharanto.
1: Oo. Sa kabukin sina.
0: Okay.
1: Sa may corner gida.
0: Amo nang kuan ako sa kabang sa highway gidi galin diwa. Sa main road gidi diwa na
1: ginawa. Sa main road gidi katrapang boards kay ang pertahan na sa sang masayan nag-aatubang git sa kartada mo.
0: Tilang di kay Kagawad Fuerte ba eh? Wala itong katrapang Romel?
1: Try natin ma...
0: Kung nung gining ilang ginawa yung diba? Kasi ang aton di ang informasyon na naging hatang rin sa aton nga bangod ko sa checks ni.
1: Oo.
0: Di ba okay mo na yung katrapang Romel? Di ba? Kung isa to yung ma-friend request.
1: Oo. May term ganito gina si katrapang si Police Officer Ivan Lopez nga doon namin ganyan nga basta doon may terms yung gingamit nga do paghikap ano ko na to basta do hindi ko hindi ko sigurado.
0: Di ba ako pasakaan ti mo kaso nga alarm skandal di mapapanawagan kagin ni sumaran to marest pa mo na eh
1: ti laban-laban katropang boards eh ito igin na decidido yung pulis nga mag-file sang kaso pag na-file na kay Inas ang hapon sa Iloilo City Prosecutor's Office sa katropang boards.
0: Oo.
1: Batok sa sining duwa nga nag tapungulay. Dira sa Barangay Bulilao sa distrito sa Mandurriao katropang boards.
0: Oh, sige, abi basi kon magyam na sikap karon, laton ta ka pabalik mo no. Akin mo commercial man kita.
1: Laton ang barangay official regarding sini katropang boards.
0: Okay di ang impormasyon diyan ginatag sa ato niya nga checks manginilinan mo.
1: Oo.
0: Kay nag friend request ang isa sa isa. Isa ko no ang checks nag friend request pag isa. Nangimon ko nung isa, sino nangimon si sila?
1: Kaya mo manay ang istorya dari sa pulis nga ang isa sa mga masayista ang ginhalinan sang away nila. Tapos ang isa ka lalaki way na diya gobra ang isa na ng bilinda. So sige grow gyapon ang communicate eh sang nakahalina dira sa babae nga masayista nga nagobra gyapon dira katropang board.
0: Ah, sige ba, eh, lakto na katropang rebel, no? Kay inibaloan tanay ko, anong ginagilan sa ngaway na siya, diba? Kung sino yung checks to, kay giyada mo, demandi kung may balawaan to, kung sino yung ngayo sa checks to, basi kung masayista man na balahaw.
1: Oo, masayista man din ko na katropang boards.
0: Basi man na bukto na karoon, kung istorya to siya, kay siya ginagilan, di kung wala na siya,
1: mangutang
0: wala na yung mapasakaan, kaso nang duwa, oh?
1: Eh, kung may ngalan ko, tane, mapamasahe ko siya pangitaon ko kaka-istorya ko ni Dugay.
0: Oo. Adun naman ko to sa huna ko sa adun mga sa third floor to sa fifth sa may fourth floor sa hirap to may ano ka ito wala itong may masahian to man sabay dito sa hirap building na sa huna to
1: gani nalipat ko sa
0: ngalan sugoy ako siya kwa tabi masahe ko ambal sang sang ano sang masayista siya sino masahi Borchao. Kasi kuwa na siya si Manong hindi kuya. Sige balik ka tekan para may dapat sikon abigan ng kapitan karo para kagang babae basi kon makuha ang statement ng
1: tropa Rebel. Babae ko makambal man lang sa tropang Borchao.
0: Oo, aton audio lang ah para nga aton para ikaw giding siya mandatos nga ginhalinan sini sa pag posible ma-prison ning duha sila kon di ma di kaso niya mo mapapadaog niya baran to bares ng kuang kuan niya ang korte. Tiri sob niya sang korte ang tropang Rebel ni.
1: Ah, oh, kasi kagawad ano to kagawad
0: Puerte.
1: Oo. I-check naton karon katropang boards.
0: Oo, sige naton ta ka.
1: Gabay siya.
0: Okay.
1: Oras so, din nadulong sa inyo sa Santo Plus Gold, Santo Plus Coffee Mix, Santo Vitamin C, Vision X Plus Premium D3 Actor Body Tari Supplement for Men. Para sa XFM 100.7 Radio Patrol Iloilo, ako si Katropang Romel Paglibar, XFM News.
0: Ang oras din makabalan sa XFM Radio Patrol Iloilo alas 8:05. Balikan ang komentaryo no, na tatong tas Katropang Romel kalapit na dira. Ining istorya sa duwa ka mga masayista ni no antes kita magtalakay makabalan sa pila ka mga balita diri gyapon sa headshot sa XFM. Kati ang ginalinan sini ko ng makabanan babayi. Ah, babayi ko nung ginalinan kay ang isa ko nung kababayi inang masayista manda nga kaupo sini duwa ka mga masayista kay ning si Tyron ko no ya. Diba na ko nung naging pahalin na ko nung iya sa ispa ngayon na, no? Kay Palabsent. Samtang ini si Franco, ang taga-kwa niya, taga-silay. Tingaroon ang upon nila nga masayista sa sinang spa. Nag-friend request ko nung sa sining taga-silay. Tingaroon, ambot, base ko nga pangaluyag maning isa sa ang taga Banati kay ni. Tisa ko niya ko nag-text sa nais lang nga duwa siya kanto di Bladol. Kanto niya di Tol. Kanto di Blas Linya. Kay istoryahan tanis Linya kung sinong kung sino sa aton si Linya ang gusto si Linya sang babae nga nag-friend request mo sa imo. Tipakabot ko nung tumagkatropa sa tubang sang spa. Oh, istorya na isang dayon pagkatapos siya ti anong gusto mo aw? Ano yung gusto mo aw? Anong siya ti anong gusto mo aw? Diya pakita niya ato ng bildad niya para nga siya sino sini niya ang pilion sini niya sang ginapakan o ganta? Posta ka na dayon. Ano dayon? Sumaganay dayon man ganda kay sumaganay lang sa tunga sang kalsada. Tumtum sa kulih nga may ara nga struck yan nga nagpalirbato nga nagkala gusto mo lang pukason lang nga duwa. Wala gid mamati. Kag tumtum sa kulih nga may isa ka lalaki siguro ba si Manis Gawa doon kapitan? Kaya nagpanapit kagin tambagan sila nga duwa. Pagkatapos, pagtambag, nagkamustahan na yung mga duwa, yati okay doon ah. Yati napakita, tapos yung ability, at ako sinong piliyon sa ato nga duwa, sining, sa ato, yung sinang panayagan. Grabe nga style, di ba? Tikaroon kay madamo sa mga na nahulaan. Kagdi siyempre, ang peace and order sa Iloilo City daw nag napiktuan, di ba? Kumunayagil, naway, kumunaya. Nakatabahay sa siyudad sa Iloilo. Tiyambal sa pulis, at mga munisling niya, obranyo niya, panghuol ang obranyo niya, although nga siya kamusta na yun kamo, nag-arigluan na yun kamus barangay, may salabton kung magyapon sa pagguba sa peace and order sa siyudad sa Iloilo. Pasakaan kamo namon sa kaso nga alarm na skandal. Sisubungin lamang nga po na file ni Sergeant Ivan Lopez ang alarm na skandal batok sini sa duwa ka mga masayista nga naglinaway, nga nagsubaganay. Hindi ka reflect niya makabanan sa peace and order sa siyudad sa Iloilo. Nga muna eh. Kita makumuna niya ka naka-live ko na ano ko naka-record kagin-post sa social media. Tikitao naman ito sa iba niya nga mga lugar sa kalibutan. Mambaltong mga amo sa mga kwan, sa mga ang amo sa mga OFW. What happened to your country? What happened to your city? Kita ito nga sumaganay? Di, mangkoto, ang kamusta ang peace and order sa inyo ito? Bangon sila makabalan sa pagsumbaganay nga natabo dito, mag-reflect makabalan sa peace and order sa lugar. Ang pagsumbaganay sinindiwa ka mga tao, tinibunan nyo, sports na na, nag-reflect niya sa peace and order eh. Sa balikan sa makabalan kay makomersyal kita anay, basi karon pagbalik ni Katrupang Romel Paglibar, yan malapot sa kapitan o kung ang babae, ibalang ang ginalinan sa isang nilaway sinindiwa ka mga saistaw. Ang mga kabinan sa aton diri sa aton niya pagpagabuhi, masabigid na aton ng insindihon nga ining mga pariyos ining sitwasyon. Kung mga bilang isay man daw, okay man na kajam daw katapos, sino okay naman na daw kamusta na yung malanda yung pagkatapos. Sumunod ka naman sling yung nga mag sinumbaganay ka mo na iya na iya nagresulta na iya sang pagkaguba sa peace and order sa lugar. Hindi mo na nga itong ginahambal sa inyo. Basta gani kung pariyos ining sitwasyon, kung may mga ga-resulta walang ini magkabedan kung high blood ang ibang chaton mo. Kay kung high blood ang tawo magkabedan, hindi sa kabalo kung anong gasolod pinsar niya, anong himuon niya. Isa, nagkadala ka na ba sang paka-high blood sa tao magkabidan mo nga ang adres sa ato magkabidan sa XFM ginahambal ginamon sa inyo nga kung high blood ka mo dapat kalmahi anay di ba gani inom ka mo sang Santon Plus Gold herbal capsule kang Santon Vitamin C. Ang upod ni Ivan Lopez no nag-file ng kaso ti amin yung magkabidan kung ginahambal na ito nga kung pareho sa mga sitwasyon lang pwede mo na ma-istoryahan. Okay ba na nagaling kay ibang sa ito? High blood eh. Sa gamay lang ang mga gamay istorya, nag-planalong pananawan kay high blood. Para malikawan natin mga high blood, mag-inom kita sa Santon Plus Gold Herbal Capsule kag Santon Vitamin C. Damo na nabuligan sa pag-inom sa Santon Plus Gold Herbal Capsule kag Santon Vitamin C. Tungod kay ini puno sang antioxidant properties nga makabulig. Agad balikaw kita sa taning nga balatian, labi na sa mga hubag-hubag, bukol, arthritis, rheumatism kag high blood pressure. Limpyuhan sang Santon Plus Gold herbal capsule nga aton nga dugo. Gamong gina makalikaw kita sa mga nagkalain sila nga mga balatian. Makabulig man ang Santon Plus Gold herbal capsule sa mga sakit nga diabetes. Ang Santon Plus Gold herbal capsule mas epektibo kung rupdan man sa pag-inom sa Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C. Sa mga mahilig na mag-inom kape kag gapangita kape nga namit na kag-healthy pa, mag-inom kita magkabinan sa Santon Plus Coffee Mix, ang Santon Gold Coffee. Sa mga kumala, sa mga partner ninyo nga Arab Buton, na ba lang mag-ulang, okay na ito istorahan. Tapos nagadugay, lain naman. Gali kay may hormonal imbalance makabinan pa imnabalas ang Santon Plus Coffee Mix. Para sa aton mga lalaki naman niya, para manikaw kita makabinan sa balatian nga prostatitis, maginom kita makabinan sa Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix, ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C, nakipagabanan ang premium D3 mabakal ini sa mga butika malapit sa aton nga lugar. Pareho sa Medicare Drug Store, Swatson Pharmacy, Grace Pharmacy, South Star Drug Store. Kag pwede ba ma-order ini sa Shopee, kag TikTok Shop, mga katrope. Sa aton mga Shopee Boys na, dira kaya ng May, no? Dira sa Tanggi, mayong gabigig, dira man kay Nung Lidoy sa Liday Store, kay Fridlin, kay Freelin, ani Haltari. Mayong gabi, pagbalik ka tumakamin ba, si Kuming Kopon karon ni Katropang Romel, ang babae nga mong gitunaan sa paglinaway sinisang pagsumbanganay sa duwa kamang sa mga sesta, kagang barangay official makabanan sa barangay Bulilaw, dira sa distrito sa Manduriaw. Ang oras, alas 8.13 na, mga katropa.
2: XFM
3: Santon Gold Live Testimony.
4: Daniel Francisco, dumanggin niya na Palawan, dumalaki yung mga kumparikos bins, tapos pag napagod, yung problema ko sa kaskasuan ko, mga kaulwaran ko, kinasoldan nga ng Santon Plus Gold condition ng karawan ko, subok na subok sa akin yung Santon Plus Gold.
5: Mabibili sa inyong mga suking butika.
6: Santon Gold Coffee Mix.
7: Ako si Rodel sa Tangkuli. Damo gapamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, gapangapiman lang ko. Api nga Santon Gold Coffee Mix tungod sa ingredients ni nga collagen kag glutathione, sugod subong tanan ko nga office mate nag Santon Gold Coffee Mix na.
6: Santon Gold Coffee Mix gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix, tagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika.
8: Dati, konting puyat lang, nagkakasakit agad ako, kaya naghanap ako ng simpleng paraan. Hindi yung complicated, kape lang pala ang sagot, pero yung tama. Santon Coffee Mix, yung mangosteen at moringa niya, puno ng antioxidants. Tapos yung soya, may plant protein at isoflavones na tumutulong sa katawan. Ngayon, mas kampante ako araw-araw. Santon Coffee Mix.
9: Actually, okay naman sana ang mata ko. Kaso lang, may astigmatism ako. For almost 2 years kong tinis ito until my friend recommended me a Vision X Plus. And yes, it is effective. No doubt. I am Cherry.
10: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
11: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
12: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take Premium D3 araw-araw. It's better to stay protected, kaya ikaw din, mag-Premium D3 ka.
11: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
13: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: Pare. Psst. Pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
15: Santon Plus Herbal Soap.
16: Yan is Galona, Senyor Citizen. Burned skin ko, forearms. Hindi ma... Kuha. Try Santon Plus Herbal Soap. Nakuha yung burned skin ko.
15: Santon Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga panit. Mahamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.

0: mamati ka sa XFM.
1: Sanguna, wala kumayo may nabalaan.
0: Kun mamati ka sa XFM.
1: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko ang meaning sang social distancing. Ari ka di, pero ang nobyo mo, ara sa iban.
2: XFM.
3: Katropa mo!
4: Exciting!
5: Mga katropa, exciting!

0: Rosa XFM Radio Patrol Ilohe Jatras 820 na mga kabayan ng mga tropa. Sige mayong gabi kay unhappy listening kay Mamery Ricabar. Good evening. Take care and stay safe and healthy. God bless you and your family. Yours too, Ma'am Mary. Kay Ma'am Maria Crispo. Siya, good evening. Shout out kay Alvin Dines Arabang. Ang sagad magkanta. Sige to, pang Alvin pa ya. Adra kay Ma'am Maria Crispo. Magulang siya naging great ni Katropang Alvin. Subong great siya naman si Katropang Alvin, no? Adra kay Kap Groy. Sang barangay palagawan na pabiya. Kay Ma'am Hermiti, mayang gabi. And happy listening. Ang oras din makabalan sa XFM Radio Patrol Ilo alas 8:21 na. Ang gudang sa Pang Romel, no? Basi di subong sa barangay official sa barangay Bulilaw, Ibalonta, kung anong ginang ito na ang sinimakabinan sa pag-ilnaway, pagsubagana, isang duwa ka mga masaysta dira sa barangay Bulilaw, no? Dira kalapit na guro ng mamere, say mo na ang kwan mo sa replacement pa yung tabo mo. Ano makabinan sa line number one, si Katropang Romel, Pagmibar, Katropang Romel, may gabiliwat.
1: Katropang board, support naton si Kagawad Bibot Flores, Aurelio Flores, ang committee sang peace and order diri sa barangay Bulilaw sa distrito sang Mandurriao. Bangod nga na istorya niya kaina ang management gid sang spa na kung sa dito nag-obra ang mga involved katropang boards. Mm-hmm. Katropang boards, pasa ako sa imo si Pon, si Kagawad Bibot Flores.
0: Okay.
2: Sir, si Kagawad, si katropang boards.
3: Katropang boards, good evening.
0: Mayang gabi, Kagawad, no? Kagawad, kilala mo ning duha ka mga kwan, eh? Nga mga nag-subaganay ning masaystadra sa kwan sa Indios Bulilaw?
3: No, actually, hindi ko nakilala, but nakuha ko ng ila data previously based sa allegation ni isang kwan, sang ilang manager nga si Lovely Lazara, nga siya ang caretaker dribla sa Tindog Spa din sa Barangay Bulilaw, which is ang duhangan ni previously ila empleyado.
0: So, oh, okay. Previously sa, Kagawad?
3: Sa, what was happen, no?
0: Oh, okay.
3: Ining sila nga duha, previously wala may isang record kung may graduates, kagintunaan sang ila nga pag-sparring nga duha, publicly diri sa Barangay Bulilaw.
0: Okay. Ano kuno Kagawad ang natabo nga ang nag-sparring ng duha ni man?
3: No, according sa kay Lovely Lazara ni, just because nga previously ila ni Tawo, wala man sila graduates, and then it's happy lang, ang ini si Kwan, si Franco, naga-gym diri, which is adjusted lang ang gym diri sa ilang spa.
0: Mm.
3: So ini si Kwan, si Troy, panganiban, which is nagat sila ini siya eh.
0: Mm.
3: Nagkita na sila sa idalong pagpanaog. Gulpi lang kuno yan, nag-sparring sila nga doon. Wala man sing knowledge o idea, ini si Lovely, nasarang previously ang ilang manager nga nag-sparring sila daw, ano lang kuno yun daw, katuwaan lang nila kaya nanaboring kuno sila. Muna lang iyang ginhambal sa akon pag, okay. During sa akon pag-interview si ila din sa Bulilaw.
0: Oh, Kagawad, kayo pinag-guabing istorya kuno, parte ko na sa babae ang gining halinan sa sparring siya nga duwa kay isa ko ang babae nito ko ng babae dira man sa spa nga nag friend request ko ni kay Troy tapos nag friend request may kay Franco nga naman ako nung ginilinan sa ilang kuhan sa ilang ko nung pag-sparring Kagawad.
3: No, according sa kay Lovely Rasaran which is muna siyang get ang may direct kuhan sa duhangan nga wala siya sa ideya regarding sa gintunaan sa ilas paring. Kaya kundi lang sa ako nabaluan sa real information sa vicinity, sa area, those paring-sparing lang nila bala ko, no? Kasi simpre na naburingan sila. Ito nagawaya, nagano sila, nag-sparing sa gawa.
0: Mm-hmm. Anong epekto siya din Kagawad sa inyo sa barangay man? Kasi worldwide, abi nang nakapost abi sa social yes. Media mo. Te, anong actually, si Mamere, ganig recover na paggalantaw sa mong ito sa kwanaw sa Florida. I don't know kung napit ko sa Black Gym na da, kaya nang replacement. Anong epekto siya din Kagawad sa inyo barangay? Kasi baltaran ka worldwide, abi ang konsinay ang iyasining epekto Kagawad?
3: Accordingly, sa akong pag-analysar ni, very isolated cases lang ni, daw bihira lang pala. Kaya iso happy lang, may bystander nga nakaagi pala, nagabantay isang jeep, nag-video-video rin siya. Tapos, gusto niya kung ano ang iya-vlog, kung to identify nga gin-ano niya, gin-ano niya publicly, gin-post niya. So muna yung ako information. So apin lang isolated case na hindi asang asing alarming gate. Pero publicly reliable Japan sila just because publicly naghahibo sila sang alarming eh. So that is why ang amon barangay Bulilaw daw na ara bala sa kwan siyempre ang barangay Bulilaw very peaceful na dream oh. So yung happy lang siguro nag-sparring sila, so nag video, that is why na media kag na kwan siya na post nila.
0: Oh, git confirm kagawad no sang Madurao Police nga na filean ko no napsakaan kaso ning alarm scandal ang duwa nga ini kagawad.
3: Yes, ongoing na amon nga investigation, ginapangwa, inaano gani namon, gina ang ilang whereabouts kung sila namon makontak. Kan istorya bang kami isang chief of police diri ang station commander sang pipitin na dapat amon gid ini filean sang alarm scandal just because the natabo ini sa amon sa barangay Bulilaw.
0: Okay. Pero kagawad ang santong atin yon, damo gid ba ang mga tabo kana sabi daw na hinadlukan sa santong atin yon ang tabo ni.
3: Wala sila. Wala. Isolated gani cases lang daw na umalagi lang bala ang that's why gin videohan nila. Daw nag-sparring sila. Actually after the sang ilang sparring nagkamustahan na man sila.
0: Amo gani nakita ko nagkamustahan na sila kag grabe yes. May nagpatuwa pa gani itong isa ka tawo. Ano kon na isa man ka personal sang spa. Ang nagpatunga nga mapakamusta sila kagawad?
3: Yes, oo. Kaya kilalahay man sila actually. Very, ano, isla, close man sila before. Siyempre, upuray sila sa isa ka lubrahan. Diri sa tandog ni nga kwan, nga spa.
0: Hmm. Napatawag sila kagawad sa barangay?
3: Sa Subong, wala pa. Kaya pag ginakontak ang whereabouts niya, sir. Ginakontak ka naman.
0: Ah, okay. Pero nakaskidyol nga magkita isla sa barangay?
3: Yes, oo.
0: Ah, okay, ha. So, nung aton nga mensahe kagawad sa aton nga pamuloy, ilabi na kitabi kap Mati Subong sa aton day sa XFM, naka-broadcast kitabi worldwide. Anong aton nga mensahe sa aton nga pamuloy, no? Kap Mati Subong, kaglantaw din sa aton sa XFM.
3: So nga ako lang masiling, very isolated cases ini. Sa wala mo naman ang panahon Subong, ang mga kabataan, mga Subong ni daw. Ang ilabla daw, hampang-hampang lang, which is not supposed to be nga buo nila publicly. Kamas more ko yung balaan mo, ang sa media,

0: ginahimo nga content lang pala. Uh-huh. Kung sila kabalo, nga alarming, nagalik sa iban, doon nag-alarm na pala sa iban yung mga tao na nakakita sa mga nakapost sang ila sini content ka katupang boards.
1: Oh, tingod dai kay na file tong kaso, sila ba naban sini nga ipasumon sila sang prosecutor or basi direktan lang ni mag sakas korte bla.
0: Oh,
1: kay ba to pares lang adwa?
0: Oh. Oh, amo na. Ah, pati diriya sa Bulilaw kay ti tao hay diri katupang boards. Gina-schedule man sila nga ipatawag gagawad no. Galing kay ti kinapangita pa kun din sila ga puli din ang whereabouts nila. Para makontak kag maka kag mapatawag sila diri sa barangay Bulilaw Katropang Boards.
1: Okay.
0: So ini nga balita ginadulong sa inyo sa Santon Plus Gold, Santon Plus Coffee Mix, Santon Vitamin C, Vision X Plus Premium D3 kag Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa XFM 100.7 Radio Patrol Iloilo, ako si Katropang Romel Paclibar, XFM News.
1: Dapatian mga kabadan si Katropang Romel Paclibar, kung si kagawad na Flores Pasiente, na kuwan lang, the boring, sila ko nga duwa, nag-ilnaway. Wala bang kuno sang kuwan na, hambal kuno sang ni Lovely amo nang caretaker abi sang tandog da nga spa. Hindi wala man sila sang checks nga kuan nang involve ba. Nakita ra ni kunwaya tapos nag subaganay kiti daw nadaburingan sila nga duwa. Oh. Kasi bagay sa tukod ng mga tinuon gamay man tawo or gila agi daw galing kiti bangod sila makabanan nga naka broadcast ini worldwide. Kay may nakakuha sang video mo nang aton subong problema kay kung makuhaan ka video, tapos ma-post iya, ti worldwide siya ng coverage. Tina-alarma magkabanan ang aton siya ng PNP, ti mako mo na nga madamo sa mga reaksyon. Nga kamusta ng siyudad si Duilo, nga daw ka madamo sa mga tiningdog na mga negosyo, mga UNESCO gastronomy, ti damo sa mga award magkabanan na baton ka nakuha sa siyudad si Duilo. Amo ning peace and order. Di siya ay sunod kay kagawad Flores pa siya, isolated case. O galing kati, bagod mo na makabanan sa na-post ba na sa social media, worldwide nga nakita ni makabanan, ti nagkakabalaka ang nakakita siya ni. Ti na-filan sila kaso, subungin na mga hapon sa kaso makabanan nga alarm and scandal. Ang oras din mga tropa sa XFM Radio Patrol Ilo, alas 8:31 siya, kay ba Mary Recabar, ma Mary, taga Bulilaw. Pero actually, di taga Bulilaw, no? Ang sumbaganay. Ang isa, taga Banati, sa taga Silay, Negros Occidental. Kanya kispinosa, sa dala mo, binta. Yung galing gusto lang bayad sa Bumbay, tropang biya. Sige lang, at least mayari nang bayad sa Bumbay, ah. Kay ma'am Hermiti, mayong gabi, kada pang Phoebe Borges Morales. Salamat gid Ma'am Hermie sa pagpamati diri sa XFM Radio Patrol Iloilo. Ang oras sa lasot sorta tayo na makabalan diri gyapon sa pagkalagad sa XFM Radio Patrol Iloilo. Diri kita makabalan sa balita sa Campo Delgado ba mga kwanigina no mga 3,429 ka mga paltek kag ibanto mga patintid nga mga pusil ang tigayon makabalan nga gipresentar sa media. Sa papakuna mga kabinan, mga katropa ni Police Brigadier General Tuanio, Randolph Tuanio, ang hining mga pusil nga natigayon nga ma-surrender sang umpisa sang 2019, tub-tub subong at tuig. Yung mga kwani siya, mga 3,429 ka mga lost firearms ang gin-presentar kaina dito sa Campo Delgado. Bawa may pika damo, dali makabanan nga nga na-confiscar sa 3,429 ka mga ginapatihan, patented ka mga paltik ka mga pusel. Ngayon surrender ka gin na-confiscar umpisa sa 2019. Amuning masunod, oh, may madamo din yung makabanan nga record. Base sa record ni San Campo Delgado, ang Aklan Police Provincial Office may aras ang 862 ka mga pusil na gagit surrender kagiban din na tigayon makabanan nga ma-confiscar sa operation. Ang 862, may 116 din yung makabanan ang ginakustudiya sang Regional Forensic Unit 6.

0: Ang Antique Police Provincial Office may 1,230. Madamo sang loss firearms sa Antique ba? Antique may arak nga 1,236 copies. Provincial Police Office may 175 kad ang gibaras ang pinakagamay, no? Nga may 37 gid lamang. Iloilo Police Provincial Office may 959 na. Iloilo City Police Office may 138.33 ang gina-custody sa Regional Forensic Unit 6. Kaya ang Regional Mobile Force Battalion may 121 mga katropa. Ining mga pusel ang gina-custodya sa Regional Forensic Unit 6 ang i-ballistic examination ni Kaiman amuning mga patinted ba lang posible ba si kon nadakpan o kung na-confiscate ini sa operasyon ang ibang diri gin-surrender bagod makabadang kanti wala marinyo ang lisensya kay ang katuyuan makabadan sa pagpa ballistic sini agud mebaluan kon ining mga posil makabadan sinong kapanag-iya basi iban sini mga government issued firearms sa ini amra kon nga ang gina-custody sa mga makabadan ining mga patented mga posil sang Regional Forensic Unit 6 mga katropa tini ba niya nga mga paltek imoon sini panggubuli siya laban-laban siguro basi kon parapakan sa pisone kon non bastada ni no kag i-scrap. Wow, dakot man sining makwarta sining sa scrapper kon baklo ni sa mga scrapper kay mga tubo ni mo. Iban mga tubo ni siya nga ginhimo-himo ba nga pusel. Ay iban ni siya mga ginkwag niya, iban ginhimo ni siya sa Danao, Cebu. Mga itsura niya sini, mga kwan mo, mga pariyo sang kwan bala sang patintid yung mga 9mm. Iban sila yung mga itsura na patintid yung mga 45 caliber pistol. Ang iban gani, mga didosing kwan pa, nga dibagasin. Gaginin mo, makabadan sa Danao, Cebu, iban, dirilang sa Ilo. Ang iban, makabadan, ining mga kwan bala, ining mga tubo sa tubig, mga kwan bala, mga midyang akong unong nga kanakuon sang tubo iban media nga ginabalahan makabadan sang bala sang 12 gauge shotgun. Dili panggubon ko ni kun pang patapakan po sa pison kag i-scrap mga katropa. Di ba kung muna ako maglaptan eh kag umamning ginadala sang mga utod naton sa kabukira no na kung mabugan eh hala pinalupok na di ba pinalupok na laban-laban sini nga ma-report ikaw sa pulis kag kung ma-report ka sa pulis subject ikaw makamanan sa raid sa aton siling mga otoridad. So kung mga kwan bala may mga posel ka muna iban may mga police station nga kung may mga posel ka muna ginatago ginabailuhan na bugas amo nang isa sa mga programa makamanan sa aton siling nga PNP mo parang ining mga lost firearms makalikaw nga makahalit pa sa ibang nga tao mga katropa. Ang oras din sa XFM, Radio Patrol Iloilo, alas 8.37 makabalan mga katropa. Nagkapamati ka mo sa headshot, dirigyapon sa XFM, Radio Patrol Iloilo. Headshot! Dire kita makabalan sinisang pagkadakop kay Jerry Lima. Ini si Jerry Lima makabalan, isa ini sa mga ginatudlo kag nag-ako kasi ang nagkuga kay Lula Biniang sang barangay Tabok Suba Lapas sa may Linisco Village Tabok Suba Lapas natabo ini sa tong May 24 yan ay makabanan si Jerry Lima nagsulod ini sa balay ni Lula Biniang dira sa Linisco Village kag sangulihi ginkuga niya ng malam. Pagkatapos nga ginkuga niya, ginkuga itong kwarta no nga natago sa nga biktima kag nagpanagyo. Umpisa sa itong nabitan nga pizza sa itong May 24, wala na may banuan kung di ng kanto ini makabadan si Jerry Lima. Kahapon, nadakpan ini siya dito sa Uton, sa plaza sa Uton. Pagkatapos nga may nag-chat ko sa iya nga ma-date sila nga duwa. Galing kayo nag-chat sa iya makabayanan mga katropa nga informant ato iya sa taga Iloilo City Police Office. Intelligence Division. Kag sa ngunih eh, kay wala siya sa mga wala siya sa kwarta eh, pang date. Nagambal siya, siya may marigyan ka na siya sa kuan, sang pusil para gamiton nato ni pang date nato na. Di siling nagpasakay man to ang nagatsat siya ti Aribe Ari di duwa ka bakal diyo. Di ko di dala siya sa duwa ka 38 karibere borbel. Kay baligya to kay date lang duwa mo. Gali kay ang nagabantay siya ito makabinan, amo na iya ang ang informant sa Iloilo City Police Office nga madakop siya. Di pagkabot dito kapon makabinan sa may plaza sa plaza makabinan sa oton mga tropa dito nga pag-abot niya agin kwa na sa dayo ang ipalapitan sa mga naka-civilian clothes ng mga personnel sa Iloilo City Police Office Intelligence Division kag gindakop. Sunod makabinan kay Police Brigadier General Tuario, ang pagdakop makabinan sa sining nabitaan ng suspect kasi Jerry Lima hindi iya parte sa warrant of arrest niya, kundi ang pagdakop sa iya bangon kay inisya makabinan ang nag-transaction na magbaligya sa nga magbaligya sa pusil. Ti amutong pagdakop sa iya kay nagbaligya sa pusil sa pusor buyer, gay presentar sa iya nga may warrant of arrest siya sa kaso nga pagpatay makabanan sa senior citizen nga babayi sa Lidisco Village sa distrito sang La Paz. Sang inisya makabanan ang ginpamangkot nga na himo mutuaw. Ginako niya nga siya ko noon ang gimo pero may nagsugo sa iya ko no. Ini matapos makabinan nga may plano kuno ini ang manam nga palinonda siya sa may duta nga iya nga ginapatindugan sa balay niya. Actually ining nabitan nga suspect siya umagad ini sang caretaker sa duta da ni Lula Binyang sa Leganes. Di pagkatapos nito makabanan, sang mahimo niyang kriben, ang natabo sa nito, nagpalagyo sa dito sa may sa Leganes, no? Sa barangay ito nga naginapulian niya, kay iya ko naman nga patyo ng iyang ugangan, kagang iya siling bayaw. O galing kay ginrespondiran sa mga tinion sa pulis sa Leganes kagito mga katropa nga nagpalagyo siya may maduan kung nangkanto ni kati taga mambusaw kapis ini kagtob-tob sa kulihi nga may nag-ila sa iya nga kung ma-date sila gali kay kung na to nagpakunukuno na to nga mabakal sa pusel gali kay mga membro na to makabanan sa intelligence unit sa Iloilo City Police Office. Pero ang informant, I don't know sino ang informant, kay man game presenter ni kina kay Mayor Ray Satrinas, kaya ang sudad makabanan nagpangako sang reward nga 50 mil pesos sa sino man nga makatulo kag makatag informasyon nga madakpan ini makabanan si Jerry Lima. Teka ina, sinigapon nagkanto sa opisina ni Mayor Ray Satrinas si Police Colonel Wilbert Pareja upod makabanan ang nagpakilala nga informant kag didto makabanan ang katropa nga ginhatag ang reward nga 50 mil pesos kasi Mayor Ray Satrinas amo ang naghatag sang kwarta mga katropa. Di ang ginapangako niya nga reward sang pamilya nga 500,000 iniko naman katropa. Di depende ni sila ya kung saan o naman lang ito ng obere, no? Sa informant nga nakahatag sang detalye kung diin ininigapanago ini si Jerry Lima mga katropa, mga kaabyanan. Ang oras 36 FM Radio Patrol Iloilo alas 8:43 mayang gabi kay Yoyo Soriega Kabangal. Shout out watching from South Cotabato. Uy, kamusta ka mo dira sa South Cotabato? Sige, gapon ang after shock dira Yoyo. Mao si Bigo Marcel dira sa may General Santos City. Iwa ka kung matman ng tagabin din ako, no? Bangon siya sa padayon nga pag tayo makabinan sa linog dira sa may General Santos City no kagpart sa Mindanao makabanan. So dira kay Yoyo Soriega kabangal baulon sa gini mga kwan no mga Ilunggo ang iya sining kwan ang iya sining apelyido no. Soriega kagkabangal mga kwan gid mga taga Iloilo gid no. O dira sa South Cotabato si Yoyo Soriega kabangal mayong gabi. Nagsalamat gid sa pagpamati diri sa XFM Radio Patrol Iloilo mga kabayanan, mga katropa. Ang oras diri sa XFM Radio Patrol Iloilo alas 8:44 na mga kabayanan, mga katropa diri gyapon sa pagpangalagad sa XFM Radio Patrol Iloilo headshot. Headshot. Diri kita mga kabayanan sa dugang sining mga balita sa XFM Radio Patrol Iloilo. Sa balita natin mga kabanan sa siring mga bag-o kuno ng mga prosecutor. Mga private prosecutor mga kabanan sa impeachment hearing batok kay Vice President Sara Duterte nga pagahimuon ni mga kabanan sa masunod na nga simana sa July 6 mga kabanan mga katropa. Di ba damo sa nag-volunteer? Kaya ba pareho sa mga hearing ni ba na? Pareho sa mga impeachment hearing. Di mga isa man ika bagay nga makatag mga kabinan sa dugang nga abilidad sa mga abogado nga nag-presenta o nag-pakilala kag nag-offer sa ila sining bulig. Ilan ba nagin nga mag-service lang nga mga private prosecutor? Di ang impeachment hearing hiwato ni mga kabanan umpisa mga alas 8 sa gagawin ni no sa next week Lunes ding adlaw. Kag i-live man ni mga kabanan sa kuan sa social media no. Ini ang hearing mga kabayanan, mga katropa. Ang oras diri sa XFM Radio Patrol Ilo alas 8:46 talaga na kay Contabil no. Ibadong taning parte din sa isa ka truck na tumbato sa Barangay Atabayan sa kuno sa sa Tigbawa, no? Naggabi ka ito pang John Rebe, lipot lang. Direkta lang dahil sa akong pag-ring niya. Ang Tigbawan PNP, naggabi. Kay may isa to ko na sa lakya, no? Kung isa katrak mga kabinang nagkarga sa oxygen, oxygen tank ang natumba sa Barangay Atabayan. About, kamusta to, no? Kung may mga napilasan sinisang vehicular accident mga kabinang kay magulang ginpasa din sa aton sa ang aton nga mga patrollers sa ring balita mga kabayan nga may natumba nga truck dito sa Barangay Atabayan sa edik talaga kito pang John Rebe.
1: Hello, good evening.
0: Ano sir? Hello sir, may gabi si Borch Brady sir sa XFM no? Sir, ano ras sir na tabo ni sir na makatumba sa salakyan na sir ng truck sa may Atabayan sir?
1: Ma alas 5 ni sa sala tabo no kagina. Sa Barangay Atabayan.
0: Mm. May concern, may napilasan.
1: Bali gas man ni no, minor injuries man ni agom sang driver kag iya pa inante.
0: Duwa lang sila sir.
1: Yes sir.
0: Okay. Ano na tabo ko sir?
1: Bali alin ni sila sa may gimbal, bali ila iya ni sang New Prime Gas Incorporated. May dala ni sila nga tangke no, medical oxygen tanks. Alin sila sa gimbal, going na sila city. Pero pag-abot sa may sa Barangay Atabayan, gulpi lang ni nag kano hindi naman control ang nobila niya. Siguro sa abyo guro sang tangke, wala niya guro ni nahugot niya dang igot sa tangke, sa gamuto dayo na tumba niya ang drop side ka isuso, no?
0: Timayla na kay duwalan sila, gas-gas lang sir, no? Na kwan lang sir, nangkon?
1: Oo, gas-gas malang. Ang damage man isang salakyan, isang windshield malang eh. Ang iyangan to nga pertahan, Kagang yang signal light, no? Pero mang salakyan niya, pwede pa man madala.
0: Ah, okay. Sa may kwa na, sir? Sa may kurbada na ng tabo na pet?
1: Oo, oh, sir. Sa may bali patulog na sa may banduri magiging taytay. Sa paliko na pasulod kong bali, anak na pasulod sa barangay at bayan trapper din. Na diradampi.
0: Ah, okay. Salamat kin sir, ha?
1: Sige sir, salamat. Magandang
0: gabi. Ah, magandang gabi. Batian magkabit natin ng koneksyon sa Tigbawan Police Station. Tsuka may malang, no? Gas-gas malang kati siguro sa habyog-habyog malang kati mga medical oxygen tank ni sila. Matag-as ni mo, mataas ni nga mga tanke. Siguro sa pag-kwan malang, sa pag-gugot malang nila, sa pag-liko, nag-habyog. Nadalaguro ang kwan malang kabukaton sa truck. Ang itong nga natumba. Ang driver kapahinante sa noong makabinan sa ato nga pag-interview mga lang sa investigador sa Tigbawan Police Station nga wala ginman ko nung matamaan mga katropa. XFM Police Report. Police Report. Ang oras din sa XFM Radio Patrol Ilo alas 8:49 na it's Turbo Time. Turbo Dietary Supplement for Men. Gamitain ni 30 minutos antes maglabing-labing kay Mrs. Ha? Magtumar sang isa kapsula sigurado mas marami sa bako din relasyon kay Mrs. Kaya man sulit ka kung nakaturbo ka makabulig pa sa sex life ninyo nga mag-asawa. Turbo Dietary Supplement for Men. Gatamyaw kita sa nga pipiesta, no? Dira sa taga Barota ka Viho Iloilo. Oh, sa diatugin na mga mayor, no? Sa balay ni mga mayor sa 5th District. Nagleta na itugin na dito si 3rd District Congressman Nonoy Defensor kag ang mga mayor sa kabanwanan sa 5th Distrito. So, happy fiesta sa taga Barota ka Viho Iloilo. Standby na makabinan sa masunod programa ang phone pal upon kay Trudy Soy kay Dolphy Langka. Para sa XFM 90.7 Radio Patrol Iloilo, ako si Katropang Phoebe Borges Tibor Morales. XFM News.
2: XFM.
3: Mga katropa, exciting dito!

0: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen, isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
2: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santone Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
4: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
5: Ha?
4: Oh, ma? Ikaw na?
5: Oo! Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
4: Clear Skin Herbal Soap?
5: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
4: Hala, tingala ko naghuben ka.
5: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabulukay ni yung Clear Skin Herbal Soap, damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
4: Ma, baklan mo mang kusina ha?
5: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Tiintag galit mabayad sa tusyon mo.
4: Oh, galit. Diriyo.
5: Ay, dali na.
6: Kating pabalik-balik lang, gamit na ng Santone Plus Herbal Oil.
7: Epektibo
6: sa mga skin allergies at skin diseases.
7: Isang pahid lang
6: ng Santone Plus Herbal Oil.
7: Ang galang katikati.
6: Santone Plus Herbal Oil, ang pamahid
7: na all-in-one
6: sa presyo
7: magaan.
6: Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
8: Ako si Yvonne, isang estudyante. Laki ang pasasalamat ko sa Santone Vitamin C. Pagbuklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado. Always alert.
6: Santone Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
9: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
6: Sister Pain.
10: Si Sairan, isang bye-bye Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Sesta Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
6: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
9: If symptoms persist, call your doctor.
6: Mabibili sa mga butika.
4: Pa-diet na kubuwas ah.
6: XFM.
11: Patropa mo!
12: Exciting!
13: Mga katropa, exciting!

0: XFM and now with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita saan mang sulok ng bansa. In Sagay City, 87.5 XFM.
1: Kung mamati ka sa XFM.
2: Maulan! Kwarta!
3: XFM. Sister Payne.
4: Ako si Danny, isa ka bus driver. Ako tigil sa nawad lang o pagbiyahe ang Sister Payne. Hindi ko nadaan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Yan kita ka mga driver, mag-inobus ang Sister Payne.
3: Sister Payne. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Payne.
5: Symptoms persist. Consult your doctor.
3: Sa mga butika.
6: Ooh, wow. Guwapa ni Guru ay. Nami kutis. Ha, miss? miss?
7: Ha?
6: Oh, ma? Ikaw na?
7: Oo, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
6: Clear Skin Herbal Soap?
7: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
6: Hala, tingala ko naghuben ka.
7: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabulukay na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
6: Ma, baklan mo mang kusina ha?
7: Oo, baklan ka ha. Pero dali lang bala. Tiintagli mabayad sa tusyon mo.
6: Oh, gali. Diriyo.
7: Ay, dali na.
3: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon kag vitamin D3.
8: Kasi si Lunarcio sa una, gainom ko sa ordinary lang kape. Pero sige, as long sa nga konsyan, isa ka pala nukap ako. Sa Premium D3 Coffee Mix na ang akong ginakape, adlaw-adlaw, okay ginang akong tumatsyag. Wala na ko gasuka-suka, wala naman ko gina-atake sang acid. Premium D3 Coffee Mix kid, ang the best na kape.
3: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may santon kag vitamin D3 ka pa. Mabili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Supple Plus Gold.
9: Ako si Ray, sobrang taas ng uric acid ko, kaya madalas din akong inaatake ng gout ko. Nung marinig ko sa radyo ang Santon Plus Gold, agad kong sinubukan ito. Masaya ako dahil sa tuloy-tuloy na pag-inom ko, nawala ang gout ko.
3: Supple Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Santon Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compound. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus ang Southern Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, benepisyo at presyo. Panalo ka dito, Southern Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
10: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
11: Bilang isang wholesaler agent na naka-greater shift, importante na laging energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi akong titake ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
10: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
3: Southon Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Southon Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkunubot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Southon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
0: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Santon and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Santon Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Santon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number. Isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa'yo. So, ano pang hinihintay nyo? Sali na! Santon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Per DOH FDA CFRR permit number 0752 series of 2026. Mahalagang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Katropa, yari na ang aton winner sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
5: Napagali si Hinabel Songkir, taga-Prokti sa Barangay Pulano ng Daog, sang 3,000 si Santon and XFM, libu-libong papremyo. Madamo ganyo salamat to kami dito. Oy, gani ka mo man, mag-intra na. Madamo ganyo salamat.
0: O, ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM, libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong papremyo. Intra na per DOHFDA CFRR permit number 0752 series of 2026. Managang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit.
7: Nga, XFM, gidhaw.
12: Kay pagbugtaw ko, balita doon mo.
7: Nga, XFM Kid!
13: Ay, nami ang music, ah!
7: Nga, XFM Kid!
12: Ay...
13: Kula ka lang music, magkatapos mugtaw ka, may harap kayo sa mga balita, blabas yung namin, kayo sa mga DJs nila, kagawa ka,
0: wala asang konkreto nga sa
14: kag, wala asang katumbas nga rason, kung naka-ex, ka-ex, ka-ex, ka simply...
7: May how, kita pa?
14: Oo, enjoy lang.
7: Nga, XFM Kid, how?
15: Timo!
0: XFM 87.5 sa Guy City.
16: XFM time. It is now 9:01.

0: Michelle Nagali, isa ka sales lead, nakabatsyag ko sa isa ka si mga kaputlay sa pagpinto. Sobra git ki sakit. Pero sa nag-inom ko sa Sister Pain, minis na ginag-agi, nakatindog na ko dahil diretsyo pag makalakas.
1: Sister Pain, tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Ibilis sa mga butika.
2: Claire Skin Beauty Soap.

0: Claire's Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon. Kag-vitamin D3. Nga-a, mamantinir ka sang kape sang ordinary. Puro lang tamis. Wala sang health benefits. Switch ka na sa Premium D3 Coffee Mix. By Stevia. Nga natural sweeteners. Halin sa Stevia leaves. Ang Premium D3 Coffee Mix. Ang may aramat sang vitamin D3. Nga pampapasgog sa aton nga tulaan. Pampagkana sang utok. Kag-pampa-improve sa aton immunity. May santon. Nga bugana sa antioxidant. Premium D3 Coffee Mix. Madamit na. Super healthy pa.
2: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santon Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika. Woo!

0: are tuning into your favorite radio station. This is XFM. Katropa mo.
1: Exciting.
2: Pwerte nga style ba? Ngurob pa more.
0: Ano-ano mo lang daw ginalabatiha ka man. Ay, it's Monday, right?
2: Right.
0: Oh my goodness. Lunes na gid man.
2: Yes, last Monday of June.
0: Sige lang, ako nagapangayo, pasensya sa tanan nga nayawyawan ko sang sini nga June. Bago magtakop ang bulan sang June, pasensya gid sa mga nayawyawan ko. Pero sa July, matampuyungan ta na gid ka mo.
2: Labatiya, nag-get out.
0: Di ano mahambal mo kay ma-July na taya?
2: Well, ang mahambal ko lang, goodbye June, sa kay July na ko yan.
0: Ano nga mga memories ang imo nga hindi malipatan sa bulan sang June?
2: Memories.
0: Yes. Ingat na.
2: Ang kami na dumduman nyo.
0: Nawala. Gusto mo, i-recall ko sa'yo.
2: Sige,
0: di lang sa pagpalin na.
2: Ah, okay.
0: Kulang ang
2: mahal. Ah, okay.
0: Ang title, Ikaw Lang Ang Mamahalin.
2: Layo ba?
0: Grabe yung churaw. So, ito, ibos. Tos puto, sige dyan, subong yaman.
2: Ha?
0: Kung nawan ka naman?
2: Yes, eh.
0: Abang i-adjust yung pag-aircon 23 sa animal.
2: Uy, hindi kaya ako ang nag-adjust yan.
0: Ay, GCC, tingin na yung bala dapat mo.
2: Wala ko yung blaga adjust yung isang aircon.
0: Natong nawan ka pa sa 23 nga.
2: Yes.
0: Oh my God.
2: Pero, speaking of ibos, may nadumduman makugali sa June nga ini.
0: Nga man.
2: Nga ang pakla. Pwede po to si
0: ibos. Isulit mo naman liwata.
2: Yes, eh.
0: Ah, ito siyempre, di ba? Amo na nga ito ng mga binuang sa bulan sang June.
2: Oo, ah.
0: Ano naman ay matabo sa July?
2: May maha.
0: Basta kay ako, ha? Manog July pa lang, di ba? Piyatsa 29 pa lang subong. May 1 million ako nagsulod subong gabi.
2: Wow!
0: Pero hindi akon.
2: At least may 1 million.
0: Dati ka na. Basi i-hold up ko lang namang naogoblao. Joke-joke lang na amon niya, hindi na ito. Hindi niyo kami mapatihi, ha? Ano lang niya? Nang tarantay pang hambal na amon, wala sing kamatuuran. Wala sing kamatuuran, kagung ano man ang amon nga ginapang hambal, kag kung nanonano kagululuwa. This program is a paid broadcast. The views and the opinions of the host or speakers do not necessarily reflect the management and staff of XFM.
2: Ma-disclaimer na ito.
0: May opening billboard na taga-closing billboard. Welcome na lang tanang XFM radio station nga naka-hook up na sa programa nga Phone Pal. Mayong gabi sa mga taga-Bacolod. Mabatian kita sa XFM 103.9 Bacolod. Upod ta si katropang
2: Judy Ray.
0: Dali lang taon ko, ha? Nice. Sino to? Sino to?
2: Judy Ray.
0: Ay, correct!
2: Oh, see? Love you, Judore! Wake up, be!
0: Sa Kaban Kalan, mabatihan kita sa XFM Kaban Kalan. 106.1 with katropang
2: my love, Papa Rodel.
0: Ganadong-ganado sa sumong yes. Agap. Iba, yun eh. Sino na yung iya karong inspiration, ha? Inspiration, gimana kung expiration?
2: Ah, pwede. Commotion.
0: Pero feeling ko yung inspiration to taga Kanlaon, giguro mo.
2: Ba?
0: Okay, may patigayo naman kuno mo.
2: Ipos.
0: Sa Kanlaon, nabatihan kita sa XFM Kanlaon 101.7 with katropang
2: Baby Ron.
0: Correct. Tipila to kuno.
2: Di wala kita da.
0: Sa San Carlos, i-tune in ang inyong mga radyo sa XFM San Carlos 98.9. Mayong gabi, kuyong nato dito si katropang
2: Supremo.
0: Correct. sa Sagay, mabatian kita sa XFM Sagay 87.5 sa mga FM radio ninyo. Kag sa television, Analog Channel 13, IPTV Digital Channel 29, via Star Cable sila, Ibi Magalona, Victorias, Manapla, Kadis, Sagay, kag Iskalante. Sa Iloilo, XFM Radio Patrol 100.7 Iloilo. Upunta si katropang
2: Alec
0: Genre. Sa Rojas, mabatian kita sa XFM Rojas 106.5 with katropang
2: Noel
0: Neil.
2: Oh, okay.
0: Sa Kalibo, mabatian kita sa XFM Kalibo 96.5 with katropang
2: Noel.
0: Correct. Sabi ko nilang yung muyambala. Sa Antique, mabatihan kita sa XFM Antique 93.3 with katropang
2: James King.
0: Correct! Kila sala mo?
2: Isa.
0: Anong isa?
2: Isa lang!
0: Di ba gambal ka perme sa akon sala? Sa akon sala?
2: Tatlo ka sala. Imagine up lang ka tatlo mong ito ulit.
0: Isa lang yung masala.

0: Ang programa ginadulong na sa inyo sa Turbo Dietary Food Supplement for Men. Tiga-tiga na.
1: Tindog-tindog pa. Sabi na doon, umasakit ng premium D3, your food supplement against viruses and bacteria.
0: Mabalik pa ang phone, palubod nyo si Katropan Troy Tisoy.
1: Kag-dolphy lang ka.
0: Ining XFM, katropa mo?
1: Exciting!

0: Troy di Soy.
1: Troy di Soy.
0: Phone Paula.
2: Exit.

0: narito na ang mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng high quality of vitamin D3 powered by VCO at Moringa Seed Extract. Mayamang mapagkukunan ng medium chain triglycerides na tumutulong upang kontrolin ang blood sugar sa ating katawan. Mayaman din itong mapagkukunan ng medium chain fatty acids tulad ng caproic, caprolic, capric at lauric acid na siya namang responsable sa pagbibigay sa ating katawan ng enerhiya at pangunahing namamahala sa metabolismo ng glucose at lipid sa ating katawan. Premium D3, your premium partner in health.
1: Santan Plus Herbal Soap.
2: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santan Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
1: Santan Plus Herbal Soap. Gamit na! Santan Plus Herbal Soap.
3: XFM. Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70, gano'n active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Suray ganin ninyo.
4: Turbo Supplement for Men.
5: Oh, yes.
4: Turbo, may maca at clavo wasca, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
5: Mas lalakas ka pa.
6: Vision X Plus. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang nag-iisang kapsula na may tatlay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E. Mga kilalang antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, glaucoma, pterygio at iba pang problema sa mata na nagdadala ng panglalabo at pagkabula. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Mabibili sa mga butika.

0: 44 minutes after 9 o'clock and you are tuning in to your favorite radio station. This is XFM. Katropa mo.
1: Excited.
0: Wala gid nakapaurok-urok ah.
1: Wala na gid kaya tansaya.
0: Balik na sa phone palupon nyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Katropang Gold silang ka.
0: Ginadulong na sa inyo sang Santon Gold Coffee Mix. May gluta tayong kag-collagen sa mga gusto magwapag-wapo mga kape ka na. Healthy ka pa!
1: Kaginadulong mo sa aton sang Cess the Pain, pinaka-epektibo nga pain reliever para sa may mga pananakit ng sang kalawasan.
0: Ang tanan nga Yesol products sa Ramabakal sa Mercury Drug Store, South Star Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy Nationwide. Mayong gabi sa aton nga tumalanaw sa FB, Roldan Dano, sang Roa City Capiz. Mayong gabi, hi sa family Danios. Sweet Dalian, mayong gabi, kag manananggal di amor.
1: Wow, ha? Si unang aswang.
0: Gapusing na ko di Troy. Dahil lang yun, ha? Gapusing na ko di Troy, kay marakak naman ko sa inyo duwa, kasadyagi dyan sa inyo duwa. Madulag yung problema ko kung makapamati ko sa inyo nga program.
1: Wow. Gusto ko na makilala si manananggal.
0: Ay, hindi na pag-ambisyon, ha?
1: Nga aman.
0: Basi kung ibaylo sa imo ang iyang hawak.
1: Hindi pa ako naging babae ako.
0: Ay, we call her. Hello, good evening.
1: Hello, mayong gabi eh.
2: Noy.
0: Oo. Leo ko patay sa radyo. Leo ko patay sa radyo.
2: Mayong gabi po.
1: Open na yan eh, radyo mo.
2: Away ko radyo, sir.
1: Kuangin mo headset.
0: May ano da ando kagawad sa background mo, ha?
2: Naka-loudspeaker, abe, sir mo.
1: Amo na gani. Painaye.
0: I-off lang ang loudspeaker. I-off lang imo loudspeaker.
2: Hello?
0: I-off imo loudspeaker. Paano ta ni karon mag-iribati ID? Ay, guwapo, ya.
2: Hello?
0: Migo, mabatian mo kami?
2: Oh, bati. Sige po.
0: Hindi lang pa... Hindi pag i-loudspeaker ang imo nga cellphone.
2: Oh, na ano na po.
0: Tapos ang radyo, liw lang ko anay, mute.
1: Oh, ay palayo sa radyo.
2: Nakalayo na po kami.
0: Oo. Pero katunog sa imo radyo, hindi ka dyan batian, kalawais imo background. Tawagan na lang, tawagan na lang liwat. Migo, ayawan ako explicar, tawagan na lang liwat karon ha. Oh, tawagan na lang liwat kay kagahod ah. Dial ka mo liwat mga katropa, XFM call and text line sa Smart Card PNT.
1: 0912-0076-793.
0: Ang sa Globe, 0915-8311-431. Mayong gabi sa mga taga, ano ni man? Mga taga Yulngan City from Dale Rain.
1: Wow! Maayong gabi ininyo diha.
0: May griton lang kuha nga nalipay gid siya nga nagaantas ang radyo bala doon. Mm-hmm. Taga Sagay malang ni siya si Madam Kix Gonzales Malundo.
1: Wow! O Malundo?
0: Oo, parintian na ka mo?
1: Hindi, ano yun?
0: Abi ko parintian
1: na ka mo. Si Raymond, siya ang akunda nga close nga Malundo.
0: Ah, Malundo?
1: Malundo, gudya.
0: Agi-agi ba? May caller sa line number 2. Good evening!
3: Good evening,
0: Katropang
1: Troy. Yeah! Oh, welcome back!
0: Are you born again?
1: Were you baptized?
0: Hi, Nanay Rose! Welcome back again!
3: Kamusta?
0: Okay lang, ari. Agi man japon upod ko. Ay, pagbago.
1: Baka dugay-dugay. Masi mo magbalik ba? Katapusan pa.
3: Dugay-dugay.
1: Ako sa bagay.
0: Pero totoo lang, wala man kami nahidlaw sa imo. Ah.
1: Nagbalik ka kay tapos bulan na.
0: Te, may radyo na ikaw halin sa XFM?
3: Oo. Mundo na lang po, Katropang Troy. Pagtawag mo nga gabi. Ganito kay Pastor
0: Emerson. Gingaan kan Sir Emerson?
3: Si Sir Emerson, ang ano lang.
0: Si Joshua, ko, si Joshua.
1: Si Joshua?
3: Puro aman, putusan doon sa liilo, ako na mag-abot.
0: Ah, pero nagaan gid ikaw, nabaton mo na.
3: Oo, nagaanin ang batukar.
0: Wow! Siyempre, hindi mo na magatag si Joshua kung hindi magpasugot si Sir Emerson.
1: Correct.
0: So, pasalamatan ta si Sir Emerson, ang manager sa XFM Antique. Kagangamon admin nga gwapuhon nga si Sir Joshua. Okay man ang signal dyan. Kanimo ang radyo?
3: Okay lang.
0: Oo. Ti, uli na sa amon. Kaya nakagamit man. Bawi yun. P.S. na ni Rose.
3: Nagatan na doon. Yan nervous ako.
0: Ah, hindi ka man na maigo. Mabalaan mo man ako maigo ka kay ginlatayan ka na sang kilat. Joke lang.
1: Amo gina nagapanag-uob kay ti kabalo sila nga may radyo kanada mo.
0: Ay, oo. Pero okay lang na yan. Importante, damo man kakahuyan sa inyo palibot. Ay, nalipat. Adamo, galito, nalipat ko kay nambal niya na sa akon. Kaya kung maglupad siya, dira sana'y gahugpa.
1: Si Nanay Rose?
3: Yes. Nang... Tropa.
0: Dolpe.
1: Dagi na kalipatan mo na, wow.
3: Ay, oh, ano nalipat mo ko kanino katulong Dolpe?
1: Na, di nakadaog ka na. Sa Sansaw, ay wala pa git.
0: Ay nani.
1: Oo man.
0: Kaya wala ka man gabakal sa produkto mo.
1: Basi wala ka man guru gabakal.
3: Ay, wala na tipon. Hindi, wala ka damo-damo.
0: Oo, hulog kaliwat. Hulog kaliwat kaya para wala ka chance nga magdaog.
1: Basi kung ginahulat ka pa sa grand draw. Ah.
0: Sa grand draw, Todd.
1: Oo.
0: Sa grand draw, guro. Basi ang highlight, ara, sa ang highlight mo sa grand draw, gito ikaw yan. Pang 50,000, yun na yung beauty na Nay Rose yan.
1: Correct,
0: no?
1: Jaya.
0: Anon mo gani ang 50,000 kung makada... Nay Rose, anon mo gani 50,000 kung magdaog ka sa Santo na nag-SFM libo-libong pa-premyo?
3: Mag-tip kita sa Hong Kong.
1: Haygo na!
0: Bisyosa ka man, no?
1: Pangita ka na lang na manananggal kang sakay.
0: Pero pwede na pwede na ang 50,000, ah, kung siya lang gidya gusto. Kalaway man nakaroon kung solo traveler ka lang.
1: Kung sa bagay.
0: Kaya kinanglan niya may upod. Pero enough na ang 50,000 sa inyo nga duwa.
1: Oo, tuod ka.
0: Oh, hindi lang ako magtulog-tulog sa rima kadlaw.
1: Hindi pwede makami ka tulog, ah.
0: Ha?
1: Pwede gid kami katulog.
0: Paano?
1: Gatindog.
0: Nanay Rose, nalipay kami kay te gintigayon gid man sang XFM Antique para masabat ang imong
1: handom
0: nga magka-radyo sing personalized XFM radio set. Bilang handumanan mo sa amo ni Dolpe nga kung ano giman ang matabo sa dalalayon sing panahon, at least madumduman mo, ahay, amo pa ning ginhatag ni Dolpe sa ako.
1: Nag-ana bala.
0: Ano mula na baylo-baylo mula na mo?
1: Oo, ah.
0: Oh, di ba, amo na, ahay, amo pa ning ginhatag ni Dolpe sa ako. May ara man chance kung kaisa o kung tendency kung kisa nga, ahay, ginahulid, gininay Rose kung mamati sa bala.
3: Kaluoy
0: man sa iya, no?
1: Wala sa may maduse, ati ang radyo na lang.
0: Pwede. Nanay Rose?
3: Yes.
0: Nami, manami man na siya bala kung ibutang dapit sa may sarakangan. Kaya nag-vibrate na siya.
1: Siyempre, may sound waves mo.
0: Amo ng amon radio nga special katama na Nay Rose kay dala na siya vibrator. Oh, gani. Pero amo na gani, ginapadiscover naman si imo nga ibutang mo dapit sa imo sa rakangan kay silbi na siya nga vibrator.
1: Iulit bala, karon bala.
0: Oo. Tapos tanday-tandayan, mawala na Nay Rose?
3: Yeah.
0: Tanday-tandayan mo man.
1: Kada tanday mo ba? Oo bala nang nanay Rose, kada tanday mo sa iya bala, kasabat na siya lason nga. Exciting, exciting.
0: Oh, gambala bi.
4: Exciting, exciting.
0: Gamon pa na, amon pa ni pati alma na so. Yes, nanay Rose.
3: May ipamukot ba namin?
0: Ayun lang. Dali lang, hindi kami pag-gulpi, ha? Kaya basi kung makibot kami ba
1: basi confidential na pati nga pamangkot.
0: Ano na ang imong pamangkot? Personal na? Oo. O kung ano man?
3: Kaya kami na nagwag, wala ka mag-isa ko niya. Sa gabing ba, ginatag mo kano ang number ko ka na.
0: Ano ko no?
3: Wala akong kalagano kay okay,
0: pang-try
3: nga, eh,
0: plug
3: na ako
1: yung
3: number.
0: Oo,
1: hindi ka pa na kami nagpanawag sa imo.
0: Bombay ko, no? Bombay ko, no?
3: Hindi ako kung isa, doon yung manawag sa ako. Kapag ako nagpanawag sa imo, gano'n, ikatupang,
0: Bombay ang kapanawag sa imo?
3: Hindi. Si ano, taga-gimbal.
0: Ha? Taga-gimbal ang kapanawag sa imo?
3: Ano katutang Troy, si Richmond? Niklala ka nga, Richmond.
0: Alam, oo, nakolor na namun si Richmond.
1: Oo, bala mo. Oo.
0: Pila ko na edad nanda ni Richmond?
3: Ay, wala ko sa'yo. Kasi mangkot, hindi na kung kisyado nga mangkot ang bal. Kundi edo naman tawag-tawag sa ako na.
0: Ay, hindi ka gitgali magpatilaw sa taga-gimbal? Nga aman, mapatilaw ka gani kay Dolphy nga taga Bacolod, taga Gimbal pa.
1: O, te.
0: Ay, laing giman gali ang mga ano, no?
1: Mga jugel.
0: O, te, sige, binyaganda na imo radyo, subong, ano ang imo gusto ipatugtog subong nga gabi para patuduan mo imo radyo?
3: Torn between two lovers.
1: Uy, wow! Ito wala ka man lover. Pagkatapos, torn between two lovers, paget.
0: Kanami, isang kantangan na. Oo. Sige, tuduhan mo kay, ano ni mo, kay Mary McGregor.
1: Ha?
0: Maureen?
1: Pero ang tuno, nabla sa amo niya, torn between two lovers, na Rose Lain.
3: Ano?
1: May kahati pala ako sa puso mo. Ano na? Ano turn between two lovers ka, bay?
3: Ikaw lang?
0: Sige. I-plaster ang radyo sa imo sa rakangan. Kaya i-play na mo ng turn between two lovers. Tapos mabalaan mo na dahil nga ang radyo nga nagali. Ang iya gamit sina vibrator.
1: Yes. Pagkaaga bala, Nay Rose, pagka alas 4.
0: Oo.
1: Gapamukaw pa na bala ng radyo.
0: Paano mamukaw ang radyo naton?
1: Kuruting, kurut!
0: Tapos na,
1: put, eh, hindi ka pa sina.
0: I-play na mo ni request mo, ha? Tuduhan mo da, ha?
1: Yes, Nanay Rose, salamat, kid.
0: Lama, talong da, ha? Good evening.
3: Okay,
0: we love you, Nanay Rose.
1: Bye-bye. God bless.
0: Okay, arin na ang turn between two lovers ni Nanay Rose, ha? Ah.

0: Sinari namin, napaka-sensitive. Hindi pwedeng maulan ng kahit konti dahil magkakasakit. Narinig namin sa radio na okay ang Santhone Vitamin C. Kaya, sinubukan agad namin. Ngayon, okay na ang nanay. Jenjen or Pharmacy.
1: Santhone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
2: Hirap sa paghinga dahil sa asthma? Huwag mag-alala. Mag-Santhone Plus Herbal Oil. Kahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong kinhawa ay hatid. Santhone Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyong magaan. Santhone Plus Herbal Oil.
3: XFM. Ang tip ko, Santhone Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santhone, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santhone Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika. Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santhone Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santhone Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santhone Gold Herbal Tea.

0: 18 minutes after 10, and you're still tuning in to your favorite radio station. This is XFM, Katropa Mo.
1: Exciting!
0: Ikaw ba? Ha! Baho ba? Balik na sa phone, panobod nyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Katropang Duffy lang ka.
0: Ginatulong na sa inyo sang Santon Plus Gold, your food supplement for healthy body and stronger immunity with ascorbic acid, Santon Vitamin C. Baskuga imo immune system, pinaagi sa pagtumar sang Santon Vitamin C. Kag para sa imo ngay kayong lawas, Santon Plus Gold.
1: Kag ara man ang Santon Plus Vitamin C.
0: Bago ko lang ginbasa.
1: Arap man ang clear skin herbal soap. Nga cutis porcelana, cutis artista pa.
0: Ang tanang ESL product si Boss Rem sa Ramabakal sa Mercury Drug Store, South Star Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy Nationwide. Gritagali ang mga ano ang aton nga mga kapulisan nga nagapadayon nagapadayon gapatigayon sang mga checkpoint sa bilog nga NIR kag sa Panay Island. Oh, ilan na routine nga hindi lang kay siling nga tricycle lang i-checkpoint pati ang mga private cars pa gyud.
1: Yes, of course.
0: Kay syempre lain na bala subong ang mga big time nga mga modus kay di pa karuna na sila subong.
1: Oo, di pa van-van na gani.
0: Di ba?
1: Pag-van.
0: So, amo na ang pinaka the best da kay iti mayara sing police visibility sa tagsa ka mga municipality kag city sa bilog nga NIR kag Panay Island.
1: I guess hindi lang ganit guro nga gross and Panay.
0: Even Luzon and Mindanao areas. Bilog na nationwide na lang. Okay, ti ang aton malangya scope sa aton program is Negros Island Region and Western Visayas.
1: Correct.
0: So para tanan-tanan, alalangay kag alalapod, saludo kita sa tanan nga mga kapulisan nga Pulau Bugtaw sa ilang nga mga trabaho kag dala nang ilang sideline. Ate ada joke lang.
1: Kasi bagay may nga Pulau Bugtaw mga kapsula.
0: What I meant nga
1: nga wood man kamuna.
0: What I meant nga sideline sa ilang negosyo kun pagtapos sa sila sing duty. Manegosyo naman sila.
1: Oo, oh, eh.
0: Mga lain-lain ni Muya ginapinsar dayo.
1: Wow, ako pa ya.
0: Ma-checkpointan ka ganin sa pulis. Halong ka gid. Toad man. Sa bagay, iti gusto mo man ng papriso gani, ano?
1: Oo, inulso lang sila.
0: inulso sila ng prisoon kanila. Mamba sila, ay, hindi ka na lang sir, kay ti.
1: Agwa na lang to.
0: Agwa na lang sir, kay senior citizen ka, tapos agi ka pa. Dayon, ano mo di mga piniriso, isa-isa hon mo gid sila ya.
1: Papalmali, pay man lang mga priso.
0: Oh, di ba? Kag speaking of mga piniriso, ang tawag sila gani persons that deprived
1: of
0: liberty.
1: Yes.
0: Mga PDL naton nga ara sa tagsa ka mga selda, may mga radyo man ata sila.
1: Oo,
0: Para sa diri sa aton dra sa ano sa Barangay Rizal nga
1: ang BJMP.
0: Nga BJMP na nagapamati na ta sila. May ato na to gani nga nakagwa na message sa akon nga phone pal ang ginapamatian nila sulod prisuhan.
1: Kasi amo man lang ang ila kalingawan.
0: Mayo man si warden no kay nagatag sing radyo. Konta-konta ba lang mga warden bala? Panggaan to sila radyo nga para lang gidya sa mga pineriso bala. Nga depende na ya sang ano ya, sang jail guard kung ano oras nila pandaron kag ano oras patyon, no? Matag ta. Pila man lang natin kabilog prisuhan diya sa aton nga area man, no?
1: Pero may kalingawan man sila.
0: Ay, ginlawag ko, sundo naman na sang ibang istasyon.
1: Pero, ang hindi nila masunod, abi mo ko na, no?
0: Oo.
1: Ti gapangatag ta radyo, di ba?
0: Oo.
1: Paaman ako. Oh, may nakamot na.
0: hindi nila may ilogali kay ikaw, yagali iyang ano.
1: Oh, ako yung
0: ikaw
1: paaman.
0: Ang toppings.
1: Yes. So, kung sa mga ano pa, kung daw ala chow king.
0: Ikaw ang toppings nga daw alpings. Alpings nga daw lamping.
1: Lampingasa.
0: Line number two, good evening.
2: Good evening, Sir Troy.
1: Hi! Hello!
2: Kamusta to, Sir?
0: Nahidlaw kami yung subong may babae na ganyan ba lang? Okay lang kami, ma'am. Ikaw, kamusta ka?
2: Okay lang po.
0: Taga saan po kayo? Bakit nagtatagalog?
2: Hindi po, si ano po, Sir? Si Ashley po yung, ano, yung taga-Aklan po.
0: Ay, hindi na kami okay ngayon, ma'am. Kasi caller ka na, caller ka na namin dati, di ba?
2: Opo, ma'am. Ano lang po na-advise, Troy? Kasi yung, ano, ko pupunta dito yung boyfriend ko po kasi hindi po buto yung, ano ko po, yung auntie ko po.
0: Sandali, sinong boyfriend mo ba? Nakilala mo din sa program namin?
2: Opo, opo, opo.
0: O bakit? Si auntie mo ba yung magpa-fight sa boyfriend mo?
1: Yes, di ba?
0: Oo.
2: Kasi ano po, kanina po kasi, pinagalit na ako ng auntie ko, pinapalayas niya yung boyfriend ko ngayon sa bahay ko po. Yun, kanina.
0: Yun ba yung taga Iloilo? Hindi.
2: Opo.
1: Amoy siya nag-imitar sa aton, di ba?
0: Ah, yung magpapakasal na kayo. Kayo
1: diba?
0: Yun?
2: Hindi po, hindi.
0: Ah, iba din.
1: Ay, iba.
0: Pero taga Iloilo din yung boyfriend na nakilala mo dito sa amin.
2: Opo.
0: Oh, pangalan nga ng lalaki para ma-recall namin.
2: Nandito po, Troy, kasi nandito po.
0: Sige nga, kausapin nga lang. Ay, mayong gabi, Migo. Ngalan mo, Gani.
3: Ano po?
0: Pangalan nyo po?
1: Sino ni Gani?
3: Emil po.
0: Oh, taga saan ka, Emil?
3: Taga Antique po.
0: Ah, taga Antique. Iba din. Oh, iba din ito.
1: Ito yung class doon.
0: So, kumusta na? Nagsasama na pala kayo ni Ashley.
3: Oh, yes po.
0: Oh, how about her, Ash? Abo ako niya, hindi asang imo yaya. Kadaw-kadaw ka.
1: Nakadaw mo lang po
0: yaya. Ibo pag hindi asang ito yaya eh.
1: Kumpituan ang how is your Ash?
0: Oh, kumusta naman yung ano, yung relationship nyo ni Ashley?
3: Okay lang naman po.
0: Ay, mga ilang buwan na kayo nagkakilala bago? Ay hindi, ilang buwan na kayo nagsasama simula nung sumali kayo dito sa program namin?
3: Nung 'di ba nung Martes nung nag-live siya ng ano, nagsasabi ng
0: last week?
3: Oh, yun po. Tapos
1: so, one week pa lang.
0: 1 week?
3: Oo.
0: Bakit ang bilis-bilis nyo? Paano mo ba ginapang si Ashley? Bakit na pa-oo mo agad?
3: Wala lang po.
0: Oh, really? And then after noon na nagkakilala kayo, nagpalitan kayo ng Facebook account at saka nag-video call.
3: Oh, yes po.
0: And then, yun na, nagkita na kayo. Eh, maganda din ba si Ashley?
3: Maganda naman po.
0: Ah, napugihan din ba si Ashley sa'yo?
3: Yes po.
0: Oh, nakailang bengbang na kayo?
1: sabihin
0: mo naman.
3: Opo.
0: Nakailan na?
3: Isa lang po.
0: Ah, isa lang? Isa lang? Bakit isa lang? Isa lang ba yung kaya mo?
3: Yes po.
0: Hindi ka kasi umiinom ng turbo. Eh. Kasi pag uminom ka ng turbo, titigas yan sa'yo at titindig-tindig talaga. At saka pag titindig-tindig niyan, mapapaano talaga siya?
3: Sir?
0: Oh, yes, sir.
1: Yes?
3: Nag-ano lang sana po, sir, na bigyan niya ako ng advisor kung ano sana. Kasi pinapa-ano nga ako dito, pinapalayas, sir.
0: Sir? Bakit? Bakit pinapalayas ka? Bakit?
3: Hindi kasi boto yung ano eh, yung pamilya sa akin.
0: Hindi, ganun talaga yan. Pag, siyempre naman, naano lang yan, na parang nabigla lang ba? Kasi ang bilis-bilis ng panahon. Nung umalis si Ashley, siyempre, di nila in-expect na si Ashley makakahanap ka agad in less than 1 week ng boyfriend na pupunta dyan agad-agad sa bahay. Kasi nung bahay ba yung ano, inistihan nyo?
3: Yung di namin kakilala po.
0: Hindi, what I mean yung ano, yung bahay na ano ba, tinutuluyan ni Ashley dyan, yung may-ari, yung tiyahin niya?
3: Oo, yung tiyahin niya po. Pero yung tinitira namin po ngayon, yung ano, yung lumang bahay.
0: Oh, lumang bahay.
1: Kaninong bahay yan?
3: Hindi ko po rin alam kung kaninong bahay po.
0: Sandali ha, eto, mayroon lang akong itatanong. Si yes, Ashley, po. Single mom din ba? Tama?
3: Yes po.
0: Ilan ba yung anak niya?

0: kasi nagpaalam na rin po ako na maayos po eh.
1: Oh. Bago po ako na gano'n. Oh, pero meron ka pang sapat na pera bago ka pumunta dyan sa Kalibo?
0: Ay, wala. Ang dala ko pong pera po kasi mga ano lang po, mga to.
1: Oh. Bakit kasi tapos, nagmamadali kayo? Hindi nyo pinaplano.
0: Yun nga. Hindi, oh. Yun nga. Ang bala ko nga sana po, yung babalik sana po ng ano, ng...
1: Antike.
0: Oh, kaya lang po na ano nga, yung... Na-stranded kasi ako nung time na yun eh.
1: Eh ganito na lang yung gawin natin. Kasi syempre, di ba, nagmamahalan na naman kayo ni Ashley, tama?
0: Yes,
1: ganito na
0: yes,
1: lang.
0: Po.
1: Iuwi mo na lang muna si Ashley from Kalibo to Antique muna. Doon ka na. Kasi mas mabilis ka makapaganap ng trabaho sa Antique compare mo dyan sa Kalibo. Mm. Tama?
0: Mm. Oh. Yes po.
1: Iuwi mo muna. May pamasahe kayo.
0: Wala rin po eh.
1: Oh, ganun din kami. Wala pa kaming sweldo eh.
2: Kaya siguro against yung auntie niya. Kasi nakita niya naman na hindi ka pa financially stable.
1: Besides, nabigla lang yan. Oh, nabigla lang yan. Pero mas pinakamaganda dyan kasi lalaki tayo. I-prove natin na tayo talaga yung karapat-dapat para sa kanyang pamangkin. No? Oh, tulad ng... Yeah.
0: Yun din po yung ano ko po eh. Oh. Sana na ipapakita ko yun sa pamilya na kaya ko po.
1: Tama, tama. Tulad ng magbanat tayo ng buto na yes, talagang paninindigan natin na mabubuhay natin si Ashley kahit payat lang. Diba? Oh. Tama?
0: Yes po.
1: O sige, kausapin ko na naman ngayon si Ashley kasi tayong mga lalaki, tayo talaga yung didiskarte sa buhay-buhay. Tama?
0: Oh,
1: sige, kausapin ko ngayon si Ashley.
0: Ito po.
1: Sige.
3: Hello po, sir.
1: Ashley, tama ba yung nadinig namin na napasukan ka ng isang beses?
3: Aba.
1: Opo. Hindi mo talaga dinideny ang opo ka agad, ha?
2: Mabuti at honest ka.
1: Ito, malaki yung problema natin kasi pinalayas ka na sa bahay ng auntie mo. Tama?
3: Opo.
1: Then, kinausap ko yung boyfriend mo, wala ding trabaho kasi kaka-resign lang, pumunta dyan sa'yo.
3: Opo.
1: So, ano ba yung, yung sa inyong plano lang? Kasi nakapagbigay na ako ng hint sa kasama mong si Emil ba? Yung pangalan ng lalaki?
2: Si Emil.
3: Opo.
1: Nakapagbigay na ako ng konting
2: advice.
1: Remedyo general kung paano kayo, makakaahon sa ganyang problema. Ano ba yung pinag-usapan nyo? Dahil yan na yung nangyari. Plano nyong dalawa?
3: Plano po kasi namin na bobo kami ng pamilya. Kaya nga lang po, sabi ni Auntie kanina, kung pagpatuloy ko daw po yung ano sa kanya, pauwiin daw ako sa Romblon bukas.
1: Oh. Sandali. Yan sa part ng family mo.
3: Opo.
1: Kunyari, syempre, aayaw ka talaga sa plano ng auntie mo, tama?
3: Opo.
1: Kasi nasa tamang edad ka naman eh. Yung tanong ko, ano yung pinag-usapan yung dalawa ni Emil na yung kayo na para na sa inyong buhay-buhay?
3: Yung plano po kasi namin, magbubo kami ng pamilya ko po. Kaya nga lang po yung auntie ko po, parang nagahad lang po.
1: Hindi nga. Oo nga. Diyan na tayo na bubuo na kayo ng pamilya kasi meron ka namang pamilya na eh, di ba? Bubuuhin nyo yung pamilya. Ay, yung ibig kong sabihin, ano ba yung yung plano nyong dalawa? Ito na lang, para mas mabilis. Nakapag-usap ba kayo na sabi ni Emil, doon na lang muna kayo sa antiki uuwi?
3: Opo.
1: Yun yung dapat isagot mo sa akin. So, ano yung desisyon mo kung ikaw ba ay nag-a-agree sa plano ni Emil na pansamantala doon muna kayo sa antike while nag-iipon si Emil ng pera at maghahanap ulit ng trabaho?
3: Opo, agree po ako doon sa sinasabi niya po.
1: So, yung problema natin, pamasahe, papuntang antike.
3: Opo.
1: Oh, Dolpe, ikaw na magbigay dyan. Nasaan na yung blank check mo? Messenger lang natin.
2: Oh, pwede.
1: Oh, ilan ba yung, magkano ba yung pamasahe mula Kalibo papuntang Antique?

0: O anim kayo lahat, di ba?
1: So, magkano kayo?
0: Mm, magkano yung pamasahe from Calibo to Antique?
1: Ang Calibo po kasi pa from to Antique 450 po yung pamasahe po.
0: Oh.
1: Saling ako ng ano, tapos sasakay po ako ng tricycle mga 750 po lahat po.
0: Oh, isa-isa 'yan kasi anim kayo lahat.
1: Oh,
0: medyo malaki-laki din.
1: Mm.
0: Oh, 'yan na 'yung problemahin niyo. Wala na kaming magagawa diyan.
1: Hello. Sakit naman 'yun.
0: Ang sakit naman.
2: Hindi naman sa ganun, kaso lang, 'di ba?
1: Hindi, nga 'yung ano nga sana namin, sir, kung ano, okay lang namin, tatanggapin po namin. Pero kung wala talaga po, hindi namin po na na-expect yung ganun.
0: Hindi.
1: Ganito kami na lang po mag-ano.
0: Ganito na lang itutulong namin sa inyo. Kasi syempre, pare-pareho lang naman tayo na naghahanap buhay dito pare, no? Iba lang sa amin kasi kaharap namin microphone at saka parang ang pupugi namin sa social media. Pero sa totoo, wala pa kaming sahod ngayon kasi bukas pa. Oh, sa in the meantime, yung mga nakikinig sa atin, meron ka naman sigurong GCash number, tama?
1: Ay, wala po eh.
0: Paano ba 'yan?
1: Palawan na lang po sana.
0: No, GCash account number.
1: Yung ano lang sana po kay Ashley lang po, tatanungin mo.
0: Oh, sige. Sige. Oh. Hindi, ganito gawin natin. Huwag niyo nang pabukasan kasi i-ano na natin, i-grab na natin yung opportunity na naka-ere tayo sa lahat ng XFM. Mm-hmm. Kasi nakikinig sila sa problema ninyo. Yung problema ninyo is pamasahe galing dyan sa Calibo pa-uwi ng Antique. So, magbigay na kayo ngayon ng GCash number para malaman na natin kung mga magkano lahat yung mga tutulong talaga.
1: Kay Ashley niya lang po, tanong niyo ulit.
0: Sige nga, balik mo kami kay Ashley. Oo. Ito yung mahirap sa amin, ano? Mahirap na maghanap ng ano, mag-jowa. Mahirap.
3: Hello.
0: Okay, sige, ma'am, go ahead. Opo. Ma'am, available ba yung ano, yung GCash number mo?
3: Bukas pa po i-text pwede lang po kasi nandun po yung sa bahay namin, hindi po ako nakauwi sa amin ngayon.
0: Hoy, paano 'yan? Dali. Ganito na lang. I-follow-up ka namin bukas at tawagan ka namin sa number na ito, yung 0950, tama?
3: Opo.
0: O sige, i-save namin ito bukas, then mananawagan tayo sa buong XFM station sa program namin na hingi tayo ng pamasahe para makauwi kayo na Antique, di ba?
3: Opo.
0: Sige, yun na lang muna yung maitulong namin sa inyo ha, para then bukas siguro baka tamang-tama din darating na yung sahod namin. Makakadagdag din kami kahit mga 50 pesos.
2: Uy, malaking tulong na yan.
3: Thank you,
0: Pom. Sige, good luck sa inyo ni Emil. Eto, ganito ha. Ganito, Ashley ha. O, ayan. Diba, nagkakilala kayo sa program namin. Baka di naman kayo magtatagal. Yan, pag-isipan mong maigi yung desisyon mo ngayon kung sino ba talaga yung mas matimbang. Yung ante mo o si Emil. Kasi hindi nyo pa, alam namin, hindi nyo pa lubos kakilala yung isa't isa. Baka kung uwi ka doon sa Antique, baka iiba na rin yung ihip ng hangin doon at saka yun. Wala kang assurance. Kasi kakakilala nyo lang, hindi nyo pa masyadong kakilala yung isa't isa. O ano mo muna, tatagan mo yung ano, yung sarili mo at the same time pag-isipan mo talaga yung desisyon na buo na ba talaga nasasama ka kay Emil kasama ng apat mong anak. Yan ha. Yan.
3: Opo,
0: yung
3: thank you po, sir. Lagi po akong nanonood sa live lang kami-gabi po.
0: Oh, then bukas balikan ka namin, tatawagan ka namin para i-plug natin yung GCash number mo ha, para marami ding magpapadala diyan ng ano ha, ng pamasahe ha.
3: Opo.
0: Totoo na ba talaga yan yung ano, yung pag-ibig mo for email?
3: Forever na po yan, sir.
0: Uwe!
2: Evaluate mo muna lahat.
0: Ano mo muna ha? Totoo, hindi, sandali, totoo na ba talaga yan?
3: Opo.
2: Tapos ang ma-advise ko lang na mahalin din ni Emil yung mga anak mo.
0: Hindi naman yan valid yung advice mo.
2: Oh, bakit hindi naman
0: advisor valid? Advisor ka ba?
2: Sinabi ko ba? Kasi, pag ano, mahirap na eh, di ba?
0: Na ano?
2: Siyempre, hindi yung tunay ng mga anak yon.
0: Hindi nga natin sinisira si Emil.
2: Kaya nga.
0: Yung pinakamalaking magdi-decide talaga sa kanilang pagsasama, si Ashley na pag-isipan mo talaga ng 100%, ha? Na totoo na ba talaga yan?
2: Yes, at oo.
0: Tama ba yung bibig mo na nagsasabing
2: yung mo.
0: Siya na ba yung forever mo na si Emil? Ha? Di namin sinisiraan si Emil, ha? Pero eto, ha? Masarap ba talaga si Emil?
3: Opo.
2: Kaya nga, sabi ko,
0: patay tayo dyan. Ilang taon ka na nga, walang ano, wala nang kasama?
3: 5 years po.
0: Kaya pala. Hindi, baka nasarapan ka lang ngayon, baka sa susunod na araw,
2: nga,
0: iiba na yung ihip ng hangin yung sabi ko.
3: Hindi po, sir, hindi.
0: Hindi talaga mag-iiba na?
3: Hindi po.
0: Masarap talaga si Emil.
3: Opo.
0: Gano'ng kasarap? Sige nga, i-describe mo nga sa ano, sa tinig mo kung gano'ng kasarap si Emil.
3: Hello. Ano po yun?
0: I-describe mo, i-describe mo sa tinig,
2: sa
0: katulad
2: tinig
0: nito.
2: Mo,
0: kung nasarapan ka kay Emil, describe mo katulad nito. Oh. Yun.
2: Pwede na rin.
0: Ulit. I-describe mo ha, kung gano'ng kasarap si Emil, padinig nga. Ay. Sarap talaga
2: sige,
0: si Emil.
2: Sige, tagalan mo pa, tagalan.
0: Tagalan,
2: mo
0: sige
2: pa.
0: Nga, i-prolong mo nga ng konti.
2: Grabe.
0: Kayo na.
2: Kayo na talaga.
0: Ashley, tatawagin ka namin bukas sa follow-up namin, ha?
3: Opo, thank you.
0: Thank you po. Ingat. Bye-bye po.
3: Bye-bye.
0: Yan yung malaking problema natin, eh. Nagpo-problema na tayo kung may sasali ba talaga at tatawag at naghahanap.
2: Kaya
0: ayun,
2: na.
0: Meron na nga nagkatuluyan.
2: Oo, nagkatuluyan na.
0: Problema naman natin ngayon yung pamasahe.
2: Yes.
0: Kaya yung mga nakikinig sa amin, ano pang hinihintay nyo, tulungan nyo naman kami.
2: Dapat lang.
0: Kasi kung hindi dahil sa inyo, hindi sila mag...
2: Kasi sabi niya masarap daw si Emil. Eh. Pati Kim naman.
0: Iba din kasi pag 5 taon na hindi nakatikim. Oh,
2: siyempre,
0: eh.
2: Diba?
0: Diba?
2: Oo.
0: Kahit parang munggo lang yan, masarap na. Baka hindi niya pa nga yun siguro nakita eh.
2: Kaya nga eh.
0: Baka sinabi... buhok pala niyo yung pumasok, no? Hindi pa yung ulo-ulo, Dol.
2: Kaya nga.
0: Pero ang galing natin mag-Tagalog in fairness, ano?
2: Ha?
0: Parang na-improve yung Tagalog natin ngayon.
2: Baka ikaw lang.
0: Meron tayong mga malalalim na mga Tagalog,
2: mga salita,
0: eh. Oh, diba? Ang galing natin, no? Mm-hmm. Oh, daku-ulo ba?
2: Ang ulo-ulo, ya.
0: 42 minutes after 10, mabalik pa ang phone, palupon nyo si Katropang Troy Tisoy.
2: Kang si Katropang Troy Filangka.
0: Ito ang XFM, Katropa mo.
2: Exciting!

Betul pak ko. XFM. Balita kag impormasyon dira ko sa XFM. XFM. Damo ko na balaan.

0: to pain.
1: Ako si Hyder, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagpalanakit sa akong ngaliog. Ang sister pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Batya ko gid balang ipikto.
0: Sister pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister pain.
2: Symptoms persist. Consult your doctor.
0: Sa mga butika.
3: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. XFM.
4: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Xanthone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Xanthone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Xanthone Plus Gold. Xanthone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
0: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
5: Pag malaki ka na, dapat strong bones ka din. Kaya ako, I keep my family protected dahil naka-premium D3 kami araw-araw. Lalo na si Kuya, na isang athlete. Maganda ang D3 kasi nakaka-healthy din siya dahil may VCO. I am Tunet, a certified premium D3 user.
0: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.

0: Sige, amon na po niyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Kag, si Katropang Dolphy lang ka.
0: Hindi ka magalipat, mag-premium D3, your premium food supplement against viruses and bacteria.
1: And of course, ara man ang Sanson Plus Mangosteen and Malunggay Capsule, pinaka-epektibo nga herbal food supplement para sa may mga bukol-bukol, sis, kag tumor.
0: Ang Yes to All products ara mabakal sa Mercury Drug Stores, Southstar Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy nationwide. XFM call and text line
1: 0912-0076-793.
0: Tawag man ka mo sa Globe 0915-8311-431. Again, 0915-8311-431. Kaya damo, nagit bala subong ang mga estudyante ka, sutil bala, Dolph?
1: Amo na gani.
0: Basahan mo itong sa sumag. May ginbuno naman sa sumag. Amo kay na nagbalos to ang nagbuno kay una kuno ariya based niya sa police report no ang ginpasuni nga ang suspect ginsumbag una kuno sang biktima. Amo na ang suspect nagbalos nga ginbuno kag wala na sa kabalo kung ano to ang ginbuno sa biktim na
1: kay imagine nga,
0: na gadamo naman subong
1: amo
0: man
1: na gani.
0: Tapos kain na naman ang mga taga Escalante diri sa Negros. Ang mga parents, ginpangsugat ang ilang mga kabataan kay may natukiban na naman nga konvo regarding naman sa laway nga buluhaton sa sulod sang buluthuan.
1: Yan.
0: Ano na lang ni Subong ang
1: gakalatabo
0: sa mga minor man? May values education pa Subong Dol?
1: I think siguro.
0: Pa, no? May harap pa values education, guru. Sang una kita to. Bisan mahabuyan, tas ang eraser, kag matulukan lang, kag maamuneo, nga itong ditingkoy pala dito. Ano na di gani? Ang tawag ni Dolph, diri dapit sa may dulunggan, dapit niya rin. Driblo? Ano na di gani?
1: Patilya?
0: Sa may patilya, Mainata na ta gani sa patilya sang una gani. Disiplina na sa aton ikaduwa nga nanay amo na
1: mga
0: teacher.
1: Maestra, di ba?
0: Nga subong duha ras-ras matagani Japon.
1: Ngan. Idi ako ya kung ari lang gid ya honestly, kun ibalik lang gid ya ang daan nga
0: curriculum,
1: old school discipline abi kag curriculum as well.
0: Oo, no?
1: Oo.
0: Nga ano nga hindi taman guru ma'am. Pero ang napunteriya ko di Dolph tungod gid sang ano sang teknolohiya.
1: Ay ako agree man ko sa
0: kay may mga conceptualize na sila sa mga malauay nga hinimuan sa lain nga mga lugar tungod sang access bala nga makita
1: correct
0: nila sa aton nga internet no. Anong ta naman?
1: Kag isa pa may mga video games nga di ba do mga war
0: na isa pa gid na tiro
1: na ang isa sinada ka character ikaw mismo mo.
0: Oo.
1: Oh na amo na
0: ga Call of Duty man ko gani.
1: Call of Duty sa
0: ah hindi ka na iya makarelate kay wala ka na iya gampang.
1: Ang amo na.
0: Oh yes. Lain ang imo ginahampang ang pichuro ko ya imo ya.
1: Siyempre, masarap.
0: May caller to sa line number one. Good evening.
2: Isa try. Good evening, Troy.
0: Hindi man yung problema. Amon pang atubangon sa buong agabi. Problema
2: may
0: ni, hindi.
2: May gamay lang ang problema, Troy.
0: You deposit. Hindi may problema. Gidaw.
1: Magina nga dahil problema na to. Subong problema pag yan.
0: Nga, sudasod sa buong mga problema nga nagatululuhaw sa amon programan. Ngalan, anay, be?
2: Si Troy, siya to ang problema ko, Troy.
0: Dali lang, dali lang. JC sang?
2: Ang ililo sa Troy, ah.
0: Ang din to, amo to ang amon friend nga security guard?
2: Oh Troy, ang class doon na tanay, pero araw na sa subong, eh. Grito lang siya ang pag-ulang ng tawag na bulig.
1: Si
0: dali
1: ano?
0: Lang, dali lang.
1: Si Ashley?
0: Si Ashley, to mutong ginsugat mo last time, lain man tong pangalan niya o kung si Ashley kag si Arlene isa lang.
2: Arlene isa lang na sila.
0: Iyo, deposit yun.
1: Si Rinko Gidaw, hindi ba lang nagambal ka to sa nagligad nga?
0: Nga daw pareho sa tingog.
1: Tapos nagambal ka nga ikaw manigyapon ah.
0: Ti, dali lang gid ba lang? Dali lang gid ba lang? Migo? Ang ngalan niya ni
1: Jesse, Jesse
0: Migo, abi ko gani kung mayuhay man ang inyong nga pagintindihan na yung duha.
2: Dekin permisan ako sila Troy nga mapakasana kami tani sila pero wala man sa mabuti kin testingan ako na sa kay bala ko mapakan mata no ko mapa
0: Dubai
2: Saudi.
0: Aw, Saudi oh.
2: Pa Saudi. Di naglana ako kung ano na gilman siya. Sabi ko tampat sa ako na hindi man gali.
1: Te amo to gadi kagina ambal ko si mo nga amo ning class loan.
0: Ah.
1: Di ba? Amo pa para yung siya tingog ya.
0: Sa sining nga
1: hugada.
0: Sa sining nga hugada, madampig ko siya nga ante. Kaya nga ti siya nga tiya.
1: Ko na
0: kay mas nakakilala to iya tiya kay Ashley o kun si Arlene.
1: Correct.
0: I-compare mo ni sa ila ni nga duha si Jesse kag si Emil.
1: Hindi kay kun wala pa ni nag voice out si Jesse, wala kita kabalo nga amo nagaling plano ni
0: oh,
1: ano, di ba?
0: May problema si ano,
1: si Ashley.
0: Si Ashley or si Arlene kay gindungan niya kamo migo Jesse. Natilawan mo sa nagpatilaw man sa taga Antique.
2: Gani Troy, sige lang, may problema sa ako na kay ako na tampad siya at hindi tampad yun, tisyan ko lagi din sa kutob at least naglalaw ko din.
0: Ate, kay nag-voice out kapag itsabong nagapamati ito sila sa kalibo, laban-laban, lain man itong buot ni ano,
1: ni
0: Emil.
1: Why?
0: Why man?
2: Why a problem? Why a problem? Sa akin, Troy, welcome, ano, welcome naman ang sila na nga duwa, kasi alala ko naman, ano,
1: so, sa imo, yan, wala problema, eh, kasi, ato naman siya kay Emil.
0: So, nagpaubaya, nagpaubaya ka na, baligin, diga mo na lang siya kay Emil.
2: So, Troy, sila naman nga duwa, ano, mo ko sa kaplangga, eh, kung din sa malipit, isportaran ko na eh.
0: So, sa sini?
2: Aralan ko na sa imo asma, isportara sa, ano.
0: So, sa sini?
2: Sa totoo dyan, no, totoo dyan, aswa, eh, wala ko na pa sa Saudi. Hindi sila na lang ko, kundi kakutob, eh,
0: wala ka pa ka pa Saudi, may gimbaylo na sa.
1: Gintestingan mo lang gali. Kung sa mga kanta pa na willing sa tugon-tugon.
0: So, wala chance nga makulbak pa ko siya buwas nga i-plug ang yan number para gaan sila pamasahe.
1: Correct. Kahit base sa imo nga panugiron, do gintuntuyo man ka eh.
0: Kami gintuntuyo man.
1: Kami gintuntuyo man.
2: Sige lang, Troy, may problema. Ako mabuli pa ko na gani. Kung ano siya,
0: ay, hindi ya. Hindi ko yung hindi ko yung mabaton nga, mambal. Kaya nga, sige lang. Hindi kami yung mag-plug number. Yaya bala sa daya.
1: Kami ya, wala kami yung prangkana yung istorya. Wala kami yung tolerate sa bulaton nga amuna.
0: Oo, kay ti, siyempre, tarong ang amon nga ano,
1: pagpatigayon
0: nga pagpatigayon pagkatapos
1: sa
0: likod gali hindi gali tuod ang yagi na pangambal
1: double timer gali
0: ha? Hindi double
1: ano gin
0: two timer
1: amo na gani
0: mga double double body lang guro yang oh te sige na okay na deal na Jesse okay na at least nabalaan na mo
2: number ko na Troy.
0: Ha, ma-plug na lang sa number mo.
2: Ma-ano ako ng number ko para nga basic ko may araman nga.
1: Mapanita kaliwat?
0: Oh, sige, go ahead.
2: Oo, oh, mangita na lang ko sa ano ko na. Sige, 09-0964 7878-150.
0: Oh, sulita.
2: Ang 0964, Troy. Ang 7878 ang 150.
0: Okay, 0964-7878. Ano to galing tatlo da yun?
2: 164-150 sa Troy.
0: Ah, 0964-7878-150.
2: Oo.
0: Okay.
2: Ang dito lang Troy, ang ano?
0: Yeah, thank you. Bye.
2: Okay, bye-bye, Troy.
0: Balda si Ashley, si Arlene. Oo. Isa lang gidgali.
1: Amo na gani kita, di ba nagduda ta to sa nalikad.
0: Nga yati mo familiar ka tama si Ashley.
1: Tapos ang balo niya yang ano to? Nang
0: hindi ang yang drama sa aton sa Manila Salin.
1: Tapos si
0: ang lain gali kay gin padal-an sa gali to ni Jesse sing kwarta.
1: Sa kwarta.
0: Kay naga-expectar si Jesse nga sa Manila gidyalin si Arlene. Kay gali hindi gali. Sa kalibo lang niya gali si Arlene.
1: Amo na siguro nga nang hindi ang iya nga ante. Kahit nakita man sa ante nga daw tinunto ang iya nga obra.
0: Hindi, akilala na gisa sa iya nga tiya.
1: Nan.
0: Oh. T, ti wala taman to gin pakalain niya tiya ha.
1: Huwa.
0: Wala man tay nagdampig dayon ha.
1: Correct. Ka kuya wala kuya ga ano sa kay Arlene nga ano ha. Pero daw hindi lang bala nami ang imo ginhimo.
0: Basta kaya mambal kuya, this program is a paid broadcast. The views and opinions of the host or speakers do not necessarily reflect the management and staff of XFM.
1: Yan, correct. Pangayuan, ano nga daan niya sa ano ya, ah, ano? Sa kapatawaran. Di ba
0: lang? Uy, dali lang yun ba lang? Subong ba lang panyempo na sense mo, Dol, nga mas nagapangibabaw subong ang mga malain nga tao kisa sa mga maayo?
1: Nan.
0: No, ako na-notice ko gina sa siningatuig, puros na tanan mga malain ang nagapangibabaw. Meaning, madinalagon subong ang mga malain ikumparar mo sa mga may maayo nga buluhatun. Nagadamo na gid sila. So, paano ina natun tap na un?
1: Baka sa kamang yan, buwas man, no.
0: Istiwitis lang, guro, ah. Istiwitis.
1: Ilakot sa kamang yan?
0: Hindi, ang laya nga istiwitis. Amo nang sunugon para mag-aso.
1: Oh, pwede man.
0: Ang oras, 13 minutes after 11 o'clock. Balik pa ang phone, palupon niyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Katropang Dolphy lang ka.
0: Nagapamati ka mo sa XFM, katropa mo.
1: Exciting!

0: Handumubala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
1: Ako si Norma Oda, taga Sibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumutin na rin ko ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
0: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
2: Turbo.
3: Pakusog.
2: Turbo.
3: Pagdugay sa away.
2: Turbo.
3: Doble ang kalipay.
4: Pre, natong ganto nimo sa radio ad, bagura, murag exciting ning turbo ah.
5: Oh, pre, no? Asa man nato ni mapalit ning turbo?
4: Oh, sakto pre, oh. Naiduol na butika diri sa tuang barangay.
5: Sige, pre. Dungan ta palit ning turbo.
6: Turbo. Food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
7: Turbo. Wagas ang lakas.
6: Turbo. Food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
8: XFM Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
9: 2 years ako nakasuot ng eyeglasses. Hirap kasi hindi siya na. Minsan nagubuli pa. Pero malaking tulong sa akin ang Vision X Plus. Legit talaga. Tanggal pati eyeglasses ko. Kubala si Sheena Andres.
8: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika. Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Sanzone Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Sanzone Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.

0: As usual, zero pa din. May na mangkot. May ang gabi sa inyo nga duwa, Troy. Mangkot ko lang tani. Kung nga apirmi, may tulakbong si Dulpi lang ka. Siyempre ka obvious, sige na siyang sabat. Kanugon kung matunugan ang iyang hubon bala.
1: Na ang yubon-yubon bala. Ang buslot na mo.
0: Balo nagiging mo nga bagong bunag ni. Kinang lang gid nga may talokbong.
1: Nan.
0: Talok. Talok-lok.

0: Kung kakson mong yatalokbong do ulokbong.
1: Di actually, ginatabunan ko ni nga no kay wala labot nga antanan nga buga ari di sa akon.
0: We, seryoso na.
1: Oh, yes. Oh, tapos ang ano, may sinusitis pa ko nga daan. That's it.
0: Paluiluoy ka na naman.
1: Ako na gamba ko nga mapaluoy ko.
0: Amo na nga ilong ginasinusitis pa?
1: Balo ka na ginang wala takungad.
0: Pati ko tani kung daw ang ilong mo daw ang model sa New Zip.
1: Ari mo, mapati ko kinasinus na iya. Hindi, santon plus gold na lang gin.
0: Hindi na imo sinusitis.
1: Ano mang gali?
0: Synopsis of itis?
1: Amo. Correct! Amo na da.
0: Dagi-dagi wala.
1: Ano?
0: Oo, oh, yung bots ni sa atin ng mga viewers. nga pati ang mga nag-tulakbong na ano na, aga-ano, talokbong.
1: Makita nila,
0: no?
1: Oo.
0: Amo na ko nga tawag ni Gani, may punggod mong subong dusungay ako nagtanggal.
1: Doon ka bilog.
0: Nga subong pa kuya ginpunggod nga hindi nagita tuman kaya box sa guapay.
1: Kung nagatindog na ang punggod, doon si Batman.
0: Sungay kuya subong iya. Ina ano man ini nga to niya yung plastada sa mga gabi. Pero nilipay ko sa sining ano, sa sining episode sa aton program kay kadamo sa aton nga ano.
1: Oh yes.
0: Sa aton nga mga caller no, hindi ta maubusan. Mayari pag ito basi ko mapalo up ni.
1: Sige be.
0: Mangap e.
1: Hello.
2: Mangap e, may palo up din ako Troy.
0: Oy, may palo up again.
1: Palo up again.
0: Si Emil, ano si Emil ni. Si Emil ni.
1: Hello.
2: Ako to, Troy, si Olan.
0: Ah, dali lang. Sino line man to ya, si Emil? Taga din kay si Olan?
2: Line to, sir.
0: Oo, oh, taga din si Olan.
2: Manduriyo, sir.
0: Problema man ni mo, Olan?
2: Ikola po, sir.
1: Anong i-follow up mo?
2: Ayong kay Ashley na yun, saka kay ano yun, si Arfili. Sabi niyo sa akin, si Arfili.
0: Ah, marami siyang nabiktima.
1: Ay, grabe. Si Araceli man yung imo, lain naman na iyang ngalan.
0: Damo sa nabiktima.
1: Kaglain-lain iyang ngalan.
2: Baka una pa ang pangalan, sir.
0: Yung pakilala niya sa'yo, pangalan niya si sino?
1: Si Araceli, kuno?
2: Araceli.
0: Si Araceli. Si
1: Annalyn.
0: Arlene.
2: Pine Tony.
0: Ashley.
1: Kag si Ashley, isa lang galing katawo.
0: Meron pang isa, pangalan ng isa. Yung pangalan
2: ang
0: na isa.
2: Sa akin si Arcelie.
0: Oo. Oh.
2: Arcelie.
1: Grabe, no?
0: Nakapagpadala ka ba ng GCash?
2: Ay, magpadala sana ako, pero marami pala siya eh.
0: Oo, oh, yun. Man. Dapat lang update. Kasi yes. Maganda yun dahil updated ka sa program namin. Mm. Kaya naano mo. Nako-connect mo. Nako-connect mo.
1: Natimbang niya bala doon, natimbang niya.
0: Pero diba, meron ng ibang nag-text sa'yo nung nakaraang gabi, nung sumali ka sa amin?
2: Nag-text po sa akin, mga, ano, parang ayoko na sa mga, ano, mga single parents, manluloko.
1: Hindi naman lahat.
0: Hindi naman lahat.
1: Oo.
0: Hindi, galingan mo lang sa pagpili.
1: Kaya nga.
0: Ganito kasi pare yan. Ganito kasi yan. Wala namang may maluloko kung
1: walang
0: nagpapapaloko. Yun. Walang may naluloko kung walang nagpapaloko. Tama, Dol, pa kung Tagalog.
1: Correct.
0: Yun. Oh. So dapat, ikaw talaga yung pipili. Ganito gawin mo. Kung parang, ano, diskumpiyado ka sa kausap mong single parent, pwede naman yan mag-usap kayo, mag-video call kayo, pagkatapos. I-ano mo talaga, kung hindi talaga mag-video call, i-ano mo, decline mo.
1: Oo.
0: Oo, wag mo nang ipagpatuloy, hanap ka naman sa iba. Hanggat matumbok mo.
2: Pero kung yung talaga ano niya, sila, sa si, ano, si Emil yun, si, sana lang maging masaya siya, pero dapat hindi siya manlokan tao bago
1: kaya
2: niya
1: nga,
2: kilala si Emil.
1: Ang sa amin,
2: kilala niya si GC.
1: Yes, ang sa amin lang, kilatisin niyo muna bago niyo kayo, bago kayo mag- ano ng isang relationship. Oh,
0: naloko ka lang naman ni Araceli. In the sense na iba yung pangalan na ibinigay niya sa iyo, pero wala naman siyang may nakuha sa iyo at hindi mo rin natikman si Araceli, tama?
2: May balak ka na pumunta doon. Kasi ako, busy ako sa trabaho.
1: Oh, kaya nga, hindi mo siya natikman.
0: Hindi mo naman siya natikman. Tapos, wala naman siyang may nakuha
2: sa'yo. Natikman sa video call.
0: Ah, oh, pinakita? Pinakita din ba?
2: Hindi, lang, sa tawag lang.
1: Oh, kaya nga.
0: Kaya pala.
1: Ha talaga ang babaeng ito.
0: Oh, sige, save ko na lang yung number niya para kami na may mag-video call.
2: sabi ko, parang wala na akong diwala sa mga ano, single parents.
0: Huwag mong lahatin. Huwag mong lahatin.
1: Nagkataon lang na manuloko yung ano, naka-chat mo.
0: Marami naman kasi nag-text sa'yo, kaya nga sabi namin, kilatisin mo na. At saka, kasi pinagdaanan mo na yon na niloko ka ng single parent, pero huwag mong lahatin, hindi naman lahat na masasama, tama?
2: Kaya nga, idol, sabi ko nga sana na sana, kaya tanggap ko sana kahit mga bata niya eh, kasi yung ngayong uli, parang naano ko, parang hindi siya kontento, naramdaman ko.
0: So okay na yan.
2: Bukod lang pala sa ano.
0: Okay na yan kasi
2: okay na rin.
0: Oo. Yung pinuhunan mo lang naman yung ano mo eh, yung damdamin mo sa kanya.
1: Oh, diba?
0: Hindi, yung ano, yung feelings niya.
1: Kaya nga.
0: Yan lang naman yung puhunan, pero importante diyan hindi ka nakunan ng pera. At the same time, hindi ka talaga naloko.
1: Yes, at least
0: naloko ka lang sa ibang pangalan.
1: Yes, at least nalaman mo na.
0: Diba? So, ayan, good luck ha sa mga nagtitext sa'yo. Kilatisin mong maigi yung mga single parent na nakikipag text or chat sa'yo.
1: Yes.
0: Kaibigan, ang pangalan nga ito?
1: Ano nga yung pangalan mo?
2: Si Olan.
0: Yun. Kaibigan Olan, salamat po.
1: Yes. Kaya Olan, ang masasabi ko lang sa'yo.
0: Sa bakla ka na lang.
1: Sa akin ka na lang.
0: Yun.
2: Dapat nga, kinulukin na lang ako eh.
1: Oh, kaya nga eh.
0: Hindi ka ba nakarinig ng kanta? Yung kanta ng Dagtang Lason? Alam mo ba yun? Okay, mga

0: lang kami. Kaya ngayon bakla na lang ang aking ibigin. Makakwarta ka na, masupsupan ka pa.
1: Makakupang ka pa.
0: Pare, maraming salamat po. Magandang gabi.
1: Maraming salamat.
2: Sige po sa idol.
0: Paalam. It's 42 minutes after 11 o'clock. Mga tech on duty, salamat sa mga station manager sa tanang XFM station sa Negros Cagpanay Island. Thank you, man. Kag sa ngalan sa amon nga CEO, President Dr. Emilito Uy and Madam Olivine Uy, ako si Katropang Troy Tisoy.
1: Ako naman si Katropang Dolphy Langka.
0: See you tomorrow. Adios, amigos, amigas.
1: Muchas gracias.
0: Babosh.
3: Hala, ka-exciting!

0: kasi ng ating immune system araw-araw. Mangsaan Tone Plus Gold. May taglay na bioactive compound na alisin. Nakakapigil sa pinsalang dulot ng virus pati na mga bakterya. Saan Tone Plus Gold. Mas pinalakas. Mas pinatindi. Dahil extracted na ang pagkagawa. Saan Tone Plus Gold. Mambibili sa inyong mga suking butika.
1: Saan Tone Gold. Coffee Mix.
2: Ako si Merbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa world mo ang Saan Tone Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kaglutathione. Makapahubin pa sang nawong.
1: Saan Tone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nalakas. At gaganda ka pa. Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat, sakto lang. Parang Saan Tone Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits pa. Kaya, dito na tayo sa Saan Tone Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Saan Tone Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
3: Pananakit at panglalabo ng mata. Nasinabayaan ang pananakit ng ulo at nasusuka? Baka glaucoma na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panglalabo, pananakit, pamumula at pagkabulag.
4: Vision X Plus. Softgel Capsule. Vision X Plus. Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Taglay nito ang epektibong potent antioxidant tulad ng lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E na nakakatulong maiwasan ang glaucoma, cataract, tiridyo at iba pang problema sa mata. Vision X Plus. Softgel Capsule. Mabibili sa mga butika.

0: Narito na ang mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng high quality of vitamin D3 powered by VCO at Moringa Seed Extract. Mayamang mapagkukunan ng medium chain triglycerides na tumutulong upang kontrolin ang blood sugar sa ating katawan. Mayaman din itong mapagkukunan ng medium chain fatty acids tulad ng caproic, caprolic, capric at lauric acid na siya namang responsable sa pagbibigay sa ating katawan ng enerhiya at pangunahing namamahala sa metabolismo ng glucose at lipid sa ating katawan. Premium D3, your premium partner in health.
1: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo. Ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka. Kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
2: Santan Plus Herbal Soap.
3: Ako, si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santan Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat.
2: Santan Plus Herbal Soap. Gamit na! Santan Plus Herbal Soap.
4: Sister Pain.
5: Hi, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa dadlawang training, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki na dati kung akong lalisa. Sister Pain para dire-diretso ang training.
4: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
6: If symptoms persist, consult your doctor.
4: Ibilis sa mga butika.
2: Exit.

0: bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
1: Santone Gold Coffee Mix.
2: Ako si Roderz ang tanguli. Amo ka pamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko kapangapiman lang ko. Kape nga Santone Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione. Sugod subong tanan ko nga office mate. Nag Santone Gold Coffee Mix na.
1: Santone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santone kag vitamin D3.
3: Kasi si Lunasya sa una, gainom ko sang ordinary lang kape. Pero sige, aslog sa nga kong siyan. Isaga pala nukap ako sa Premium D3 Coffee Mix na ang akong ginakape. Adlaw-adlaw, okay gina nga akong tumatsyag. Wala na ko gasuka-suka. Wala naman ko gina-atake sang acid. Premium D3 Coffee Mix kid, ang the best na kape.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santone kag vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santone Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santone Gold Herbal Tea.
5: Mabibili sa mga butika.

0: mo'y ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
1: Tila ba may hangin sa tiyan?
2: At masakit sa pakiramdam?
1: Kabag yan!
2: Mag-Xanthan Plus Herbal Oil.
1: Isang pahid lang,
2: tanggal agad ang kabag.
1: Xanthan Plus Herbal Oil.
2: Ang pamahid
1: na all-in-one.
2: Sa presyong
1: magaan.
2: Xanthan Plus Herbal Oil.
3: Xanthan Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
4: Ako si Fiona, isang high school teacher. Sobrang stress lagi ako sa klase. Pero nang sinubukan ko ang Xanthan Vitamin C, naging ganado ako sa pagtuturo. At nagkaroon pa ako ng time sa aking anak.
3: Xanthan Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Sister Pain.
5: Si Gary, saka service ko. May ara ko sa chronic back pain. Ako ginangako salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumaro ako sa inyong. Matyag ko dahil wala nagsakit ang ako likod.
3: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Mabibili sa mga butika.
6: XFM.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Daniel Francisco, dumanggin niya nara Palawan, dumalaki yung mga kumparikos bins, tapos pag napagod, yung problema ko sa kaskasuan ko, mga kaugaran ko, pinasolve nga ng Santon Plus Gold condition ng karawan ko, subok na subok sa akin yung Santon Plus Gold.
2: Mabibili sa inyo mga suking butika.
3: Ako si Manong Jude, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santon Gold Coffee Mix, ang kasama ko sa biyahe, araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
4: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
5: Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
6: Actually, okay naman sana ang mata ko. Kaso lang, may astigmatism ako. For almost 2 years, kong tinis ito until my friend recommended me a Vision X Plus. And yes, it is effective. No doubt. I am Cherry.
7: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
1: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-Premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take Premium D3 araw-araw. It's better to stay protected, kaya ikaw din, mag-Premium D3 ka.
0: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
2: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo!
4: Senthan Plus Herbal Soap.
5: Yan is ko lang na, Senyor Citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi makuha. Try Senthan Plus Herbal Soap. Nakuha yung skin ko.
4: Senthan Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani, mahamis nga kutis. Senthan Plus Herbal Soap.
0: Sister Pain.
6: Ako Galisilisa and I'm proud Sister Pain user. But one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iba nga nakapadula sang sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatyan ko.
0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
2: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Ibilis sa mga butika.
4: XFM.

0: Santon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Ron, nagbago ko ng discovery nga pang malakasan nga kape. Santon Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kaghimo sa gintingog nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Santon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetable at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen, isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
2: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
3: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
0: Mabibili sa mga butika.
4: Eggs.

0: Wow, guapa ni Guruay. Nami kutis, ha, miss? miss?
1: Ha?
0: Oh, ma? Ikaw na?
1: Oo, oh, guapa sa kunay. Tungod miss ang Clear Skin Herbal Soap.
0: Clear Skin Herbal Soap?
1: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
0: Hala, tingala ko naghuben ka.
1: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
0: Ma, baklan mo mangko sina ha?
1: Oo, abaklan ta ka. Pero dali lang gidbala. Diin tagali mabayad sa tuition mo.
0: Oh, galit. Diriyo.
1: Ay, dali na.
2: Kating pabalik-balik lang, gamit na ng Samsung Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Samsung Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Samsung Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan. Samsung Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C.
3: Ako si Avon, isang estudyante. Laki ang pasasalamat ko sa Samsung Vitamin C. Pagbuklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado at always alert.
2: Sunfall Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa New York. Sister Pain.
4: Ako galing si Arjo. Isa ako kapanday. Apiktado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tribe. Sahit sakit gidi akon mga kasukasuan. Maayo lang. Mayara na Sister Pain. Kasing lang madula. Dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
2: Sister

0: importante ang kalusugan. Kaya pagdating sa suplemento, ito ang nasa listahan. Ang palaya, spirulina, garlic, malunggay, at mangustin. Mga sangkap ng Santone Plus Gold. Nakatutulong sa magandang pangangatawan with proper diet and exercise.
1: Mahalagang paalala, ang Santone Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Santone Gold Coffee Mix.
3: Ako si Stella, ang bago ko nga paborito ng kape, ang Santone Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong panabor, kag ang nagustuhan ko gidya sa Santone Gold Coffee Mix, bangod sa may collagen, kag glutathione. Mm. Sobrang ito nakatipid, bangod nga hindi ko nakinanglan pa magbakal sa collagen, kag glutathione.
2: Santone Gold Coffee Mix, gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanahas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
4: Uy! Boy! Gising!
5: Ano ka ba? Kaya aga-aga?
4: Natutulog ka?
5: Lalamya-lamya ka sa trabaho?
4: Magkape ka?
5: Mag-Santone Plus Coffee Mix ka nga? Tarahin mo na para maging alerto ka.
2: Santone Plus Coffee Mix. Kape na? Gamot pa! Mabibili sa mga butika.
6: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check! Regular exercise? Check! VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus VisionX Plus. Ayos yan!
7: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
1: Xanthone at vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
2: Premium D3 Coffee Mix.
1: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at vitamin D3 ka pa.
3: Bili na!
1: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
4: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Xanthone Gold Herbal Tea. Gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Xanthone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Xanthone Gold Herbal Tea.
5: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, hamis. Miss...
6: Ha?
5: Oh? Ma? Ikaw na?
6: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
5: Clear Skin Herbal Soap?
6: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
5: Hala, tingala ko naghuben ka.
6: Oo eh, ako paya. Kabalukay ni Clear Skin Herbal Soap, damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
5: Ma, baklan mo mang kusina ha?
6: Oo, abaklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Tiintagali mabayad sa tuition mo.
5: Oh, galit, diriyo.
6: Ay, dali na.

0: sakit ng katawan? Mag Santhon Plus Herbal Oil.
1: Sugar, Elban Boy na isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santhon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko, naalis yung sakit ng likod ko.
0: Santhon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santhon Plus Herbal Oil. Santhon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
2: Ako po si Mariel, isang negosyante. Late na ako kung matulog dahil nakatutok ko sa online selling. Laking tulong talaga ang Santhon Vitamin C dahil hindi ko ramdam pagpuyat ko sa gabi.
0: Santhon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Sister Pain.
3: Ako galing si Arjo. Isa ako kapanday. Apektado kaysa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga trite. Sahit sakit, hindi akon mga kasukasuan. Maayo lang, mayara na Sister Pain. Dasig lang madula, dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Mabibili sa mga butika.
4: Eggs.

0: FM.
1: Get ready, Cebu!
2: The biggest and most colorful running event of the year is here.
1: Join the Windsor ColorCon 2026 on July 18, 2026. Starting 3 a.m. onwards at City de Marie.
2: Choose your challenge, 6K, 12K, or 16K and run for a chance to win amazing prizes.
1: Four lucky winners will take home a brand new HonorClick 125 version 4 motorcycle. Plus, win 4 iPhone 17, 4 MacBook Nail laptops, 4 iPad A16 tablets, 4 Sony wireless headsets, 4 Huawei Watch Fit 4 smartwatches, 4 JBL Go 4 speakers, 4 Huawei FreeBuds, and many more exciting prizes.
2: Register now or visit a registration booth at Abiliana Sports Complex every Wednesday to Saturday.
1: For online registration, message Windsor on Facebook or visit windsor.ph.
2: Don't miss the fun, the colors, and the chance to win big.
1: Windsor's Color Run 2026. Run, celebrate, win!
3: Kasi rin po, mataas ang kolesterol ko. Laging sumasakit ang dibdib at nahihilo. Binago ko ang lifestyle ko. Hindi nawawala ang Xanthone Plus Gold sa akin. With proper diet and regular exercise, proven and tested, laking tulong para feeling healthy.
4: Xanthone Plus Gold, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Xanthone Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Xanthone Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Xanthone Plus Gold Coffee Mix.
4: Xanthone Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
6: Xanthone Plus Coffee Mix.
7: Ako si Janine, gustong-gusto ko talaga ang Xanthone Plus Coffee Mix kasi hindi ako nakakaramdam ng palpitations hindi katulad ng dati kong kape. Kaya masayang ako sa Xanthone Plus Coffee Mix.
6: Xanthone Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
8: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
9: Ko si Giselle Mandalo. Tinamaan ng kahoy ang sclera ng left eye ko. Malabo ang paningin ko for almost 3 years. Nag-take ako ng Vision X Plus. Sinubukan ko lang at naging okay naman. Effective talaga.
8: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
10: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
11: Pag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
10: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
12: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo. Ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka. Kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
14: Seven Plus Herbal Soap.
15: Norma Oda, Tagasibalong. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
14: Seven Plus Herbal Soap.
16: Bili na!
14: Seven Plus Herbal Soap.
17: Katropa, yari na ang aton winner sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
18: Ako si Marvin ni Ilhamora Mortel, sang Ongkaharo, Lulu City. Nagapasalamat sa XFM, kay Dr. Rimilito Oy, sa akong nadagaan nga 3,000 pesos cash. Gani kamo mag-intraman sa Santon kag XFM, libu-libong papremyo.
17: O, ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
19: Kung mamati ka sa XFM.
20: Sang una, wala kumayo may nabalaan.
19: Kung mamati ka sa XFM.
20: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko ang meaning sang social distancing. Ari ka di, pero ang nobyo mo, ara sa iban.
0: XFM.
16: Patropa mo!
21: Exciting!
22: Sister Pain.
23: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa dad na trini, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki na dating ko akong lansa. Sister Pain para dire-direcho ang trini.
22: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. No! Sister Pain.
24: Symptoms persist.
22: Consult your doctor. Bibili
24: sa mga butika.
25: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: Ora Sex FM Radio Patrol Iloilo alas 4:11.
1: Exciting Pilipinas!
2: Exciting Pilipinas!
3: Suguran ang imong aga sa 100.7 XFM Iloilo
1: sa Exciting Pilipinas!
2: Exciting Pilipinas!
1: Exciting sa impormasyon! Exciting sa balita! Exciting sa istoryahanan! Exciting Pilipinas!
3: Pangu na! Mata na!
1: Exciting Pilipinas! Pilipinas!

0: Pilipinas! Exciting Pilipinas na mga katropa, maayong aga siyudad kaga probinsya sang Iloilo.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Saliwat, good morning! Maayong aga mga katropa, maulanon nga aga. Kamusta nga aton nga aga mga katropa? Kamusta aton nga bugtaw sa mga bagulang bugtaw da? Siyempre ang iba rin, nag-hiod-hiod pa. Nag-check sang ilang ang mga cellphone. Nag-higda pa. Iban gusto pa magbalik tulog. Bungod man mga katropa daw kanami, gadya magtulog subong, no? Malamig ang aton nga tiyempo. Kay man nag-tulutalithi, nag-ulan-ulan. Diri sa syudad sang Iloilo. Ganun lang sa iban pag inaton yung mga areas sa kabanwahanan diri sa probinsya sang Iloilo. Kamusta nga aton nga tiyempo dira? Sabay pang okay man. Pansin ni nami gid magtulog kay maulanon ang tiyempo. Inasang kaagahon. Gid ang ulan mga katropa, hindi mo na kinanglan mag-electric fan. Kay bungod man nga malamig ang chem. Anyway, sa ton nga mga katropa, good morning. Sa mga wala pa da nagabugtaw, bugtaw na mga katropa. Exciting Pilipinas na. Taga-subong aga mga katropa. Ako ano inyong makaupod. Lalo sa inyo sining regular nga anchorman kay katropang Alvin Dennis Arabang. Ako ano inyong makaupod mga katropa, katropang Janzin Crisostomo.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Tugtog kita alas 5:30 karon sa aga mga katropa. Magatalakay naman kita sa mga nagapanguna ng mga balita kag impormasyon. Biligid lamang sa XFM 100.7 Iloilo Exciting Pilipinas Program.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Pero bago ang tanan, ato na nga ginatamyaw ang aton nga mga katropa, listeners and solid supporters. Mga class members, nga I know, aga pa nagburugtaw kagina. Especially sa mga may mga appointments pala subong. It's a Tuesday mga katropa. Last day sang bulan sang Hunyo. June 30, 2026 mga katropa. Subong ang last day sa first 6 months. Una nga tunga-tunga sang 2026 mga katropa. Was bao last 6 months naman kita sang 2026. Half na gid sang tuig mga katropa. Ay kamusta man ang aton nga first 6 months? Masako lang, no? Dukadasig lang sang panahon, mga katropa. Dugay-dugay, manog, ano naman, Disyembre. Pero mga bare months naman. O, subong pa lang, doon, no? Batsyagana natin ang malamig nga tiyempo. So, saliwat, mga katropa, no? Kumusta kamo? Mayong agagid, ha? Sa mga wala pa na nakabangon, bangon na, mga katropa. Especially sa mga Iloy naton, mga tatay naton. Ang iban sini wala pa nakatulog, especially man sa aton yung mga XFM taxi patrollers. Ang iban sini wala pa tulog, nagbiyahe, no, kaginasang kaagahon. Alin kagabi, no? Kamusta kamo mga katropa? Kamusta aton nga biyahe subong? Ano maulanon ang tiyempo halin pa sang gabi? Madamo, kabay pa nga madamo ang pasahero. Bisan nga kaagahon kiti sa nag-ulan-ulan ni gani madamo sa tanyo mga pasahero ang preferred na lang mag-taxi para man niya hindi na budlay wala ma sa ulan pagin pa kung wala sang balon niya payong. Anyway, no, good afternoon, or I mean good morning. Good afternoon na eh. Saliwat, good morning gid sa tanyo mga katropa nga nagatutok na sa tanyo pagpangalagad. This is XFM 100.7 Iloilo. Sa itong mga OFWs nila, mga overseas Filipino workers nga nagaupod man sa aton via our Facebook pages, nagaupod sa aton nga Facebook Live sa XFM Radyo Patrol Iloilo kag XFM Iloilo 100.7. Mayong aga sa inyo mga katropa. And of course, atong gid nga ginatamyaw ang mga nag-celebrate sang ilang birthday today, ha? June 30, 2026. Happy, happy birthday mga katropa. And of course, sa mga nag-celebrate man sang ilang anniversary, happy anniversary man, no? Sa itong mga katropa. Happy, happy birthday, ha? And happy anniversary sa mga katropa natin nga nag-celebrate. Iban sini katropang John Ray kay kahapon piyesta to sa may Barotac Viejo. Ang iban nag celebrate man kahapon or kagabi eh. Eh may bilin pa tada. Si katropang Bea pa. May bilin pa dang handa. Syempre may ara pa. Ang iban sini nga mga handa kaya gani nang maglabot isa ka semana. Ang iba naga ano nagid man nagaluto sina sang damo bala. Damo man sobra, no? Gina ref lang na freezer. Tapos bilog nga semana mulang na inyo sudan. Galing may iban man nga ginapadala na lang, no, sa ilang mga bisita kay ang iba nagahambal kanugon man, no, mag ano man, baga mag lain lang, magpanos lang bala. Hindi man makaon na dayon san pa maref, may iba niya mga ano eh, may mga iba niya mga putahe nga kiss bisan i-ref mo pa basta mahamo lang, no, dasig mag panos. Ang ibang ginapadala na lang sa ila nga mga bisita para hindi man mag ano, no, hindi man lang ihaboy na lang dayon sa may mga fiesta da. Fiesta pasubong. Kamusta ang aton nga celebration mga katropa? Sabay pang tauhay lang, no? Wala lang sang kinagamo, wala lang sang inaway da, patsyanay da. Kung celebrar bala, celebrate lang. No need na yung magpakita pa sang kaisog. Ay, kus, ano lang, no? Gabisita ka lang. Ka man taga dira mga katropa, o ikaw pa ang una man, ikaw pang isog-isog. Anyway, sa itong pag pangalagad, good morning gid, sa itong mga katropa nga bago lang nagbukas man sang ilang mga radyo. Good morning, nakapangapi na balang tanan? Sa mga wala pa dat nakapangapi, kaga gusto pa lang magpangapi mga katropa. Amat-amat na kamubangon, mag-stretching na mga katropa, magpasalamat sa Ginoo. Isa naman ka-adlaw nga ginahatag sa aton. Another day, another opportunity mga katropa, no, para sa aton nga buhas damlag. Siyempre, sa aton nga mga katropa, kung susubong nga aga, basta mo ni gani ang tiyempo, bawo kanamit, gid mag higup-higup sang mainit nga kape. Kani kung nagapangita ka mo mga katropa sang kape nga natural, puno sang bitamina kag mineral mga katropa, kaya makabulig pa para sa nga kayong lawas. Santon Plus Coffee Mix na mga katropa. Sa mga coffee lovers din na, nga hindi gin maka-absent sa pagpangape, dapat at least once a day makapangape. Galing kung kaisa sa tamaan taman pangape, dasig man kita mag hyper acidity or ano ba na mag lain na to nya chan agong kis agapulaw kita gatingala kita hindi kita katulog sang maayo kon gabi. Pero ginapaminsal tayo na samtang gahigop kita sang kape. Ha? Gatingala ka mo nga hindi ka mo katulog kon gabi ay dali grabe ka mo magpangape. Nagka-dua, tag-tatlo kabaso, magpangape sa isa kadlaw. Wow! Tikon ng kapeta pa mga katropa is like mga 3-in-1 nga ina. Puno sang magic sugar. Nakala ka mo, wow, pwede ka namit. Pero grabe man gali, no? Ang side effects, mga katropa, sa aton nga ikayong lawas. Pero sa aton nga mga katropa, nga mga coffee lovers gidira, may kape na, mga katropa, ang Yes Salt Incorporated. Madugay na ini, no? Nga ginainom. Ang paborito naman sang tanan, ang Santon Plus Coffee Mix, mga katropa. May mangustin, may moringa, kag may soya powder. Kani sigurado kamo, no? May mga nga may vitamina kag mineral. Puno sang vitamina kag mineral ang kada pagtimpla naton sang Santon Plus Coffee Mix. May lasa sang kape, may hamot sang kape, pero wala ni siya sang caffeine. That is why sang kaduwa katatlo ka pa mag-inom sang Santon Plus Coffee Mix sa isa kadlaw. Di magsula mga tong yatyan, mga katropa. Di kita magka-hyper acidity kag makatulog pa kita sang maayo kung gabi. Kaya wala ni siya sang caffeine. Amo na usually nagahatag sa aton or amo nang rason kung kaisa hindi kita katulog sang maayo kung gabi. Nagabugtaw-bugtaw kita. Kag para sa mga medyo young at heart na naton, kandara nga mga ano bala? Young at heart nga mga katropa. Kaysa nagabulubat siyag na sa mga hormonal imbalances, kasi mag init ang ulo, maimpito, or nagalain-lain balang ilang mood swing, kumbaga. Kasi hindi na balance ang aton yung hormones, mga katropa. That is why, sa mga katropa naton, perfect ini ang Santon Plus Coffee Mix. At man sa soya powder na may isoflavones, mga katropa, na makabuligid sa aton nga ikayong lawas. Kani ano pa ninyong ginahulat, no? Sa mga wala pa dan nakapangape, nangitaan nyo na, mga katropa, ang Santon Plus Coffee Mix. Himo sang Yeso Health Incorporated, FDA approved. Kawabakal sa mga butika sa inyong mga lugar, mabakal man sa Yeso Health Wellness Center sa Ayang Building, Ilocid, Barangay Arroyo, Iloilo City, sa atubang sang Midtown Hotel. Mabakal man sa Shopee kag sa TikTok Shop. I-search lang mga produkto sang Yeso Health Incorporated sa Shopee kag sa TikTok Shop. I-add to cart kag i-check out na, mga katropa. Santon Plus Coffee Mix. Nakakape ka na, may bulong ka pa, mga katropa.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Alas 4:25 oras sa XFM. Oh, sa mga wala pa na nakabangon, bangon na, mga katropa. Oh, I know, aga pa ni sila nag-preparar kay ti may klase naman subo. Sa mga estudyante naton nga timprano pa ang klase nila karon. Ang iban sini nagabugtaw gid timprano para likaw man, no, sa traffic. Pareho kahapon, grabe ang traffic kay ti basta Lunes gani. Sigurado traffic na yung mga katropa, no? Prano, halos ang tanan, kaya ito may flag ceremony. Pero subong nga Martes, di kay bangod nga medyo nag-ulan. Nag-ulan subong nga kaagahon. Ay, bansini ba, gaburaw man, ah. No, hindi magbangon. Pero ito ang iban, especially sa mga layo pa, no? Or mga parents naton, aga pa na sila yan naga, no? Nagabangon. Laban-laban, subong ganing, nagpulupangapi na ni sila. Nagluto na sang pamahaw. Kagabalon sang ilang mga kabataan. Eh, kamusta ka, modera, mga katropa? Aga pa nagbugtaw. Ang iban, basi wala pa bala nakatulog, aw? Mag-stretching lang anay, mga katropa. Exercise. Samtang nagapamati diri sa XFM 100.7 Iloilo.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: And of course, ginagreet agad ang aton nga mga katropa dira man sa may Molo Kapihan. Good morning. Kay Kap Bush Florentine, good morning. And of course, kay Kap Pato Kim Sing. And kay Kap Ising Villanueva, good morning, gid. Sang Kap Ising sa Pancit Molo. Ayd lang ang pagpamati and of course pag-tune in sa aton yung mga katropa dira sa may Molo Kapihan ay Plaza Molo. Good morning sa mga nagapulupangapi manda. Good morning, gid.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Alas 4:27 oras sa XFM. Sa mga nag-upod na sa aton subong aga, o sa mga nag-like kag nag-share sa aton nga Facebook Live, mga katropa, o mapamatian nyo man kami, ha, sa aton nga Facebook Live. sa XFM Radyo Patrol Iloilo kag XFM Iloilo 100.7. Don't forget to like, follow and share mga katropa. And of course, mapamatian nyo man kami via our official YouTube channel. I-search lang sa inyong mga YouTube application ng XFM Radyo Patrol Iloilo. I-like kag i-subscribe na mga katropa. And of course, ato nyo mga ano dira? Mga OFWs nga wala pa naka-download sa ato nyo official nga XFM Radio Network nga application, available sa gihapon mga katropa sa inyong mga Google Play Store. Wala pa sa iOS mga katropa. Pero sa aton nga mga katropa naton nga mga Android users, available na mga katropa ang XFM Radio Network nga application. Wala sang bayad, wala man sang monthly subscription. Perfect din sa mga katropa naton nga mga OFWs. Wala, hindi available ang Facebook, hindi available ang YouTube sa ilang mga lugar. Pwede gini ang XFM Radio Network nga application mga katropa. 24/7 nga audio live streaming. Pamatian yung tanan yung mga programa, mga musika, kag syempre mga drama. Digid lamang sa XFM Philippines mga katropa. Available na sa Google Play Store.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Good morning kay Ma'am Emily Altaliero. Nagaupod kids sa itong pagpangalaga. Of course, kay Sir Sherwin Marco Wi. Good morning sa mga nag-like, nag-share sa itong Facebook Live. Maraming ganyan salamat. And of course, thank you kids sa pag-share kag sa pag-upod man sa itong pagpangalaga subong aaga. And of course, sa itong pagpangalagad, mga katropa, sila sa itong mga pag-atalakayan yung mga balita kag-impormasyon later on, dali sa itong pagpangalagad, mag-check man kita sa hindi magdugay sa itong update sa panahon. Ito may mga issue subong rainfall warning, no? Dali sa province of Iloilo. Laban basi maulanon ang aton nga tiempo subong nga aga gid. So ma-check kita later on with the pag-asa man mga katropa sa updates sa panahon. And of course, no, pila sa aton nga mga pagatalakayon man subong nga aga sa balita lokal. Binini subong ang sitwasyon sa aton nga mga pamatan-on. Halin lang sang natabo to ang shooting incident dito sa may Tacloban City mga katropa. Syempre madamo sini ang naalarma man. Madamo man ang nakulbaan syempre para sa ilang mga estudyante. Kaya hindi natin tuod mabantayan mo ang aton yung mga estudyante once nga ara na sila sa eskwelahan. Kumbaga ang ano na lang sa ila, nagabantay na lang din sa ila is ang aton yung mga like for example mga gwardiya, and of course aton yung mga maestro kag maestra. Hindi aton mapaktan ang subong ang paminsaron sa mga pamatanon. Pila ka adlaw no semana na gani siguro do 2 weeks na siguro after ninyo to ang natabo sa may Tacloban City mga katropa, which is tatlo ang reported nga napatay kag 20 ang nagkalapilasan. Di ang update sa to mga katropa, syempre napasakaan na sang kaso ang 15 years old nga estudyante suspect no sang 3 counts of murder. At ang 14 years old yung turnover na sa DSWD. After sa to mga katropa, tandaan man ninyo nga may natabo man tong stabbing incident o ginapamuno niya man ang iya sini nga mga classmates dito man tuya sa may Cavite. Didri mga katropa, kahapon lang no, June 29 ay grade 8 student man diri sa Iloilo dito ni sa may Bacolod City mga katropa, sa isa naman ka high school ang grade 8 student gin

Kasi ang ano sini motibo. Wala pagin matulid sang tanan nga mga awtoridad. Pero may nagaluntad anay sini nga komosyon. Sa ato nga man mismo sang biktima kag suspitsyado. Si ang natabo sini. May ano ya, may dalayang kutsilyo. Ano kutsilyo ni or hinganiban. Ang ini nga grade 8 student nagdayon yun ning yun buno. Ang grade 7 student mga katropa. Ti mayo man kay naano bala, naawat man dayon, nadala sa ospital ang biktima. Galing ti na ano eh, may naagom gid sa kapilasan, kilas. Sa iya sining kamot kag kilid mga katropa bao. Sabi nga ano no, nga mga pamatan-on eh. Abala kung inaway. Ayan, kasi katropang dyan rin, nakagi ka man sa unang inaway. Ano, sa eskwelahan, sa baganay, no? May ara eh. May experience naman tanaguro tanan-tanan, no? Sa mga, ang wala lang siguro na experience, syempre mga ano natin, base may mga kaubayinan, ganyan natin siguro, may mga experience man ni gihapon eh. Mga classmates natin sa una. Galing hindi lang sumbaganay, ang ibang siniti, ano lang eh, like singgitanay, no? Pero wala na niya gasulod sa itong pinsar, mga mamuno kagid, no? Or maniro. Siguro bisan ano mo pa kaakig sang una, nga mambal mo, naaway ka, ginabuli ka bisay mo mga classmates. Pansin na iya, mahibi lang. Mahibi, masugid sa teacher, sa maestro o sa maestra. Kasi patawag ka mo dahil sa principal's office. Pero subong niya mga katropa ba mag-inaway lang gani? Gabantayanay dahil sa guwa. Sa una, gamamu man na, pero way man na ginadayon. Mamba lang na nga, bantayan na kakaroon sa guwa. Ito na ma-inaway. Pero kis ang inaway lang na iya, no? Sumbaganay. Ano bala? Patayog-tayog ihi kung kaysa. Pero diri mga katropa, ang mga amunan ninyo klase sa nagapamuno, nagapaniro, naga, ang imo bala nga intent to kill. Even though nga hindi mo siya mapatay or ano, pero ang mga amunan ninyo klase sa violence o ninyo pagkabayolente mga katropa, o hindi lang niya insakto, tani. Mamba mo man niya okay ga inaway gin man sang una ang experience mo nang halos siguro talaga mga kabataan syempre i-defend mo man to o di mo kaugalingon di ba la di lang basta-basta nga pag sunlog si mahibi ka lang ang iban sina bisan mahibi pa na iya mabalos gina iya pero diri mga katropa ang mga munini nga klase nga ti kun halimbawa maano ikaw ibuli ka abi or butang tabi, hindi man ikaw nga ano abi no, victim sang bullying. Kumbaga ikaw man mismo ang bully mga katropa. Tapos amo niya ang imong klase sang balos abi. O para maka ano lang ikaw, maka lamang bala. Amuno timo kag maniro. Laina niya nga klase sang violence mga katropa, especially kung mga pamatanon ang involved. Ano ni ga sulod sa ila pinsar man? Kasi ga ano, gasalig katropang genre. Nga bisan makapatay sila, makapanakit sila. Kaya iti hindi sila yama ano, hindi sila yama mapriso. Da okay lang sa gihapon. Pero mga katropa sa amuning nga klase sang violence hindi ni siya ano kumbaga mahambala na to niya ay sorry lang kay ti mga kabataan na hindi man naguro yung chakto no ang iba na gani grabe nga pag discipline.

0: Ina sa ilas ang ilamagi ni Kano. Nagkarabali lang na ang hanger. Ang ano lang nina? Gakaratabog lang na ang kung kaisang balde, kabo. Ano lang da ang mahaboy sa imo kis asang imo nga ginikanan, di bala? Pero subong abe, wala man natong ginabaso ng mga ginikanan, no? Kahit mahambal na ton, mas mayogin man na yung ginapalangga nato natong mga kabataan. O galing kung ginatolerate natong mga katropa ang mga kasalanan or sala nga ilang nga ginahimo. So pareho naman lang na nga kita man ang nagaguba sa itong mga kabataan. Gani kung makahimo sila sang ano, sang sala, mas mayo na lang nga disiplinahon naton. Hindi man siguro man gid kinahanglan nga magdurugo dang iyang kamot or iyang hita para lang madisiplina. Pero ang importante ang insakto nga pagdisiplina, insakto nga pagpainchende. Kay subong nga panahon, amuning violence mga katropa nga nakikita natin. Although nga nag-exist naman isang una, pero hindi amuning nga classes, hindi ka muni ka rampant bala. Hindi ka muni ka lapta. Especially sa mga eskwelahan man, siguro mas mayo gid man nga i-secure pagid. I-secure pagid, no? Siguraduhon pagid na ang mga estudyante ang wala nga nagadala sa mga muning klase sa hinganiban. As we all know, kahapon, no? Kaupod sa nga ton nga mga katropa, nga mga interns, mga student interns, mga katropa, in check Manila, ang pila ka mga eskwelahan dito sa siyudad sang Iloilo, aga province of Iloilo, mga katropa, as to sa inspection bala sa security sa mga eskwelahan kaga mas mayo gid, no? Ayo man nga ti ang siguro mostly or if not all nga mga eskwelahan ang nagapatuman na gid sang mas hugot nga seguridad pag-abot sa mga mga deadly weapons or bisan mga matalom nga mga gamit sa mga estudyante, mga katropa. Kisa lang, hindi mo na pagpadaloon tuod sa ballpen or gunting. Iti kinahanglan man ina tuod sa itong nga mga sa itong nga mga subjects kung kaisa, especially kung art subject, kung sa tanan nga subject, kinahanglan mo git ballpen para magsulat. Ang iban pagid nga mga subjects na kinahanglan sang especially kung may mga artworks bala, kinanglan gid sang mga gamit nga pang panghimo sang ilang mga projects. Ang importante lang sini aside sa pag-check abey, no, sa mga mga deadly weapons, siguro ang intervention gid sa mga kabataan. Mas mayo ni at least once a month siguro may mga ipatawag or may mga assessment sa mga kabataan. Especially kay ti subong hindi na itong ginahambal na lang nga ang depression ko, no? Hindi makita sang bata lang. In case hindi man mabatsyagan lang sang aton nga kaupod. Kaya kita gani mismo, di ba? Hindi na itong mabalaan nga may depression na gali kita. That's why nga importante man siguro sa itong mga kabataan, especially sa itong mga eskwelahan, kag sa mga ginikanan man, nga hatagan sang time, hatagan sang tiyempo, nga istoryahon or i-assess ang ila sining mga kabataan, mga katropa, kag sa ila sining mga barkada man, pero nga mga kaupod bala. Nagapati man ka mo sina, nga tell me who your friends are and I'll tell you who you are. di bala? May mga amuna ang dahil nga ginahambal, even though nga hindi kagid o wala kagapanugid sa imong ginikanan, pero mabalaan na nila kahit kilala nila ang imong mga perme nga upod. Mabal karon si nanay or tatay ninyo nga, ay si naman ang perme mga upod, halong-halong kagida or likaw-likaw ang kananada, kaya ba si ikaw naman da ang sunod, which is the common tendency sina. Mambal ang sudyante nga, ay, Mas kilala ko na yatay si Amuni. Hindi na siya muna nga klase sang tao ah. Pero may mga instincts munda na nga ton yung mga ginikanan nga amuna mga katropa. Hindi man dapat naton pag noon, pag i-deny or hindi naton pag ano lang bala? Nila to pag sapakon. Kisa may mga ano na sila, kabalo man na sila. Naging hambal nila nga pakadto ka pa lang, pabalik na ako ba? Wala sa mga ginikanan naton, damo na ako na nabatian. Eh. Which is may ara ginaya point. So kabay pa no, sa muning classes ang hitabo. Kabay pa hindi lang ni matabo diri sa Iloilo or sa any provinces taman no, na madugangan ang muning classes ang insidente. Although man bala tong gid ni malikawan kay ti especially kung makagwa na sila sa mga eskwelahan kisa involved gihapon is ang mga estudyante ay man hambal nila i-ban na kuno dapat ang mga video games, mga violent video games nga amo na kuno ang rason man kung nga naga violente ang mga pamatan-on. Agree man ka muna mga katropa. Ikaw katropang dyan, Ray, agree ka man na. Ako no, mga ginahampang ta sa cellphone, sa computer. Amo nang rason nga nagabayolente ang mga pamatanon. O, ano si katropang dyan, Ray, nag-disagree. Siguro ako, kung papilion, abe, hindi man kita makahambal nga hindi gid siya makaapekto no, kasi may mga pagtuon gid na nga ginahimo man mga katropa. Pero kung aton nga basehan nga kun ang violente nga mga video games abi ang aton nga basulon halimbawa no, or aton abi nga itudlo lang ano kuno amo nang dako nga factor kun nga nagakabayolente ang mga pamatan-on subong. Siguro halinsang una damo na siguro mga serial killers mo. Kidding aside mga katropa, kay ti halin pa na sang una. Tempo pa na sang 1990s paguro, no? Siguro mga ano pa lang ko, grade school pa lang ko guro, ara na yung mga violent video games, computer games. So siguro sa pag ano man naghihapon no, sa pag ano bala, sa wagalingon man niya disiplina mga katropa, self discipline. Iti ang ano to ng mga video games. Pinakita ko to nga, to hindi man to violent nga game, hindi man to ano, mahambala ito nga violente abi nga mga hampang. Pero why man aton ginadepensahan no, why man kita nag-aapin abi sa mga ano nga ni mga naghimo sa mga violent games per se. Pero when it comes sa pagdisiplina abi sa mga kabataan mga katropa, na hambalan nila ito last time na it takes the whole village, a whole community para mag padako sang kabataan. So ay nga although nga damo nga factors kun nga amo ning nagakatabo no, sa mga kabataan, as always ang disiplina nagasugod git sa panimalay. Kung wala man kita pakialam no sa aton nga mga kabataan, basi iba na lang ang madisiplina sa ila. Kung hindi kita makadisiplina sa ila, basi lain na lang ang tao or basi ang mga otoridad na lang madisiplina sa ila. Namian man ka muna.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Alas 4:47 oras sa XFM. Kaway pa no, sa aton yung mga katropa diri sa Iloilo, kaway pa hindi lang muna matabo no. Especially hindi lang mambalaton may involved nga may mapatay git. Ban abi ang init bala sang ulo, kaaki kun kaisa ipaupok nyo lang sa video games mayo pa. kung na nugid man ka mo, kung na bad trip ka mo, nakaaway ka mo na, ipaupok pala sa video games. Well, ano na lang ta, ML 1v1. Ako ka, tropang Jan Ray. 1v1 na lang ah. Oh, at least, bisan, kapila pa ka muna mag mapatay sa ano, sa mga video games, sa ML, for example. Wala sang problema. Oh, kung sino maperde, baka lang sang ano, sang soft drinks, ayos na. Kailangan mo na ba lang ang mga klase, sang competition, sang pagbabalhas, kumbaga. Hindi nga pisikalan, gid mga katropa. Ipaagi na lang sa hampang, ipaagi na lang sa challenge. At least wala sang bukol, wala sang pilas, wala sang kabuhi nga madula, mga katropa.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Alas 4:49 oras sa XFM. Do aga pa kita nag-misa, katropang Jan Ray. Pero anyway, no, sa itong pag-pangalagad, mayong aga gid. May ano si katropang Jan Ray, may tugda man sa o. Wala na yan sa mga video games, kundi nag-depende na sa pagdisiplina sa ginikinan. Ba, correct gid! Correct gid na iya. Ang muna galing na-mention, anong gagina nga ano, ang disiplina, nag-sugod na sa panimalay. Kundi man ito pagdisiplinahon natin kabataan, lain nga tao ang madisiplina sa ila. Ang worst pa sina kung ang otoridad na, no? Ang madisiplina sa ila. Si sa prisuhan sila disiplinahon. Tinamian man ka muna.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Hindi ikaw ang madisiplina sa imong kaugalingon niya bata, kundi ang police, DSWD. Imagine nyo lang katropang Jan Ray, ikaw gani, di ba, kung kaysa hindi mo gustong sakiton lang or isang pitkon na lang sang iba niya tawa yung mga bata, di ba? Smayo na lang na nga ako na lang mapitik sa iya. Kamu man na dapat mga katropa sa pagdisiplina sa itong mga kabataan. Although naman ba, kamu nga lain-lain na iyong pagdisiplina, which is your choice, gina na iya. Inyo na iya nga class, inyo na iya nga right, inyo na iyang obligation, kumbaga. Pero mo na gani, sa insakto, no? Ang palumdum lang natong diri, kung hindi nyo gusto nga disiplinahon nyo kagalingon nyo bata, sino pa disiplinahon nyo? Ha? Ang DSWD? Ang kapulisan? Kung amo na, laban kung maghimo gimang sila sang sala at gagin tolerate man naton ti laban sa ulihi either DSWD or ang kapulisan na lang madisiplina sa ila.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Alas 4:51 oras sa XFM. Nabypass lang yung mga ginikana. Paminsaron nyo man kung kaisa ang muning klases ang mga pamatanon subong. It's never too late pa siguro, no? Ang balabing mapag-o pagid sila. Alas 4:52 oras sa XFM. Ang ining oras ay dulong sa inyo sa Santon Plus Gold. May mangustin, may ampalaya, may malunggay, may garlic, kags, perolina, mga katropa. Sa mga katropa natong dira, nga nagapangita sang suplementong natural. Ay nakapangita man sang suplementong makabulig sa aton nga ikaayong lawas. Mapabasko aton nga ikaayong lawas, mga katropa. Ang Santon Plus Gold na, mga katropa. Especially kung may ara ka mong mga diabetes, may hypertension, sakit sa puso. Sabi gini mga katropa, ang Santon Plus Gold. At syempre sa mga hindi gusto magkabalatian, perfect gini mga katropa ang Santon Plus Gold. Bagod man, ang kada kapsula sa Santon Plus Gold, ang puno sa vitamina kag mineral, halin sa malunggay, sa ampalaya, sa spirulina, mangustin. 100% nga herbal extract, mga katropa. Kaya makasigurado ka mo nga ang kada kapsula sang Santon Plus Gold ang puno sang bitamina kag mineral. Di man always no makakaon kita sang malunggay or ang palaya man abi or bisan ano na lang manggustin nga ni no. Kisalang kita makabakal man sa amuning mga klase sang mga produkto. Kisalang man kita makakaon kung makachempo. Kahit siyempre, mas paborito. Gadya ang mamoy. Paborito ang manok. Paborito ang baka. That's why nga mga ano, no? Tasig kita magkabalatian man. Pero kung buligan kita, buligan natin ng pagalingon niya mag-inom sang Santon Plus Gold, makasigurado kita mga katropang healthy atun nga lawas. Himo sang Yasu Health Incorporated ay makasigurado ka mo nga dekalidad na produkto ini no sang Santon or sang Yasu Health Incorporated. Bakal sa mga butika sa inyong mga lugar, mabakal man sa Yasu Health Wellness Center sa iyang building Ilocid Barangay Arroyo, Iloilo City sa Tubang sang Midtown Hotel. Mabakal man sa Shopee kag sa TikTok Shop, i-search lang mga produkto sa Yasu Health Incorporated sa Shopee kag sa TikTok Shop, i-add to cart kag check out na mga katropa. Santon Plus Gold. At syempre sa mga nagatumarda sa Santon Plus Gold, no, basi may mga natipon pagit kamudira ng mga ano banig sa Santon Plus Gold. Pwede nyo na mga katropa nga himuon nga proof of purchase ha. Kasi ginahaboy nyo ya bala. Panugon ina mga katropa, pwede nyo ina magamit as proof of purchase sa Santon and XFM libo-libong pa premyo. Ha, kung maubos nyo na ang 10 capsules na ba, isa ka banig sang Santon Plus Gold. Hindi nyo pag ihaboy ang iyan ang abanig mga katropa, itago nyo kag isulod sa white envelope. At syempre ibutang inyong pangalan, edad, address, pirmahan, inyong cellphone number, kag ang isulat man ang proof of purchase ng inyong gingamit. Kag ipadala ina mga katropa diri sa aton nga studio sa lot 13 and 20 Villa Consolacion, Barangay Tabuk Suba, Haro, Iloilo City. O pwede man dito sa aton nga clinic no sa Yasu Health Wellness Center sa iyang building Lucid Barangay Arroyo, Iloilo City. Kaya aton man dira nga drop box. Kag aside sa Santon Plus Gold nga capsule, pwede man kamo makahulog no kung may ara kamo dira sang Santon Gold Coffee Mix, no? Confirmi ka mo nagainom sa Santon Gold Coffee Mix isaman sa mga produkto sa Yasu Health Incorporated na manamit na may glutathione kag collagen pa para sa mahamis nga kutis. Santon Gold Coffee Mix mga katropa, 5 ka sachet no asang Santon Gold Coffee Mix is equal to 1 entry. And of course sa mga nagagamit man dira no, syempre sa mga tatay natin dira, mga kalalakihan na. Isang Turbo Dietary Supplement for Men. Duwa man ka, ano na, duwa ka capsule. Or I mean, isa ka banig sang ang Turbo Dietary Supplement for Men, mga katropa. And of course, sa mga nagagamit man sang Premium D3, isa man ka banig, mga katropa, is equal to isa man ka entry. Ano hindi nyo pag-ihaboy, ha? Ang inyong mga, ano na, putos sang inyong ano sang or banig sang Premium D3 sang Santon Gold capsule or Santon Plus Gold capsule kag Turbo Dietary Supplement for Men kag sa Santon Gold Coffee Mix ang 5 ka sachet niya na mga katropa is equal to 1 entry. Siyempre ipadala nyo diri sa aton nga studio kasi kamo na ang sunod nga magadaog sang 3,000 pesos 3,000 ka pesos mga katropa nga weekly prize kasi kamo na ang next nga weekly winner. At siyempre sa mga ang ginahulat-hulat gid sa tanan ang grand draw, hulat kamo din na kay i-announce mo natin ang grand draw mga katropa, which is ang magadaog sini 50,000 pesos ang first prize, 30,000 ang second prize, kag third prize 20,000 pesos nga cash, kag may consolation prizes nga 5,000 pesos nga cash each. Pulo ka mga pulo ka mga consolation prizes ang ihatag man mga katropa. Kaya mag-intra na sa Suntone and XFM, libo-libong pa-premyo sa XFM Philippines kag Yesu Health Incorporated.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Alas 4.58 oras sa XFM. Ma-break ano kita mga katropa. Kay matimpla kami ni katropang John Ray sa Suntone Gold Coffee Mix. Isa sa mga produkto sa Yesu Health Incorporated mga katropa. Aside sa manamit nga lasa kag manamit nga kape, may collagen kag glutathione na makabulig nga pampahamis sa aton nga mga kutis. Pampagwapo, pampagwapa. Suntone Gold Coffee Mix mga katropa. Mabalik pa ang Exciting Pilipinas pagkatapos lamang sa mga importante nga pahibalo.
2: XFM.
3: Pakiramdam mo ba ay lagi kang pagod at madaling dapuhan ng sakit? Subukan ang Suntone Gold Herbal Capsule. Mayaman sa malunggay at mangustin. Kilala sa kanilang antioxidants na tumutulong sa pagpapalakas ng resistensya. Kasama pa ang bawang at spirulina para sa dagdag na proteksyon ng katawan. Alagaan ang sarili sa natural na paraan. Suntone Gold Herbal Capsule.
4: Ako si Manong Jun, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Suntone Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
5: Suntone Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
6: Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat, sakto lang. Parang Suntone Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits. Kaya, dito na tayo sa Suntone Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa.
7: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet plus regular exercise plus Vision X Plus. Ayos yan!
8: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Nandito na ang mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibo na Premium D3. Pinakamayamang mapagkukunan ng exogenous ketones. Ang exogenous ketones ay may kakayahan upang pabilisin ang proseso ng ketosis sa katawan na nagdudulot ng mas mabilis na metabolismo nito. Mas mabilis na metabolismo, mas malusog at mas malakas na katawan. Kaya ano pang hinihintay mo? Uminom na ng Premium D3 araw-araw.
10: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturo dietary food supplement for men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men. Para sa mga lalaking tigasin.
11: 7 Plus Herbal Soap.
12: Norma Oda, taga Sibalong. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Suntone Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
11: Suntone Plus Herbal Soap. Bili na! Suntone Plus Herbal Soap.
13: Kung mamati ka sa XFM.
14: Sang una, abi ko kung ginaabot ang nobya ko, may regla.
13: Kung mamati ka sa XFM.
14: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko na kung ginaabot sa wala kwarta.
15: XFM.
16: Katropa mo!
17: Exciting!
18: Mga katropa, exciting!

0: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
1: Oras sa XFM, alas 5.02 na sa aga. Nagabalik mga katropa ang Exciting Pilipinas! Sa gihapon ka po ninyo katropang Janzin Crisostomo. Sa mga bago lang nagbukas ang ila mga radyo, good morning! Sa aton nga bugtaw mga katropa, maulanon gihapon da sa inyong lugar. And of course, sa mga wala pa da nakabangon, amat-amat na mga katropa, especially sa mga estudyante, no? Sa itong mga ginikanan man nga nag-preparar para sa ilang duty, sulod man sa ilang duty subong aga. Amat-amat na mga katropa magbangon. Laban-laban, damo naman ni siyang pasahero. Dami naman ang traffic karon sa aga or subong aga mga katropa. Ay, bangod man sa maulanon, damo ang nagburaw. Damo gid ang maburaw kay basta muni ganyang tiempo buko nami gid ya maghigda. Magbatang pa, no? Hindi man ay magbangon, no? Well, 5 minutes pa, 10 minutes. Ibot ka lang alas 7 na. Pero anyway, good morning sa itong mga katropang bago lang nagbukas ng inilang mga radyo kung nagupod sa itong pagpangalagad. Saliwat, good morning, good. Kay Ma'am Apple Tabanda, good morning katropang Janzin. Have a nice Tuesday. Sige, thank you so much, good Ma'am Apple Tabanda. And of course, kay Sir Larry Faliera Dula. Good morning katropang Janzin. Kag sa tanan nga katropa sa XFM Iloilo. Kay Ma'am Emily Altaliero, good morning sa liwat. And of course, kay Sir Sherwin Marcuwi, good morning. Kay Ma'am Rowena Manuel, dira sa may San Carlos, Anilao, good morning. And of course, dira man sa may Kulob, Anilao, Iloilo, sa Aranwes, kag sa Rites family, sa barangay Kulob, Anilao. And of course, sa mga katropa, taman dira sa may Dangulaan, sa Miatafal family. Kaga Bragancia family, good morning gid sa mga katropa itong dira sa Anilao, Iloilo. And sa liwata, kahapon, happy fiesta sa Barotac Viejo, Iloilo. Subong Martes, June 30. Ano kung di naman subong ang may mga fiesta, katropang Jan Ray? May katuan nga karon fiesta? Ay, sus. Why na? Ang kalabanan gyud man bi mga fiesta taga ano mo every month of May. Dalagi na yung mga kadamo sa mga fiesta halos kada adlaw may bag-o nga banwa, bag-o nga barangay nga naga-celebrate sang ilang kapiestahan. Anyway, sa tong pagpangalaga ti subo nga June 30 ba tigsuril do na mani. It's well do day katropang John Ray. 15:30 ni mo ang aning mga special day para sa mga nag-aubra, sa mga empleyado, kay ano, especially sa mga ano subong daw mga private sectors, ano susubong gid ni ang ano mo ang special day kun sa mga government workers May kada bulan sang Mayo, ang sa private sector ni kada bulan sang Hunyo. Diba la? Gets na nila ah. Eh laban-laban damo naman ni karon ma-order online. Ang iban to nag ano na lang inahulat na lang ang check out. Ano? Tigurotom day. Kahapon ang ano ano na Petsa de Peligro. Tisubong Tigurotom. Tapos gid ni. Kasi bala maano pa haw, ma-July 1 pa haw.
0: Exciting Pilipinas. Exciting Pilipinas.
1: Ay hindi gid kapuli. Ay nako. Pala 5:06 oras sa XFM. Ginapakadlaw talang ko mga katropa. Katropa dyan radio, galain man. May hindi digid karon makapuli mo. Pero anyway, sa tong pagpangalaga. And of course, good morning galit da dira sa no. So may di ka may itiri ba si manipata nato. Si Mami da ni katropang era. Ang adapted nyo diyo. Good morning landa ko no. And of course sa mga katropa natin sa may 3S Eatery and sa Nunong's Eatery, and of course dere man sa may Caltex Gasoline Station, mga Caltex boys na tundra. And of course sa Petron Gasoline Station, good morning good. Sa may Acacia Eatery and syempre sa may Maymay's Bukuhan, always king nga nagpamati sa aton. Good morning. Kamusta aton nga aga? Oh, damo nang nagapabuka da. Pabuka sang buko. Nagigop-higop sang buko juice. Good morning, good sa liwat mga katropa. Alas 5:07 oras sa XFM. Kasalong nga pagpangalagad mga katropa. I-check naton na sini magdugay ang update with Pag-asa Iloilo. Check naton ang latest weather update sa buong. Kaya doon may ara nga orange rainfall warning ging patuman diri sa Aklan, Capiz, Antique, Iloilo. Isla sang Panay mga katropa. Are we expecting maulanon nga tiyempo today? Subong Martes sa mga katropa naton dira ti syempre balon gid kamo sang payong or jacket no or mga pangontra sa ulan so pang jansin ti di pa kuno magdala na lang sang butas kay kahapon na mutong ulan gulpi lang no grabe ang init kahapon sang aga. Tapos gulpi lang man nagamunog ang ulan. Okay, damo ang may estudyante ang especially dire sa may La Paz National High School. Tigin baha gito sila kahapon, ha? Ang iba na dala na lang kuno sang butas. So subong nga aga mga katropa, always kin magdala kamo sang payong. And of course, jacket kay dili na tumapaktan. Raincoat, especially sa mga estudyante man ato. Pag siyempre kung mahina ato nga immune system, namigin mga katropa nga may arak kita nga pangontra sa mga balatian. Ang isang Santhone Vitamin C. Ang vitamin C nga alkaline-based mga katropa. Di magsula mga ato nga chan kay Mangudman, nga non-acidic ina siya nga klase sang, vitamin C. Kay Mangudman nga alkaline-based. Balaan nyo mga katropa nga itong lawas hindi makaproduce ang iyakaugaling niya vitamin C. Importante ina no, sa pagbato naton sa mga balatian, sa mga bacteria kag viruses, ang vitamin C mga katropa. Pero mahimo kita mga kuha sang vitamin C halin sa itong mga ginakaon. Siyempre halin sa mga prutas. Pamilya kita sa mga citrus ng mga pagkaang mga prutas. Just like orange. Iban pa, Charmaine ko, no? Pero orange na iya, kaga lemon or ano pa da mga citrus ng mga prutas mga katropa. Rich in vitamin C. Pero pwede man ka mga katropa makatumar sang Santhone Vitamin C. Kay ginhimo na ina na para bastante gid no sa vitamin C ang kada kapsula mga katropa ang kinang naton sa adlaw-adlaw para pangontra naton no sa mga balatian kag sa mga bakterya kag syempre sa mga germs sa palibot. Importante ini nga ang vitamin C bastante man sa aton nga lawas mga katropa. Santhone Vitamin C ang alkaline based nga vitamin C mga katropa. Hindi magsula mga aton nga chan di kita magka hyperacidity sa Santhone Vitamin C. Magbakal na kamo no sang Santhone Vitamin C. Magbakal sa mga butika sa inyong mga lugar, magbakal man sa Yeso Health Incorporated, Yeso Health Wellness Center sa iyang building Yulo Street Barangay Arroyo Iloilo City sa Atubang sang Midtown Hotel. Magbakal man sa Shopee kag sa TikTok Shop, i-search lang mga produkto sang Yeso Health Incorporated sa Shopee kag sa TikTok Shop, i-add to cart kag i-check out na mga katropa. Santhone Vitamin C, ang alkaline base nga vitamin C, ang non-acidic nga vitamin C.
0: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
1: Alas 5:11 oras sa XFM. Check na ni mga katropa ang aton nga latest weather update with Pag-asa. Naka-standby na si Engineer Ferge Robin sang Pag-asa Iloilo sa aton nga latest weather update. Engineer Ferge Robin, maayong aga.
2: Yes sir, maayong aga sa itong mga tagpalamati. Sa latest analysis na ito, alas 3 na sa gahon, ginomonitor na ito ng pressure area. Kaya nasa kadagatan ng San Pascual, Masbate, samtang sa Munso naman, nag-asin ay Palawan. Kita sa Western Visayas, generally mag-alumo ng kalangitan, may posibilidad sa mga alakta ng mga pag-ulan pang-alakta-guob na dalas ang LPA. Samtang hina at pagpukisarangan ng hangin, halin sa nabagat na nakatunda ng mga ibang boundary sa Western Visayas, di makanay pagpukisarangan at mga pagbalod sa kaligtan. At ang temperatura, yara sa 35-30°C, low, putlak, alas 5-31 sa aga, ang matulog ini, alas 6-3 sa hapon. Ang muna itong late to update, ang direct pag-asa ililo, first win, madamog ina sa hapon.
1: Sige, thank you so much, good kay Engineer Ferge Rubin sa Pag-asa Iloilo.
2: Yes, yes.
0: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
1: So, there you go mga katropa. May low pressure area na kinabantayan ang Pag-asa subong na tempo mga katropa. And of course, may dalaman sa Southwest Monsoon. Expected gini naton nga maulano naton nga tempo. Yan isa na hambala naton kagina. Always kin magdala mga katropa sang raincoat or payong kalo, no? Good nga mo protektahan naton kagalingon sa ulan. Okay lang na nga mambal kita mabasa kita sa ulan, malaman na gihapon. Pero ang sakit mga katropa mo ng budlay. Especially sa mga nag-ubra na ito yung mga katropa. Budlay na subong. Kapin pa kung mga ubus ng aton nga sick leave. Hindi na kita maka-sick leave. Sa dason ano na, ang absent. Absent na lang gid. Wala na sang sweldo. Wala na sweldo hon. Kay permanent ng absent mga katropa. Mayugin na nga may ara kita nga pambato sa mga balatian dahil sa masakit mga katropa. Alas 5:14 oras sa XFM. Ito nga pagpangalagad sa mga bag-ulang nagbukas ang ilang mga radyo. Good morning. Saliwat, good morning gid sa ito nga XFM taxi patrollers and of course sa ito nga mga class members. Good morning gid sa inyo mga katropa. Kamusta ito nga tulog? Kamusta ito nga bugtaw? Ano ang iba nag-prepare na ni para mag-sulod sa ilang ano? Ilang alubrahan, mga duty naman subong nga aga. And of course, may mga klase naman natin yung mga estudyante. O, sa mga nagaluto, dira, kamusta? So, namit gid ng pamahaw ta subong haw. Good morning gid sa liwata. And of course, sa mga nagaupod man sa atin nga Facebook Live, mga bago lang nagaupod kay Ma'am Mary Ricabar. O, good morning. Good morning and happy Tuesday, Sir Janzin. Take care, stay safe and healthy. God bless you and your family. Sige, thank you so much, kid, Ma'am Mary Cabara. Good morning, mandala sa imo. And of course, no, sa itong mga katropa man, nag-upod kay Sir Vicente Losare. Good morning kay Sir Axel Abugadil. And of course, kay Ma'am Rosili Berha. Good morning. And of course, kay Ma'am Emily Altoliero sa liwat. Good morning, again.

0: alas 5:15 oras sa XFM. Basta mo na galing maulana ng tiyempo, daw apektado man ang internet connection, takatropang dyan, Ray. Loading lang. But anyway, no, good morning lang sa liwat sa itong mga katropa. Hindi na itong ma-mention ang tanan. Okay, naga-load ang itong nga, no. Basi nalamigan man ang internet connection na ito na.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!

Alas 5:16 oras sa XFM. Sa dugang pa natin sining mga balita, mga katropa. Update ni sa tandaan nyo ning doublet earthquake or doublet nga ano nga linog. When you say of doublet, mga katropa, duwa ka mga asod-asod nga mga linog nga lunsay baskog bala. Ibang iban sina once maglinog isa tapos sundan na dayon sang aftershock mo nang ginaano nila gina mention. Galing ari is pagkalinog tuman ka baskog tapos sundan naman sang isa naman ka tuman ka baskog pagid nga linog tawag ining doublet earthquake mga katropa. Ni ang linog dito sa may Venezuela, katropang dyan rin. Nakita mo mga videos ini. Isumbong mga katropa, based sa latest update, ara sa 1,700, masobra sa 1,700 ang recorded nga nagkalamatay sa ining magnitude 7.2 kag 7.5 nga linog dito sa Venezuela mga katropa. Grabing linog dito, no? Muning krulpaan man sa subong panahon. Kaya no, halos ang mga linog na nga nagakinatabo or nagaluntad. Mga kisaway na naga, ano, no? Arak na galabot, bala kisa sa magnitude 7. Kisa, basi yung labot pa, lapit magnitude 8. Ay, grabe na yung distraction mga katropa. Magnitude 6 lang gani daw hindi na kita maano eh. Yung mga lingin na ginatod nga ulo, di ba? Tapos damo na ng mga structures nga damage. Hindi man ano, hindi man mabalaton nga nagkalaguba gid. I mean, ay man sila nagtumba. Pero kaka-damage niya, bisan magnitude 6 pa lang gani. Te ano lang ay hankon 7.2 or 7.5 pang ning klases ang linog. Tamo gini ang maapektuhan mga katropa ba palayo lang diri. Tandaan nyo to last time dito sa may ito sa may katropang genre ang magnitude 7 man no around Mindanao area sa may Jensan. Grabe to gani ang numano no? Ang nagkalaguba. Swerte lang sa to kay ti ang mga estudyante sa eskwelahan naga-flag ceremony pa lang ara sila sa field no ara sila sa ilang gymnasium. Good luck sa to kung ara na sila sa ano sa mga classrooms nila ay may mga classrooms sa to nga nag-collapse gid. Pero diri mga katropa ang ining doublet earthquake or ang linog dito sa Venezuela. Damo pa ni ang ano eh ang ang nagpabilang niya missing ay in-expect ni ganing libo-libo or linibo gid no ang expected nga possible or posible nga nagkalamatay sa ining ano sa ining linog dito sa Venezuela. Makan mo katropon January sobra sa 800 ka mga buildings or structures ang nagkalatumba or nag-collapse bangod sa ining linog. Eh, damo pa ni ang wala pagyapo na kutkutan or maano bala wala pa na rescue or na recover. So gina ano gihapon gina expectar sa gihapon sa mga otoridad nga posible madugangan pagid ang ining numero nga 1700 nga ano nga mga or ang ining death toll mga katropa.

0: madamo naman ng mga pungsod ang naghatag man sang ilang bulig, kag naghatag man sang ilang mga, or I mean nagpadala sang ilang mga ano bala, sang ilang mga rescuers or responders para magbulig no sa ining mga rescue efforts, kag recovery efforts dito sa Venezuela. Damo gihapon ang ginatan-aw nga posible natabunan sa ini nga mga nag-collapse nga mga buildings kag structures dito sa Venezuela, specifically sa northern part sang Venezuela, mga katropa. Alas 5:22 oras sa XFM, kasadto nga pag pangalagad ang ini nga bahin sang Exciting Pilipinas, ang builing nga dulong sa inyo sang Vision X Plus. Sa mga katropa naton dira nga nagakurap-kurap, nagaluha-luha, nagahapdi, nagasakit ng ilang mga mata, magud man sa aton nga pagbabad sa aton nga mga cellphones, kapin pa kun before gid bala magtulog, kalabanan nga mga routine sang not only mga pamatan-on kundi mga ginikanan man naton, syempre mahigda, patyo ng suga, kag matanaw sang ilang paboritong Korean novela or mga pelikula, no? Kalabanan pa dira, kung kaisa, ano, patay ng suga, tama pakataas ang brightness. Makasanag, mga katropa. Ipot na lang kita, nag-hapdi na itong mata, nag-luha-luha itong mga mata, mga katropa, kag dagadugang pa ang pagkaburon. Good morning, kawan, mga katropa, ang mga balatian sa mata. Kaya isang glaucoma, pteridium, katarata, poor vision, no? Pag kadula sang maayo na ito nga pananawan, pagburon sa ito nga pananawan, mga katropa, Vision X na, mga katropa. Mag-tumar sang Vision X Plus. May lutein, may beta-carotene, may vitamin E, kag zeaxanthin. Agon makalikaw kita, mga tropa, sa balatian sa mata. Magtumar na adlaw-adlaw sang Vision X Plus. Himo sang Yasu Health Incorporated, FDA approved. Kamabakal sa mga butika sa inyong mga lugar, mabakal man sa Yasu Health Wellness Center sa Ayang Building, Ilocit, Barangay Arroyo, Iloilo City, sa Atubang, sang Midtown Hotel. Mabakal man sa Shopee, kag sa TikTok Shop, i-search lang mga produkto sang Yasu Health Incorporated sa Shopee or sa TikTok Shop. I-add to cart, kag i-check out na, mga katropa. Palanggaon ang aton nga mga mata, mag-inom sang Vision X Plus.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!

0: Alas 5.24, oras sa XFM, sa itong pag-pangalagad. Oy, good morning, gali sa liwata, sa itong mga katropa, dira sa may, ano, sa Paklibar family, dira sa may San Enrique, Iloilo. Nagamamati man sa aton, good morning, good. And of course, sa Sikugal family, dira man sa may Santa Barbara, Iloilo, good morning, good. Tag sa Tinya family, naman sa Binaliwan, Tigbawan. Good morning man, nag-monitor gid sa aton. Good morning ha. Thank you so much kid sa pag-monitor sa aton mga katropa. And syempre sa tuman yung mga katropa, naman sa may Barangay Suok, sa Arevalo. Might ayd lang nga pagpamati, always kid ginagapamati sa aton. Sige, sa itong pagpangalagad, alas 5.25 oras sa XFM. Daw alang-alang, nagitita sa itong oras mga katropa. It's turbo time na, turbo dietary supplement for men. May makakaglabuwas ka, kagbaskog ka, kung nakaturbo ka mga katropa. Sa mga tatay na tundira. Sa mga ano naton, sa lalakihan dira, nga medyo maluya na. Ari lang di ang Turbo Dietary Supplement for Men, mga katropa. Ibalik ang intimacy sa itong ni misis o sa inyong partner, Turbo Dietary Supplement for Men. May makakaglavowas ka, ganibaskog ka kung nakaturbo ka. Himnon, 30 minutes before ang loving-loving kay misis o sa inyong partner, para sa mas mabaskog na panindugan, Turbo Dietary Supplement for Men. 100% nga natural, safe, kag-effective mga katropa, Turbo Dietary Supplement for Men. Himo sang Yesu Health Incorporated, FDA approved. Kaya mabakal sa mabuti ka sa inyong mga lugar, mabakal man sa Yesu Health Wellness Center sa iyong building Ilocid Bangi Arroyo, Iloilo City sa Atubang sa Midtown Hotel. Mabakal man sa Shopee kag sa TikTok Shop. I-search lang mga produkto sa Yesu Health Incorporated sa Shopee or sa TikTok Shop. I-add to cart kaya check out na mga katropa. Turbo Dietary Supplement for Men.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Why nagkikita oras mga katropa sa itong pagpangalagad? Thank you so much kid ha, sa mga nagtuto kag nagmonitor kag nagpamati sa itong pagpangalagad sa bunga aga. Ligid lamang sa Exciting Pilipinas sa XFM 100.7 Iloilo. Thank you so much man sa itong naging technical partner kay katropang John Ray Bertis. Pangalan lang sa inyong regular anchorman. Talos ninyong pangalagad. Tropang Janzin Crisostomo, XFM News.
2: XFM.
3: Mga katropa, exciting dito!

0: FM.
1: Yes, to help.
2: Nandito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide. Sa programang The Secret of Health Nationwide. Tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine at Doctor of Ministry in Naturopathy. Hatid ng Yes to Health Inc. Incorporated, ang gumagawa sa mga mas pinalakas at mas pinaepektibo na produkto gaya ng Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3, Vision X Plus, Soft Gel Capsule, Santon Herbal Oil at Santon Herbal Soap. The Secret of Health Nationwide.
3: So, magandang araw sa ating lahat, mga kaibigan. Magpalang hapon po sa ating lahat. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Ito po ay atin sa atin ng Yes Health Incorporated at ng ating pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto. Sa mga kababayan po natin na gusto po makasubok ng mga ito, ay puntahan ang pinakamalapit na mga butika, parmasya dyan sa inyo pong mga lugar para maka-avail kayo ng mga products po natin. At syempre, lagi pong hanapin ang Tatak Yes to Health para po makasigurado ng inyo pong iinumin. Ayan po yung napapakinggan nyo dito sa atin pong programa. Sir Michelle Hinas po ulit, mga kasama po, mga kaibigan. At syempre, mga kapanayan po rin natin ang isa sa atin pong certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine. At syempre, ang atin pong celebrity doctor, Doc Algie Bakla. Doc, magandang hapon po.
4: Magandang hapon, partner Misael. Sa lahat na ating mga katropa na nakikinig, welcome muli po sa ating talakayan ngayong hapon pong ito.
3: Yan, so mga kababayan po natin, na gusto mong makahilubilo dito sa ating pong programa, just send your inquiries or your messages sa ating pong numero para mabigyan po natin ng mahaba-habang panahon. And ating pong text line 0969-609-6545. At huwag niyo pong kalimutan, i-like and i-follow ang ating pong Facebook page, Yes to Health Inc. and Yes to Health Naturopathic Clinic Philippines. At puntahan din po nila, puntahan niyo po mga kaibigan ang ating pong Yes to Health Clinic na malapit dyan sa inyong pong lugar para makapagpakonsulta, Doc. Mahalaga na titingnan po natin, na mamonitor po natin yung atin pong health. Kung ano ba yung present condition ng atin pong kalusugan. Baka po meron na nag-uumpisa dyan ng mga karamdaman na minsan hindi po natin nakikita. Minsan hindi nga natin nararamdaman, Doc, na nagtatago lang sa katawan po natin.
4: Oh, kasi hindi naman pare-pareho yung tinatawag nating vitality ng isang tao. Yung iba, kahit marami ng sakit, walang symptoms, saka hindi nila agad nararamdaman, kaya eventually lumalala na.
3: Yun.
4: O, kaya mahalaga din kapag medyo maedad na tayo, babantayin na natin kahit na kunting symptom lang. Lagi halimbawa kayong inuubo, sinisipon, lagi kayong nananakit ang katawan, kailangan din na agapan na agad. Yun yung principle kasi ng tinatawag na naturopathy or preventive approach to health. Holistic healing ang tinatawag yan. Kaya doon naka-align yung Yes to Health, paano natin matutulungan yung mga kababayan natin na hindi lalaki yung gastos. Kasi pag may sakit ka na talaga, ang hirap na marami ng gastos sa ospital sa pagpapagamot.
3: Tama. So ang mission po natin is more on prevention, mga kaibigan. Okay, mas maganda yun. At mas ano sa katawan po natin, mga kaibigan, Mas magaan sa katawan po natin. Pati sa bulsa, Doc, mas magaan-gaan.
4: Oo naman.
3: Pag ipiprevent na yung sakit bago pa dumapo ito sa'yo.
4: Parang sasakyan lang yun

0: sa mga sasakyan natin, di ba? Pinapaganda natin, meron tayong tinatawag na PMS, ano? Preventive maintenance, na meron mga pinapalitan, may mga chini-change oil, pinapalitan kung ano-ano mga parte ng atin po mga sasakyan para po mapanatili natin, ano? Na functional yung sasakyan po natin. Eh, how much our body, ano? Kaya minsan, Doc, mas mabilis pa nag-retiro yung may-ari kesa doon sa gamit niya.
1: Tama, kasi mas marami pang time na ginugol sa pag-maintain ng sasakyan. Maraming ganyan. Pagdating sa sarili, hindi nga makabili ng brief eh.
0: Ngayon na nga.
1: Bukas na yung brief eh. Pero kung gulong at gulong, di ba yung mapapaganda talagang napaka ano nila, sipag nila mag-maintain. So, tanda natin, mas mahalaga yung kalusugan, mga kaibigan, sa lahat.
0: Walang kapalit yan, mga kasama. Walang presyo na pwedeng pong papantay sa atin pong kalusugan at saka sa atin pong buhay. Ano? Kaya napakahalaga na atin pong ingatan at huwag tipidin. Ano? Minsan, tipid na tipid tayo pagdating sa kalusugan po natin. Ano? At sa ibang bagay naman, ang bilis natin makapagpalabas. Ayan, ang budget na yan. Pero pagdating sa kalusugan, ako, tipid na tipid na tipid. Ano? Kaya nga, pagka meron ng mga malalang sakit na hindi mo talaga kayang matipid, eh, dyan ka na tatagain naman sa gastusan, mga kasama. Ano? Kaya habang mas maaga, habang hindi pa lumalala ang mga karamdaman po na yan sa pangangatawan po natin, kumbaga yung first onset ng mga sakit na yan, ano? Yung unang pagpapakita pa lang, pagpaparamdam ng mga karamdaman, eh dapat bigyan nyo na po kaagad ng aksyon, mga kaibigan. Huwag pong tiisin, huwag pong baliwalain, ano? O ipagpaliban yung pagbigay ng pansin sa mga problema na yan. Kasi kahit na gano'ng kasimpleng sakit, lalala at lalala yon. At magdudulot pa ng komplikasyon sa iba pang parte ng atin pong pangangatawan. Ano? So mas maganda po makabisita sa atin pong mga Yes to Health Clinic para po makapagpakonsulta ng libre. Gagabayan po kayo ng atin pong mga trained alternative consultant. Kung ano po yung mga program na gagawin po ninyo, especially sa inyo pong diet. So also yung atin pong laging pinopromote, yung detox, ano? Paglilinis ng iba't ibang organs sa atin pong pangangatawan, especially yung yung mga eliminative organs natin, ano? Like colon, yung liver natin, yung kidneys po natin, ano? And other organs sa atin pong pangangatawan, yung kinakailangan mapanatili po yan na toxin-free, ano? Malinis.
1: Kaya ngayon yung partner, kaya yun yung principle, bakit kailangan natin ng piliin kung ano yung kinakain natin.
0: Yan.
1: Kasi nga, yun lang naman ang mission natin, yung mga parts ng katawan natin, i-maintain na in its optimum condition. Ano? Kaya yung ating company, Yes to Health, pinili din natin kung ano yung i-offer natin sa ating mga kababayan. Kasi ang hirap kapag ang iniinom natin, hindi naman talaga nakakasapat sa pangangailangan natin. So, for example, yung ating Santon Plus Gold, isang uri na supplement that is FDA approved, of course, ano. Ina-address dito yung hindi siya gamot, ha. Kasi yung gamot iba yun.
0: We don't claim it as medicine.
1: Kasi yung gamot, partner, it's a targeted therapy. Ibig sabihin, kung para sa pain lang, hindi mo pwedeng magamit sa ibang bagay, no. Medyo limited yung scope per medicine. Ang Santon Plus Gold is a food supplement because we believe that food is everything, okay? We can live without medicine, but we cannot live without food. Kasi kailangan mo lang naman ng medicine pag pinabaya mo yung pagkain eh. Di ba? Pag sablay yung nutritional support sa katawan mo, magkakasakit ka, so you need medicine. Mm-hmm. So, maliwanag ha, ang Santon Plus Gold, hindi siya gamot, pero mas malawak yung kanyang purpose because of its nutritional nature. Ano? Mm-hmm. So, anong ginawa ng company doon? Yung basic na mga condition that are commonly nagiging reason bakit maraming kababayan tayo ang maagang namamaalam sa daigdig. Yun talagang ina-address kasi unang-una sa lahat, di ba? Hypertension.
0: Yan.
1: That causes yung problema sa heart attack. Yan ang unang-una, no? Ano mga dahilan yan? Tumataas yung BP mo, tumataas yung fat sa katawan mo, at hindi nakokontrol hanggang sa maging panganib sa kalusugan, babara sa mga ugat natin. And yung diabetes, humahabol yan sa dami ng naidadalang komplikasyon sa mga taong tinatamaan ito. Yung pananakit ng mga kasukasuan, ganun din yung pagkakaroon ng maraming acid sa katawan, ano? Pagkakaroon ng mga bukol-bukol. So itong Santon Plus Gold ay ginawa na mayroon siya mga sangkap na nakakatulong in general para maiwasan yan. So yung mga mangustin natin, di ba? Which is the pinakamataas na kumbaga sa formulation, pinakamataas, each capsule, meron siyang 350 milligram of

0: pure extract of mangosteen, yung mga santones, ano? At meron siyang ampalaya, 50 milligram. May malunggay, may garlic, spirulina. Meron siyang tigpi 50 milligram. So ito, anong purpose nito? Meron siyang malawak na benepisyo sa katawan. For example, meron kang diabetes. O yung mangosteen, meron siya, di ba mapakla siya? Meron siyang anti-diabetic properties. Meron din itong ampalaya na pwede sa diabetes. And of course, malunggay and garlic. Itong mga to, magkakatuwang para ma-prevent natin ang diabetes. Pagdating naman doon sa problema sa daloy ng dugo, yung mga mabagal ng daloy ng dugo, yung mga laging may fat excess sa katawan, o meron tayong garlic, di ba? Which is good for patient with mataas ang cholesterol. Maganda rin siya sa mga mahinang immune system. O meron siyang moringa. Moringa, laging bida kasi very high ang kanyang nutritional value, ano? Tinatawag nga siyang superfood. So, ibig sabihin, itong mga to, sangkap na pinagsama-sama in high extracted form. Ibig sabihin, hindi mo na kailang pahirapan yung digestion at assimilation mo. Ay nasa isang kapsula. So, ang purpose nito, hindi para gamutin ng isang bagay sa katawan. Although, nangyayari nga yung mga kababayan natin, pag gumiinom nito, sasabihin nila, naku, gumaling yung high blood ko. Kasi ang hypertension is another nutritional problem. Ibig sabihin, lifestyle. So, talagang pag ang problema ninyo sa katawan, basically nutrition, ang tinarget because of its supplement, yung mga Santon Plus Gold, talagang gagaling kayo. Di ba? So, yun yung nature ng nutrition and supplementation. Kaya nga, sa mga nakikinig ngayon na nagtatanong, pwede ba sa akin yung Santon Plus Gold? Pwede. Kasi sa lahat ng tao, pwede ito. Basta kumakain kayo ng solid foods, you can take this capsule for prevention and rejuvenation.
1: So yun na, sa mga kababayan po natin, napakalawak ano, ng saklaw, sinasaklaw ng mga supplementation, especially yung atin pong nutraceutical grade ano, na Santon Plus Gold at iba pa natin mga produkto, mga kaibigan. Kumbaga, hindi mo siya malilimitahan sa ganitong problema lang o sa ganitong organs lang ng pangangatawan mo, kundi malawak yung ano niya, yung ginagawa niya sa atin pong pangangatawan. And every deficiency na mapupunuan po natin ng nutrition ng mga ito ay makakapagbigay benefits ano, sa iba't ibang parte ng atin pong pangangatawan. Ha? Maraming salamat, Doc, sa explanation ano, about the, sa atin pong mga FDA-approved na mga products po na ito, na kung ano yung nagagawa nito sa atin pong pangangatawan. Kaya po sa mga kababayan po natin na gusto pong masubukan ito at gusto nyo pong ma-experience kung ano po yung mga mararamdaman at maigagaan ng inyo pong pangangatawan pagka nakainom po kayo na ito, eh puntahan ang pinakamalapit po ng mga butika, mga parmasya dyan sa inyo pong mga lugar, mga kaibigan. At pwede rin po pala ito ma-avail sa atin pong mga Yes to Health Clinic na malapit dyan sa inyo pong mga lugar.
2: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit sa ang pagamutan ka na pumutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathic Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City Isabela Branch, Alfonso Street, Dupinan Centro East, Santiago City, Puerto Princesa City Branch, Unit 208, Second Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point Palawan Branch, Door Number 1, Jeco's Place, Poblacion, Brooks Point Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion, Sandoval Street, Rojas Palawan, sa Cuyo Palawan, Barangay Tenga Tenga, Cuyo Palawan, katabi ng Ferrolan Hotel, Davao City Branch, Door Number 2, Celpol Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Matina, Davao City, Tagum City Branch, Block 1, Lot 4, AMG Building, Villa Magsanok, Mankilam, Tagum City, Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City, ibaba ng bagong Pag-ibig Office, Bacolod City Branch, Number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City, at Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125, Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. araw-araw. Libre ang check-up at konsultasyon gamit ang high-tech machine na nakatutulong makita ang mga humihinang organs at nagkulang na vitamins at minerals. Free dietary guidelines para malaman ang dapat iwasan at dapat kainin para makamit ang tunay na kagalingan sa mga karamdaman. Yes to Health Clinic, your excellent partner in natural healthcare.
3: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag Santone Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santone Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika. Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Santone Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Santone Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika. Premium D3. Ang bago.
4: Ako si Carla. Narap akong pumika. Feeling ko laging may tumutusok sa likod ko. Masakit pag nasasagi. I take Premium D3 for 2 weeks na. Grabe, effective talaga.
3: Mas pinalakas, mas epektibo. Dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
2: The Secret of Health.
1: Balik po tayo mga kaibigan sa ating pong programang The Secret of Health. Kung meron po yung mga tanungan ha, huwag po may magtanong. Just text lang sa ating pong numero, ating pong text line 0969-609-6545. Meron nagtanong dito, Doc. Good PM, Doc. Ask ko lang po kung pwede ang Santone Plus Gold sa prostate enlargement. Thank you po. Lulito David po ito, 70 years old.
0: Pwedeng-pwede po kasi meron siyang mga sangkap katulad ng Santone mula sa mangustino na merong natural phytochemical na nakatutulong sa balanse ng hormone. Hindi lang sa lalaki, pati sa babae. No?
1: Mm-hmm.
0: Kasi ang prostate kasi nagkakaroon ng paglaki kapag dumarating na tayo doon sa process na tumatanda na tayo. So at the age of 40, bantayan nyo na yan. Kasi nagde-develop na, kasi normal naman yan sa tao kapag ang prostate ay, kapag tumatanda tayo, talagang medyo kumakapal yung prostate dahan-dahan. Mm-hmm. Ang problema lang dun sa iba, may mga nagtitrigger kasi na bumibilis yung pagkapal nito to the point na naapektuhan na yung normal na pag-ihi, nakakakaroon ng mga discomfort. So para makontrol yun, kailang balansin din natin yung hormones and also yung pamamaga ay ma-prevent. So pwede kayo mag-take na Santone Plus Gold. Dahil meron itong mga phytochemicals na nakatutulong na kontrahin yung pamamaga sa anumang bahagi ng katawan, hindi lang sa prostate natin. So ang pag-take po ng Santone Plus Gold, 1 capsule 3 times a day before meals. At sabayan po ito ng vitamin C, yung nanasilic vitamin C natin. Ganon din, maganda rin na samahan mo siya noong essential fatty acids mula sa Moringa, no?
1: Mm-hmm.
0: Na nandun sa ating Premium D3. And also, kailangan talaga iwas bisyo. Kung may bisyo kayo, iwasan nyo yung mga bisyo. Magbawas po kayo ng mga pagkain highly refined kasi yun po ang nagtitrigger ng abnormal cell growth sa ating katawan.
1: Mm-hmm. At isama nyo na rin ano, yung mga poultry products. Huwag po munang magkakain ano, ng mga manok galing sa poultryhan, itlog, ng mga ano, pati isda, Dok, ng mga tilapia, bangus.
0: Basta ginamitan ng artificial na pagpapalaki.
1: Yun.
0: Yung tinatawag na synthetic hormones ang ginagamit. Kasi alam mo, yung mga ano ngayon, hindi naman sa ano-ano, nung unang panahon, hindi pa uso yung mga 45 days, di ba? Eh ngayon, halos lahat ng manok ngayon, mas maano pa sa 45 days, mas maikli pa yung time na papalakiin sila.
1: Na-harvest na.
0: Compare mo doon sa mga organic, traditional, yung mga chicken ng panahon, yung mga native, ano, na it takes ilang months bago maging mature enough para katayin. Eh ngayon, talagang sa yung tinatawag na new technology na ginagamit, gumagamit sila ng synthetic hormone. Ako, eh kung paano nito pinalalaki ng mabilis din yung mga manok, di ba? Eh maaring ito'y maka-apekto rin sa ating hormone. So nagkakaroon ng mga abnormal growth sa katawan natin.
1: Yeah.
0: May mga pag-aaral na pong ginawa na ito ay sabi iwasan ito lalo na meron tayong mga bukol or yan, mga pamamaga na hindi normal sa ating katawan.
1: Yun, ha? At in terms sa hormonal balance ng ating pangangatawan, ugaliin po, uminom ng Santone Plus Coffee Mix. Mga katulong ito kahit papano sa mga kababayan po natin. Hindi lang po pang sapat ano, sa pangangailangan natin na pagkakape. Nakakatulong din po siya in terms of benefits ano, sa pagbabalanse ng hormones sa ating pangangatawan.
0: Oh. So, kasi meron ano yan, partner. Meron niyang soybean.
1: Mm-hmm.
0: Na yung soybean ay may isoflavone.
1: Yeah.
0: Isoflavone, very important siyang phytochemicals, lalo sa mga kalalakihan, para mm-hmm. balansehin yung ating hormone.
1: Mm-hmm.
0: Okay? So, may isoflavone yan, may genistin yan. So, itong mga ito ay galing sa soybean na nandun sa ating Santon Plus Coffee Mix. Napakagandang araw-arawin, lalo na kung ikaw ay lalaki at gusto mo ma-prevent yung mga bukol-bukol o paglaki ng prostata, maganda po yung sangkap na nando sa ating Santon Plus Coffee Mix.
1: Yun. May nagtanong po dito, Doc. Tanong ko lang po, paano po inumin ang Santon Vitamin C? Hindi po nawawala yung sipon ko. 65 years old po ako.
0: Pag na kayo ay nasa punto na may sipon, ang suggestion ko, kasi ang one capsule is equivalent to 500 milligram.
1: Mm.
0: Okay? So, sa amin, kaya pwede mong i-take up to 5,000 milligram per day sa panahon na meron kang sipon. Ibig sabihin, pwede ka mag-take ng tatlong kapsula sa umaga after kumain, sa tanghali after kumain, at sa gabi after kumain. So, since ito'y non-acidic vitamin C, hindi ito magkukost ng any trouble sa inyong tiyan. Hindi rin naman ito makaka-overdose sa inyo. Ano? Kasi nga, yung mga injectable vitamin C, aabot pa nga ng 10 grams yan eh. Diba? So, ibig sabihin, the body can handle that properly. Ang issue lang naman sa vitamin C, partner, pag marami na, lalo na kung acidic vitamin C, hindi kinakaya ng tiyan, nangangasiman tiyan. So, you can take Santon Vitamin C up to a maximum of 10 capsules per day with your meal, with your food. Ano? Hindi yan malaking issue. Ano? And after magaling na kayo, then go to normal dosage na 1 capsule 2 to 3 times a day. Kasi pag may sakit tayo, lalo na kung sipon o buhok o compromise yung immune system, kailangan natin talaga na medyo mataas-taas na dosage ng vitamin C. At sabayan nyo na rin yan yung mga organic or food grade or food-based vitamins katulad ng mga citrus o katulad ng mga... Ang sili, mataas ang vitamin C niyan, di ba? Moringa leaves o dahon ng malunggay, ang taas ng vitamin C. So, sabay nyo na rin yun sa pag-inom nyo ng mga vitamin C like Santon Vitamin C.
1: Sa mga nagkukulang ano, ng vitamin C, na isa sa napakahalaga po, mga kaibigan, na vitamina sa atin pong pangangatawan. Halos lahat ng ano natin, parte ng pangangatawan po natin, nangangailangan po ano, ng vitamin C. Mata natin, yung immune system po natin, kahit yung balat natin, Dok, ano? Kailangan yan ng
0: sapat na amount ng vitamin C. Kailangan mo din kasi yung collagen, hindi naman makikreate ng na maayos kung walang vitamin C.
1: Yun. Even our ano blood vessels, mga kaibigan, kinakailangan po niya ng vitamin C para mapanatili yung elasticity, yung tibay ng wall ng atin pong arteries para hindi siya maging ano malutong at mabilis mag-rupture. Ano? Ito, kadalasan sa mga kababayan po natin na merong hypertension, yan yung mga komplikasyon nila. Mabilis pong pumutok yung mga ugat. Na pag ang ugat na pumutok yung papunta sa brain area, nako, delikado. Mga cerebral brain, cerebral blood vessels, mga kaibigan, ano? Pag sa puso naman, nako, napakadelikado din po, mga kaibigan. Pag dito naman sa mga peripheral, ano, blood vessels, dyan na nagkakapuno ng problema, Doc, ano? Sa pagkilos, paggalaw ng ating po mga extremities, hindi na nagiging maganda, mga kaibigan, ano? So, para pangalagaan yung healthy blood vessels, vitamin C ay isa sa pinaka-importante na sapat lagi sa atin pong pangangatawan, mga kaibigan, ha? And also, pag yung pag-absorb ng mga, ano, mga minerals sa katawan po natin, especially the iron, ano? Ay nangangailangan po ng sapat na vitamin C, ha?
0: Oh, ayun, tatanong yun, bakit nagkukulang yung vitamin C? Mostly kasi, ang kinakain ng tao, luto.
1: Yun na nga.
0: Diba? Ang vitamin C is very ano eh, very sensitive yan eh.
1: Mm-hmm.
0: Especially sa heating process. So kaya nga 'di ba ang vitamin C naturally na sa mga prutas.
1: Mm-hmm.
0: Pero once na niluluto mo na ng todo, yung vitamin C, yung absorbability rate niya medyo bumababa. Kailangan talaga natin kumain ng source na kung saan bioavailable yung vitamin C, which is mostly kulang na sustansya ayon sa pag-aaral sa isang individual.
1: Mm-hmm.
0: Yeah, every day we need to take vitamin C, no exemption, kasi yan ang laging kulang sa ating katawan.
1: Mm-hmm. So yun na, sa mga kababayan po natin, pag vitamin C pag-uusapan, Santon Plus Vitamin C, isabay po sa mga atin pong ibang mga produkto, ano? At para makita po ninyo at maging mabisa, doble, triple yung bisa po yan sa ating pong pangangatawan because meron tinatawag na synergistic effect ano, sa pangangatawan po natin, mga kaibigan. Ha? Doc, may another question na good PM, maraming po akong sakit, may barab po ako sa ugat at ako po ay naglalabada 2 times a week pwede po, hindi po ba yung nakakasama sa akin pong karamdaman? Jose Torres po ito.
0: Hindi naman, kung hindi naman sobrang overload yung trabaho mo, kailangan mo nga medyo gumalaw-galaw kapag meron kang mga barato.
1: Physically active dapat.
0: Dapat physically active ka. Kung hindi naman po nagkukos ng exhaustion o sobrang tasking sa yung energy, wala naman po masamang maglaba. Ang maganda lang, i-focus mo po yung attention mo sa paano mo ma-prevent yung paglala ng pagbabara. O kumain ka ng mga pagkain mayaman sa mga circulatory enhancers, di ba? O marami tayong pagkain, sibuyas, bawang, luya, lahat yan, circulatory enhancer yan, luyang dilaw. O, at mag-take din kayo ng supplement katulad po ng mga essential fatty acid mula sa premium D3. Meron yung mga essential fatty acids na nakatutulong para matulungan ang daloy ng dugo na makaiwas sa mga bara-bara.
1: Mm-hmm.
0: Kasi ang isang tao, hindi natin alam ilang porsyento ba ng mga ugat natin na may bara.
1: Mm-hmm.
0: Diba? So minsan, nararamdaman natin, parang minsan, mangalay na yung ating mga kamay. Nag-drive lang tayo ng motorsiklo, ilang minuto lang, sakit na ng kamay natin. Or yung nararamdaman natin sa mga binti natin. We don't know kung... Kasi wala naman yatang machine na pwedeng i-scan lahat ng ugat natin eh. So, hindi natin alam. Kaya kailangan talaga every now and then, meron kayong kinakain na nakatutulong para prevent ang pagbabara. So, kung hindi nyo alam na may pagbabara o saan ba yung pagbabara, o ikaw nga, alam mo meron kasi na-check up ka na, mahalaga lalo na uminom tayo ng mga produkto na makatutulong. Ito, Santon Plus Gold, maganda po yan. Then yung mga home remedies katulad ng mga salabat, onion o sibuyas, bawang, yung mga lemon, yan, mga malaking bagay po yan sa daloy ng dugo na makaprevent ng paglala ng mga barabara sa ating pong daluyan ng dugo.
1: Yun, ha? At kung gusto nyo po, mga kaibigan, ang ating pong premium D3, available na rin po yan sa mga pharmacies dyan sa inyong pong lugar. Ipagtanong-tanong nyo po, ang ating pong premium D3. Kung wala po kayong ma-avail sa mga pharmacies, pwede po kayong sumadya sa ating pong mga Yes to Health Clinic or pwede po kayong umorder sa ating pong Lazada and Shopee page. I-search lang yung ating pong official page, Yes to Health 2011, mga kaibigan. Ha? At ang iba pa natin mga produkto ay available po dyan, mga kasama. Lalo na yung ating pong Clear Skin. So, mga kababayan po natin na gusto pong magpakinis, magpahamis, ayan, ng kanila pong kutis, magpa-healthy ng inyong pong skin, mga kaibigan, nandiyan ang ating pong Clear Skin Glutacogic Soap. Ang gandahan niya, meron yung VCO. Karamihan sa mga ngayon, Doc, mga beauty products, mapapansin niyo yung nila content, yung ingredients nila, meron VCO.
0: Kasi VCO is magandang emollient, magandang conditioner ng skin. At ang VCO ay natural antibacterial.
1: Mm-hmm.
0: Kaya maraming purpose yan kung bakit nilalagyan ng organic VCO yung mga soap, yung mga lotion.
1: Mm-hmm.
0: Oo, kaya yan rin yung isa sa nilagay natin doon sa ating Clear Skin Beauty Soap.
1: Mm-hmm. Kaya sa mga kabayan po natin, ha? Gusto magpa-healthy ng balat, hindi yung pampaputi lang, mga kaibigan, ha? Yung magiging healthy yung skin tone po ninyo, Clear Skin, mga kasama.
0: Kasi yung pagpapaputi ng balat, for example, Pilipina ka, normal naman sa Pilipina, sa Pilipino, ang balat natin, tropically, kumbaga, iminat sa kung saan lugar tayo sa mundo. Pag tropical, makikita mo yung mga balat, medyo kayo manggi, Yung iba, dahil mahiling manood ng mga telenovela koreana, di ba? Gusto nila maging Korean skin. Gumagamit sila mga peeling. Which, yung mga dermatologists nga, hindi nila recommend yun na mag-peel tayo na mag-peel. Because yung natural protection ng ating skin, yung melanin, is yun yung nagsiserve as protection para hindi tayo magkaroon ng harmful effect mula sa araw kung saan nandun tayo sa lugar na mainit. Naturally. So, pwede kang pumusyaw kasi minsan naman sobrang nabibilad sa araw. Ang gagamitin mong produkto yung natural na nakapagpapabalik ng normal talaga na tone ng skin. Hindi ko nire-recommend yung lagi na lang tayo nagpipil para pumuti tayo, which is not healthy actually sa isang individual kung pag-uusapan yung benepisyo ng normal na structure ng ating skin. Okay? Kaya kung gagamit kayo ng sabon, wag yung matapang. Mas maganda organic, mas maganda herbal extract kasi doon naman talaga nagsimula yung teknolohiya ng paggawa ng sabon. Mga natural na mga extract na nilalagay para makatulong sa ating skin para sa natural beauty.
1: Yun, ha? So mga kababayan po natin, Clear Skin Glutacogic Soap, isa sa atin pong mga bagong produkto at pwede po ma-avail yan sa atin pong mga Yestral Clinic kayo din sa atin pong Lazada and Shopee. Panadok, nako, napakabilis ng oras po natin. Baka may pahabol ka pa na mensahe sa atin pong mga tagapakinig.
0: O syempre, pasalamatan natin yung mga avid listeners sa mga himpilan, ha? Mga katropa natin dyan, ha? Luzon, Visayas at Mindanao na nakatutok po ngayon. Salamat po sa inyong pakikinig at salamat sa suporta na ginagawa po natin sa pagtangkilik sa ating mga produkto. At asahan po ninyo, lalo natin paigtingin ating mga impormasyon pangkalusugan, dahil naniniwala ako, no, personally, na tama si Ernie Baron, ano, knowledge is power. Ibig sabihin, kung meron kayong kaalaman, paano nyo pananatilihing healthy ang inyong sarili at ang inyong buong pamilya, marami po kayong matitipid sa pagpapagamot at hiligtas tayo sa magang kamatayan. So maraming salamat. Siyempre, ako inyong banday kalusugan, si Dr. Algie Bakla po ito.
1: Thank you so much, Doc. At maraming salamat sa lahat ng mga nakaantabay at sumusubaybay sa atin pong programa. Ganun rin sa lahat po ng mga tumatangkilik sa atin pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade, and of course, FDA approved na mga produkto. Siguraduhin lang, mga kaibigan, na inyong pong iinumin ay meron pong tatak Yes to Health para po makasigurado na yan yung inyo pong napapakinggan dito sa atin pong mga programa. Hanggang sa muli, pasamang nagkapaalam, yung po lingkod, Jeremy Shalhinas. Sa susunod po muli, nakakabanata ng atin pong programa, magkarinigan po tayo at magkasama-sama sa ganitong oras dito rin sa atin pong mga himpilan. Ang amin pong dalangin, ang Panginoon nawa ang mapagaling sa lahat ng ating mga karamdaman. Magandang araw sa atin pong lahat.
3: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health, hatid ng Yes to Health Incorporated, ang gumagawa ng mga halal certified at mas pinalakas na herbal supplements gaya ng Santon Plus Gold, Santon Plus Coffee Mix, Santon Vitamin C at Vision X Plus Soft Gel Capsule na mabibili sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Bisitahin ang Facebook page Yes to Health Region 8 at Yes to Health Incorporated, The Secret of Health. The Secret of Health.
5: Yes to Health!
6: X FM.
7: Ang panalangin ito ay para sa mga doktor at nurse. Ang salita ng Diyos mula sa awit 138:7-8 ang nagsabi, kahit ako'y nagdaranas ng maraming suliranin, ako'y walang agam-agam, panatag sa iyong piling. Nahahandang harapin mo, mapupuso kong kaaway. Ligtas ako sa piling mo, sa lakas na iyong taglay. O Diyos, mga pangako mo'y tinutupad mo ngang lahat. Ang dahilan nito, Yahweh, pag-ibig mo'y di kukupas. At ang mga sinimulang gawain mo'y magaganap. Manalangin po tayo. Sa gitna ng abala at nagmamadaling takbo ng buhay, nais po naming saglit na huminto at taimtim na magpaabot ng aming mga hiling sa inyo. Pinupuri namin kayo dahil kayo ang Diyos naglalang. Mula noon hanggang ngayon, hindi niyo po kami pinapabayaan. Maging ang kaliit-liitang nilalang, ang mga ibon, ang mga bulaklak ay iyong inaalagaan. Alam po namin na higit mo pa kaming mahal kaysa sa kanila. Dahil sa di mo pagkakait sa amin ng iyong bugtong anak na si Kristo, tanggapin niyo po kami sa kabila ng aming pagkukulang at pagkakasala. Alisin sa amin ang pagiging makasarili, ang aming masamang pag-iisip at ang magagaspang na mga kilos. Bihisan kami ng bagong pagkatao, ang katwiran ng iyong anak na si Hesus Kristo. Salamat po dahil tinanggap niyo kami bilang anak. Ngayon, hindi na po kami mahihiyang tawagin kayong aming ama. Sa pagkakataong ito, nais po naming ihandog ang natatanging panalangin ito para sa mga doktor at nurse. Ama, sila po ay madalas napapaligiran ng mga nakakahawang mga sakit. Kayo lamang po ang kanilang kalasag laban sa mga ito. Sapagkat sabi niyo po, O Ama, na kung kayo ang ginawang tagapagsanggalang at ang kanilang piniling tagapag-ingat ay ang kataas-taasan, tiyak di sila mapapahamak at di mararanasan ang kahit anong uri ng paghihirap sa iyong tahanan, sapagkat ang inyong mga anghel ang tatagubilinan saan mang dako sila maparoon, tiyak sila'y iingatan. Sa kanilang mga kamay, sila'y aalalayan, nang sa mga bato, paa nila'y hindi masasaktan. Tatapakan nila kahit ang mga ahas o liyong mabagsik. Di sila maaano ng serpiente at liyong mababangis. Ang sabi niyo Diyos, ililigtas ko ang mga tapat sa akin at iingatan ko ang sinumang taong ako'y kikilanlin sapagkat sila'y tumawag. Laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan at kung may problema ay sasaklulohan. Aking ililigtas at ang bawat isa ay pararangalan. Sila'y bibigyan ko't gagantimpalaan ng mahabang buhay at nakakatiyak tatamuhin nila aking kaligtasan. Salamat po sa lahat ng inyong mga pangako, Ama. Ama, bigyan nawa po sila kapakumbabaang loob. Tulungan silang magpasakop sa inyo sapagkat kayo lamang po ang makapagkakaloob ng tunay na kagalingan. Ang kininawa po nila na sila ay pawang kasangkapan lamang. Basbasan niyo po sila ng matalas na kaisipan upang matukoy ang tunay na karamdaman. Gabayan nawa po sila na makapagbigay ng mabisang reseta upang maging mabilis ang gamutan. Pagkalooban po sila ng ginintuang puso upang maglaan rin naman ng panggagamot, di lamang dahil sa pagkita ng pera, kundi sa pagmamalasakit lalo na sa mga kapuspalan. Magampanan nawa po nila ang kanilang tungkulin, sumagip ng buhay ng walang pinipili. Gabayan nawa ang mga kamay na mga doktor at nurse na sa kasalukuyan ay nagsasagawa ng operasyon. Pagkalooban nawa sila ng lakas ng loob at tamang desisyon. Ingatan nawa ng inyong mga piling anghel ang kanilang paglalakbay. Iiwas sa mga trapiko upang mabilis nilang mapagsilbihan ang mga pasyenteng nangangailangan ng kanilang tulong. Salamat po sa kaloob ng pagpapagaling. Salamat dahil naglaan po kayo ng kasangkapan upang madugtungan ang buhay ng mga may sakit. Salamat po sa pag-iingat at pagmamahal niyo sa mga tagapag-alaga ng aming kalusugan. Salamat po sa palaging pagdinig ng aming mga dalangin. Amin pong ipinaaabot ang aming kahilingan sa inyo sa pamamagitan ng makapangyariang hari ng mga hari, ang nananagumpay naming tagapagligtas na si Jesus.

0: Madayat na kubuwas ah.
1: XFM.
2: Patropa mo.
3: Exciting.
4: Mga katropa, exciting dito. XFM, katropa mo.

0: Oras sa XFM Philippines, XFM 100.7, ang katrapang station, Lasa East 9.
1: Adlaw-adlaw may nagkalatabo sa aton palibot. Mga balita nga dapat sa aton makalambot. Kaganuman kadasig ang lakas ang panyempo sa karoon. Hindi ka dapat maulihi. Dapat una mo gid nga masagap ang mga balita. Sumoong diri sa XFM. Express Balita. Express Balita sa aga.
2: Express Balita sa aga. Express Balita

0: Mayong aga Pilipinas, mayong aga syudad, kag probinsya sang Iloilo. Ring Express, balita sa aga Martes, Hunyo 30, tuig 2026. Kami ang inyong mga tagbalita, katropang Era Espinosa.
1: Kag katropang Janzin Crisostomo.
0: Sa headlines, sa mga nagapangunang balita o nakita sa balita lokal, lima ka mga barangay sa La Paz, unang nakabaton sa pulo ka kilo nga bukas sa launching sang Bigay-Bigas sa Masa program.
1: 42,000 households makabaton sang Bigay-Bigas sa Masa program sa syudad. 72 million pesos nga funding para diri na bato na sang city government.
0: Reward money gigan sa Iloilo City government gin turnover ni Iloilo City Mayor Isa Trenia sa confidential informant matapos nadakpan si Jerry Lima nga suspect sa pagpatay sa senior citizen sa Ladisco Village, La Paz.
1: 3,429 ka mga loose firearms sa Western Visayas na kuha sang PRO-6.
0: Balay kag motorsiklo sa Sara na sunog.
1: Driver nakaagom sang fracture sa balikawang sang natumba ang ginamaneho nga motorsiklo sa Pasay City.
0: Estudyante nga nagaplano man magpaniro sa Escalante City na trace sang kapulisan. Headlines sa balita national, ikaduhang batch ng private prosecutors para sa impeachment trial ni Vice President Duterte ginpakilala.
1: Senado bukas na sa mga bisita sunod kay Senate President Gatchalian.
0: Impeachment trial batok kay Vice President Duterte bukas para sa publiko.
1: Senado plano nga palipoton ang impeachment trial batok kay Vice President Sara Duterte para sa iban pang mga legislative work.
0: Pag-drop sa mga witnesses o articles sa impeachment batok kay Vice President Duterte imun sa prosecution in kaso nga ang ebidensya batok diri ang bastante.
1: Eskwelahan sa Batangas na baton sang shooting threat, klase gin-suspend.
0: Paggamit sa mga estudyante sang cellphones sa sunod sa mga school campus gin-ban sa Dumanhog, Cebu.
1: Imbestigasyon sang Senado angot sa natabo nga shooting incident sa sulod sa eskwelahan sa Tacloban City magasugod sa Miyerkules.
0: Masobre 2,800 kapamilya sa Mindanao nga apektado sang linog makabaton sang unconditional nga cash assistance.
1: Senator Alan Peter Cayetano ginabalikan ang tion nga nagapungko pa ini bilang Senate President.
0: 1 billion pesos civil case batok kay former House Speaker Martin Romualdez kag iban pa ginbasura sang korte.
1: Kampo ni resigned coach Tab Baldwin nagapalindugan nga indi na sini kinahanglan ang AEP.
0: Anti-political dynasty bill kag pagban sang paggamit sa social media sa mga menor de edad, priority nga bill sang LEDAC.
1: Samtang White Ribbon March nangin matawhay.
0: Balita international, underground infrastructure nga ginagamit sang Hezbollah sa Southern Lebanon ginguba sang Israeli military.
1: Piloto kag napulo ka mga parachutist patay matapos nga nag-crash ang gamay ng aeroplano sa Tomblaine, France.
0: Entertainment news, sikat ng mga Pinoy celebrities spotted nga tour suporta sa F Forever Tour concert sang F4.
1: Sa balita sa patagsang hinampang, Divine Adili ginlubong na sa Nigeria.
0: Kag sa atin extra wow balita, cat food brand sa Estados Unidos nagbukas sang restaurant hindi para sa mga kuring kundi para sa mga tao. Las 6:14 mga katropang oras, ginadulong sa inyo sang Sunthone Plus Gold. Sunthone Plus Gold, di mo si Megustine, ang palaya malunggay, garlic, kag spirulina. Produkto sang Yes 12 Incorporated nga magkabulig sa aton ika yung lawas, ilabi na sa pagprotekta sa aton immune system, batok sa mga masakit. Epektibo, safe, immune, FDA approved, kag halal certified, available sa mga butika nga malapit sa inyong mga lugar. Ang Sunthone Plus Gold supports health, kabulig sa mga katropa naton nga may mga hormonal imbalances kag bukol-bukol sa lawas. Epektibo safe imnon available mga katropa sa mga butika kagay sa Mercury Drug Store, sa Rose Pharmacy, sa TGP, South Sturdrug Store, All Green Pharmacy kag generika. Available man sa mga butika nga malapit sa inyo mga lugar. 16-16 mga katropa sa karon sa detalye sa mga nagapangunang balita lokal.
2: Local news.
0: Nakabaton sang 10 ka kilo nga bugas sa mga benepisyaryo sang bigay bigas sa MASA program sa national government ang 5 ka mga barangay sa distrito sa La Paz. Sa giniwat nga launching sang program kahapon sang aga, una nga nakabaton ang mga benepisyaryo gikan sa Barangay Gustilo, Lopezaina Norte, kag Sur, MacArthur, kag Divina Gracia. Ginpangunahan sang Iloilo City Government ang distribution kag ang City Social Welfare and Development Office naman ang naghimo. Ukon ang naghimo sang assessment kag nag-validate sa mga benepisyaryo. Mayara sa 41,958 ka mga benepisyaryo nga ginabuusan sa urban poor, solo parents, transport groups, indigenous peoples, kag internally displaced person base sa guidelines sa national government ang pag-distribute ipaagi sa 3 ka tranches nga nagsugod sa Hunyo o kung sumunga Hunyo. Masunod naman sa Agosto kag sa Oktubre sa Iloilo City, 72 million pesos ang gin-download nga pondo sa gobyerno pinaagi sa local government support fund.
3: Presidente Bongbong Marcos, pag-in-download yung ini sa mga syudad kag probinsya para mabuligan ang aton nga mga pumuluyo. Siguro sa Region 6 kita ang isa sa pinakauna nga nagsugod sa rice distribution program naton. Gintinguaan gid naton nga mapa-early gid naton mahatag ang bugas para may ara na kita gilayon mabulig para sa aton mga pumluyo diri sa siyudad sa Iloilo. For this year, we will be giving out 3 tranches. Subong anong adlaw? June 29. Next, August 29. Next, October 29. Kay balan niyo, gintar...
0: Nabatian ang kabayan sa pagpahayag ni Iloilo City Mayor Raisa Trenas.
1: Sa kaangot nga balita lokal, nabato na sang Iloilo City Government ang 72 million pesos nga funding nga gin-download sang national government para sa rice assistance program sa syudad. Ang mga programa nga magasugod o nagsugod Hunyo 29 nga nabaton diri ang o makabaton diri ang 42,000 ka mga households. Sa ilalom sa among programa, ang kada benepisyaryo makabaton sang tig na pulo ka kilo nga bugas sa 3 ka separado nga tranches. Pagigbahin ni Iloilo City Mayor Raisa Trenas nga ang alokasyon yung ginhatag sa kada local government ang base sa populasyon agon niya matagan ang mga nagakinahanglan nga numero sa mga benepisyaryo. Ang kada barangay sa syudad ang nag-identify sang benepisyaryo kag ang selection kag validation ang ginhimo sang City Social Welfare Development Office sa CSWDO in accordance sa guidelines sang programa. Ang bigay bigas sa MASA Rice Program ang parte sang padayon nga pagpanikasog sang gobyerno sa paghatag sang food assistance kag pag-alleviate sang economic challenges nga ginatubang sa mga vulnerable sectors.
0: Kabahin gin-turnover na ni Iloilo City Mayor Raisa Trenas ang reward money sa informant kung naghatag sang lokasyon ni Jerry Lima kung nagresulta sa iya pagka-aresto sa Oton Plaza. 50,000 pesos ang ginta niyang reward money sa Iloilo City Government, samtang 500,000 pesos naman ang nagikan sa pamilya mismo ni Virginia Haseldo nga ginpatay sa Redesco Village, La Paz. Isa ini sa mga lihok sa gobyerno sa syudad agud nga mapadasig ang pagdakop kay Lima matapos ang masobra isa kabulan nga pagpangita sa iya. Matandaan niya kadungan sang pagdakop kay Lima nakuha sa iya ang bag, ang 38 revolver kag granada. Preso na subong ang summit ng suspect na talan ang pasakaan sang kaso sang mga kapulisan.
4: Personal gagin turnover sang aton ni alkalde Mayor Raisa Trenas ang cash reward sa sining individual nga nagabulig sa aton nga mga authority, especially sa Iloilo City Police Office Intelligence Unit, para nga maila kag malocate kag maaresto no ang ining suspect nga nagpatay sa sining senior citizen sa Ledesca Village sa distrito sang La Paz. Dako ini nga development para nga mahatag man naton ang hustisya sa biktima kag sa pamilya nga nabilin, especially sa yasini nga mga kabataan. Sining ganin ni Mayor from the very beginning ang iyang full confidence sa aton sining nga mga law enforcement agencies, especially sa Iloilo City Police Office Aragged. Ang madinalag-on nga pag-arresto sa sining suspect, I believe na kapapresko naman ang aton nga Iloilo City Police Office kag na-explain nila kung paano ininadakpan. So, makabig ini naton nga isa ka meticulous intelligence work na kag covert operations para nga matigayon nga madakpan ang ining suspect pinaagi sa aton man nga intelligence unit. And with that,
0: nabatian ang kabaisang pagpahayag ni Ms. Joy Fantilaga Gorzal, ang spokesperson ni Iloilo City Mayor Raisa Trañas.
1: Sa dugang balita lokal, 3,429 ka mga loose firearms ang nakuha sa Police Regional Office 6 sa bugos ng Western Visayas pinaagi sa ginpatuman ng Enhanced Managing Police Operations Tukhang Kontra Armas Luthang kag Armas Baylubugas Programs. Sa tanan mga police units, ang Antique Police Provincial Office ang nakarecord sa pinakamadamong numero sa surrendered firearms sa diin, nakalabot ini sa 1,236. Samtang ginsunda naman ini sang Aklan Police Provincial Office nga may 978 kag Iloilo Police Provincial Office nga may 959. Nagli naman ang iban sa Capiz Police Provincial Office, Iloilo City Police Office, Regional Mobile Force Battalion 6 kag sa Guimaras Police Provincial Office. Suno sa PRO 6 ang pagkuha sa mga loose firearms, ang isa sa mga importante nga butang agud mabuhinan ang risgo nga magamit ang mga armas sa mga krimen kag iban pa nga mga illegal nga aktibidad.
0: Las 6:23 sa dugang nga balita lokal, balay kag motorsiklo sa Sara na sunog. May dugang nga detalye si katropang Mario Hilongo.
5: Totally damaged ang balay kag duha ka motorsiklo sa sunog sa Barangay de Vera, Sara, las 2 kahapon sang kaagahon. Suno kay Senior Fire Officer 4 Ricky Dulaugon o IC Fire Marshal sang Sara Fire Station, nabugtawan na lang ni Charlie Asombra tag iya sang balay nga dako na ang kalayo nga nagumpisa sa ila kusina.
6: Residential house ang totally burned. Ang owner siya nga balay mo si Mr. Charlie Asombra, 59 years old, kag pumuluya man sa nasambit nga lugar sa Barangay de Vera.
5: Human sa light materials ang balay, rason nga madasig ang paglaptas ang kalayo. Dugang pa ni SFO4 Dulaugon, uliin na sila ginpahibalo nga may sunog sa among lugar.
6: Ang ila call sa amon is late na, kay alas dos nagsugod ang kalayo. Makatawag diri sa amon inform si Mr. Anthony Catolico, Veronica Ingod, 2:50 na. So, dako sang gap sang pagkatabo sang sunog kag sa pag-call nila sa amon.
5: Nagatotal sa 20,000 pesos ang kahalitan sang sunog. Padayon pa ang investigasyon sang BFP Sara sa ginhalinan sang sunog.
6: So far, may follow-up investigation kami ito. Ginadetermine ginaton ang cause of fire. Ay iya pa lang may allegations ang tag-iya.
5: Ini nga balita ang ginadulong sa inyo sang Santone Plus Gold Herbal Capsule, Santone Vitamin C, Santone Plus Coffee Mix, Santone Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen, Vision X Plus Premium D3 kag Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa XFM 100.7 Iloilo, Mario Hilongo, XFM News.
1: Alas 6:24 oras sa XFM sa dugang balita lokal, na fracture ang balikawang sang driver sa natumba ang ginamaneho nga motorsiklo sa Barangay Bakuranan, Pasig City, Hunyo 28 sang hapon. Papuli na kontari sa Pasig City ang biktima sang madulaan sang kontrol ang driver, rason nga natumba. Naglapaw kag nagtabog ang driver samtang nakabunggo naman ang motorsiklo sa nasugusta sining minivan. Galayon nga ginhatagan sang first aid sang Pasig City responders in disasters and emergencies kag BFP Region 6 Pasig City Fire Station personnel ang biktima kag ginala sa Don Valerio District Hospital. Kompleto man nga nakasuksok sang protected gear ang biktima sang matabo ang insidente.
2: Express Balita sa Aga. Express Balita sa Aga.
0: Les 6.5 mga katropang oras ginadalong sa inyo sang Vision X Plus. Vision X Plus himo sa lutein, beta-carotene, vitamin E kag zeaxanthin nga produkto sang Yes to Health Incorporated. Makabulig sa aton ika yung lawas ilabi na sa pagprotekta sa aton immune system batok sa mga o kana pagprotekta sa aton nga mga problema sa mata kaangay sang cataract, pterygium, glaucoma kag poor vision. Vision X Plus available sa mga butika nga malapit sa inyong mga lugar kaangay sang Mercury Drugstore, Rose Pharmacy sa TGP, Southeastern Drugstore, All Green Pharmacy kag Generica. Available man sa Yes to Health Wellness Center sa Ayang Building, Yellow Street, Barangay Arroyo, Iliila City at Tubang sang Midtown Hotel. Lesa is 26 sa katapusan ng balita lokal na trace sa Iskalanta City Police Station ang 14 anyos ng estudyante na nagaplano ng maghimo ng mass shooting sa eskwelahan sa Iskalanta City. Nakita sa chat ni Jacob ang armas nga plano sinigamiton sa pagpaniro. Naghambal pa ini nga ang istrikto o kung nga istrikto ang gate. Bukod ang pagsulundan, kagpag-check sa gate, apang nakabutang man sa chat nga no one can stop me. Ginatumod man sa ni ang duha ka mga suspect sa shooting incident sa Tacloban City nga not in jail. Naibaluan nga na-trace na sa Iskalanta City Police ang nagagamit sa mga social media account kag natukiban nga ini ang ginapanag-iyahan sa 14 anyos nga lalaki. Express. Sa 6.7 mga katropa, balita lokal ngayon nabatian, ginadulong sa inyo sang Sunthone Vitamin C ang alkaline base ng vitamin C. Sunthone Vitamin C mga katropa ang produkto sang Yes to Health Incorporated nga makabulig sa aton ika yung lawas ilabi na sa pagprotekta sang aton immune system batok sa mga masakit. Epektibo, safe, immune, FDA approved, kagalal certified, available sa mga butika nga malapit sa inyong mga lugar. Ang Sunthone Vitamin C makabulig sa pagprotekta sang aton immune system batok sa mga masakit. Available mga katropa sa Shopee kag sa TikTok Shop search ang Sunthone Vitamin C. Pangitaon ang may tatak ng Yes to Health, i-add to cart kag i-check out. Sa karon sa detalye sa mga nagapangunang balita national. Ginpakilala na ang ikaduhang batch sing House Prosecution Panel para sa impeachment trial patok kay Vice President Sara Duterte. Ang ikaduhang batch ang ginalagipan na Attorney Theodore Te, Attorney Reynaldo Robles, Attorney Arnold Labay, Attorney Mady Vanagracia kay House Prosecution Panel spokesperson Attorney Benjamin Tolosa Jr. Samtang ginpakilala naman bilang dugang spokesperson kag impeachment advisor si Yanay Surigao del Norte Representative Ace Barber. Express, Balita Saga. Express, Balita
1: Saga. Samtang bukas na sa mga bisita ang Senado sunod kay Senate President Sherwin Gatchalian. Pakigbahin ni Gatchalian, naging lift na ang no visitation policy sa Senado pila ka semana matapos nga ginpaidalom sa heightened alert status. Sunod sa senador nga iya responsibilidad ang pagpabilin kag masigurado nga ang institusyon ang safe sa tanan. Sila ang nag-coordinate sa subong sa mga security agencies sa pagsigurado sang kaluwasan sang chamber sa din parte man sang measures amo ang padayong inspection sang entry points, presentasyon sang proper nga identification kag monitoring sang Senate premises. Hunyo 9 sang ginpaidalom ang Senado sa heightened alert status bangon sa ginaligar nga security threats. Bangon diri temporaryo gin suspend ang pagsulod sa mga bisita kag gin ang heightened security measures amuman sang preventive safety protocols sa Senado.
7: Magandang araw sa ating lahat. Bilang inyong Senate President, tungkulin kong mapanatili ang katatagan ng institusyon at matiyak ang kaligtasan ng lahat. Malinaw ang layunin natin. Tiyakin ang kaligtasan ng mga senador, kawani, mga media, mga bumibisita sa Senado at ng publiko. Nais kong ibahagi ang ilang detalye tungkol sa mga hakbang sa seguridad na kasalukuyang ipinapatupad sa Senado. Una, patuloy ang ating pakikipagtulungan sa ating security agencies upang mapanatiling ligtas ang ating institusyon. Pangalawa, papayagan na ng Senado ang pagpasok ng mga bisita alinsunod sa visitor management system na ipinapatupad ng USAA. Kabilang dito ang patuloy na inspeksyon sa mga pasukan, pagpapakita ng wastong identification, pagbabantay sa paligid ng Senado at iba pang hakbang upang tiyaking ligtas ang lahat. Kasabay nito, bukas ang aking tanggapan sa anumang mungkahi. Makikinig tayo at sisikaping matugunan ang mga ito habang tinitiyak ang tao.
1: Nabatian ang kabayan sang pagpahayag ni Senate President Sherwin Gatchalian.
0: Samtang bukas pa rin sa publiko ang premises sang Senado sa mga Filipino nga luyag magasaksi sa impeachment trial batok kay Vice President Sara Duterte nga magasugod sa Hulyo 6. Sunod kay Senate Secretary Renato Bandug nga may pulungkuan nga iyalukar para sa publiko. Mahimo nga mag-walk-in apang kinahanglan anay nga magpa-register sa visitor management sang Senado. Ang registration ang mahimo nga himuon online apang ang main plenary hall sang Senado ang mayara lamang sang limited nga seating capacity, 340 lamang sa gallery kag 30 sa VIP box. Sa subong ilagay na himo nga preparasyon na mo ang paglibot kag pagsekyar sa mga kwarto nga gamiton lakip na ang audio hall.
1: Samtang plano nga palipoton sang Senado ang impeachment trial bato kay Vice President Sara Duterte sa diin ini ang orihinal nga ginekspektar nga matapos sa 7-8 ka bulan. Iniagod nga ang chamber ang mayara sa gihapon sang oras para sa legislative measures lakip na ang proposed 2027 national budget. Iniagin pahayag ni Senate President Sherwin Gatchalian sa diin isuno sa iya nga magluwas impeachment trial nga magsugod sa Hulyo 6. Ginekspektar man nga magasugod ang deliberation sa proposed 2027 national budget sa Agosto, amuman ang posibleng amendments sa Juvenile Justice and Welfare Act. Base sa 7-8 month nga timeline sang Senado, ang impeachment batok sa Vice Presidente ang trial ang ginaexpektar nga magatakop sa Pebrero sa masunod nga bulan. Suno kay Gatchalian nga ila pa nga tun-an kun paano ini kag ila man nga konsultahon ang defense kag prosecution sa pagpanubo sang proseso.
0: Sa 6:33 mga katropang oras sa XFM, ang oras ginadulong sa inyo sang Premium D3. Premium D3 mo sa virgin coconut oil, malunggay oil, kag vitamin D3 nga makabulig sa pagprotekta sa atong immune system batok sa mga masakit. Makabulig mga katropa sa pagprotekta sa atong ikayong lawas batok sa mga bacteria kag viruses. Gani magtumar o kung magbakal kag magtumar sang Premium D3. Available sa mga butika nga malapit sa inyong mga lugar, mabakal sa Yes to Health Wellness Center sa Ayang Building, Yellow Street, Barangay Arroyo, Iloilo City, at

strictong ginabase o kung base sa timeline sa numero sa mga witnesses nga mayara sila. Sindamlag lang sa ngipag ni San President Sherwin Gachalian nga mayara sa ginabanta 10,000 ka mga pieces of evidence nga ginmarkahan kaya presentar sa trial. Sa rin ang pagkwana sa rin pagibay ni Chuang sa confidential funds pa lang, mayara na sa ginabanta 4,000 ka mga acknowledgement receipts. Dugan ni Chuang ang ilagid lang mga ginapilar sa Senate per impeachment o kung sa Senate Impeachment Court namang pagkatagsang oportunidad sa pagpresentar sang ila ebidensya sang maayo. Express,

0: Alas 6:35 oras sa XFM sa dugang ang mga balita nasyonal, eskwelahan. O kung na-eskwelahan sa nakabaton sang shooting threat ang Batangas City Integrated High School. Rason sang ila pag-suspend sang klase Hunyo 29. Sa pahayag sang among eskwelahan nga ang pag-suspende sang klase ng precautionary measures sa pagsiguro sang safety kag security sang tanan nga mga estudyante. Manunudlo lakip na ang mga non-teaching personnel, ginikanan kag iban pa nga mga miyembro sang eskwelahan. Ginabisuhan man ang tanan nga hindi magsulod sa premises sang eskwelahan samtang suspended pa ang klase. Nag-coordinate na ang mga eskwelahan sa mga law enforcement authorities angot sa mga nahitabo. Dugang nila nga ang safety sang tanan ang nagapabilin nga niya highest priority.
1: Sa dugang balita nasyonal, total ban kon total ban ang paggamit sa cellphone sa mga eskwelahan sa Dumanhog, Cebu ini ang umpisa kahapon Hunyo 29. Sunod kay Mayor Efrin kon kontrano gika nga ang mga ginikanan ang hindi magpasugot sa mga pagsulundan ang naghimo nga i-enroll ang ilang mga kabataan sa gwa sa ila banwa. Ipay sa alcalde nga kon ang estudyante ang madalas ang ila cellphone ini ang kumpis karon kag ibalik lamang sa katapusan sa school year. Sa post sa alcalde niya nag tinutuyo nga magka-focus sa mga estudyante sa ila pagtuon.
0: Alas 6:37 oras sa XFM sa dugang mga balita nasyonal, imbestigasyon sang Senado angot sa natabo nga shooting incident sa sulod sang eskwelahan sa Tacloban City magasugod sa Miyerkules. May detalye si katropang student intern Maliyaha Andre Taytayan.
2: Magasugod Miyerkules, Hulyo 1 ang imbestigasyon sang duha ka komitiba sang Senado angot sa nagluntad nga shooting incident sa sulod sang eskwelahan sa Tacloban City. Suno kay Senador Risa Hontiveros, Chairman sang Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality, ilaluyag usisaon kung anugid ang matuod nga rason sa likod sang trahedya. Lakip na ang posibilidad sang online grooming, radicalization kag ang normalization sang violence sa online platforms. Ginpatawag sa hearing ang developer halin sa Germany sang video game nga Gorebox para sa among nga imbestigasyon. Apang nagpamalibad ang developer nga si Felix Philip sa pagtambong paagi sa Zoom rason nga mangayo si Hontiveros sang bulig sa German Embassy. Mahimo man si Senator Erwin Tulfo sang total review sa Republic Act 9344 o kunong Juvenile Justice Welfare Act of 2006 bangod sa mga krimen nga naga-involve sa mga minor de edad. Para sa XFM 100.7 Radio Patrol Iloilo, ako si katropang intern Maliyaha Andre L. Taytayan, XFM News.
1: Sa piyak nga bahin, makabaton sa mga sobra 2,000 o kung makabaton ng mga sobra 2,800 ka mga pamilya nga apektado sa linog sa Mindanao sang unconditional nga cash assistance ikan sa gobyerno sa suno sa Department of Human Settlements and Urban Development. Ginpag ni DHSUD Secretary John o kung Jose Ramon Aliling nga ang cash assistance ang gikan sa National Housing Authority o kung NHA. Sa rin ini ang mabaton sa mga partially damaged kung nagkalaguma ng mga kabalayan sa General Santos City, Glan, kag malapatan sa Sarangani. Suno kay Aliling, ini ang separado sa ginpanagtag ng shelter repair kits kag cash assistance nga ginhimo halin sa Hunyo 25 tugtob 27. Ang tagsa ka mga SRK ang nagaunod sa kinahanglan ng mga materyales sa konstruksyon kaangay sang GI sheets, plywood, troso kag mga lansang. Amo man ang mga gamiton sa paghulig sa mga

0: Empresaryo sa pagkayo sa ilang nagawa ng mga pulian samtang ang cash assistance na nag-suporta sa dugang pangamang kinahanglanon para diri. Express,
1: samtang ginbalikan sa nasambit nga senador ang tion nga nagapungko o ginbalikan ni Senator Alan Peter Cayetano ang tion nga nagapungko pa ini bilang Senate President sa din-iya ginsiling sa una pa lang na ibaloan na sininga ang iya liderato ang mangin ordinary. Ginpahayag man ni Cayetano nga nagmarka sa economic challenges, political divisions kag pagnubo sa public trust ang iya pagpungko samtang gin-emphasize man sini nga ang Senado ang dapat nga magtutok sa pagpanubo sa cost of living, pagtukod sa mga trabaho, pagpabaskog sa government accountability kag sa pagsigurado nga makabenepisyo pugid ang pumuluyo sa pondo sang gobyerno. Matandaan niya si Cayetano ang nagserbe subong bilang Senate Minority Leader kag siya ang ginbuslan ni Senator Sherwin Gatchalian sa pagka Senate President.
2: From day one, the day na tinanggap ko, I knew I will not be an ordinary SP. This isn't the usual na first among equals ka, na malaki pondo mo. I knew laban to ng katotohanan.
3: I, Alan Peter Shram Cayetano, having been elected to the position of Senate President, will well and faithfully discharge the duties of my present position, so help me God.
2: I was told already na linggo-linggo sisubukan kang alisin, taging araw-araw. I knew na grabe ang gagawin nila. I knew they were gonna throw at me the kitchen sink, but I didn't know that pati yung kitchen itatapon nila.
3: In all things are pertaining to the trial of the impeachment now pending, I will do impartial justice according to the Constitution and the laws of the Philippines. So help me God.
1: Napatian ang kabayan sang pagpahayag ni Senator Alan Peter Cayetano.
0: Samtang ginklaro sa mga abogado gikan sa United People Against Corruption nga 1 billion pesos civil case batok kanday former House Speaker Martin Romualdez, former Cobicol Representative Zaldi Coquez and City Representative Patrick Michael Vargas, iban pa ang wala gin-dismiss o sa kakulangan sa ebidensya kundi tuhod sa wala na bayaran nga filing fees. Ginbasura sa Quezon City Regional Trial Court ang solo nga kaso sa jurisdiction grounds matapos ngayon niyang napasawan sa pagbayad sa masobra 20 million pesos sa daket kag filing fees. Sariin ni ang prohibitive para sa indigent litigants. Gin-file ang kaso sa Desyembre 2025 ang nag-aakusar sa nasambit ng individual sa abuse of rights kag unjust enrichment may kaangtaran sa ginaligar maanumali ang flood control projects. Ginbaton man ni Vargas ang pagbasura sa insunok padiri nga ang pamatud-an nga nagapamatuod nga ang mga aligasyon ang puro himo-himo lang. Ginpanginwala naman sa UPAC ang mga claim bangod wala nagsesyon ng korte sa merits sa reklamo kag ginbasura lamang ini bangod kulang sa jurisdiction steaming gikan sa wala na bayran nga filing fees. Express, balita sa aga. Express, balita
1: sa aga. Samtang nagapanindugan ang kampo ni resigned Ateneo de Manila University coach Tab Baldwin nga indi na sinikinahanglan sang alien employment permit o kun AEP bangod permanent resident na ini. Ang AEP ang isa ka permit nga gina-issue sa non-resident alien o kun foreign national nga nagahinyo sang admission sa Pilipinas para sa trabaho. Naibaloan nga nagtambong si Baldwin sang hearing sa Department of Labor and Employment o kun DOLE ago diskusyon ng iyang work permit nupod sa iya mga abogado. Base sa records ng DOLE, wala naka-file sang AEP ang anay coach o kun nag-apply para sa exemption gikan sa alien employment permit. Sa ilalom sa existing issuances, required gihapon ang permanent residence nga magsumiter sang certificate of exemption. Magapatigayon liwat ang DOLE sang hearing sa Hulyo 9. Express, balita sa aga. Express,
0: balita sa aga. Samtang lakip sa mga priority bills sa Legislative Executive Development Advisory Council o LEDA kamo ang anti-political dynasty bill kag ang pag-ban sa social media sa mga menor de edad. Ini ang ginpag ni Senate President Sherwin Gatchalian sa din ang among mga priority bills ang iahingyoon sa mga senador. Ang among suggestion ang liwat na ginuso ni Gatchalian matapos sa natabong shooting incident sa sunod sa San Jose National High School sa Tacloban City, Leyte. Samtang anti-political dynasty bill ang nalista man sa mga priority bills ni Senator Riza Hontiveros sunod kay Gatchalian. Lugan ni Gatchalian ang iya proposal ang inasuportahan sang pagtuon sa diin sa iban nga mga pungsod ginban man ang mga menor sa paggamit sang social media bangod sa algorithms addictive nature. Ang pagban ang nagalakip man sang violent nga video games sa diin ang ginikanan ang hindi makatrack sa kunsin o ang upod sa ilang mga kabataan ang nga nagahampang.
1: Samtang White Ribbon March nangin matauhay, may detalye si katropang student intern John Lawrence Cabaya.
4: Naghiwat sa White Ribbon March sang Domingo ang grupo sang simbahan kag civil society agud padayonon ang pagpanawagan para sa accountability sang gobyerno sa tunga sa nagapadayon nga impeachment proceedings batok kay Vice President Sara Duterte kag sa investigasyon sang flood control corruption. Sunod sa mga otoridad, masubra sa 3,500 ang nagbuylog sa pagtililipon sa EDSA People Power Monument sa Quezon City. Giniklaro naman ni President Renato Reyes nga ang among aktibidad o kon rally ang nagapanawagan niyang tanan niya involved sa corruption ang dapat manabat. Kang hindi ini pro Duterte o kon pro Marcos nga rally kundi isa kamathag ng anti-corruption protest nga nagapasabat sa tanan niya na dalahig. Samtang ginpayag sa PNP nga wala sang untoward incident nga natabukag nangin matawhay ang pagtirilipon o kon ang pagprotesta. Ginpahayag ni Metropolitan Manila Development Authority o kon MMDA Nicolas Torre III nga matawhay o kon Mandidan Lagoon nga natapos ang White Ribbon March. Para sa XFM 100.7 Radio Patrol Iloilo, ako'y si katropang intern John Lawrence Cabaya, XFM News.
5: International News.
0: Lasais, 46 mga katropa sa Ilocita sa Italia sa Antan Balita International. Ginguba sa Israeli military underground infrastructure nga gingamit sa Lebanese militant group nga Hezbollah sa southern Lebanon. Nag-inform ang U.S. antes pa manatabo ang pagpangatake sunod pa kay Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu kay Defense Minister Israel Katz. Natabo ini duwa kadlaw, makaligid nga nagkasugot ang Lebanon kag ang Israel sa U.S. brokered security arrangement nga matapos ang ginagamos sa ila dulunan sunod sa Israel mayaras ang ginatos ka mga armas kag launchers sa sunod sang tunnel. Ang tawag naman si Hezbollah nga flagrant violation sa ceasefire ang ginhimo nga pagpangatake sang Israel. Ginpahayag naman ni Netanyahu nga ang mga Israeli military ang magapabilin sa security zone sa southern Lebanon kag ang padayon nga pagpangguba sang terrorist infrastructure sa pagdula sa mga sang pamahog sa northern communities kag pagbantay sa seguridad sang ila pumuluyo.
1: Sa katapusan ng balita international, patay ang piloto kag napulo ka mga parachutist sang nagcrash ang gamay ng eroplano sa Tomblaine, France. Gingamit sang parachuting school ang among aircraft kag karga sini ang 5 ka mga trainee parachutist kag 5 ka mga instructors. Natabo ang insidente makaligad nga nag-take off gikan sa Nancy SE Airport sunod sa mga otoridad. Nasaksihan mismo sang pamilya sa mga trainees ang pagcrash sang eroplano sunod pa kay Interior Minister Laurent Nunez. Base sa imbestigasyon, nagapasaka ang aircraft sang gulpi lang na naguntat ang hunis ang makina apang wala man sa nakita nga kalayo, paglupok o kon anuman nga sinyales nga problema sang ang eroplano. Nakarehistro ang aircraft sa Germany apang wala pa nakahatag sang sabat ang Foreign Ministry sang amo nga pungsod.
0: Entertainment News. Lasa 48 sa Ilocita sa Italia sa Antan Balita Entertainment. Sikat ka mga Pinoy celebrities spotted nga tudo suporta sa F Forever Tour concert sa F4. May dugang ang detalye ang ating student intern Princess Osita.
6: Lihat na nabuhi ang Meet Your Garden craze sa pungsod matapos nga gindagsa sang linibo nga mga fans, madamo nga kilala kag personalidad sang showbiz ang F Forever Tour concert. Nangin sentro sang atensyon ang pag-abot sa mga sikat nga showbiz stars nga sanday Melay Cantiveros Francisco, Michelle Gumabaw kag Ellen Adarna. Wala nagpaulihi ang komedyante kag TV host nga si Melay kung sa diin makitan sa iya Instagram stories nga nagahibi samtang nagakanta sa Can't Lose You. Sa tungas sang iya nabatyag nga emosyon, wala sa gihapon na dula sa iya ang pagkakomedyante kag ilayon nga nagjoke nga may pagkaanggit si Vic Chu sa kaparehong host nga si Robbie Domingo. Ang volleyball star kag beauty queen nga si Michelle Gumabaw, nagpakita man sang iya pagka-solid fan. Mangutama kalapit sang iya pwesto sa front row sang entablado, maswerte siya nga naka-interact kag nakahimo sang hand-heart exchange kanay Jerry, Vic, kag Vanessa sang nagpanaog ang mga inis sa crowd. Labi sa tanan, naging ultimate lucky girl ang aktras nga si Ellen Adarna matapos naging post sa iya Instagram ang video kung sa diin makitaan si Jerry yang nga nagpalapit pa sa iya pwesto kag nag-holding hands sila kag nagtulukay sang aktres na nakatugas ang tuman niya kilig kagugyaw sang palibot. Para sa XFM 100.7 Radio Patrol Iloilo, ako sa katropang intern Princess Osita, XFM News.
1: Alas 6:50 oras sa XFM sa detalye sang balita sa patag sang hinampang. Ginlubong na si Ateneo Blue Eagles Center Divine Adili sa iyang hometown sa Umuiri, Nigeria. Makitaan sa video nga kuha sang isa sa mga tiyan ni Adili ang pagsuksok sang ilang mga mata sang t-shirt nga may litrato sang basketbolista kag may numero nga number 14. Inauyatan man sa mga utod ni Adili ang iyang nga litrato samtang nagpadala man sang bulig ang pamnuan sang Ateneo de Manila University para sa lubong sang ila anay player. Matandaan nga si Adili ang kaupod ni Rene Baterbonia nga ginpahayag nga nalumos kag napatay sa ginpalagay nga team building sa Aurora sang Hunyo 8.
0: Sa 6:51 mga katropa balita sa hinampang inyo nabatian, ginadulong sa inyo sang Turbo Dietary Supplement for Men. Turbo Dietary Supplement for Men, himo sa makakagwapo waska, baskog kako na katropo ka, 100% natural, safe and effective. Available sa mga butika nga malapit sa inyo mga lugar.
5: Extra! Wow! Balita!

0: Sir Italia, sa ngayon na extra wow balita, nagbukas ang isa ka cat food inspired nga restaurant sa New York City. Ang sikat nga American cat food brand nga Fancy Feast. Gintawagin ni nga Gato Bianco o kon White Cat, isa ka pop-up restaurant nga bukas para sa tanan nga mga customers kag sa ila hinuptanan nga kuring. Ang ila menu nga gina-serve ang inspired sa ginabalik nga cat food sa nga mga brand. Limitado lang ang pagbukas sa nga mga restaurant gani magkabig ini nga once in a lifetime experience para sa mga fur parents nga nakasulod kag nakakaon sa Italian style nga trattoria. Grabe. Ang tumalagsahon nga menu ang kabayan sa creations ni Chef Amanda Hasner kag Michelin star winning Italian chef Cesar Casilia. Ginhamtang ang restaurant sa West Village kag Meatpacking District sang syudad. Samtang sa mga wala nakahingabot kag luyag matilawan ang mga recipes sang restaurant, gin-share sang brand ng ila human-friendly Italian recipes sa ilang website. Hindi pa matulid sa subong kung bala mahimo sang permanente nga storefront o kung restaurant ang mga brand sa Amerika. Extra wow balita mga katropa, ginadulong sa inyo sang Claire Skin Herbal Soap.
1: Express Balita sa Aga. Express Balita.

0: Mga katropa, nabatian ang kabugusan ng pagbalita sa Express Balita sa aga Martes, Hunyo 30, the last day of June, mga katropa, 2026. Good morning, good morning. Mayong aga, maulanan nga aga sa atin tanan. Sa mga katropa natin nga nakatuning sa 100.7 yung frequency sa ila FM bands. Sa mga katropa natin nga nagapamati gamit ang XFM Radio Network application sa ilang mga cellphones, mayong aga sa inyo tanan, mga katropa. Sa mga katropa natin nga nagapamati sa atin XFM o sa 100.7 yung frequency sa ila FM bands. Mga katropa natin nga nagapamati gamit ang XFM Radio Network ng application sa ilang mga cellphones. Good morning sa inyo tanan, mga katropa. Sa ating mga Facebook Live viewers, sa ating Facebook pages, XFM Radio Patrol Iloilo kag XFM Iloilo 100.7. Good morning kay Ma'am Aloha Bueco, sa kay Kian Joshua Sumblingko, kay Sir Arvi Cris Caceres. Good morning kay Ma'am Ophelia Crisostomo, kay Reynaldo Abeto, kay Mariah Crispo, kay Angelo de Monteverde, mayong agagid. Kag sa iban pagid natin yung mga katropa nga nagaupod, salamat, salamat sa inyong panay nga pagsuporta kag pagpamati sa mga programa sang XFM 100.7 o Radyo Patrol Iloilo. Mga katropa, bantayan ang masunod nga pagbalita sa Bullseye para sa XFM 100.7 Radyo Patrol Iloilo. Kami ang inyong mga tagbalita. Katropang Era Espinosa.
1: Kag katropang Janzin Crisostomo.
2: XFM News.
3: XFM. Mga katropa, exciting!

0: Prime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
1: Playtime Entertainment, born for happiness.
2: Playtime Entertainment, born for happiness.
3: XFM.
4: Yes, to help!
5: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
6: Welcome sa programang The Secret of Health. Ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy. Pag-usapan po muli natin ang mga sekreto upang makamit ang malusog na pangangatawan. Atin po muli pakinggan ang sekreto ng ilan sa ating mga kababayan kung papaano nila nakamit at napapanatili ang pagiging healthy.
7: Samsung Plus Cold.
8: Ano ba ito? Unang na-detect sa akin sis. Tapos meron na naman fatty liver. Meron din po akong emphysema. Marami po ako naging sakit talaga sa totoo lang. Tagal-tagal po rin nagihirap. Yung nag-try ako sa loob ng ambuang ginamit ko yun. Canton Gold, no? Pakiramdam ko walang namamagana rito sa kanang bag. Nawala rin po yung hingal ko. Sabi ko sa pag-inom ko po ng Canton Gold, na-test ko na rin po yan dyan at nakaramdam ko ng ginawan.
7: Samsung Plus Cold.
2: Yahoo!
6: Ang sikreto ni nanay, araw-araw umiinom ng Santon Plus Gold. Sa isang buwan na paggamit ng Santon Plus Gold, nawala ang kanyang hingal dulot ng karamdaman na emphysema. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold na nakakatulong sa ganitong karamdaman? Ang Santon Plus Gold ay may sangkap na standardized extract ng garlic na nangangalaga sa pagkakaroon ng malusog na baga. Ang mga bioactive compound ng Santon Plus Gold, kabilang na ang allicin, ay nagtataglay ng anti-inflammatory at antioxidant properties na nakakatulong upang bawasan ang pamamaga at oxidative stress sa respiratory system. Ang anti-inflammatory properties din ng Santon Plus Gold ay tumutulong upang mapagbuti ang tungkulin ng baga sa pamagitan ng pagbabawas ng pamamaga sa daluyan ng hangin na ginagawang mas maalwan ang paghinga.
7: The Secret of Health.
6: Huwag hayaang masira ang iyong baga. Ugaling uminom ng Santon Plus Gold araw-araw.
7: Vision X, marami na ang natulungan.
9: Malaki ang pasalamat ko sa Vision X Plus Capsule. Itulong talaga ang nakatuno sa akin Teredium. May nagsabi kasi na kailangan ko magpa-opera para matanggal ang Teredium. Takot ako talaga. Bago ako nag-desisyon, sumubok muna ako sa Vision X Plus Capsule dahil may nagsabi na effective daw yun. Nag-try ako for 2 months, Elsa sa Panagos.
7: Vision X, epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus, mabibili sa mga butika.
6: Alam mo ba na hindi lang baga ang napipinsala kapag ikaw ay naninigarilyo? Ang paninigarilyo ay matagal nang kilala na nagdudulot ng sakit sa puso at kanser sa baga dahil marami at puno po ito ng nicotine. Gayunpaman, maraming tao ang hindi nakakaalam na ang paninigarilyo ay maaari din na humantong sa pagkawala ng paningin. Ayon sa mga pag-aaral, pinapataas ng paninigarilyo ang panganib ng pagkakaroon ng AIDS-related macular degeneration, katarata, glaucoma, diabetic retinopathy at dry eye syndrome. Kaya napakahalaga ang pag-inom ng Vision X Plus Soft Gel araw-araw, lalong-lalo na kung ikaw ay mahilig sa pagsisigarilyo.
7: The Secret of Health.
6: Tinutulungan ang ating mga mata ng mga antioxidant na matatagpuan sa Vision X Plus Soft Gel upang maiwasan ang labis na pagkasira sa mga maliliit na ugat dulot ng mga chemical na nakukuha kapag ikaw ay naninigarilyo.
7: The Secret of Health.
6: Mata ay ingatan, kaya huwag kalimutan uminom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw.
7: Samsung Plus Coffee Mix.
10: Ako si Ad. Dati, hindi ako nagkakape, pero nang masubukan ko ang Samsung Plus Coffee Mix, inaaraw-araw ko na siya. Masarap at nakakatulong pa sa katawan.
7: Samsung Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
6: Mapaagahan, tanghalian, o hapunan man, masarap isabay ang pag-inom ng healthy na kape. Kaya uminom uminom na ng Santon Plus Coffee Mix. Sa lasa at sustansya, mapapaibig ka talaga. Kagigiliwan talaga ng buong pamilya. Pwede kay lolo, pwede kay lola, pwede rin kahit kay bunso. Ito ang natatanging kape na siksik sa nutrisyon, kaya napakainam ipainom sa inyong mga anak. Puro natural, walang side effect. Ito ay mayroong mahalagang sustansya gaya ng protein, essential fatty acids, calcium, potassium, and folate na nakakapinipisyo at nakakatulong sa paglaki at pag-unlad ng mga bata.
7: The Secret of Health.
6: Kung gusto mo naman ng mga pangpasigla at pangpagising na kape, subukan mo ang pinakabago na premium D3 coffee mix. Premium sa lasa at hindi nakakakaba dahil ito ay pinatamis ng stevia. Premium din sa binipisyo dahil taglay nito ang vitamin D3. Pinapatibay ang mga buto at pinapatatag ang resistensya ng umiinom nito. Kaya pagdating sa kape, choose wisely. Mag Santon Plus Coffee Mix at Premium D3 Coffee Mix.
7: The secret of health.
6: Maraming salamat sa inyong pakikinig. Ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Litooy. Antabayanang muli ang ating programang The Secret of Health.
5: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
3: Yes to health.
4: Sa tagsa kabagpitik sang taknaan, lain-lain na mga hitabo ang nag-aabot sa kabuhi sang katawhan. May kadalagaan kagkalipay, may kapaslawan, kasakit kagkasubo, kag may araman katanhagaan. Mga hitabo nga tugas ang siyensya, ukon kinaandan lamang.
11: Kasubong, kag wala sa makapugong sa akon, wala.
12: Ugsad ang bulan, kag nagapalaninto kag akon balahibo, samtang naglakat ako sa dalan. Baboy, kag nagasugata siya sa akon. Baboy nga nagabakya. Hindi! Bagat! Tabang! Tabang!
4: Mga katropa, isa naman kabago kang matahong na drama sa radyo ang inyong mabatihan. Kag magalingaw sa inyo talan, na ginatiguluhan. 24 oras! Oras. Babatihan diri lang sa inyong paboritong istasyon, XFM.
13: Exciting!
14: Happy!
0: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
1: Playtime Entertainment, born for happiness.
7: Playtime Entertainment, born for happiness.
15: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santon Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
7: Gusto mo bang healthy at glowing ang balat? Ang vitamin D3 ay tumutulong sa skin repair. Ang VCO ay may antimicrobial at moisturizing properties. Ang moringa seed oil ay may vitamin E at oleic acid na tumutulong sa skin nourishment. Ganda na nanggagaling sa loob.
1: Premium D3 Soft Gel. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
13: Mga butika.
14: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Claire Skin Herbal Soap. Claire Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Claire Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
16: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
17: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
16: Garantisado.
17: Maaasahan.
16: Sa sakit ng katawan.
17: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
16: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
17: Ang pamahid na all-in-one.
16: Sa presyong magaan.
17: Santon Plus Herbal Oil.
18: Santon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
19: Ako si Eric. Dati ang hina ng katawan ko. Maambunan lang ng konti. Nagkakatrangkaso na agad ako. Pero after ko mag-take ng Santon Vitamin C regularly, malakas ng katawan ko.
18: Santon Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C.
20: Mabili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
18: Sister Pain.
21: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa dad na ang training, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki na dating kung akong lansa. Sister Pain para dire-direcho ang training.
18: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
20: If symptoms persist, consult your doctor.
18: Mabili sa mga butika.
22: Get ready, Cebu!
23: The biggest and most colorful running event of the year is here.
22: Join the Windsor ColorCon 2026. On July 18, 2026, starting 3 a.m. onwards at City de Marie.
23: Choose your challenge, 6K, 12K, or 16K, and run for a chance to win amazing prizes.
22: Four lucky winners will take home a brand new HonorClick 125 version 4 motorcycle, plus win 4 iPhone 17, 4 MacBook Neo laptops, 4 iPad A16 tablets, 4 Sony wireless headsets, 4 Huawei Watch Fit 4 smartwatches, 4 JBL Go 4 speakers, 4 Huawei FreeBuds, and many more exciting prizes.
23: Register now or visit a registration booth at Abiliana Sports Complex every Wednesday to Saturday.
22: For online registration, message Windsor on Facebook or visit windsor.ph.
23: Don't miss the fun, the colors, and the chance to win big.
22: Windsor's Color Run 2026. Run, celebrate, win!
24: Katropa, yari na ang atun winner sa atun weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong pa-premyo.
25: O si Bethany Astrid Siliero, sang Kalinog Iloilo, nagapasalamat sa XFM. Kay Dr. Revelito Uy, sa Apple nga nadagaan yung 3,000 pesos cash. Dani ka mo mag-itraman sa Santon at XFM, libu-libong pa-premyo.
24: O, ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na!
26: Purdue CFRR Permit Number 0098 Series of 2026.
27: Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
28: Maka-late na ko!
29: XFM
30: Katropa mo!
28: Exciting!
31: Mga katropa! Exciting dito! XFM Katropa mo!

Oras sa Pilipinas, 12 minutos na ang nakaligad sa takna ng alas 7 sa aga. Maingaga Pilipinas, maingaga Western Visayas, nagapalayag sa kahanginan ang palatuntunan. Bullseye. Intro pa lang gani sa blay na to. Bullseye sa bong bullseye. Anad ko sa aga, being exciting Pilipinas from 4 to 7, no, 4 to 6.30 ba lang. 4 to 5.30 gali. Ini ang palatuntunan, bullseye. Di man. Maarang ka man gali. Mga biyan, nagpamati ka mo sa palatuntunan ng bullseye. June 13 edition sa atong pagpangalagad. Tatlo ka oras nga pagdala natin sa inyo sa mga balita, mga informasyon. Pag mga bagay-bagay nga dapat natin hibaloon. Ang ining programa, ang gindisin nyo, agud ang banwa makahibalo, agud ang mga pumuluyo magiyahan sa paghimo sa ilang mga opinion, mga desisyon sa mga issues nga nagatulohaw kadadlaw nga mahimo maka-affecto sa atong pagpangabuhi. This is Bullseye! Diri mga biyan sa 100.7 MHz sa mga lilisuan sa inyong mga radyo o FM band. Sa mga nagamonitor sa aton subong, ituon ninyo ang inyong mga radio dial sa 100.7 MHz o FM band, 100.7. Sa mga Facebook pages natin nga mahimo ninyo sundan, kag mahimo kamo makapadala sa inyong mga opinion, kag mga pananawan, makapashout out kamo sa inyo sining mga katrupa, kabarkada, kapamilya, karelasyon, kag iban pa. Amo ang XFM Iloilo 100.7, kag XFM ang Radio Patrol Iloilo. Amo inang duha natin ka mga Facebook pages. Balihog, i-like, i-share, kag i-follow para nga ma-notify kamo sang tanan nga mga balita nga ginahatag naton sa inyo either online or on air. Petsa 30 mga biyan sa bulan sang Hunyo, katapusan nga adlaw sa bulan sang Hunyo, ang isa ka tuig may 8 o kon 12 ka bulan. Ang Hunyo natuon sa ika-anom nga bulan sang tuig. May 30 diyas ang bulan sang Hunyo. Di subong, fitsa 30 sa bulan sang Hunyo, lauman ninyo nga magabisita sa inyo nga mga ugsaran, si Judith kag si Juna. Si Judith kag si Juna, mga katrupa, kaya mo ini sila. Gapanglutan. Amo ini sila ang aton bisita kada kinsinas, kag kada katapusan sang bulan. Lauman nyo ha, si Judith kag si Juna, ang balayran sa kuryente, tubig, renta, kag ano pa ang balayran, mga credit cards nyo dahi, kag si Langging nga ginautangan sa Tiangge. Makaluwas mo. Makaluwas ka mo sa ibang nga balayran, pero sa Tiangge di ka mo kaluwas nga. Hindi ka mo makalabay sa Tiangge ni Gingging, hindi ka mo magbayad sa inyong nga mga tanggo lights. Medyo maulano na nga itong nga panahon sa buong. May low pressure area ka ito mong genre. Pero hindi gid-magid maka-afekto sa aton. Lampuasan natin mga biyan ng mga pagtilaw sa bulan sang Hunyo. Kaya bala ka mo damo sa mga insidente sa bulan sang Hunyo. Hindi natin naluyagan. Bala, no? Isa din rin mga biyan, amo ang linog sa itong unang pagbukas ng klase. June 8, that was June 8. No? Nagintayog sang mabasko nga linog, ang Mindanao, 7.8 nga magnitude nga linog. Nga madamo ang nagkalamatay, madamo ang nagkalamising, madamo ang nagkalasamaran, kagkadako sang halit sa anton nga mga infrastructure projects dito sa Mindanao. Mabatsagan pa nato ng pila ka mga pagtayog, hindi lamang sa Mindanao, kundi diriman sa probinsya, sang Iloilo, kag sa bilong isla sang Panay. When in fact, ang banwa sang anini, mga biyan, gintayog naman kahaina sang kagahon. No? May linog nagtuaw sa anini, mga biyan, pero hindi magintuman kabasko. Siguro mga aftershocks ini sang linog dito sa Mindanao. No? So, amo ini, mga biyan, na lampuasan naton ang mga pagtilaw sa bulan sang Hunyo. May linog, may mga shooting incidents. Ang pila ka madalag ko ng mga balita sa bulan sang Hunyo, amo ang linog sa Mindanao. Amo iskaduha, amo ning shooting incidents sa Tacloban City nga naga-involve sa mga kabataan, sa mga minor di edad nga naghatag mga biyan sang ligwa sa atong nga mga senador. Agud i-review ang Juvenile Justice Act nga panubo-nubuan ang edad sang mga minor di edad nga mangin criminal liable sila sa tiyon nga makakumiter sang mga criminal acts. No? Amo ning pila ka mga dalag ko. Kasi din mga biyan daw sunod-sunod bala, no?
Parehas ang linog. May mga aftershocks nga mabatyagan kita. Ang mga involvement sa mga minor di edad sa mga krimendo, sunod-sunod. May pangapagbunanay sa Cavite, may paglinuthanganay sa Bacolod. Sining ulihi lang, may ara naman minor di edad nga involved naman sa isa ka krimen. So dapat i-review na inisang Senado sa ato nga mga mamalita nga panubo-nubuan ng edad sa mga kabataan nga the moment nga makakomiter sila sa criminal act, may mga criminal liability sila. Kaya iban nga mga kabataan subong, ginahimo nilang tapalan nga ang pagka-minor di edad, abi nila excuse sila sa mga criminal liabilities the moment nga makakomiter sila sa krimen. Talos kita temporaryo sa aton nga regular anchorman nga si station manager Jocel Banya sa aton nga pagpanginbulahan sa iya. Kaysa kadamo-damo sa mga broadcaster diri sa Iloilo, si katrupang Jocel Banya gid ang napilian bilang magdayaw sa Reyna sang Barutak Viejo. May kaangtanan sila nga kapistahan kahapon nga adlaw. Si katrupang Jocel Banya sang napilian nga magpulupada please binutig gamay. Nga magbinutig gamay. Gamay man lang ah. Palapad na ng bilang binutig sa ilang reyna. May balo ka ang reyna sa isa ka banwa, sa isa ka fiesta. Bisan medyo matahom siya, pero kung siya ang reyna, imuon mo gid niya siya katrupang genre nga pinakamatahom. Oo. Medyo alang-alang bi ang katahom niya. Ti bilang manugdayaw, proclamation speaker, imuon mo gid ang tanan ng mga pagdayaw sa iya. Diyan mo na kung kaisa ang mga proclamation speaker yung kaisa mga butigon man. Hindi man butigon na. Nagabinutig lang kaisa bla. Kung kaisa. Kay baluan mo mabudlay magpangita mo magpaanggid bala sang isa ka kinaiya sang isa ka reyna mabudlay ipaanggid sa mga matahom nga mga artista. Ti masami ina nga ginapulo paanggid mo bla no. Tagaan ta kamo ihimplo bla. Halimbawa, sino tinadayawan ta? Abi, ano pangalan niya? Ah, Sofia. Okay. May pang TF tara? Ara na. Ato ng grasya ta, way pa. Umati ka. Umati. Kayo. May background music, be. Ano na? Delayed? Bebebe, kay suguran ta. Si Sofia ngalan niya. Sofia do kapamilyar ning lugar. Sofia. Bebebe. Background tabi. Sa diyan ta ni Ari sumong kayo lang tawon yung panahon no gibi. Bebe. Karon nga gabi, mga kasimanwa. Aton masaksihan ang isa kaginharian nga magadeklarar sang ilang reyna sa ila kahiwatan. Sa akon pagpadulong sa inyo ginharian, akon natalapangdan ang mga bituon nga nagaupod sa akon sa pagsaksi sang inyo kahiwatan. Liputon ta ang pagdayaw sa aton nga reyna karon nga gabi nga nagahingalan sa kay Reyna Sofia. Reyna Sofia, sa imo ginaangkon nga katahum, tanan nga mga solterito, mga balok ug mga laon nga malalaki nagtililipon. Agud saksihan ang imo ginaangkon nga kagayon. Nga bisan si Mayor karon nga gabi nagdalikat kid, naglisensya sa iya mahal nga asawa, agud magtangla sa imo ginaangkon nga katahum. Pero siguranta ang pagtalupangod sang imo katahom nga ginaangkon, ang imo mga mata nga daw mata sang nagatiko nga espada ang imo amimilok. Ya kun ipanggit ta sa mga artista da katulad sang napatay nga artista nga si Isabel Granada. Kun tanawon ta ang imo guya nga mapula-pula, kun ipanggid ta sa mga prutas do katulad sang sandia halin sa utun kag pabiya. Ang imo bibig nga daw mapula-pula, nga do katulad sang bibig ni Sharon Cuneta. Makadto kita sa imo ilong mahal nga reyna.
do kabudlay pangitaan kagipaanggid sa mga artista. Pero pabay ilang mahal nga rin na ang imo ilong madevelop lang na siya. Sablay. Sa ilong kita rin sablay. Grabe. Grabe pagtulok sa ginikanan mo, mga mamo na. Tulokon ka sa ginikanan, masakit to. Naog kita sa dalom-dalom pa sa figura niya, physical figure niya. Okay? Ang music tanay liwat. Ang imo figura, mahal nga Reina Sofia. Punipanggid ta sa mga karsada o kurbada. Do katulad sang kurbada, sang huta imibasa. Jimbasa bla? Oh. Punipanggid ta sa mga instrumento sa musika, ang imo balikawang do katulad sang lumanog na gitara. Punipanggid ta sa mga ilimnon kag sa mga butilya, ang imo figura do katulad sang litro nga Coca-Cola. I-record nga dahanda. Makwartahan mo ni katropang dyan rin mo. Oo, oh, basi kung kukuhaan ka balang proclamation speaker sa ulihi. Pero hindi tapag kalipatan ang imo konsorte nga kaina pa nagayom-yuhum kag nagapamati sa atong dalayawon. Ang imo nga konsorte mag-side views sa tuo. Daw si Robin Padilla. Mag-side view sa wala. Daw si Bong Revilla. Kun mag-atubang daw si katrupang Alvin Dennis Arabang. Agapata. Agapata. Sadyawang tanya, sadyawang tanya. Ipang-record mo na katrupang Jadri, makwartahan mo din daw. Ano kay kapin pa kung pasundan mo paharana, may additional pagit nga talent fee na. So, si katropang Jocel Banjas, ang aton nga station manager, ang aton nga pagpanginbulahan sa iya. Because among the broadcasters, commentators diri sa Iloilo, he was chosen to be the proclamation speaker. Congratulations sa katropang Jocel Banjas, our station manager. Panginbulahan man sa local government sang Barutak Viejo, nga nangin masinadyahon, nangin mabinugahon, ang ila sininga paghiwat sang fiesta, no? Sa ato na pagpasiplat sa ato nga kasaysayan, today is June 30, 2026, mga abyan, the last day of the month of June. Kag-amo man ini ang ika-anom nga bulan sang tuig, buwas masaylo na kita sa bulan sang Hulyo, pangpaksian nyo na ang inyo kalendaryo, subong kay base, magsala bala ka mo, no? Paksian nyo na ang inyo nga mga kalendaryo, kung natuon pa sa June 30, paksian nyo na. Natuon sa bulan sang Hunyo kay sa tusunod nga page na bulan na sang Hulyo, no? Kung madumduman pa ninyo sa itong 2022 June 30, mga katrupa, si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nagpanumpa sa iya sining talatapan o kung nag-took his office, nag-sumpa, took his oath of office. Si Pangulong Bongbong Marcos nagpanumpa sa katungdanan bilang presidente. Ikabalo ka mo kung ikapila nga presidente si Bongbong Marcos, si PBBM. Ika-17. Nagpanumpa siya sa tung June 30, 2022 bilang ika-17, the 17th President of the Republic of the Philippines. Kaya ibalo pagitbala ka mo, nga sa tung June 30, 2016, mga abyan, si Anay Pangulong Rodrigo Duterte nagpanumpa man bilang presidente sang Pilipinas ika-16. Oo. Pero kaya ibalo pagit ka mo, nga sa tung June 30, 2010, si Anay Pangulong Benigno Aquino III, mga abyan, nagsumpa man siya katungdanan bilang ika-15 nga presidente. Alright, pasunod na. Si Benigno Aquino, ika-15 nga presidente sang Republika sang Pilipinas. Si Pangulong Rodrigo Duterte, ika-16 nga presidente. Kagsubong, ang ato nga presidente si Bongbong Marcos, ika-17 nga presidente sang Republika sang Pilipinas. Gets nyo, no? Wala pa si plat lang niya sa aton nga kasaysayan, pero may makakuha makita di sa mga ayaw nga pagtulunan, eh, no? Ang bulan sang Hulyo, buwas nga adlaw, amo ni ang bulan nga ginatawag naton na Disaster Preparedness Month, no? Sa kinaandan mabi ng bulan sang Hunyo, medyo maulanon gid man inay, no?
Abatya kita sang sagunsun nga ulan. Bisan pa nga may El Nino phenomenon, wala nagakaulagan nga wala kita naga-experience sang ulan. Malawig lang ang tig-ilinit. Ang bulan sang Unyo, usually maulanon ini, rainy season. Hindi man nagakulugan nga kung may El Nino phenomenon, wala sang presensya sa mga weather disturbances. When in fact, nagligad to nga mga inadlaw, maayo lang way maglandfall si Bagyo Francisco bla, no? Super typhoon tong kategori niya, galing norting bahin sang Pilipinas ang direksyon niya, pero wala man to naglandfall. Thank you, Lord, no? Thank God, way maglandfall ining bagyo si Iko Francisco. Instead, maabi nito sa Japan, landfall. Pero okay, balo ka mo, diri sa Pilipinas, although nga may El Nino kita diri nga ginasufrer, sa iban nga pungsod, maabi, okay, balo ka mo, sa Europa, damo dito ang nagkalamatay, mga katrupa, bangod sang heat wave, no? Kung mabasaan ninyo, mabatian ninyo sa mga international news, kag ang mga balita, mga byan, international, damo dito ang nagasufrir sang tuman kataas nga temperatura, no? Hindi lamang sa France kundi sa iban pa nga mga pungsod nga ara sa Europa. Naka-record abi ang pungsod France maabyan sa masubra 1,000 kadugang pa nga mga numero sang mga napatay bangod sang heatwave. Tuman kainit nagligad to nga summer season sa aton di daw indi man gid amuna kalala, no? Ang mga nagkalamata abi sa heatwave. Kay kun may high blood pressure ka, avoid kagid sa tuman ka init nga exposure kay basi maigo ka, mapuruhan ka sang heatwave. Dito sa Europe, naka-record ang France mga biyansang hindi magnubo 1,000 kadugang pa nga mga nagkalamatay sang nagliligad nga mga sinimana samtang nagaigo ang tuman nga heatwave sa ila sini nga pungsod. Bisan diin mo makita ang mga park nila dito may fountain, may mga pasir, may mga papiswit sang tubig, agud lamang makapahuluhagan-hagan sang epekto sang tuman kainit nga temperatura nila dito. So no, sa record mga byan, mga katrupa, 85% sa mga napatay ang mga tao nga nag-iedad sa 65 pataas. Mga senior citizen na nga amo ini sila ang prone mga byan sa stroke bangod sang high blood pressure kag iban pa. Sa diin ang kadamuon sa mga napatay ang naghalin sa mga lugar nga yara sa idalom sang ginatawag kag consider kag gindeklarar nila nga red alert sang heat wave. May mga payag dito ang ila sining mga public health agencies nga ginalauman pa nga magataas ang kadamuon sang mga magkalamatay samtang ginatipon pa ang datos kag samtang padayon pa nga naga-exister ang tuman kataas nga temperatura tag 40 to 45 degrees Celsius ang ila sini nga temperatura. Pero dire sa Pilipinas may amo maamo man kita sila mga nagliligad to nga mga binulan, pero ti anad abi kita sa init mo being a tropical country, ga basketball pagani iban sila sa amo nang kainiton, no? Ang tuman kainit mga byan sa Europa, Europe, nagresulta sang pagguba sang mga records sang temperatura sa pila na ka mga pungsod. Ha? Sa diin ang Alemanya o Germany nakahimo man sang bag-o sining record nga nagdangat sa 41.7 degrees Celsius. Do sa aton dito ginaordinaryo ta man ni katrubang diyan rin, no? Ang mga 40 to 42 degrees, no, nagligad to, no. Gampang pagani basketball iban. Amo lang nagaling gay, gauba lang. Di amo na sa ila dito, 41.7 degrees Celsius, medyo maalarma na sila, ibang kakalamatay na. Samtang dito naman sa Czech Republic, naka-experience sila sang pinakamainit nga adlaw, nga naka-record mga byan, sang 41.9 degrees Celsius. Diri sa Pilipinas na, panghilamon, pangtao sila. So nagpaandam ang World Health Organization o WHO nga ang Europe amo ang karon ginakabig nga fastest warming continent kag nagahingyo sa mga pungsod nga ipatuman mga abin ang mas mataas kag mas mabaskog nga plano para sa preparasyon kag pagresponde sang ila sini nga mga health systems agud nga maproteksyonan ang ilang mga pumuluyo batok sa nagapadayon nga global warming. Masiling kita kayang-kaya tanang init nga 40 to 42 degrees Celsius.
Pero yung ibang mga tao, hindi nila hindi kaya. Bilang pagsagang sa nagapadayon ng climate change, mga byan, sa pangkalibutanon nga efekto, diri sa aton, sa local scene, sa probinsya sang Iloilo, ginainganyo sang gobernador nga magpananom kita. Ang mga local government officials naton, ginainganyo nga magpananom kita sang kahoy, magpatigayon sa mga tree planting activities. Ang iba na bi, tree planting lang, tapos wala naman monitoring, no? Tree planting and monitoring activities. In other words, pagkatapos mo tanom sang kahoy, may mga monitoring activities pagid i-follow up ninyo kung nabuhi, na narinsing o napatay. Ang iba na bi, pagambal nila tree planting lang, makapapicture-picture lang, kuno gauyat sang seedlings, tapos silubong sa duta, tapos na. Hindi lang kutob dira ang aton nga pagpatuman sang tree planting. Tree planting and make it sure nga nabuhi ang inyong tree planting, no? So amo ina mga bi nang aton mingin contribution diri sa local scene aton sa pagsagang mga bensang malain nga epekto sang global warming, no? Mabugas-bugas ta na yan. Tis kita maghatag sang malipot lang ang komersyal kay may maayo kita nga balita mga byan para sa mga single mom, mga senior citizen, ano pa din gani, mga beneficiaries ang bugas nga ginapanagtag sang national government. Mga mga laon, senior citizen dala na din, no? Mga single mom, mga siparada, mga byuda, mga binayaan, kag mga ining mga naanald na ba? No? Mga naanul. Pwede ni sila. Kaya balo kamo mga katrupa na bato na sang city government, sang siyudad, sang Iloilo, ang 72 million pesos nga pundo nga gin-download na sang national government para sa assistance program sang siyudad. National in scope ini, hindi lang siyudad sang Iloilo ang makabaton sang sininga assistance, kundi bilog nga Pilipinas. Pero mas maayo nga balita kay nakaabot na diri sa aton sa Iloilo. Ang among programa, mga bin, magasugod, o kung nagsugod na kahapon, June 29, kag makabaton diri ang 42,000 ka mga households. Iniya sa ano lang niya sa siyudad sang Iloilo lang nila, in man niya sa probinsya, eh, no? Sa idalom sa ang mga programa sang national government, mga katrupa, ang kada benepisyaryo ang makabaton sang tagnapulo ka kilo sang bugas sa tatlo kasiparado nga mga hugnat o tranches, no? Tiyadi pa

0: ang kada barangay, pamati kamo mga katrupa, sa siyudad sang Iloilo, nga ang nag-identify sang mga beneficiaryo, ini pinaagi sa selection kag validation process nga ginahimo sang City Social Welfare and Development Office, CSWDO, in accordance mga byan sa guidelines nga ginapatuman. Hindi kitagid tanan-tanan maglaom. Ginapili lang ini santo sa pag-validate sang mga taga CSWDO. Amo ang City Social Welfare and Development Office. Okay? Malami man eh nga programa, pero kay balo ka. Kay balo ka mo kung ikaw ang national government, kung isa ikaw presidente, you cannot please everybody, no? Inas mas nga luyag tamantani nga ekuridason, pero hindi mamakaya, no? Amo ina ang rason kung nga ang ginavalidate ina sang CSWDO o Social Welfare Development sang syudad para nga ang nagakadapat lang gid nga mga beneficiaryo ang pagatagaan. Ang mga may ara-ara na, hindi na kamo magsungod pa, ano? Hindi na kamo mag-intra. Ihatag tani sa mga less privileged naton ng mga kauturan. Ang bigay-bigas sa masa, RICE program, mga abyan. Ang parte sang padayon nga pagpanikasog sang national government sa paghatag sang food assistance kag pag-alleviate sang economic challenges nga ginatubang, mga abyan, sang mga vulnerable nga sektor. Di ining mga makaabig naton, ginpanami ilang pangalan eh, mga vulnerable sectors, pero ang pagkamatuod sina, mga less privileged bala. Ang mga ara bala sa medyo kubos nga sitwasyon sa ilang pagpangabuhi, no? Ang ila bala economic status, mga abyan, mga katrupa, medyo nubo, no? Nga haluson makapaeskwela sang kabataan, nga haluson makasustener sang ila sining pagkaon kadadlaw. Ang mga may ara-ara na, hindi na kamo mag-intra pa, di ah, yatag ta sa ila, no? Mayara ganing nga bisan beneficiaryo na sa kag daw kaya niya, ginahatag niya pang parte sa ginakabig pagid nga mas beneficiaryo kag nagakadapat pagid nga magbaton. Amo na ya. Kung daw kaya mo, ihatag na lang parte mo to saan na mas nagakinanglan pagid ah, no? So amo ini mga byan ang mayara tingog si Mayor Rice Atrinas katropang Jansen. Ang tingog lang be ni Mayor Rice Atrinas mayara katropang Jansen para John Ray pabati tabi para nga maulumpawan man mga ang tingog la ni Mayor Rice Atrinas sa panagtagbigas. Para bala nga maumpawan man ang mga katrupa ta, kiti ang bulan sang Hunyo hasta Hulyo kag Agosto, mga lean-man season ina, no? Wala sang harvest subong. Ang mga palaya naton sa uma, bago pa lang ni sa buwag ang iban, bago pa lang ni tanom ang iban. Kaya ang harvest season, September pa. So the month of June, July, and August, mga bin, ginakonsidera nato ni nga mga lean months. O kung tigkiriwi or tiggulotom. Di may tingog tanong may arway, ara siya. Babati ta, para nga makayumyo kung man ang ibang tatay nga mga gahikinanglan na blang. Abin nyo, istorya lang niya. Tood ni national government ni mo. Okay? Mayor?
1: Mga Presidente Bongbong Marcos, pag-download yung idini sa mga syudad. Sa mga syudad kag probinsya para mabuligan ang aton nga mga pumuluyo. Siguro sa Region 6, kita ang isa sa pinakauna nga nagsugod sa rice distribution program naton. Gintiwaan gid naton nga mapa-early gid naton mahatag ang bugas para may ara na kita gilayon mabulig para sa aton mga pumluyo diri sa siyudad sa Iloilo. For this year, we will be giving out 3 tranches. Subong anong adlaw? June 29. Next, August 29. Next, October 29. Kay balan niyo, gintar...
0: So there you are mga byan, tagtatlo kahugnat ha. Kada pit sa 29 sang bulan ano. Tagnapulo ka kilo yadi pa man ini. Kaiti iya niya sang national government eh no. Maswerte kita diri sa Iloilo kag diri sa rehiyon sa East, kay isa kita sa mga rehiyon sa bilog nga pungsod nga napadasig ang pag-release sang sininga pundo para sa rice assistance program sang atong national government. Oh, you see? Kaya mo gid man ni June, July, August amo ni ang mga

0: binulan ng tigulutom. Di timing man. Maayo man ang national government ta magbulubanta nga ihatag ining mga bugas sa tiunseng tigulutom. Bala, no? Sa iban pa ang mga balita, mga abyan, 41 minutos na ang nakaligad sa taknang alas 7 saga sa palatuntunan ng Bullseye. Ang kasablay ko. Sa palatuntunan, Bullseye, Martes edition, June 30th, sa bulan, mga abyan, sa Hunyo. Maayo lang, no? Buwas entrada na. Maayo lang ang entrada sa bulan sang Hulyo, mga abyan, na tuon sa Pizza Uno. Ha? Entrada buwas, ha? Entrada buwas. Reminder, takasan nyo na ang kalendaryo nyo sa buong na may marka bulan sang Hunyo. Kay buwas, July na. July 1st. Okay? Ang iningabahin ang inadulong sa inyo sang Santon Vitamin C, ang alkaline-based nga vitamin C. Sa tiun sang sini nga mga tinion nga panahon nga nagabaylo-baylo ang klima kag masami nga nagaulan sa gabi kag sa hapon, dapat protektado gid kita, mga kabataan ninyo, no, nga nagaeleskwela, proteksyonan ta ila e kaayong lawas. Kay hindi mo mapaktan along daway nagakadto sa eskwelahan maulanan. Pagkad pauli naman nila sa eskwelahan, pauli sa pulian maulanan. So agud nga mapahagan-hagan ang epekto sang malain nga panahon sa aton nga mga kabataan, patumaron gid sila sang Santon Vitamin C, ang alkaline based nga vitamin C. Bisan aga pa wala pa sila makapamahaw, patumaran nyo na, no? Kay wala man na kaso, hindi man na maghapdi ang ilang sulok-sulok iti vitamin C ini nga alkaline based. Lain ini sa mga vitamin sa kinaandan sang una nga dapat antes ikaw magtumar sang vitamin C, may unod gid chan mo. Kay ang tendency maghapdi sulok-sulok mo. So ang Yes to Health Incorporated, mga katrupa, nag-produce sang Santon Vitamin C nga alkaline based. But silingon pag mata mo sa aga, pwede ka na katumar sang Santon Vitamin C. Agud nga timprano pa, protektado ng imulawas. Alright? Sarang ninyo mabakal sa mga butika nga malapit sa inyo sini nga mga lugar. Katulad sang Mercury Drugstore, sa Rose Pharmacy, sa TGP, South Star Drugstore, All Green Pharmacy, kag sa Generica. Ara da, no? Babakal ninyo inada. 43 minutos na ang nakaligad sa takna ng alas 7, dagun-dagunon tang iban nga mga balita lokal kag nasyonal. Damo pa kita di pundo, ah, no? Pero mahatag ang nakita commercial break, malipot lang. Kay mainom ko, ano isang akong Santon Plus Coffee Mix. Kay daw naanda ko blah ga programa, tapos nag-break ako, nag-inom ako sang Santon Plus Coffee Mix. Kay daw nagahatag blah sa akong sang dugang panga-energy, nagkapatunog sang tingog ko. Para nga mabatian ninyo, klaro blah, no? So mga biyan, magapanumbalik kita pagkaligid lamang sa mga malipot naton nga mga pahibalo.
1: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
2: Playtime Entertainment, born for happiness.
3: Playtime Entertainment, born for happiness.
4: Christopher po, dati na akong na-stroke. Sobrang hirap. Kaya ngayong okay na ako, dobling ingat na. Tinigil ko ang piso. With healthy diet and exercise, subok ko na. Malaking tulong din ang Santon Plus Gold araw-araw.
5: Santon Plus Gold, mabibilis sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Santon Gold Coffee Mix.
7: Ako si Maribel, isa ako ka nurse. Ang sikreto ko nga active gid ako sa work mo ang Santon Gold Coffee Mix. Makatatlo hasta apat ako ka cups adlaw-adlaw. Maluwas naman namit ang sabor. Gusto-gusto ko gid kay may collagen kag glutathione. Makapahubin pa sang nawon. Duty ka gid nga fresh.
6: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
8: Kung iisipin mo, araw-araw ka naman nagkakape. Pero naisip mo ba kung may pakinabang ba talaga yung iniinom mo? Ako, nag-switch ako sa Santon Coffee Mix. May mangustin na may santons, antioxidants na tumutulong labanan ang damage sa katawan. May moringa na may quercetin at chlorogenic acid. Tapos may soya pa na may isoflavones. Parang hindi ka lang nagkakape. Nag-aalaga ka pa ng katawan mo.
9: Santon Coffee Mix.
10: Happy! Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
2: Playtime Entertainment, born for happiness.
3: Playtime Entertainment, born for happiness.
11: Ang pinakaayaw ko yung naka-eyeglasses ako. Kaso, no choice dahil malabo naman ako. Buti, isa ang Vision X Plus na nakita kong solusyon. Sinubukan ko siya for almost 3 weeks. Malinaw na paningin ko at wala na rin akong suot na eyeglasses.
12: Vision X Plus, epektibo! Mabibili sa mga butika!
13: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
14: Ko si Carlo, isang basketball player. Lagi akong naka-premium D3 kasi pag isa kang athlete, kailangan hindi basta-basta mamigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. Eat right plus premium D3 araw-araw. Siguradong healthy.
13: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
5: Mahalagang paalala, ang premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
15: Mga Barigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
16: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
17: Happy!
10: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
2: Playtime Entertainment, born for happiness.
3: Playtime Entertainment, born for happiness.
18: XFM.
19: Yes, to help!
20: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
21: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Ayon sa isinagawang data analysis sa Pilipinas, mayroong 1.98% na rate ng paglaganap ng mga kapansanan sa paningin at pagkabulag. Ito ay kumakatawan sa mahigit 1 milyong Pilipino na may katarata, halos 300,000 may glaucoma at mahigit kumulang 200,000 Pilipino na may maculopathy at diabetic retinopathy. At ang bilang na ito ay mas lalo pang dumarami. Huwag hayaang mapabilang ka sa mga taong nagkakaroon ng ganitong mga karamdaman. Ugaliing uminom araw-araw ng Visionix Plus Soft Gel.
2: The Secret of Health.
21: Ayon sa pag-aaral ng mga eksperto, nagpapakita na ang mas mataas na dietary antioxidant intake kasama ang lutein at zeaxanthin na matatagpuan sa Visionix Plus ay napakahalaga sa pagpapababa ng pagkakaroon ng age-related macular degeneration at iba pang karamdaman sa mata. Kaya ugaliing uminom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw.
22: Visionix, marami na ang natulungan.
23: Malaking tulong sa akin ang pag-take ng Visionix Plus Capsule araw-araw dahil meron akong pteridium sa kaliwang mata. Paunti-unting naging malabo ang paningin ko. Visionix Plus Capsule lang ang tinitake ko araw-araw. Effective ang Visionix Plus Capsule dahil napansin ko unti-unting nawawala ang aking pteridium. Marilu, 38 years old, sa Mandaluyo.
22: Visionix, epektibo, subukan mo rin.
24: Vision X Plus, mabibili sa mga butika.
2: The Secret of Health, Supple Plus Gold.
21: Isa sa nagpapahirap na karamdaman sa ating mga kababayan ay ang karamdaman sa mga kasukasuan, ang tinagurian na the crippling disease o ang sakit na arthritis. Ating pakinggan ang sikreto ng ilan nating kababayan kung papaano sila natutulungan sa kanilang mga karamdaman.
2: Santon Gold, live testimony.
25: Daniel Francisco, dumanggin niya Nara, Palawan. Dumalaki yung mga varicose veins kapag napagod.
0: nag-confirm sa akin, sabi niya, Santon Plus Gold. Yung problema ko sa kaskasuan ko, mga kaugatan ko, kinasolve lang nga ng Santon Plus Gold. Kondisyon ng katawan ko, so sa umaga nga. Dati, masakit maggalaw, mag-apak pa lang, pagbangon mo. Ngayon po, naramdaman ko, pero nung rin na wala na, subok sa akin, yung Santon Plus Gold. Pati si Mrs. Means, gumagamit din po ng Santon Plus Gold.
1: Santon Plus Gold! Mabibili sa inyong mga suking butika.
21: Ang sikreto nila ay araw-araw umiinom ng Santon Plus Gold. At ito ang naging daan upang makakilos siya ng maayos sa kabila ng pagkakaroon ng karamdaman na arthritis. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold na nakakatulong sa ganitong sakit? Ang Santon Plus Gold ay nagtataglay ng mga bioactive compound, kabilang na dyan ang picocyanin. Ang picocyanin ay humahadlang sa produksyon ng ilang mga inflammatory agents tulad ng cytokines at prostaglandins. Ito ay tumutulong upang pahupain ang mga pamamaga sa iba't ibang parte ng katawan. Ang Santon Plus Gold ay nagtataglay din ng bioactive compound na flavonoids. Ipinapakita ng mga pag-aaral ang therapeutic role ng flavonoids sa osteoarthritis, Parkinson's disease, at neuropathic pain bilang malakas na anti-inflammatory, analgesic or pain relieving, at antioxidative molecules. Pamamaga at sakit ng mga kasukasuan, Santon Plus Gold muna yan.
4: Santon Plus Coffee Mix.
18: Ako si Linda, isang online teacher. Gustong-gusto ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix dahil sakto lang ang tamis at tapang. Kaya nakaka 5 cups a day nga ako eh.
4: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
19: The secret of health.
21: Siyempre, hindi buo ang araw nating mga Pilipino kapag hindi nakakahigop ng mga nakaugalian nating kape. Ngunit kung ang mga kape na ito ay nagbibigay na ng hindi kanais-nais na resulta sa ating katawan tulad ng palpitation at acidity sa ating tiyan, panahon na upang palitan ang mga kape na ito. Subukan na ang ating nutritious at delicious na coffee. Mag Santon Plus Coffee Mix ka na. Nagkape ka na, may gamot ka pa. Bukod sa masarap na, punong-puno pa ng sustansya para sa ikalulusog ng buong pamilya. Santon Plus Coffee Mix, your friendly neighborhood coffee.
19: The secret of health.
21: Para sa mas malusog, mas masigla at mas matibay na pangatawan, huwag kalimutan uminom ng Visionix Plus, Santon Plus Gold at Santon Plus Coffee Mix.
19: The secret of health.
21: Ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Litooy, hanggang sa susunod na kabanata ng ating programang The Secret of Health.
25: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
26: Yes, to health!
27: Katropa, yari na ang atong winner sa atong weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong pa-premyo.
28: Pusiling yan ar buhat ng Delgado Street, Iloilo City. Papasalamat sa XFM. Kagkay Dr. Remelito Oy, sa ako nga nadagaan nga 3,000 pesos cash. Ganit kamuman, mag-intra man sa Santon kag XFM, libu-libong pa-premyo. Salamat din.
27: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM, libu-libong pa-premyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule. 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong pa-premyo. Intra na!
29: Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
30: Sang namati ako sa XFM. Nahibaluan ko ang meaning sang climate change.
31: Oh.
30: Inang may jowa ka, pero nanlalamig sa'yo. At umiinit naman sa iba.

Ang oras sa Pilipinas, mga katrupa, 56 minutos na ang nakaligad sa takna nga alas 7 sa aga. Sa palatuntunan, Bullseye. Katapusan nga adlaw sa bulan sa Hunyo, fitsa 30 kita subong adlaw nga Martes. Ang ini nga bahin ang inadulong sa inyo sa ang Turbo Dietary Supplement for Men nga may makakagklabuas ka. Ang Turbo Dietary Supplement for Men, amo ang solusyon sa aton sining mga katrupa nga nagadukko kag wala na naga-attend sa flag raising ceremony si John John. Ang Turbo Dietary Supplement for Men, mga katrupa, nagakadapat gid nga imnon sa mga kauturan naton nga daw nagadukko na lang kag nangin mahuloy una si John John. Kay may maka ini kagklabuas ka. 100% natural, safe kag wala sang side effects. Gani sa mga nagreklamo dira nga ang ila alaga nga si John John nga wala naga-function sang isa niya pagid ka function bala, no? Papangsun na nyo sang maayo si John John. Hindi lang pangihi ang function ni John John, may isa pagid ina ka function. Pobrahan nyo pa attendiran ninyo sang flag raising ceremony. Kung luyag ninyo balik ang nagakayaba nga performance sa kama, nga daw iya sang hurmentado nga kabayo, o kung daw iya sang rabbit nga desperado, magtumar sang santon sang Turbo Dietary Supplement for Men. 30 minutos ha. Kung luyag ninyo nga magbakod liwat ang iya nga panindugan, kag maglawig ang standing ovation ni John John, magtumar sang Turbo Dietary Supplement for Men. 30 minutos antes ang championship bout. Kay dira nyo makita kag mabatyagan ang efekto ni Turbo. Kaysa pirtahan pa lang kamo sa inyong kwarto, mabatyaga na ang pag-alsa-alsa sang mga buol ninyo. Ang Turbo Dietary Supplement for Men, may halayan ka na, may salabitan ka pa, bisan basa nga tuwalya o kon medium size nga kaldero ang imo isablay, kayang kaya. Isa pagali kadako nga eventual ipatanta katropang dyanre sa bulan sang Hunyo, ang pagkapatay blato sang duha ka mga student athletes bla sang Ateneo de Manila. Si Rene Bator Bunya kag si Divine Adili bla, no? Bater Bunya nga may mga pamilya sa Barutak Biho, nalakip panigli sila sa dalagko nga balita. Sa bulan sang Hunyo, ilabi na gid mabil nga daw ginausisa subong sang CIDJ kay hindi lang gali to simple mabil nga trahedya ang pagkapatay sang duha blato ka mga student athletes sang Ateneo de Manila University nga amo sanday Rene Bater Bunya kag Divine Adili mabian sa isa blato ka team building activity sang Ateneo men's basketball team sa Aurora Province, no? Nga subong mabian nagahana nga mag-file sang kaso nga anti-hazing ang Criminal Investigation and Detection Group, no? Batok sa Ateneo coach nga si Tab Baldwin nga daw lain ang iya sini nga personalidad, mas mabugat nga palamanggutanon subong, ha? Nga kinahanglan nga sabton nga usisaon ang iban pa nga mga universidad kun bala may pagpang-abuso sa ila sini nga mga estudyante, labi na sa mga athletes mga abyan nga nagapatuman pa ang iban sini sang mga paghazing agud lamang nga kuno makapabakod sang buot kag physical endurance sang ila sini nga mga athletes bilang kabahin sang ila nga training. Importante ini nga mapasakaan sang reklamo kag kinahanglan ini mabyan mag-aagi sa legal nga proseso. Hindi dapat nga una ang pag-bash naton, pagpakamalaot naton sa Ateneo de Manila, ilabi na ang ila sining team coach sang basketball men nila o kung sang men's basketball team nila sa social media, no? So mapilitan sini ang CIDG nga mag-file sang kaso anti-hazing, no? Kag hindi lang ini mabyan ni paagi sa social media, ang due process ipatuman gid, no? Batok sa mga natungdan nga manog nga mga respondents sa sining kamatayon sang duha kay daw hindi pa mabaton sang pamilya, eh, no? Si Rene Bater Bunya mga byan nga amo ang ginakabig kuntani nga breadwinner nila